0: kailangan pong paalalahanan ng bawat isa, lalong-lalo na po ngayong Nutrition Month natin?
1: Ayan po. So sa Pinggang Pinoy, ito po ay food guide na nagpapakita ng tamang dami ng proportion ng pagkain sa bawat kainan. Hindi po nito nilalagay ilang calories pa dapat. Pero for easy visual identification, pinapakita lang po dito na dapat sa isang plato, kalahati dapat yung gulay at prutas or yung tinatawag natin na glow food items.
0: Mm-hmm.
1: And then, sinasabi lang dito na parang nasa one-third or halos one-fourth cup dapat yung mga carbohydrate natin na food items katulad ng kanin, tinapay, mga kamote, or mais. And then, yung natitira na one-fourth side ng ating plato is yung mga grow food items, wherein yung mga isda, manok, itlog, tokwa, or munggo. Kasi po, ngayon, ano po ba yung nangyayari na itsura ng ating plato? So nagiging kalahati yung
0: kanin,
1: good foods, yung carbohydrate food items po natin. So sa Pinggang Pinoy, ipinapahiwatig po dapat dito na dapat sana ang recommended is one of the plato is ang source po ay gulay at prutas.
0: Oo. Ma'am, may last concern na lang po dito. Gusto pong i-raise ng ating tagapanood. Pwede po bang i-monitor ng FDA yung sugar and fat content? Galing daw kasi sila sa Vietnam and Taiwan and their products are not that sweet. Kagaya daw ng milk tea. Talagang hindi kasing tamis ng nabibili dito sa atin sa Pilipinas.
1: Tama po. So, ang ginagawa naman po ng FDA is, tama po, no? Sinosurveillance po nila yung mga individuals or yung mga food items na ano ba yung mag-claim sila na, for example, zero sugar o kaya low sugar.
0: Mm-hmm.
1: So, however, unfortunately, hindi pa minamandate ng ating Food and Drug Administration or ating government agency ano ba dapat yung limit dapat ng isang sugar content or ng isang salt content ng isang food item. Kaya po, ang nangyayari ngayon is ito po ay ipinapaubaya sa mga consumers ano po yung dapat na informed healthier choices. Kaya po maganda na itong mga sa Nutrition Month natin, nagiging aware po dapat. Kasi po may mga individuals tayo na kahit naman i-mandate or kahit mataas ang sugar ang food item, ang mga individuals bibili po at bibili pa rin. Ayan, dahil sinasabi masarap, o kaya may sinasabi cheat day po ito. Kaya po dapat ang informed healthier choices is nasa mga consumers natin or nasa mga individuals.
0: Ayan. Thank you, ma'am. Ang mahirap lang, every day is cheat day, ano? Taas ang kamay ng mga guilty. Pero ma'am, salamat and sana nga po i-communicate natin sa public, sa ating mga kababayan, yung inyong mga research, mga scientific research, para po mapakinabangan itong mga pag-aaral na ginagawa niyo po upang ma-ensure po ang kalusugan at katatayuan po ng ating mga kababayan, anumang edad po ang kanilang kinabibilangan. Thank you, Ma'am Liarnie. Ang dami pong natuwa, dami pong na-educate, sabi po nila dito sa ating chat box. God bless you po sa FNRIDOST.
1: Thank you, ma'am.
0: Yan po ang ating nakausap mula sa Food and Nutrition Research Institute ng DOST, ang kanilang science research specialist to si Ma'am Liarnie Carranza. At salamat po sa mga feedback ninyo. Sabi nung isa dito, akala daw niya nasa kwentong kalusugan na tayo. Yan, pagbibigay din po ito ng inyong agapay ng sambayanan ngayong Nutrition Month dahil sabi nga, di ba, ang kayamanan ay kalusugan. Oras natin, 8:04 na, at dire-diretso rin naman po tayo sa atin pong advokaserye dito sa Oras na Pilipinas.
2: Oras na Pilipinas. Boto ay di biro. Advokaserye ng 702 DZAS, FEBC Radio TV para sa matalinong pagboto tungo sa malinis na eleksyon. Dahil kapag tama ang boto, bayan ang panalo. Boto ay di biro.
0: Tuloy-tuloy po tayo sa ating 702 DZAS sa nakalipas po nating segment ng Botoy D. Biro. Katuwang po ang ating kaagapay mula sa Contradaya ay napag-usapan po natin ang kaugnayan ng impeachment trial sa ating Vice Presidente sa mangyayaring halalan sa 2028. Makonvict man kaagapay o mapawalang sala ay magiging bahagi ng estratehiya ng iba't ibang partido. Ito po ang eligibility ni Vice President Sara Duterte Carpio sa pagtakbo bilang Pangulo. So dahil po dyan, may susing papel ang media sa tamang paghuhubog ng pampublikong opinyon, hindi lang para sa halalang 2028, kundi pati na rin sa nangyayaring impeachment trial sa ngayon. So para po sa pagpapalalim muli ng ating kaalaman via Zoom, kasama natin si Professor Danilo Arao, ang convener ng Contradaya. Prof. Dan, magandang umaga.
3: Yes, kontradayang umaga, Heidi, at salamat po sa pagpapatuloy ng Botoy D. Biro na segment.
0: Mm-mm, pasensya po, medyo napag-intay namin kayo, pero alam mo, Prof. Dan, guilty tayong mga media people, ano, dun sa nabanggit kanina ng FNRIDOST na unhealthy eating habits tapos sedentary. Kasi pag nagtatrabaho ka, minsan hindi ka na tumatayo sa upuan mo, ano, pag meron kang storya na ginagawa.
3: Tama po yun at magandang paalala rin yon sa mga periodista. Kaya maganda nga na sa kaso mo, hindi ka lang nakaupo dyan, lumalabas ka rin sa Senado, nakakapag-chugging ka, literally para maghabol ng sources kasi mahalaga yan sa kalusugan. Pero syempre, yung kalusugan ng isipan ay responsibilidad din po ng mga journalists, media workers dahil yung disinformation, kailangang ika-clarify din yan. Tapos higit pa sa disinformation, yung tendensya sa impeachment trial na minsan na-off topic yung mga diskusyon dun sa proceeding. Sa live coverage, wala namang problema. Pero pag nire-report na, minsan dapat talaga isipin ng mabuti ano ba yung dapat na pagtuunan ng pansin. Yung sigawan at bangayan, yung iyakan halimbawa ng drama dyan sa Senado, sa tingin ko dapat mas kinokontextualize ng mabuti para hindi malalason yung isipan ng mga kababayan natin at matututukan talaga bakit nga ba nangyayari itong impeachment trial na ito.
0: Tama. At mare-report lang natin yan ng maayos. Kung maayos yung ating kaisipan, maayos yung ating pakiramdam, maayos yung ating kalusugan. prepared yun. Ka for that. And in line with that, Prof. Dan, pa third week na tayo next week. Pero ano yung assessment mo dun sa first two weeks po ng impeachment trial, yung ginagawa nga pong coverage ng mga kagawad ng media?
3: In terms of yung pagbibigay naman ng update, lalo na yung live coverage, kapuri-puri yung ginagawa ng marami sa mga news media organization na talagang naglalaan ng oras. Kasi hindi biro yun parang boto hindi biro yung ginagawang sakripisyo ng mga news media organization kasi pagtuloy-tuloy yung live coverage mula alas 2 hanggang kung kailan man matapos, talagang sinasakripisyo mo minsan yung opportunity for advertising revenue. Tapos yung anumang top rating program minsan ng news media organization mo, kailangang isang tabi muna para magbigay dun sa mas mahalagang usapin. So doon, kapuri-puri. Pero yung dagdag na challenge dito, Heidi, merong prinsipyo sa journalism to make the uninteresting interesting. Kasi alam mo, yung proceeding, dapat ano yan interesado pa rin yung mamamayan. Pero may tendensya, I'm sure naranasan mo yan sa Senado, parang nakakaantok, nagiging boring, kasi paulit-ulit yung mga sinasabi. Ilang beses na bang nag-object yung magkabilang panig na asked and answered na. Tapos minsan, may trolling at gaslighting pa. Hindi ko nababanggitin kung sinong abogado yon. I can identify a few of the lawyers sa isang panig na talagang kung magbigay ng side comment at kung mang-insulto sa mga witness, napakawagas. So dapat either hindi siya nire-report or kung ire-report man, i-expose yung kamalian ng ganong gawain. Pero yung mas malaking hamon para sa coverage talaga, hindi lang ngayon, kundi sa mga susunod pang linggo, ay kung paano magiging interesting yung topic ng impeachment, lalo na't nagmumukhang boring na siya to some extent.
0: Mm-mm.
3: At kumbaga, let's not lose sight kung bakit ganon yung trial. Halimbawa, masyado tayong nakafocus sa grave threats. Pero yung issue ng betrayal of public trust na siyang pangunahing batayan kung bakit may impeachment na ginawa hinggil dun sa mga pagbabanta ni Duterte, dapat mapaliwanag ng mabuti sa publiko bakit mm-hmm. yung argumento ito ay betrayal or pagtataksil dun sa tiwala na dapat na pinoprotektahan ng mm-hmm. Office of the Vice President.
0: Okay. So parang dapat mas mag-zoom out doon po sa binild last time na mas nag-focus sa authenticity ng video.
3: Yes.
0: Oo. So yun po ano, betrayal of public trust and inciting to sedition, ano? Yun po yung mga impeachable yes. Offense po kasi doon. Doon sa
3: pero yung parang overarching concern dito, kasi tama naman yung observation ng ilang mga abogado, hindi po ito trial. Hindi po layunin ng impeachment trial kung guilty ba o hindi si Duterte sa usapin ng pagbabanta o mm-hmm. kaya ng sedisyon. Ang pangunahing usapin po rito ay yung betrayal.
0: Mm-hmm.
3: Bakit betrayal of public trust na matatawag itong mga pagbabanta na ginawa ni Duterte?
0: Mm-hmm.
3: I think valid naman yung mga tanong kung authentic ba yung video o hindi, mm-hmm. original ba siya o hindi. Pero pag nasagot na, 'di ba, it makes sense na wag nang i-pursue yung point na 'yon and then we move on to the more substantive issues
0: mm-hmm.
3: doon sa particular na article of impeachment na 'yon. Siguro paalala lang ito sa publiko, apat po yung articles of impeachment, nandun mm-hmm. pa lang tayo sa betrayal of public trust na may kinalaman doon sa grave threats at inciting to sedition. So may tatlo pa. And in fact, papunta na tayo dun sa ikalawa, kaya nga I think pag-uusapan na ng Senado kung bubuksan ba yung documents pertaining to bank records at iba pang mga dokumento. Mm-hmm. Kasi papunta na tayo dun sa susunod pang article of impeachment.
0: Mm-hmm. Yung misuse of confidential funds.
3: Yes, correct. Uh-oh. Correct.
0: Na yun na nga ang fear, ano, Prof. Araw, na baka mas bumaba yung interest kasi parang baka mas maging technical to. Kasi mga documents na po ito, mga numbers, di ba? Mga figures.
3: Tapos may mga statistika pa.
0: Oh,
3: tama yun. Kaya nga yung pressure talaga, how do we make it as interesting as possible?
0: Mm-hmm.
3: Paano ba natin isisimplify yung issue? Simple lang yan eh. Ang pinag-uusapan natin, more than 600 million pesos na pondo ng confidential and intelligence funds, particularly yung 11 araw lang na ginastos na around 125 million, if I'm not mistaken, bakit masasabi na yun ay misused na funds? Bakit siya unaccounted? At totoo naman, pag confidential funds at intelligence funds by the term themselves, talagang sikreto yan. Pero may joint memorandum circular naman na nagsasabi na kahit confidential yan, ito yung parameters.
0: Mm-hmm.
3: Halimbawa, sa usapin ng sino ba yung Mary Grace Piatos na yan, dapat may master list na nage-exist at nakalagay doon sino-sino.
0: Mm-hmm.
3: Yung naging recipients nung ano ba yon, medical aid at kung ano-ano pang mga nakasulat doon sa resibo. Tapos doon sa usapin ng paper trail, bakit masasabi ng mga investigator na yung pumirma na iba't ibang pangalan eh isang tao lamang. So yon, isang issue rin yan. Tapos in less than 24 hours nakakuha ng resibo mula sa iba't ibang lugar. Yung parang halata mong basta-basta lang na ginawa yung mga dokumento. So yung mga yon kailangang linawin sa publiko. Kasi Heidi, ito yung medyo nakakapag-alala lalo na sa maraming mga concerned citizens na inoobserbahan yung nangyayari. Posible na yung ilang mga, hindi ko naman nilalahat, pero yung ilang mga involved sa impeachment, wag na nating banggitin kung anong panig, baka gawin yung lahat para i-dilute yung issue, para pumasok sa mga terminolohiya at jargon na hindi masyadong naiintindihan ng mamamayan para mawala ng interes yung publiko. Yung media dapat naglilinaw na ito yung mga usapin, tapos kapag hindi nasasagot ito ng mabuti ng kung anumang panig, dapat ine-expose sila for their failure to clarify and to properly explain and justify certain issues to the people.
0: Pero Prof, ano, nabanggit nga natin kanina, talagang may kalakasan and admittedly may kahinaan tayong mga taga-media dito sa pag-re-report po natin, lalong-lalo na po yung mga malalaking news media organizations. So sabi nga ng prosecution, baka tumagal pa hanggang Pebrero ito pong paglilitis. Pero sabi din ni Luis Ro, baka bago magpasko, pero mahaba pa rin yon, Prof Araw. Ano? So, challenge is paano pa natin mapapaghusay? Kasi tayong nandoon eh, tayong mata, di ba? Nakikita natin first hand. Ang challenge ngayon, paano mo siya maire-report as is facts? Tapos yun nga, yung hindi ka parang majoring the minor, tapos nagiging minor yung major.
3: Exactly. Mm-mm. Kaya nga, balikan natin yung basics. Ano yung articles of impeachment? Tapos ano yung ebidensyang sinasabing magko-convict di umano kay Duterte? Tapos ano naman yung sagot niya dun sa four articles of impeachment? Halimbawa, dito na lang sa usapin ng grave threats o yung betrayal of public trust, bakit kaya sinasabi na ito ay bahagi ng freedom of expression ng pangalawang pangulo? So, ibig sabihin ba nito, kapag nagbanta ka, eh, pwede mong i-invoke pala ang iyong freedom of expression. So, yun yung mga dapat na sinasagot ng mabuti. Hindi lang na sa panig ng prosecution, ano yung tingin nila rito, mas lalo na sa depensa. Kasi yun yung medyo unusual na naging argumento eh. Parang nagulat ako, bakit naging freedom of expression yung pagbabanta? So, dapat sagutin yon. Tapos, medyo kakambyo lang tayo ng konti sa side development na ina-expect nating mangyari sa July 27. Ito yung State of the Nation address, yes, ni Marcos po. Jr. So, obviously, hindi matatapos yung impeachment by this month or before the SONA. So, kumbaga, in terms of scenario building, interesting na suriin din siguro ng media ano yung magiging implication ng impeachment doon sa SONA. Kasi definitely it will be an awkward moment na yung senator judges pupunta sa kamera, sino kaya yung papalakpak, sino kaya yung hindi papalakpak, meron kayang a-absent, o kaya may magpapakita ba tapos magwo-walk out na lang ng basta-basta. So yung mga yon, that would be interesting. Tapos syempre si Vice President Duterte bilang pangalawang pangulo ng Pilipinas, expected na nandun siya, pero alam naman natin kung ano yung inaasahan natin sa July 27, medyo duda tayo kung pupunta siya talaga sa SONA. Tignan natin. So yung mga yon, dapat totoo, maraming drama na involved sa pag-cover ng SONA or even the impeachment trial. Pero yung pressure talaga sa media is to transcend the drama and focus on the substance. Kumbaga, it makes for good television and radio for that matter na may mga iyakan, may mga sigawan. Nakakatulong yun sa ratings. Pero ito, this goes beyond the ratings game. Dapat isa konteksto. Hindi ko naman sinasabing wag i-cover yung iyakan, yung sigawan, pero dapat isa konteksto. Bakit nangyari yon? At ano ba yung mga issue na dapat na malaman ng mamamayan? At yun ba ang nagbunsod kung bakit may iyakan at sigawan? At halimbawa, sorry ah, medyo napalayo
0: tayo. Go ahead po, Prof. Konti.
3: Halimbawa, yung usapin ng investigasyon ng NBI doon sa 2019 na Southeast Asian Game, ano ba yung, bakit naging plataforma yung impeachment trial para depensahan yung sinasabing involved or sangkot doon sa isyung yon? So, bakit impeachment? Kasi under ordinary circumstances, sa plenaryo dapat pinag-uusapan yan o kaya labas ng impeachment. Kasi sa usapin ng optics, kasi naka-robe ka eh, nakasuot ka as a Senate, naka-uniform ka as a senator judge, tapos babanggitin mo at dedepensahan mo yung sarili mo, it's a little bit off. Kasi medyo lumalabas siya dun sa dapat natututukang issue, yung sinasabi nating four articles of impeachment.
0: Mm-hmm.
3: If you say na iniisa-isa kayo, may ibang venue to make certain claims. Pwede kang magpa-press con, pwede kang magpa-plenaryo, or sa plenaryo mo gagawin yon, pero hindi sa impeachment trial. So yon dapat hinihimay din ng periodista.
0: So yan po ano, bago rin kami nag-start ng coverage for the impeachment trial, nagpatulong din kami, Prof. Araw, dito sa FEBC para matutunan din namin ano ba yung mga dapat bantayan, kung nalalabag ba yung mga rules, ayan, yun din talaga yung mga kailangang abangan, di ba, at bantayan. More kaysa doon sa drama. Ayan. Pero di ba, admittedly, Prof. Araw, tayo sa journalism, sa broadcasting, meron din naman talagang mga color stories.
3: Yes.
0: Di ba? Kaya nga pagka Sona, pati yung mga kasuotan, di ba, ay ginagawan din po ng storya, ng balita. Pero ang ganda po ng paalala ninyo ngayong umaga dito sa ating segment, mas mag-focus tayo doon sa substance. Mas yun yung abangan at intindihin natin, mga kaagapay.
3: Opo, tama po yun. Kasi tama naman, may mga colorful angles sa mga issue. Halimbawa, sa Sona, ano ba yung OOTD ng mga tao na pupunta roon? Kaya lang yun na nga, wag masyadong tutukan yun. Kasi ang Sona, hindi naman yan fashion event. Hindi naman yan parang Met Gala na yung red carpet, tatratuhin mo na parang ano, who's wearing what. Siguro yung symbolism, kasi ano medyo ginawa rin ng ilang mga progresibong legislators yung pagkakataon, kinuha nila yung pagkakataon to send, compelling political messages. So yun, pwedeng tutukan yun, kasi mas napag-uusapan yung issue. Pero kung merong isang halimbawa, legislator or asawa ng legislator, na parang kamukha niya yung isang sikat na artista o yung fashion ng isang sikat na artista, sa tingin ko hindi na masyadong dapat tutukan pa yon, kasi parang ano lang yun side issue lang siya. At saka syempre kapag kasona, ano ba yung kailangang pag-usapan, ano ba ang sitwasyon ng bansa, ano ba yung mga sinabi ng Pangulo, at yung pinakamahalaga, ano yung mga hindi niya sinabi, ano yung mga omissions na ginawa niya, bukod sa errors kung meron man.
0: Kung matatandaan natin, yung last Sona, doon niya binitawan yung mahiya naman kayo.
3: Exactly.
0: Ang Sona po sa July 27 at may special broadcast at coverage din po ang inyong Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV. Lastly na lang po, Prof. Dana, no? Alam naman natin, consumer, yung ating mga audience na mga information na napapakinggan or napapanood nila mula sa iba't ibang media outfits, ano. Pero para po sa inyo, may role din ba yung ating publiko para magkaroon din po tayo ng mga responsableng mga taga-press or taga-media?
3: Yes. Yeah, most definitely. Kasi ang panawagan natin, di ba, public pressure sa mga legislators natin para gawin yung nararapat. Pero syempre, dapat kino-call out din natin yung media. Kung may mga pagkukulang sa coverage, wag tayong mahiya na gawin ito sa pamamagitan ng ating social media account, o kaya mag-send tayo ng messages sa news media organization kung may napansin tayong pagkakamali sa coverage o anumang kahinaan. Kasi dito natututo tayong lahat. And the more responsible journalists, media workers, and news media organization, they would welcome yung mga constructive criticism na to. Yun yung kaibahan ng mga media, ng mga periodista sa tinatawag na hyper-partisan bloggers and content creators. Minsan kasi pag kinikriticize mo yung mga hyper-partisan na mga content creator or blogger, dinedelete nila yung komento mo, o kaya ire-red tag ka or isa cyberbully ka. Hindi po gawain yan ng periodista. Papakinggan po kayo, kung kailangang mag-apologize privately or publicly, gagawin at gagawin po yon. Kaya yun yung inaasahan natin sa audiences, maging critical tayong lahat, mag-multi-sourcing tayo, wag lang tayong umasa sa DZAS, bagamat responsable naman yung pamamahayag sa pangkalahatan, pero umasa rin tayo sa iba pang mga news media organization para maikumpara yung coverage at para mas mainam yung paghuhubog po ng opinyong pampubliko.
0: Tama. Ganda po ng nabigyang diinin niyo, Prof. Dan, patungkol po sa constructive criticism at hindi po sana maging mabilis to judge.
3: Oo nga.
0: Na bayaran ang media.
3: Yes, exactly. Wag nating gayahin yung isang senador na madalas na sinasabing bayaran yung media porke hindi siya kino-cover. Kasi nga, hindi naman porke ikaw ay high-ranking government and elected official at that, eh tama na lahat ang ginagawa mo. Kaya dapat na busisiin ng mabuti yung coverage. Hindi naman natin dinedenay na walang bayaran sa media. Hindi naman natin sinasabi yun. Totoo, may corruption naman, it's everywhere, pero dapat may malinaw na ebidensya. Pag nilalahat mo yung media o sinasabi mong, karamihan, bayaran, may problema po tayo roon.
0: Mm-hmm. Prof. Dan, maraming salamat. Naging makabuluhan ulit ang ating maikling segment dito sa Botoy D. Biro sa DZAS. Mabuhay po kayo.
3: Yeah. Maraming salamat. Mabuhay.
0: Hanggang sa muli. Nakausap po natin para sa ating advokaserye si Professor Danilo Arao, Contra Daya Convenor. Naghatid po sa oras na alas 8:26 na ng umaga. Bago lang po tayo magwakas, tayo po'y manalangin para sa ating bayan.
2: Mga isyung dapat idulog sa Panginoon. Talad dalaminan.
0: Lord, maraming salamat sa patapos na work week, and thank you rin Lord sa mga reminders ngayong umaga na alagaan po namin ang aming katawan, ang aming kalusugan dahil ito po ay inyong templo. At patawarin niyo rin kami Panginoon kung di kami nagiging masyadong maingat sa aming lifestyle at sa aming mga food choices. Nawa Panginoon, pagalangin niyo rin yung mga may karamdaman. Pinapag-pray po namin si Kuya Arlie, pinapag-pray po namin si Pastor Dolan. Kayo po, O Diyos, ang magbangon sa kanila sa banig ng karamdaman at mag-provide din, Panginoon, sa kanilang mga medical needs. Sampu ng iba pang mga kaagapay na nakikinig ngayon pero meron pong sakit sa kanila pong katawan. Kayo po ang greatest physician, kaya humihingi po kami ng pagdaloy ng inyong kapangyarihan, ng kagalingan para po sa kanila. We also pray din, Panginoon, para sa mga kapwa po namin nasa mundo ng pamamahayag. Nasa very critical na period po kami ng aming bansa. Nawa, Panginoon, sa aming pagbabroadcast, maging patas po kami. At talagang ihayag lang, Panginoon, kung ano yung mga nakita naming nangyari sa amin pong harap ng mata, kung ano din yung aming mga narinig, maihatid po namin ito ng walang bias, Panginoon. And we pray din, Panginoon, na yung truth na nanggagaling sa inyo, yun po yung mag-prevail sa amin pong nation. This we pray in Jesus' name, Amen. Maraming salamat, Reggie Boy. Thank you din kay Phil. Salamat din kay Javis, kay Shaira, kay Shekinah, kay Dessa sa ating engineering at Bukawe Tech People. Up next na po ang serbisyong OFW. Salamat po sa inyong pagsubaybay at sa Monday, God willing, magkadinigan ulit tayo dito po sa inyong paboritong 702 DZAS. Ako naman si Heidi Bernardo Sampang. Have a weekend kaagapay and eat healthy. Lagi po nating tatandaan, pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Pagka-

0: na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Nan Hui De Ping e Hua Lin Bing Yu, Da Kai Ho. DZAS 702 Song Jing Ho Xiao Xi. Mui Jiu Li Tiong Ngo Zha Li Diam Puan. Wei Li Po Hong Zi Diam Jing e Ban Nam Gu Kong Tiong Zhong Bai Jia Bo. Ying Li Gua Xiu Xi e Hiu Yin. Tang Hu Zi Tiong U Un Do e Xin Ling Ji Yo. Di Diam Po Tiong Ge Jin Xing Do E Dong. Yi Xi Gua E Lo. Do Go Jin Bai. Ling Tian Zui Huan Xi. Ge Zu Ge Lian. 邀请你甲家人挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702闽南话空中崇拜。
2: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Hola, Buenos dias, Philippines! Ako po si Loida Rueda, OFW sa Bansang Chile, at kayo'y nakikinig sa Servicio OFW. Gracias!
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Servisyong OFW.
4: Mapagpalaro po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po ang programang Servisyong OFW. Tama inyong lingkod. Ito po si Pastor Rene Bonsoy. Samahan niyo ako sa isang oras na pagsagot sa mga kasagutan o mga katanungan na inyo pong pinapadala sa amin, at nawa ay masagot po namin ito ng maayos. At ito'y kumbaga maka-resolve ng mga issues and concerns ninyo, mga OFWs. At syempre, palagi po namin labing inyo po kaming i-like, i-share po kung saan man po kayo naroon. Kung kayo po ay nag-browse ng inyong cellphone or ng computer, paki-share naman po para mapalawak pa natin ang ating advocacy for our OFWs and their families. At syempre, gigisa po tayo ngayon dahil si Pastor Joe is attending a summit for OFWs, no? At alam po natin na sa Marriott Hotel po siya. God bless sa iyo, Pastor Joe, as you represent OFWs and families. Ayan. Bago tayo magpatuloy, tayo muna po ay dadako sa gabay mula sa salita ng Diyos na matatagpuan at matutunghayan po natin sa mga awit

0: Kabanata 71, talata 6. At ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Mula sa tiyan ng aking ina ay ikaw ang aking tagapagturo. Sa iyo ang aking pagpupuri magpakailanpaman. Kagapay, ang ating buhay ay hindi aksidente. Mula pa sa sinapupunan ng ating mga ina, ang Diyos ang siyang kumikilos at nagtuturo sa atin. Siya ang simula ng ating pag-aaral. Siya ang simula mula sa ating pag-iral at siya rin ang patuloy na gumagabay sa bawat yugto ng ating buhay. Sa kabataan man o sa pagtanda, sa tagumpay man o sa pagsubok, ang Panginoon ay nananatiling guro at tagapagturo. Kaya't ang tamang tugon sa atin, katulad ng sinabi ng mga awit, ay pagpupuri. Hindi lamang sa oras ng kasaganahan, kundi maging sa gitna ng kahinaan. Ang ating papuri ay patuloy na umaakyat sa Kanya. Ito po'y paalala na ang Diyos ay tapat mula sa ating pagkakalikha. Ang ating buhay mismo ay patotoo ng Kanyang kabutihan. Kaya ipahayag natin ito sa iba at mamuhay na puno ng papuri at pagtitiwala sa Kanya. Tandaan po natin ang aral na ang buhay ay nagsimula sa Diyos, ay dapat magpatuloy sa Kanya. Ang bawat araw ay pagkakataon upang kilalanin ang Kanyang pagtuturo at ipahayag ang papuri na nararapat para sa Kanya. Samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Panginoon, salamat po dahil mula pa sa aking pagkakalikha, ikaw na ang gumagabay sa akin. Sa bawat yugto ng aking buhay, naroroon ka upang ako'y hubugin at ihanda para sa inyong plano para sa akin. Ni minsan ay hindi mo ako pinabayaan. Turuan mo akong mamuhay na puno ng papuri at pagtitiwala. Dalain ko po na kayo ang manguna sa aming broadcast this morning. Ito po ang aming samo at dalangin. Amen at amen. Kaya nga po ulit sinasabi natin, kaibigan, kaagapay, wala pa sa simula ng ating buhay, ang Diyos ay naroon. Magtiwala ka at magpuri sa Kanya ngayon, bukas, at magpakailan paman. Ayan. Kaya patuloy po tayo sa ating broadcast. Tayo po ay live, no? Live po tayo dito sa ating pong studio dito sa aming opisina sa Global Filipino Movement. Kung kayo po ay gustong bumati ng live, ay pare po kayong mag-connect dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At kung kayo naman po ay nakikinig sa inyong PM Radio, abay magandang umaga. Kung kayo man po ay nasaan man, kayo nasa bahay, kaso office, on the way, at nakikinig ng radyo sa inyong mga sasakyan, ingat-ingat po at kaunting pasensya dahil matraffic na or peak hours na sa travel. Ingat po kayo sa inyong pong biyahe. Pabatiin na natin, unang-una yung mga narito, nagpumabati na sa atin, si Edna, si Tenko, blessed morning po. K-O-K-S-O-F-W. Si Rosalinda Ohano Mansana, blessed morning po, Pastor Rene. Nakikinig na po sa radio. At si Garcia Vincent, blessed morning po, Pastor Rene. Siyempre, hindi natin nakakalimutan na batiin ang ating butihing ina na si Mrs. Bersabe V. Bunsoy na nakikinig sa kanyang PM radio kahit nasa bahayan or nasa saan man siya, kung nasa CLC, ito po ay nakikinig sa kanyang PM radio. At siya rin po is a regular supporter ng FEBC. No, salamat ma sa iyong support sa ating mga programa sa FEBC. Ayan. At siyempre, gusto nga rin nating tugunan ang sinasabi natin, eh, mga kasagutan sa mga katanungan na ipinapadala sa atin. And even this morning, kahit po maagang-maaga pa, meron hong mga nag-PPM sa akin upang sabihin na Pastor Rene, meron pong darating dyan na kumbaga ito ay mga, I believe they were repatriated or part of a group of OFWs na sila po ay napauwi. And at ako naman ay nangako na sabi ko pumunta dito sa opisina and we will entertain any of their questions at kung kinakailangan endorsement sa Department of Migrant Workers if they are indeed qualified for yung benefit na action fund. O yung action fund po, yan po ang tinatawag na financial assistance ng ating pong Department of Migrant Workers. Ayan, si Karen Damian, watching po, Pastor Rene, God bless po. Ohio, Gosaymasu, Karen-san, thank you for your support, no, and watching us every day. Alam ko po eh si Karen ay naka-base sa Japan, okay? And of course, yung sinasabi natin, ano nga ba ang dapat gawin kapag itong mga nakabalik o nakauwi or all of a sudden kayo po ay biglang nawalan ng trabaho? Ano ba ang dapat na rights and the privilege ng ating mga overseas Filipino workers kapag bigla na lang ay napapauwi. Dito po pumapasok ang ating sinasabing kaalaman kung ano ang nakasaad sa inyo pong kontrata. Ano ho ba ang dapat na nakasaad sa inyong kontrata? Ano ho ang nakasulat in terms of your agreement, in terms of your work schedule, kung kailan, kung dapat ba na sila ay pwede ba silang masisante at patigilin na lamang sa kanilang trabaho? Ano ho yung legal na basihan kapag ka po sila ay naroroon na at nagtatrabaho na? Ano bang responsibilidad natin? No, unang-una, dapat nga po ang isang OFW kapag ka ho pumunta sa ibang bansa ay alam po nila ang terms and conditions ng kanila pong contract. Bakit ho mahalaga yon? Para hindi ho tayo nagkakaroon ng problema later on na sinabing halimbawa bakit kayo na-terminate at hindi nyo naintindihan ano yung basihan ng termination, nandoon po yon sa kontrata. Pangalawa, duties and responsibility din po ng ating mga overseas Filipino workers na once nakarating po dyan sa inyong bansa kung saan kayo ay magtatrabaho, it is your duty to follow the host country laws, customs, and tradition. Siguro naman po ay kayo po ay nag-PDOS, ano? Yung pong tinatawag na pre-departure orientation seminar. Eh kasi nga, doon ho dinidiscuss supposedly ha, doon ho dinidiscuss supposedly ang mga do's and don'ts, mga bansa, yung mga batas na kailangan nyo pong sundin at doon din po yung mga ilan sa mga mahalaga o mga basic na customs and traditions na dapat sinusunod. Hindi po para kayo ay kumbaga limitahan, restrict, but to guide you para ho kayo ay hindi magkamali pagka ho nagkaroon na ng pagkakataon na kayo ay nakapagtrabaho na diyan. So, highly important that you are able to understand and practice, no, yung pong inyo pong rights and privileges bilang mga OFW at para po ano, no, para suwabe, ika nga, ang inyong pagtatrabaho diyan sa ibang bansa. Okay? Babanggit ko lamang po, no, ito'y parang announcement na luksang kalatas, no, yung amin pong well, kababata ito dito sa Kainta, sa Brookside Hills, ay we console with the family of Mary Agnes Cabantac Mutril, no, na siya po ay currently, no, nandoon po sa Chapel Tree ng Libingan ng Mga Bayani, no, magmula po June 14. So nagsimula po ito noong June 14 at ends of, from 7 p.m. onward po, doon sa mga kaibigan, kamag-anak, mga friends and families ni Agnes Cabantac Mutril, naroon po siya doon, so makikiconsole. At kami rin po ang mga pamilya Bunsoy ay nakikiramay sa pagpanaw ni Agnes Cabantac Mutril. Alright, patuloy po tayo. And again, as I said, bilang OFWs, alam po natin dapat yung ating mga batas, yung ating mga rights, yung ating mga privileges. And masabi ko lang po, we as OFWs, ako included, because I once worked dyan po sa Saudi Arabia bilang isang graphic artist, eh dapat po sumusunod tayo sa code of discipline, no, na sinasaad sa atin, no. And the primary dyan sa code of discipline po na yan ay yung unang-una. Kaya ho tayo nag-abroad dyan, eh sinasabi ho, ito isa sa pinaka highlight or pinaka code na dapat sinusunod na isang OFW is to provide financial and moral support to and communicate regularly with his or her family. No, hindi naman mapagkakaila na the primary reason kung bakit nagtrabaho ang isang OFW ay para makapag-provide ng financial support sa kanya pong pamilya. Hindi ko na lang alam po sa iba, ha, kung ano po yung pinaka-layunin po ninyo. But primarily, it is for us, no, those who are OFWs, to provide support. No, it not only financial and moral support, because as you know, no, kapag ka ho, ang pagkakaiba na kapag ka kayo nagtatrabaho abroad, ay higit na mas malaki ang pwede niyong sahurin or ikitain kung kayo ay nagwo-work po, kumbaga comparing kung kayo ay nagwo-work dito, mas higit na mas kumbaga favorable ang situation kapag ka ho nag-abroad, ano ho, dahil you are able to provide the needed financial assistance that you can give sa inyo pong pamilya. Like for example, pag-fund ng kanilang education, tuition, yung kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod pa doon, yung chance for you to be able to save up and to be able to purchase your own, halimbawa, dream house and lot, and be able to save enough for the future, para ho ay ma-secure ang future ng inyong family. So that is one of the kumbaga best na kumbaga reasons or objectives para sa mga nagtatrabaho abroad. Hindi lamang po yan, the OFW also must assist, support, cooperate with fellow workers. Ano ho, nalulungkot tayo minsan kung naririnig natin na even in the workplace abroad, yung ating mga kababayang Pinoy ay minsan nagkakaroon pa ng away within their ranks or with the compatriots or sa mga kababayan din, na imbes na magsuportahan, magasistihan, ay nagkakaroon pa ng bangayan that sometimes leads to crimes, no? And we need to really take stock of things for the reason or the objective why we are there is para magkaroon tayo ng pagkakataon na kumita, no? At masuportahan ng pamilya. Pero hindi lamang po yun, hindi ho pwedeng hindi kayo nakikisama sa inyo pong mga kasamahan o kababayang Pilipino. Kahit kung minsan, yun na nga, there are stories, and even right now nangyayari yan dahil alam niyo naman ang mga Pilipino ay we are no clannish, no? May isang lugar ng mga samahan ng mga Bisaya, samahan ng mga Ilocano, samahan ng mga Kapampangan, no? Sa samahan ng mga minsan mga, by ano pa, no? By tribe, mga Igorot, no? May mga ganun ho, no? Na kaminsan yun yung nagsisilbing parang faction where nagkakaroon ng parang bangayan, kawayan, even abroad. O, totoo po yan, na-witness ko yan kahit nung ako ay nasa abroad. No? Sometimes by a religious affiliation. No? Sana hindi po tayo nagkakaroon ng mga ganyang bangayan or awayan because we really need to support each other. No? Sumunod, kailangan din bilang mga OFWs, we obey the laws of the Philippines and be an ambassador of goodwill. Ano pong ibig sabihin mo? Just as you are supposedly a law-abiding citizen of your country, ibig sabihin kahit mo kayo pumunta sa ibang bansa, dapat ipanatili po natin na i-obey yung batas natin na kinasasakupan, halimbawa, ay yung pagiging OFW mo doon sa bansa kung saan kayo natrabaho, you are representing your country. You are like a ambassador dahil at ang ibig kong sabihin noon, dapat kung representante kayo ng bansang Pilipinas, dapat sinusunod ho natin yung ating batas. Ano ho? So, napakahalaga po niyan. Ano ho? And then, of course, isa sa binabanggit din bilang OFW code of discipline, yung pong sinasabing pag-submit ng true and correct information in connection with work application. Kapag lamang, bago tayo umuwi from the office, merong huli pa na tumawag na siya ay nagpapatulong sa kanya pong predicament, no, employment predicament, na ang kwento niya ay sinasabi ni OFW na hindi na daw siya pinapapasok ng kanyang amo. Sabi ko, bakit? Kasi daw po parang inaayawan na siya. Supposedly this is a skilled worker working in the salon business. Nung umpisa ay 3,000 reals daw ang kanyang sweldo, pero ngayon ginagawa na lang na 2,300. Nung hindi siya pumayag, ay hindi na siya pinapasok. Ibig sabihin, sinisante na siya. And then I ask her, kung kayo ba ay nakipag-ugnayan sa inyong sa inyong agency. And it turned out, ang nangyari po pala, itong trabaho niya ngayon, yung kanyang employer ngayon, ay hindi yung kanyang original employer. Dahil yung sa unang employer, parang hindi rin sila nagkasundo. Ang nangyari, hindi niya na nahintay ang aksyon ng kanyang agency. So, siya na lang ang gumawa ng paraan. Siyang kapatid na may kilalang employer at doon na lang siya nagpasakop, supposedly meron siyang record sa Kiwa. Ito po yung sa Saudi Arabia, yung kanilang portal where you can find, ando doon po yung kanyang contract. Supposedly meron siyang ganon at nakalagay doon, tinanong ko nakalagay ba yung record mo doon that you have a contract at ang sabi sa contract mo ay 3,000 reals. Sabi niya, opo. Well, sabi ko, ang pinakamagandang gawin ngayon dito is to report sa migrant workers office dahil sabi ko, unang-una pala, sinabi ko po muna sa kanya, ay unang-una, huwag ho sana tayong gagawa ng hakbang na hindi alam nung original na ating agency kung saan, kung sino pala ang nag-deploy sa atin. Bakit po mahalaga? For record keeping at para matrack po natin ng mas madali kung nasaan kayo. Bakit po mahalaga yun? Eh, as a documented OFW, ibig sabihin, dumaan kayo sa proseso, meron kayong agency, yung record po ninyo, naka-record under their stead or under their name. Na sila bilang agency, local agency, sila ho ang may responsibility po sa inyo. At dahil doon, pagka nagkaroon ng problema si OFW, madaling matitrace kung nasaan, sino ang agency, sino saang bansa pupunta, saan sino ang employer, sino ang foreign agency, anong address ng employer, anong contact number niya, at sino mismo particular lang yung kanilang pangalan, para ho mas madaling gawan ng solusyon kapag ka nagka-problema si OFW. Niya lamang ang ginawa ni OFW ay siya po ay kumbaga sa inip at sinabi niyang kailangan niya ng magtrabaho o kailangan niya ng kumita para sa kanyang mga anak na sinusuportahan, eh gumawa na lang siya ng paraan. So yun ho medyo doon ho nagkaroon ako ng hindi naman sermon, kundi pagpapaalala sa kanya, ma'am, hindi ho dapat ganon ang ginawa po ninyo. Kasi mabuti na lang. Meron daw siyang, sabi niya, according to her, meron daw siyang record. Meron siyang naka-list sa portal yung kanyang bagong employer, yung bagong nakasaad, yung kanyang salary. At sabi ko, well and good. No, sana po ay kako ganon ang mangyari at ang pinayuhan natin si OFW na siya po ay makipag-ugnayan sa kung saan siya malapit na lugar, kung saan merong MWO o meron tayong post consulate or ang ating embassy. Ang ating embassy po sa Saudi Arabia is located sa Riyadh. At meron din tayong consulate po sa Jeddah, Saudi Arabia. And I know that there are several postings, no, sa iba't ibang lugar. Al-Kubar, I believe, meron din. I am not sure sa iba, pero sinabi ko sa kanya, kung saan ka pinakmalapit, no, pwedeng puntahan kung kayang puntahan. Pangalawa, merong mga active na Facebook pages ang ating mga embassies, ang ating mga migrant workers sa office. It is there where the labor attaché or migrant workers officers ang pwedeng mag-assiste sa inyo habang kayo naroroon sa host country. Huwag na po nating hintayin na kumbaga kung kailan pa nakauwi saka ho kayo makikipag-connect with the DMW, with the MWO. Mas maganda ho habang naririyan. Bakit? Ang advantage po kapag ka ho naririyan si OFW, naririyan pa at nakapagsabi sa MW at kung merong problema, it is the mandate of the Migrant Workers Office headed by a labor attaché to try and negotiate and talk to the agencies and the employers, said employers, para po matanong, maimbestigahan at kung ganun nga po ang nangyayari. And then, nabanggit pa niya kahapon, pwede ho ba akong magpunta na sa labor? Sabi ko, oo, pwede. That is always an option. Pero mas magandang makipag-coordinate mo na sa inyong Migrant Workers Office dahil sila ang may mandato na assistingan kayo sa panahon na kapag may mga questions regarding your employment status at kung paano hindi sinusunod ang inyong kontrata. It is very vital that this will be something, or this is something that dapat na alam ni OFW. Ano ho? Na kinakailangan po, we are able to defend our rights, no, bilang mga overseas worker, mga migrant workers, dahil especially sa bansang Saudi Arabia, tayo po ay merong bilateral labor agreement, meaning both countries signed an agreement, no, highlighting kung ano yung dapat na sundin ng bawat isa, no, in that agreement para ho walang ma-violate na ating mga karapatan bilang mga migrant workers, no. Yan ho yung ating layunin diyan, kaya bakit mahalaga na malaman ni OFW kung ano po ang kanilang mga karapatan at ang mga benepisyo. Okay, ang oras po natin ay 8:59 ng umaga. Magbe-break lamang po muna tayo. Pa sa ating pagbabalik, meron po tayong mabusahing question para masagot. Huwag ko kayo alis.
1: Servisyong OFW.
2: Dami nating kababayang nagkamali sa mga desisyon nila sa buhay. Mali ang piniling landas. Mayroong tumigil na sa pagpapadala ng remittance sa pamilya dahil ubos lagi ang sweldo sa kung ano-anong uso. Mayroong mga nagnanakaw sa sariling amo. Mayroong na in love sa bawal na relasyon. Mayroon namang mga nasangkot sa gulo at nakapatay pa ng kapwa. Sila ang madalas maibalita ng media sa Pinas. Pero higit na marami ang mga successful na kababayan natin. Marangal ang takbo ng buhay, masipag sa trabaho, tapat sa tungkulin, kilala sa husay sa kanilang propesyon, iginagalang ng ibang lahi. Sila ang mga tahimik na ehemplo na hindi halos napapansin. Sa huli, nasa atin ang choice. Kaya natin maging failure. Kaya rin nating maging matagumpay. Ano man ang choices na hinaharap mo ngayon, kabayan, may kalayaan kang pumili. Pipiliin mo ba ang mabuti o ang masama? Papanig ka ba sa mali o sa tama? Ang kaibigan mong sasama sa'yo sa desisyon mong iyan ay si Jesus, na lubos na nakauunawa ng lahat ng dinadaanan mo ngayon. Lapitan mo siya at kausapin sa dalangin. At hayaan mong patnubayan kanya.

0: sa Himpapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Servisyong OFW!
3: Yan, bumalik po ang servisyong OFW. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Rene. At solo po tayo nag-broadcast ngayong umaga pong ito. At atin pong pabatiin din na ilan sa mga chime in dito sa ating sa chat group, no? Ngayon po ay si Maribel Azul Nara. Blessed morning, watching from North Fairview. Magandang umaga sa iyo, Maribel. At si Leonida Rubio. Good Tuesday morning, Pastor Rene, at sa lahat ng listeners ng Servisyong OFW. God bless your ministry. From Bacoor City, Cavite. Sa radyo po ako nakikinig mula umaga hanggang gabi. Talaga namang pang 702 DCAS po. Talaga kayo. Ano ho? Binabati ko rin po ang aking may bahay, si Mrs. Angelica Bunsoy, na narariyan na sa Translators Association of the Philippines office. Siya po ay nag-volunteer work dyan sa finance department. Ayan. Nakalimutan ko kung sino-sino mga naririyan sa office, sa TAP. If you can send me the names, aking babanggitin din on air. Ayan. Yung sabi nga natin kanina, we were before we closed, napakahalaga, no? Alam ho natin yung tamang paraan kung nagkaka-problema. Katulad nung ating diniscuss bago tayo nag-break, sinabi ho natin doon si KOFW, sana hindi ganon na naging proseso. Katulad niya, gusto niya pang magpaliwanag. Sabi ko, sige po, huwag niyo na hong ipaliwanag. Basta ang aking payo is makipag-connect with the Migrant Workers Office since, she says, meron siyang tinatawag na kiwa. No, ano po ang kiwa kapag ho kayo ay nasa Saudi Arabia? Ang ang kiwa po is yan ang kumbaga official platform, no, ng Saudi Arabia para sa mga business owners, sa mga employees. Kumbaga diyan ho nyo makikita yung inyong work permits, yung authenticated na contracts, yung visa, palagay ko pati yung sa ICAMA, no, yung kanilang residence permit. So she claims, the OFW claims, na meron on record. Okay, that's good. Very good, no, kung kayo po ay nagkaroon ng ganyang record. Because that means the authenticity ng inyong contract or yung valid yung inyong contract. Ngayon, provided na ang ginagawa sa inyo ay pinipilit ho siya, sabi niya, from 3,000 riyal, gustong gawing 2,300. Sabi ko, bakit kaya? Ano kaya ang dahilan? Hindi ko po alam. Parang lumalabas ngayon kasi merong parang naiinggit na ibang lahi sa kanya. Like meron siya binanggit na isang lahi na siya, yung kanyang mga customers na, kasi again, this is a hair salon, yung mga customers niya, parang imbes siya dapat na nakikipag-usap, ay inaagaw sa kanya. So, meron ganun pong elemento. So, if this is true, then pwede niya talagang ilaban na bakit ibababa yung kanyang sweldo. Is it because meron siyang ginawang violation? Naka-indicate ba yun sa kanyang kontrata na pagka ano, pwedeng ibawiin? Sa amin po, sa atin po, pagka ho yan binding na kontrata at napirmahan na, hindi ho pwedeng basta siya babaan ng sweldo. And in addition, sabi po ni OFW, siya ay, anong tawag dito, siya ay fino-force na not to report No, that means sabi niya when so okay, I will not go to work today. Sabi niya, but when will I work? When will I report? Sabi niya, don't report every day. So ganun daw ang pagkakasabi sa kanya. So ang ibig sabihin ay hindi na siya dapat mag-report at mukhang siya ay pauuwian na. All the more, kaya po sinasabi natin, dapat makipag-ugnayan na sa migrant workers office so that the migrant workers office can call and even coordinate with the Saudi Labor Ministry para ho for sa protection ng ating kamanggagawa. Ayan. Alright. Sana yan ay kumbaga magkaroon ng bunga. Sabi niya ay sabi ko sa kanya ako ay maghihintay ng update from her. Alright. Alam niyo sa isa pa palang update no before I forget. At we are happy no supposedly dapat dalawa kaming magbabalita nito ni Pastor Joy pero dahil wala siya alam niyo po we have been given a privilege last Friday morning ito update kay at Pastor ni Kuya Kaloykaw ano ho we have been given the privilege and I believe kami yata ang una ang pinakaunang bisita na tinanggap ng ating butihing pastor ni Kuya Kaloykaw Jr. And for the first time after yung kanya pong pagkakasakit, no? Ay siya po ay nabisita namin. Kasama ko po ang aking may bahay na si Mrs. Angelica Bunsoy at si Pastor Joe at nagpunta ho kami sa kanilang bahay and for the first time napakasaya ho at nagpupuri kami sa Diyos dahil nakita namin ang ating pastor o aming pastor ni hindi ko alam kung pwede ipakita nag-aas naman kami ng permission pero sabi namin kung pwede ba namin ipakita yung inyo pong napaka-poging mukha no, alam niyo po siya po ay talagang pumuti napaka-liwalas ng kanyang mukha no para po sa kaalaman ng lahat siya po ay nagkaroon po siya ng ano ng brain hemorrhage ano at siya po ay naoperahan at but at the same time siya po ay kumbaga ay naka-recover there is no slurred speech ano ho merong kaunting pagbagal sa kanyang pagsasalita ano pero wala ho siyang slurred na speech. At medyo mahirap ang kanyang paglakad, but nonetheless, siya po talaga ay naka-recover na sa biyaya ng ating Panginoon. And we can understand, ano, Pastor ni, if you are watching, Ate Neneng, thank you very much no for allowing us to visit our beloved host no ng serbisyong OFW. Para po makakwentuhan, makapagpanalangin, madinig muli ang kanyang tinig. Ano ho? And we are so privileged. Kasi ang sabi nga po, here's the thing, ano, sabi nga po ni Ate Neneng, even that morning, or even no, that night, no, the night before kami po ay bumisita, abay, nagbabagong isip pa si Pastor ni sabi niya, huwag mo na kayang patuloyin si na Pastor Rene, parang hindi ko pa kaya. No. And yet, Ate Neneng prevailed and I think it's high time for you to receive visitors and guests. And again, so kami po ay nagpapasalamat kay Ate Neneng. Ano ho? Wonderful, wonderful to see our beloved Attorney Cao na siya po ay up and about and by in God's time we would see him once again dito po sa programa nagbibiroan ho kami sabi namin ni Pastor John ni isa sa amin ako si Pastor Joe ay hindi mangahas o walang mangahas po sa amin na kumbaga mag-roll call. Naalala niyo po yung roll call ni Pastor ni, no? Eh, wala hong mga ha sa aming dalawa na banggitin po, no? Yung kanyang roll call dahil we expect him, ano ho? We expect him to be back and do his roll call. O ayan, sabi nga ni Federico Termulo, ayos pala, pwede na mag-roll call si Pastor Nicao. Yes, no? Hintay-hintayin po natin, ano ho? At maririnig na natin yung kanyang roll call, no? At indeed, sabi ni Edna C. Tenko, praise the Lord po sa buhay ni Pastor Caloy. Opo, no? At hindi natin makalimutan at kinikwento nga, kinikwento ni na atin Neneng nung during our visit is nangyari po yon sometime in 2024, no? 2024 ba o 2025? I believe it's 2025. Nang habang siya ay nagsasalita, habang siya ay nag-lead ng communion, ay ayun, napansin ng kanyang mga colleagues doon sa church or sa isang conference. At doon nga, isinugod siya. Isinugod na po siya sa hospital at doon nga nalaman na siya pala ay nagkaroon ng brain hemorrhage. No? At naging successful naman po ang kanyang operation. So again, we are praising God. We thank the Lord sa buhay kay Pastor ni na ang dalangin namin patuloy ay makita namin siya up and about and sharing his love for the OFWs and giving yung kanyang mga advices lalong-lalo na sa panahon na alam namin kami naman po ni na Pastor Joe ng inyong lingkod hindi naman ho kami mga lawyers or attorney at law. Pero po dahil na rin sa pakikinig at sa dito sa serbisyong OFW para kami po yung mga binabanggit namin na mga payo ay hango rin sa mga natutunan namin kay Pastor ni Kuya Caloy Cao Jr. Ayan, ako it's something that we are really thankful for. I don't want to be so emotional at baka ako po ay maluha pa dito sa ating programa, pero we are praying that the Lord will continue to strengthen our dear Pastor Kuya Caloy Cao para po siya na ang madinig nyo na uli yung kanyang roll call. Ano? Ayan. So, anyway, I think we still have time na basahin yung pong ating case na pwede nating sagutin. Ano? Ito po ay isang OFW na siya po ay nagtrabaho. Tingnan natin ha. Ayan. Sa Qatar. Ano ho? No, siya po ay nagtrabaho sa Qatar. Ito po ang kanyang reklamo. Sinabi niya po, hindi po ako pinasahod ng 6 na buwan. No? 6 na buwan, 4 ang alaga ko sa akin lahat sa gabi at sa umaga. Nambubugbog ang mga alaga ko. Sinaktan ako ng amo, ng amo ko. 6 years po ako sa kanila. Laging delay ang aking sahod. Tapos nitong katapusan, 6 na buwan na talaga akong di pinasahod. Sagot ko pa ang aking pagkain, kaya pumunta na ako sa Polo Owa ng Qatar para makauwi ako sa Pilipinas. Doon ako pinatuloy sa shelter ng OWA sa Qatar. Tulungan niyo po ako makapagsimula ng pangnegosyo. May anak akong 2. Hiwalay kami ng asawa ko. Ako lang po ang nagbubuhay sa mga anak ko. Sana po tulungan niyo ako. Dumating ako sa Pilipinas August 29, 2025. Nag-apply ako sa Action Fund September 8, 2025. Ayan po. Yan po ang kanya pong maikling salaysay. Now, first off, una-una po, maganda at kayo po ay nakauwi na. No, ito pala ay August 2025. So halos mag-iisang taon na ito. Now, yung pong action fund kasi, no? And I'm not sure kung kayo po ay nabigyan na. Pero I would advise kung kayo po ay nandito rin lang sa Metro Manila, mas maigi po na kayo po ay mag-follow up dito po sa Department of Migrant Workers. Supposedly ho, kapag ho ganyan, dapat natanggap nyo na po itong action fund. So action fund po, yan po ang financial assistance na binibigay ng ating pong Department of Migrant Workers para sa mga distress OFW. Now, balikan ko lang the fact that si OFW ay 6 na taon na raw doon sa na naglilingkod sa kanya pong amo at taking note na yung kanyang mga alaga, no, ay sa kanya lahat, no, sa gabi at sa umaga. Ibig sabihin, talagang inaasa na sa kanya yung pagpapalaki, yung pag-aalaga ng mga bata. Ano ho? Sa akin ho, kung ganun pala katindi, no, 6 na buwan, hindi napasahod, palaging delayed. Tapos sabi nyo, nasaktan pa kayo ng amo ninyo. Ngayon, hindi ho namin alam kung ano po yung specific details. Pero gayon pa man, kung ganun po sana ang nangyari, ay dapat ho, kung natapos ang inyong every 2 years, ano, dapat natatapos ang kontrata. At every 2 years, dapat nakaka-uwi ho kayo. At dapat ho, mas maganda, and may we advise, na kapag ho ganyan, hindi na maganda ang trato po sa inyo, dapat ho kayo po ay nagpa-release na. No? Kung minsan, yes, there are instances na sinasabi na ayaw kayong pakawalan. Hindi naman ho nila pwedeng basta gawin yun na pipilitin po kayo. Basta kapag ho kayo nagpaalam na yun na ho yun. No? At kapag hindi ho pumayag, then dun ho kayo, meron ho pwedeng gawin. No? Magpatulong ho kayo. Halimbawa, nandun nga, kung kayo ay nasa Qatar, meron tayong post doon, meron tayong embassy, may posting tayo doon, merong migrant workers office na pwedeng hingan ng tulong. Gusto ko na pong kumalas dito sa aking employer, pero ayaw ho kong i-release. Tulungan niyo po ako. And that would actually help start a kumbaga, concerted efforts na kung saan ang ating migrant workers office, kung nandoon pa yung agency at somehow connected po kayo doon, ay pwede pa ho na kumbaga pakiusapan yung agency. Kasi ho, yung foreign agency doon, bakit yun ang pwedeng hingan ng tulong? Kasi ho, normally sa kanila po nanggagaling o sa kanila nag-a-apply ang mga employer para kumuha ng mga domestic worker or household service workers. So natural, kung sila ang may point of contact, sila rin yung kumbaga pwedeng makatulong para makausap itong mga employers na katulad ng ganito na ayaw i-release yung ating mga OFW or mga household service workers. Sa ganong paraan, kapag ho meron pang resistance, pwede na hong makipag-coordinate sa local law enforcement para ipatupad yung pag-alis o pag-alis sa kanya doon po sa employer na ganun, na medyo abusive na ang kanya pong situation. So, yan din na similar doon sa ating sinasabi doon sa ating OFW na kausap kahapon. Coordinate with Migrant Workers Office so that they can start doing their jobs. And part of their doing their job is to coordinate with the agencies, foreign agency, and with the employer. Kung hindi ho kasi sila kumilos yung agency doon, pwede ho nilang bawiin yung supposedly na kumbaga kanila pong agreement or certification na pwede silang kumuha ng household service workers sa Pilipinas. Pwede hong gawin yon. It is under the responsibility ng Migrant Workers Office. So sila ho nagbibigay ng kumbaga ng permit, no? O permit ba ang tawag doon, para ho makakuha ng household service workers yung mga taga roon diyan sa bansa. So it's the same, ano, kailangan ho magkaroon ho tayo ng ganun. Ngayon, dahil nandito na si ating OFW, advice ko po is pwede ho kayong magkumuha ng action fund. Sa OWA po, pwedeng balik Pinas, balik hanap buhay. Pwede din po sa DTI, no? Pwede ho kayong sa OWA, no? Yun po yung sa OWA, no? At may mga livelihood, no, na pwedeng kumbaga hingan ng tulong. DTI, ang DOST, pwede rin yung lapitan. Ang Department of Agriculture, kung kayo po ay nasa lugar, meron ho kayong pagkakataon na pwedeng magtanim, no? At kung yan ho ang kumbaga kakayahan ninyo, sa Department of Agriculture, meron ho silang programa para sa mga OFWs. Na kung saan kayong lugar dyan, actually meron nga ho silang pwedeng lupa na pwedeng ipagamit sa inyo na tamnan ninyo, no? I will again research back on that, dahil nung panahon ng pandemya, yan po yung aming mga kumbaga naging mga seminars involving our agencies where they can ano, no, where they can ask for help. Well, anyway, tayo po ay magko-closing na, no? Basahin ko lang yung mga ilan pang comments nandito. Si Rita Kaisip, sa mga latay po ng Panginoong Hesus, si Pastor Nikaw ay gumaling na. Amen. Faustina Frankie Habla, good morning po, Pastor Rene. Blessed Tuesday, kaagapay. Listening, thanks to the Lord for healing Pastor Cao. Si Rosaline Kaliva, advice ko lang po, Pastor, sa mga magdemanda sa mga amo sa agency, huwag na huwag po kayong makipagsettle sa SENA o NLRC kung mas malaki pa rin ang makukuha ninyo sa ipinaglalaban o matatanggap ninyo sa kaso na idinedemanda ninyo. May tama ho. Tama po yung inyo pong advice. Kalimitan, nagfo-fold si OFW dahil may pressure o kaya nilalambing ng kabilang bahagi, no, no, yung mga taga agencies o nilalambing. Kung na naman tuloy, mag-usap na lang tayo. Magkano ba kailangan? Totoo po yan, kasi yan po ang kalimitan nangyayari sa ating mga OFWs. Pero sa ating sabi nga natin, kung kayo po ay merong katwiran at alam po ninyo ang inyong mga batas, yung mga benepisyo po ninyo, huwag po kayong magatubiling lumaban, igiit ang inyong karapatan. At ang Global Filipino Movement, ang serbisyong OFW po, kasama po ninyo na naglilingkod para sa inyo. Okay? With that, tayo po ay manalangin. O Lord, we are thankful for this morning's broadcast, and we ask, Panginoon, indeed, itong mga kasalukuyang merong mga inahandle na mga cases, na nag-file po sila ng complaint sa kanilang agencies para sa employers. Lord, we pray, grant them the wisdom. Grant them, O God, the conviction to stand the ground na kanilang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. We also pray, Father, na habang ginagawa nila ito, Lord, that you will provide them with peace that passes all understanding, that will guard their hearts and their minds in Christ Jesus. Pangunahan mo rin yung kanilang mga pamilya, Lord. Kailangan po nila ng support habang sila ay nakikipaglaban. We pray, Lord, for providing for them, Lord, lahat ng kanila pong mga pangangailangan. Lord, we commit all these things to you in the name of Jesus. Amen at amen. Sa pangalan po ni Pastor Joe Biasong at saka ni Pastor ni Kuya Kaloy Cao, ito po si Pastor Rene, nagsasabing pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ng kanilang pinakamamahal na buong pamilya. God bless po at magandang umaga sa inyo.
4: Sawadita. Ako si Jake Rodivio, OFW Thailand. At inyong kaagapay, kayo'y nakikinig sa Servisyong OFW.
5: Servisyong OFW!
6: Alam mo ba, na taong 1950 nang itinayo ang 300 feet antenna ng FEBC Philippines sa dati nitong tahanan sa Karuhatan, Valenzuela City? Nagtulong-tulong ang mga Amerikano at Pilipinong staff ng FEBC upang gawin ito.
7: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
8: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
8: Himpilang
1: 702
8: DZAM. Agapay ng sambayanan.
9: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV.

0: nakikinig sa kanilang mga PM and regular radio. Hello sa lahat ng mga naka-tune in sa Facebook and YouTube Live. At syempre yung mga kasama natin sa Signal Cable GCTV Channel 185.
1: Good morning!
0: Good morning sa lahat ng mga papasok sa kanilang mga trabaho, sa lahat ng mga nagda-drive ngayon. Mag-ingat po tayo. Good morning sa lahat ng ating mga kaagapay, Luzon, Visayas, and Mindanao. At syempre, Bong, lahat ng mga suking kaagapay all over the world. Magandang umaga po. Welcome to Family Matters over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. We are proud member of KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, ito po ang Team Pineda para sa Friday edition ng Family Matters, kung saan ang spotlight ay laging nakatutok sa usapang marriage and parenting. Amen. Alam niyo po, kaagapay, grabe, sobrang daming ganap lately, lalo na po si Bong. Hindi na namin alam yung schedule. Left and right yung schedule sa office, sa ministry, yung po mga speaking invitations. Syempre, sa pamilya, hindi kailangan maneglect yung time mo para sa isa't isa at para sa mga anak. And every now and then talaga, we need to remind ourselves to pause. To intentionally make time for each other, for our children, and most especially for the Lord. Kasi minsan, Han, sa sobrang busy natin, nakakaligtaan natin, parang leftover na pa rin nabibigay ko sa misis ko, sa husband ko, sa mga anak ko, and lalo na sa Panginoon, di ba? Kapag kinukulang ka na ng panahon sa Panginoon.
1: Yes.
0: Alam mo, if we are not really careful, Bong, life can become so full that we slowly neglect it. We slowly neglect the one who gives us life in the first place. We slowly neglect the one who makes all things possible sa buhay natin. Kaya tayo may trabaho, kaya tayo may negosyo, kaya tayo may ministries because of the Lord.
1: Hindi din pala excuse, honey, no, na dahil sobrang busy ka, you are doing the best you know how para sa pamilya mo, you're working very hard, late ka natutulog dahil sa mga meetings outside the office. Hindi din pala ano yon reason, no?
0: Yes.
1: Para magkaroon, mawalan ka ng panahon that o oras true sa iyong asawa at pamilya.
0: Maybe po mga kaagapay, no, some of you can relate, you're not intentionally walking away from God. Hindi naman ako lumalayo, hindi ko naman gusto maging complacent or mag-backslide. Busy lang talaga ako.
1: Oh, at saka
0: but
1: yung
0: you know
1: ano?
0: What? Wait, honey. Sige. Pero you know what? Busy po earning a living, busy raising children, busy paying bills, serving in church, or busy taking care of everyone. Yun yung mga karaniwan po natin na dahilan. Pero alam niyo po, before you know it, your relationship with God has quietly taken the back seat.
1: Yun
0: po yung talaga medyo danger doon. Kaya naman po, this morning on Family Matters, we will talk about these 9 habits, yung mga dahilan natin, 9 habits that slowly pull couples away from God. Hindi lang po tayo individually, pero tayo, yung relationship natin mag-asawa sa Panginoon. Ano ba yung mga hindi intentional, hindi sinasadya na gawin natin that slowly pull us away from God? And these are often, kaagapay, remember ha, these are often subtle, ordinary patterns. Every day lang nangyayari. Many of us don't realize that we're falling into. So if you want your marriage po to remain not just happy, but deeply rooted in Christ, stay with us this morning because today's conversation, today's discussion po, may be exactly the reminder that we all need.
1: Exactly. And such a gentle reminder para sa lahat, para din sa atin, honey, no?
0: That is true.
1: Dahil yung akala natin na that we are so busy doing everything that we can possibly can para sa pamilya, para sa mga anak, mabigyan ng magandang buhay, magandang kinabukasan. Pero little did we know na sacrifice na pala yung time ninyo together or your time with family. Or even yung kahit masyado kang busy sa ministry, na akala mo, yes, I'm doing all this for the Lord. Pero tandaan po natin, mga kaagapay, our first ministry is our family. So ayun, honey, dire-diretso na ako. Thank God it's Friday. Good morning, Claire. Magandang umaga po, mga kaagapay. Another day to serve the Lord, another opportunity to be used by Him, and another day to learn here in Family Matters Friday Edition para sa usapang marriage and parenting. At ngayon nga po ay July 17, 2026. Can you imagine, kalahati na ng buwan ng
0: taon.
1: Buwan ng Hulyo at kalahating taon.
0: Taon na.
1: Can you imagine?

0: And so let me be the first one to do the countdown. 161 days before Christmas.
1: Malapit na yan.
0: Malapit na, lalo na pag nag 100, no? Napakabilis lalo ng araw. Tuloy-tuloy-tuloy na. So ayan po mga kaagapay, kamusta po? Kamusta po kayong lahat? Dalangin po namin na mas mabuti kayong kalagayan. Kamusta po ang sweldo? 2 days ago, kayo po ba ay nakapag-ipon, nakapag-subi, nakapag-tabi, o naubos lahat? Diba? Minsan kasi, honey, alam mo yung parang sapat-sapat lang, no? Mm-hmm. Pero kahit na sapat lang, we still have all the reason para magpasalamat sa Panginoon kasi at least meron tayong naitatawid kada payday, no?
1: That's
0: wala
1: true.
0: Man tayong ipon, importante na itatawid natin yung bawat araw at sa susunod na sweldo. Maganda rin, honey, paalala na pagtanggap natin ng sweldo, eh we set aside kung ano yung para sa Panginoon, hindi ba? Kasi sabi nga ng Lord, we cannot outgive Him. If we are being faithful with our tithes and with our offering, ang Lord po ang magbabalik ng blessing sa atin, siksik, liglig, at umaapaw. Sige po, Family Matters Friday Edition. Kami po muli, si Kuya Bong and Ate Claire ang nakakasama ninyo tuwing Friday from 9:30 to 11. Kami din po ay kasalukuyan nakatutok sa 702 DZAS-FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And time check po tayo, it's 9:44 in the morning. Kami din po ay sabay napapakinggan sa FEBC Stream, and that is the official mobile app ng FEBC Philippines. Downloadable for free in Google Play and Apple App Store. Those who are watching in Facebook Live, paki-like and share our episode. Sa Instagram naman po, please follow. At sa lahat ng nanonood sa YouTube channel, like and subscribe naman tayo. Shout out tayo, Hania, sa lahat ng nakikinig sa PM Radio. Napakadami yan. And every now and then, pag mayroong mga anniversaries, mayroong pumupunta sa studio, bumibili ng PM Radio. Ito, honey, yung naka-pre-tuned na sa istasyon at sa lahat ng programa ng 702 DCA. So pwede nyo pong pakinggan lahat ng mga paborito ninyong programa dito sa FEBC.
1: Nakita ko na ang ating pastors, beloved pastors and mentors, pastors Danny and Don Urquico. Hi, good morning.
0: Thank you so much to Kuya Erwin and Chiki for last night leading the devotion. Napakaganda.
1: Yes, hello sa lahat ng aming mga ka-Thursday D group.
0: Mm-hmm.
1: We had a great time last night.
0: And we had so much food last night. Grabe, salamat kay Kuya Mari and Ate Jenny for preparing the food every week. Grabe.
1: From Jenny's Table.
0: So yes.
1: You can order online. Ang sarap talaga nung sourdough bread nila and
0: I
1: all.
0: Love
1: grabe.
0: It.
1: And all the dips. Thank you, Ate Jen and Kuya Mari.
0: Mm-hmm.
1: Good morning din sa aking kuya. Hi, Kuya Ju.
0: Yes.
1: Good
0: and syempre, honey, those who are watching yung GCTV Asia Channel 185, magandang umaga po.
1: Pinapabati ni Ezor Nosoj, si happy birthday si Jinx and Izar Hoson. Greetings from Ronald Casey, CK Caleb Hoson, from Barangay Sawag, Marilao.
0: Saan ang Marilao? Bulacan.
1: Bulacan yata.
0: Oh.
1: Good morning din kay Monica Season. Happy blessed Friday. Yes, hello. Kay Belen Barilao.

Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan.

ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba, kahit ang pulpul at mangmang, sila man ay may masasabi. Iwasan ang hambog at mapusok, nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod, bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina, maging malumanay sa sarili. Kaya, maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatilihing panatag ang iyong loob. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo, maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: Hoy, andito ka na naman. Umalis ka nga. Alis!
1: Sir, titinda lang naman o. Pinayagan din naman o ako ng guard ng subdivision basta hindi naman ako papasok sa loob. Dito lang naman o ako sa labas.
0: Wala akong pakialam. Nakakasira ka ng araw eh.
1: Sir, huwag naman ho yung mga paninda ko. Kabuhayan ko po yan eh, sir.
0: Mabuti nga yan. Kung wala ka ng paninda, hindi ka na babalik dito. Pambira naman oh. Bakit ayaw mo pa mag-start? Marami pa naman akong lakad ngayon. Ano? Ikaw na naman? Di ba pinaalis ka na namin dito?
1: Eh, sir, nakita ko kasi kayo eh. Ayaw po bang mag-start ng kotse nyo?
0: Ano ngayon sa'yo?
1: Eh, sir, dati ho akong mekaniko. Bago ho akong naging maglalako ng paninda, nag-aayos na ho ako ng sasakyan. Kung hindi nyo mamasamain eh, pwede ko bang tignan kung anong problema?
0: Tutulungan mo ko? Kahit na kahapon lang sinira ko yung mga paninda mo?
1: Eh, sir, pananaw ko po kasi sa buhay na maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Kung hindi ko ho kayo tutulungan, ano pa hong silbi ng pananaw ko, di ba? Saka, malay natin, sir, mahawa ko kayo sa moto ko. Baka ipasa nyo rin yung kabutihan sa iba.
2: Ang pagiging mabuti ay isang desisyon na dapat nating piliin sa lahat ng pagkakataon sa ating buhay. Paalala nga ng salita ng Diyos sa Kawikaan 3, talata 3. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan.
3: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban ito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
4: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal. Susunod na.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Alright, happy happy happy Friday po sa inyo mga kaagapay. Grabe no, ang bilis ng araw talaga namang siguro sa ilan sa atin no. Ito yung last working day for us, pero yung iba dyan siguro may pasok pa rin ng weekend. Pero ano pa man yan no kaagapay, maraming salamat dahil nariyan ka, patuloy ka nakikinig at nakasubaybay sa mga programang hatid ng inyong agapay ng sambayanan. And we praise God for this day kasi naman talaga ito'y pinagkaloob ng Panginoon. Alam kong busy-busy ka, madami sigurong gana, pero salamat sa pagkakataon na makasama ka po namin sa oras po na ito. Time check muna tayo, 11:05 in the morning. Kumusta ba so far ang iyong umaga? Magtatanghalian na? Probably ikaw na ay nagluluto ng iyong pananghalian or probably naghahanap ka na ng mabibilhan dyan sa inyong mga lugar kasi hindi ka nakapagbaon, baka mamaya ay na-late ka na ng gising at naghabol ka kanina ng masasakyan, di ba? Pero salamat dahil nariyan ka at nakatutok dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Tayo nga po ang flagship station ng Far East Broadcasting Company Philippines at salamat at itong ang Entrepinoy Espesyal, ang business-oriented program natin sa inyo ng 702 DZAS. At sa isang oras kaagapay, tara na po, magkwentuhan po tayo, magbahaginan tayo ng impormasyon at inspirasyon. Siyempre, pag-usapan natin kung paano ba magnegosyo at umasenso. Diba? Yan talaga yung goal natin. Umasenso sa buhay, ano man yung aspekto natin. Not just only in business, but of course, sa iba't ibang aspekto. Probably sa personal, sa professional, at maging sa ating spiritual. Alam mo, habang tinatanong ko ngayon na yung taluktok ng One Corporate Center sa labas ng ating building, mainit ang panahon, di ba? Talagang siguro yung iba dyan sa atin ay ini-enjoy ang init ng panahon, di ba? Nakapaglaba, ayan, habang ikaw din ay nagluluto. Ano ba yung pananghalian mo? Kwento mo naman sa amin kaagapay para ma-acknowledge natin yan sa ating broadcast. Pero salamat muna tayo sa mga nakikinig sa ating broadcast sa pamamagitan niya ng kanilang mga radio. Gamit naman ngayon ay PM Radio, yan, Transistor Radio or Car Stereo, yan, kwentuhan tayo. Pero sana hindi ka lang basta nakinig sa amin, pero sinishare mo rin sa iyong mga kapitbahay, kaibigan, kaklase, katrabaho, yung ating himpilan. At saka shoutout din sa mga kaagapay natin dyan na chuper na habang sila ay nagmamaneho, habang sila ay may mga sakay na pasahero, eh sinashare din nila ang ating station. Maraming salamat po ah. At kung ikaw ngayon na isang driver at chuper, ingat-ingat po sa pagmamaneho. Yes, take care po. Yan po yung aming encouragement. Yan po ang aming reminder po para sa inyo. At syempre, maliban sa inyong mga radyo, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating online streaming. Ayan. Eh, ang tanong ko sa'yo, nakapag-comment ka na ba? Kasi available po tayo sa ating Facebook Live and YouTube channel.
1: Yes naman, oh!
0: Yes naman, kaagapay. Kaya comment-comment na. At not just only to comment, but also to share our broadcast. Alam mo, kanina lamang ay nag-PM na sa atin si Ate Karen Damian. Ay 29 degrees Celsius daw dyan sa Maguro. Dyan daw yan sa Japan. At maulan daw ang panahon. Alam mo Ate Karen, na talagang bagay na bagay yung sinend mong picture na siya daw ngayon ay nagkakape. Oo, at mukhang masarap ang kape ni Ate Karen. Oo, talagang higop na higop, lagok na lagok ang kape, di ba? Talagang bagay yan kapag malamig ang panahon, nagkakape ka. Ano ba yung kape mo kaagapay? Ano ba yun, brood? O nilalagyan mo ng asukal tapos may creamer? Ako actually, mahilig din naman ako sa brood, pero minsan nilalagyan ko siya ng ano, ng creamer, yan. Saka konting stevia, di ba? Yung asukal. Eto, basahin ko na mga kaagapay yung comments sa ating streaming. Eto, nag-comment na si Ate Rosalinda Manzano. Sabi niya, blessed morning, lunch check ni Lagang Baboy. Tapos, may saging na lakatan. Ay, ang sarap. Parang ang sarap humigop ng mainit na sabaw ngayong araw na ito, no? Sige nga, si Ate Nora Cancela, blessed Friday sa Entrepinoy Espesyal. Uy, nag-comment na rin si Ate Lilibet Estrella. Blessed day po sa atin. Ang kanyang ulam ngayon ay adobong manok at tahong na tira kahapon. Thank you, Lord, sa inihaing pagkain. Salamat, Ate Lilibet. Mula yan sa Quezon City. Basahin ko na rin ang komento ni Ate Flora Velasco. Uy, sabi niya, Fearless Friday, mga kaagapay. Aha. Ang kanyang ulam ay tinolang manok na leftover, tapos meron siyang fried na daing na bangus with Shanghai lumpia. Ay, ang sarap din yan. Shanghai lumpia, hindi lang pang birthday yan, no, Kuya Reggie, ang lumpiang Shanghai. Oo. Siyempre, si Ate Nympha Sarmiento, good morning na rin. At si Ate Elisa Elposar Takan, blessed afternoon. Ako po bilang ang niluto ko. Ano nga raw? Nalito ako dun, Kuya Reggie. Oo, mula yan sa Cabuyao, Laguna. Salamat po, Ate Elisa. Ikaw kaagapay, ano ba ang iyong pananghalian? At kumusta ba so far ang iyong Friday morning? Ano ba ang iyong natanggap na good news? Ayan, o kaya ano ba yung mga pinaggagawa mo ngayong umaga pa lang? Siguro yung iba sa atin nasa trabaho na, o di kaya yung iba dyan ay nasa eskwela na. Pagbutihin po ang pagtatrabaho, gawin natin ang ating excellent, di ba? Excellent service, excellent task. Huwag natin ibigay yung bare minimum kasi we serve an excellent God, so we should do the same, that we give our 100% excellent service for the Lord. Sabi pa ni Jeremiah Isaiah, sabi niya, sinampaluk ang manok, native ang ulam. Alam mo, masarap, Kuya Reg, yung native na magasampalukan ka ng manok. Medyo ano lang to, ah, medyo matagal pa kuluan, pero napakasarap. Tapos yung iaano mo dyan, yung fresh na sampalok, tapos yung talbos ng sampalok, yung mga dahon-dahon niya, ang sarap din yan. Tapos si... Ito na, kinorek pala ni ano, ni Ate Elisa Takan. Kaya nalito ko kanina, ang banggit niya kasi bilang, nung pala, bulang lang pala yun. Diba? Iba na. Ayan. Salamat, Ate Elisa. Ayan. Basahin ko na rin ang comment ni Ate Ruby Balastige. Oo. Sabi niya, mabiyayang umaga po sa inyo. Ang kanyang ulam today ay, ano to? Sarsyadong tilapia at may katambal na hinog na mangga. Dahil panahon po ngayon ng mangga, kaya medyo mura na po. Ayan. Thank you po and God bless. Salamat po, Ate Ruby, and happy Friday sa'yo. Si ano kaya? Ikaw ba kaagapay? Ano ang ulam mo? Sabi ni Ate Karen, trying black coffee kasi mas healthy daw. Drip coffee, tapos plain black, no sugar. Salamat po, Ate Karen. Mas masarap dyan, Ate Karen, kung sasamahan mo ng ano, ng may tinapay. Alam mo ako, mahilig ako magsausaw ng tinapay sa kape. Ewan ko, kayo rin ba? Gawain nyo rin ba yon? Sabi nga ng ilan, hinuhugasan daw yung tinapay sa kape. Ewan ko, trip ko lang yung ganon. Kayo ba, mga kaagapay, trip nyo rin ba yun? Yung kunwari may tinapay kayo, it's either yung malambot o yung matigas na tinapay. Pero, ayun, sinasawsaw nyo siya sa kape. Ayun talaga yung trip ko most of the time. Ikaw ba, kaagapay, share mo naman, ano ba yung ginagawa mo pag may tinapay ka? Ginagawa mo rin ba yung ginagawa ko? Kwento mo sa amin na sa ating streaming ngayon sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Nag-comment na rin si Ate Irene. Ano to? Abulog. Sabi niya, blessed day, ang kanyang ulam ay dinding-ding at lumpiang isda. Oo. Talagang partner yan. Pag may gulay ka, kailangan mo merong kang, ano, is either prito, ayan. Pero sa kanya, lumpiang isda. Napakasarap. So, kagapay, kwentuhan tayo sa loob ng isang oras. Hanggang alas 12 tayo ng tanghali. Pero for now, shoutout muna natin, Kuya Reg, lahat ng may birthday.

0: Alright! Happy, happy, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Today is July 17, 2026, ba? Diba? So, happy birthday po sa lahat ng kaagapay natin na may kaarawan today. Kung may mga pabati ka dyan ng birthday sa iyong kamag-anak, kakilala, kaibigan, i-comment mo na sa ating streaming. Pero, by the way, baka makalimutan ko. Pero kahapon kasi nakalimutan ko, Kuya Reg. Happy birthday sa Lola ni Phil na si Lola Rosita Lagtapon. Happy 90th birthday. Kuya Reg, siyam na dekada. Oo. 90 anyos. Makakaabot kaya dito ang handa ni Lola Rosita? Yan ang ating haalamin kay Phil. Baka naman, di ba na? Lola Rosita, ayan. Salamat po at nawa patuloy kayong pagpalain. Ingatan ang ating dakilang Panginoon. Ayan. At syempre sa lahat po ng nagdiriwang ng kanilang anniversary. Ayan, ano bang anniversary yan? Sa inyo bang pagsasama bilang mag-asawa? O di kaya sa inyong organization business? O kaya sa ministry, nag-celebrate kayo ng panibagong taon, di ba, na ipinagkaloob niya? At nawa, siya lamang ang patuloy na maging sandigan, ang patuloy na mapapurihan sa panibagong taon ng inyong buhay. Ayan, sige, patuloy po tayo magbabasa ng ating comment. Ito ah. Oy, ito nag-comment si Jeremiah Isaiah. Sabi niya, opo, ginagawa ko yon. Sinasawsaw ang tinapay sa kape at pagkatapos iniinom, nagulat yung bisita namin Amerikano sa bahay. Napalunok po siya at lumaki mata. Kasi nga no, parang tayo-tayo lang yung gumagawa noon, sinasawsaw na ano, yung tinapay sa mainit na kape. Pero masarap naman talaga, 'di ba? It tastes different, 'di ba? Eh pag malaki natin 'yan, kultura natin 'yan, 'di ba, mga kaagapay? So, salamat Kuya Jeremiah for your comment. Tapos si ano to? Siguro si Maribel to, binaliktad lang yung kanyang name. Sabi niya, "Good day, Pinesang Bakokok." Ang kanyang ulam for lunch. Ano ba tong pinesang bakokok?
1: Ano
0: oo nga, hindi ko rin alam, Kuya Reggie. Ating aalamin yan. Uh-huh. Sabi niya, pa-shoutout daw sa HTBC family dyan sa Naik, Cavite. Oo. Huwag na kay ki-agree din si Lilibet Estrella. Yes po, pandesal. Tapos na mainit, ang sarap isausaw sa mainit na kape. Ay, sinabi mo pa, Ate Lilibet, talagang oh, ganyan humigop si Kuya Reggie ng kape. Talaga, maririnig mo ang paglagok niya, ang paghigop niya ng mainit na kape. Siyempre, makakalimutan ko ba? Uy, batiin natin Kuya Reg. Happy 70th birthday sa tatay ng ating kaagapay na si Javis Mancio, na si Pastor Roger Mancio. Happy Pastor. Ang dami na, no? Happy birthday po, Pastor Roger Mancio, at patuloy kang pagpalain ng birthday. Panginoon sa panibagong taon ng iyong buhay. Grabe, 7 decades of God's faithfulness. At salamat po, grabe ya. Isipin mo, Kuya Reggie, may masipag at gwapo siyang anak na nandito sa 702 Dizes. Tama ba, Jams? Diba? Ayan. Sabi pa ni Ate Elisa Elposar Takaan, ako din po ginagawa yun. Marami pala tayo ng mga kaagapay ang sinasawsaw ang tinapay sa kape. Si Ate Helen Estramera, may kasabihan yung kano daw. Sabi sa mga Pinoy na nagsasawsaw ng tinapay, pag sinawsaw, clean daw pag iniinom na yung kape. Dirty daw. Joke lang daw. Oh, sabi nga daw, nalilinis daw ang tinapay pag sinasawsaw sa kape. Siyempre, may mga ano yun, may mga miss yun, di ba? Wala eh. Ganun talaga tayo. Ganun ang kultura natin. Pero kaagapay, share mo sa amin. Mag-comment ka na dyan sa ating streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel para mabasa po natin yan. Si Ate Lilibet Estrella, tawang-tawa siya sa ating kwentuhan. So, kung may gusto ko ikwento, comment na rin sa ating Facebook Live at para ma-mention natin po yan. Pero for now, kaagapay, ito po muna ang ating baon.
2: It's baon time!
1: Wonderful day, kaagapay! Isang dalaga mula Negros Oriental, nag-set ng outstanding record na hindi lahat ng mga doktor ay nakakagawa. Pharmacy graduate at magna cum laude si Queenie Roda Futalan. Sa kabuuan ng kanyang academic life, naging consistent Dean's Lister at DOST Scholar. At ang kanyang latest achievement, nagkamit lang naman ng perfect 800 score sa National Medical Admission Test o NMAT sa unang try. Nakakagulat at nakakamangha ang ganitong feat, lalo pa't wala pa siya sa medical school. Dahil dito, idinuturing ang kanyang achievement bilang pintong nabuksan para makamit ang kanyang ultimate goal sa larangan ng medisina, na sa kasalukuyan ay sinusubukan niyang mapunan sa pamagitan niya ng pagkuha ng ilang government scholarship. Higit sa perfect score, admirable ang outlook ng ating bida na si Queenie na pwede nating kunan ng inspirasyon bilang Pinoy. Kung may natural gift, skill o talent, samahan yan ng pagtsatsaga, pagiging madiskarte at pagsusumikap. Yan ang Inspired na Baon today para sa iyo kaagapay. Ito po si Shekinah Abalon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program at nasa Action Line segment na po tayo na kung saan dito po inihahatid po natin ng mga latest na job information and opportunities na laan po namin sa iyo na aming kaagapay. Kung kayo man po ay isang entrepinoy or entrepinay na nais pong magbahagi ng mga job opportunities dito po sa ating himpilan at gusto nyong i-share ito, yung opportunity na ito sa ating mga listeners na naghahanap po ng trabaho at pagkakakitaan, pwede nyo pong ipa-anunsyo sa amin yan. Mag-email lamang po kayo sa dzasinfo@febc.ph. dzasinfo@febc.ph. Na dito po sa ating himpilan sa 702 DZAS, patuloy tayong naghahanap ng radio TV production technician. Yan. Kung kayo man po ay may hilig sa video editing, graphics design at live streaming, pwedeng-pwede po kayong mag-apply para syempre may makasama yung ating mga kaagapay natin dito sa radio TV na sina Javis, sina Angelica, sina Ate Aileen, mali mo, di ba? Yung talento mo ay magamit dito sa ating ministry. Sa iba pa kaagapay, naghahanap din tayo ng DZAS Staff Assistant. Kung kayo man po ay graduate ng Office Management or Business Administration, eh, pwedeng-pwede ka dyan. May mga nakalaan pong admin works para sa inyo. And we highly encourage you to submit your resume and application to recruitment@febc.ph. Once again, recruitment@febc.ph. And pakiprovide po ng kompletong detalye po. Aside sa inyong application, syempre, mas maganda, ipanalangin nyo rin po, ipag-pray, diba? Dapat align tayo ng values. Siyempre, yung mga shortlisted applicants po, our HR department will communicate po with you. Sa iba pang anunsyo mga kaagapay, imbitado ka sa isang seminar na hatid ng Church of the Nazarene sa temang Christ-Centered Home. Speakers po sina Mr. Mark Cabanda, Dr. Nativity Petaliar, Reverend Jordan Escusa, at Attorney Winnie N. Maloy Salumbides. Gaganapin po ito on July 18. Ayan, malapit na kaagapay. Bukas na sa Asia Pacific Nazarene Theological Seminary dyan po sa Taytay, Rizal mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Once again, ang event po na ito ay may temang Christ-Centered Home sa araw po ng Sabado bukas, July 18 sa Asia Pacific Nazarene Theological Seminary sa Taytay, Rizal mula alas 9 hanggang alas 5 ng hapon. Nakapost po sa ating streaming ang QR code na pwede nyong scan para po makapag-register din. So join na po sa atin. Ayan mga kaagapay, sa iba pang anunsyo, kung kayo man po ay naghahanap ng PM Radio, yan, yung naka-pre-tuned na sa 702DZAS, available po ito sa ating partner and selected PCBS and CLC bookstore. So, pwede po kayong magtungo dyan, or just to make sure, pwede po kayong mag-message po sa amin sa 702DZAS or sa FEBC Philippines para po ma-confirm kung may mga available bang stock dyan, para ma-heads up din kayo bago kayo pumunta. Or kung mapadaan man kayo dito sa Ortigas, sa ating station, sa ating himpilan, eh for sure, pwede kayong mag-avail din dito, walk-in. Pero syempre, mag-appointment din po kayo, kasi from Tuesday to Thursday, meron tayong on-site duty po dito sa ating opisina. So, mag-message kayo para po ma-heads up din po kami. Yan mga kaagapay, very excited na tayo na matuto this morning, kaya diretso na tayo sa ating Agripreneur.
4: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.
3: Agripreneur, usapang sakahan, usapang kaunlaran sa Entrepinoy Espesyal.

0: Yan mga kagapay, nagpapatuloy po tayo sa ating program dito po sa Agripreneur segment ng Entre Pinoy Espesyal. Tayo nga po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At sa pagkakataong ito, we're so excited na makakwentuhan din ng isa nating kaagapay na magbabahagi ng panibagong impormasyon at inspirasyon. Pero we highly encourage you na patuloy po na mag-comment. Kumusta po ba so far ang inyong araw ng Biyernes? At kwentuhan tayo, comment na sa ating Facebook Live and sa ating YouTube channel. And don't forget na pakiclick po ang share button. At sa ating Agripreneur segment, no, alam mo nga, kapag sinabi nating harvest, ang naiisip po natin ay madalas ay abundance, success at magandang results. Pero bago tayo magkaroon ng harvest, may isang bagay munang kailangan gawin. Alam nyo ba kung ano yung kagapay? Ito po yung magtanim. At ang bawat tanim ay nagsisimula po sa maliit na seed, ba? Diba? Ganoon din po sa negosyo at agribusiness. Minsan iniisip natin na kailangan muna ng malaking kapital, malaking farm, o malaking opportunity bago magsimula. Pero yung totoo, no, yung reality, hindi mo kailangan magsimula ng malaki. Ang kailangan mo lang, magsimula. Start, ba? Diba? Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang isang simple pero powerful na acronym po ng SEED. Ito po yung S-E-E-D. Para po mabigyan po yan ng mas malalim pang impormasyon, makakasama po natin ang ating kaagapay sa Agripreneur mula po sa Mindoran si Stamaro Realty, si Kuya Nestor Flores Jr. Magandang araw po, Kuya Nestor.
1: Yes, magandang araw sa ating lahat sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan na sa ibang bansa. Magandang araw, samahan niyo kami ngayong araw at nawa mayroon kaming maibigay na inspirasyon at practical na kaalaman upang mas maraming Pilipino ang maging matumpay pagdating sa larangan natin. Muli, maraming salamat sa inyo. Siguro bago tayo simulan yung ating episode na pag-uusapan ngayong umaga, ay batiin ko muna ang unang-unang kong naging ex na girlfriend. Ay kami ay ng 14 ay nagtaos ng 25 years anniversary.
0: Happy anniversary po.
1: Girlfriend, uh-huh. Si Marife Flores, ang aming anak na dalawa, si Harley Day Flores, and then si Daniel. Yung aking kapatid naman na nasa Bacoor ngayon, si Mendro, si Arlen May, yung asawa niya, yung anak naman nila, si Andrea, yung dalawa nilang anak, yung bunso, si Menandro, at yung, siyempre, hindi ko dapat makalimutan yung kung saan kami nagmulang seeds. Ito yung nanay at tatay ko na sa Occidental Mindoro na nakikinig. At ngayon ay binisita siya ng kanyang anak na aming kapatid na pinakapanganay, si Nisa Grace, kasama yung kanyang anak na si Paris Andrea, na naiwan naman sa Bacoor, ano? At yon yung aking isa pang kapatid na sa Bacoor din, ito yung si Nela May o si Nitnet, din yung kanyang anak na si Justin, yung kapatid ko na nasa Italy, si G, at yung asawa niya na si Ace, militar, at yung bunso namin, si Cookie o si Nelfie, at yung anak niya na si Yana Merana, at yung wife niya na si Jim DiBarbo.
0: Yes.
1: Muli, maraming salamat sa inyo. Samahanin nyo kami ngayon, Mr. Kael. At yon, sabi nga, ngayong episode ay pag-uusapan natin ang isang salitang pamilyar sa bawat magsasaka. Yan yung seed. Ang bawat malaking puno, ang bawat masaganang ani, at ang bawat matagumpay na negosyo ay nagsisimula sa isang maliit na bini.
0: Yes.
1: Ganon din ang tagumpay sa buhay. Ang tanong ay hindi gaano kalaki ang mayroon ka ngayon. Ang mas mahalagang tanong, anong binhi ang itatanong mo sa iyong buhay, sa iyong kinabukasan, ano ba yung sa ibang side, ano ba yung learning na itinatanim natin sa ating isipan. Puso, yung mga salita, pinapakita natin, yun ang mahalaga sa ating pag-uusapan ngayon sa bawat magsasaka. Ay very familiar ang salitang seeds or binhi. At yun, simulan natin yung S, yung acronym na start small. Dapat simulan natin ng kahit maliit. Sabi nga, mas maganda, Sir Kael, na nagsimula ka sa maliit, papunta sa malaki. Ibig sabihin, nakikita mo yung grow, ano? Sa isang kaysa doon, sa nagsimula ka sa malaki, nagtapos ka sa maliit, ibig sabihin, pababa siya. Yun yung maganda. At kahit sa larangan ng puhunan, simulan mo sa maliit. At actually, ako, marami akong experience. At ngayon pala, Sir Kael, no, gusto ko lang batiin din ang aming mga trainer dito sa UP Los Baños, sa dairy. Sabi nga, nandito kasi ako ngayon, ano? Kaya kung makikita mo yung background namin, ay nag-training pa rin ako sa The Profitable Dairy Cow dito sa UP Los Baños. At salamat sa sponsor ng Alaska, ng D3, yung aming profesor na si Doc Dimitri Marshall, then si Doc Salces, then si Ma'am Mel Batupabe. Maraming salamat sa pagkakataon na kami ay makasama, makakabail ng training na ito. Yun, balikan ko.
0: Yes, Kuya Nestor, may katanungan ako kaugnay dyan sa sinabi mong start small. Kasi nga, syempre, mahalaga nagsimula tayo sa maliit na bagay bago natin hawakan yung mas malaki. Pero ikaw ba sa iyong personal journey, di ba, bilang agripreneur, ano ba yung mga siguro small beginnings na ginawa mo para syempre

0: yun, dinidiscourage natin yung pag meet
1: Opo.
0: ng pagkarni ng aso. At yun lang simula ko ang ano na yun, pagbenta ng aso ko pamasahe papunta rito. And then inanap ko, and then naging work student ako. Yun, naging practice ko yung pagtitinda ng isda. Sinimulan ko doon. At yun ay nagamit ko ngayon dahan-dahan sa aking buhay, sa mga praktikal. Ay nagsimula talaga ako sa wala. Sabi nga, ito yung lagi kasi yung bili ng nanay at tatay ko. Sa learning side, basta ang malaga makatapos ka ng high school, advantan mo yon. Beginning mo yun kasi sabi ng nanay at tatay ko, Sir Kael, hindi ka namin kayang pag-aralin. Pero kung nakapagtapos ka ng ganitong high school, ay pwede kang mag-working student at hanapin mo ang buhay mo, ang iyong opportunity, ang iyong pangarap. Kung hindi mo man matagpuan dito sa ating bayan o sa probinsya, hanapin mo. At pag nakita mo, ingatan mo, at higit sa lahat, Sir Kael, kapag hawak mo na at nandoon ka na, huwag mong kalimutan ang Panginoon sa iyong buhay. Nilagay ka roon, mayroong purpose lagi.
1: Oo,
0: kaya
1: oo.
0: Yun.
1: Tama yun, no? Kuya Nestor. Oh, ang isa pa sa mga katanungan ko, kasi minsan tayo, siguro yung mga bagong nagnegosyo, minsan gusto kaagad nila, napaka-ingrande, malaki na kaagad. Pero sa tingin niyo po, no, bakit mahalaga ba sa isang tao, sa isang nagnenegosyo na matutunan, di ba? Na okay lang palang magsimula kahit maliit lang yan.
0: Yes, Sir Kyle, ang magandang connotation nga yung binhi na ating pinag-aaralan ngayon. Nagsimula siya sa isang malusog na binhi. Tinayo rin at nalagay sa magandang lupa, kinultivate. Ibig sabihin sa ating buhay, sa ating personal na buhay, inalagaan tayo ng ating magulang, pinalakas sa nutrients, malaking bagay pag kinonvert na natin o dinala natin sa gatasang baka ay nagmamatter yung tamang binhi, tamang lugar kung saan ka itinanim. Yun yung tayo, yung tamang tao ba tayo,
1: yes.
0: Equipped ba tayo, kahit sa simula, sa maliit, pero ang malaga ay lumalago at yun ay napakalaking indication sa atin na yung binhi na yun, dahil nasa agrikultura tayo, pagyamanin natin, cultivate natin dahil itinanim tayo sa magandang location, sa lupa, lalo pa yung lupa ay suitable sa binhi para doon sa atin. At yun ay i-cultivate mo pa. Kung sa ating side naman, keep learning.
1: Yes.
0: Sabi nga ito, Sir Kael, no, lagi kong nandito pa rin ako sa UP Los Baños ngayon na nag-aaral. Talagang in-equip ko yung sarili ko. Kasi alam mo, sa buhay, magsasaka, buhay, entrepreneur or agripreneur. Minsan nasa baba ka, minsan nasa taas ka. Pero ang mahalaga, Sir Kael, ay hindi maraming room ng improvement at hindi ka tumitigil. Lalo na sa innovation and
1: yes.
0: Sa learning.
1: Mm-mm.
0: Yun, ibabalik ko, keep learning kasi kapag katapos ng learning, start learning naman sa
1: yeah, time. Napakaganda, no? So, ito na, Kuya Nestor, yung letter E natin, yung educate yourself. Sa tingin mo, bakit ba importante sa isang nagnegosyo, lalo na sa larangan ng agribusiness, na hindi sapat lang yung may passion ka, pero dapat meron kang natututunan? Sabi nyo nga po, kailangan everyday, kailangan may innovation, yung learning mo, ina-apply mo rin.
0: Yes, Sir Kyle, alam mo, sabi nga, kahit maganda, ihalin tulad ulit natin sa binhi, no? Kahit anong ganda ng genetics or yung binhi na yon, kapag hindi mo naman tinanim or sa atin sa ibang side, kung hindi mo naman simulan, at yon sa sarili natin, kung hindi tayo nag-i-educate, ini-equip natin ang ating sarili, ay hindi rin, wala rin mangyayari sa binhi na yon. Sabi nga, kahit maganda ang binhi, pero kung hindi rin sapat ang lupa or yung learning mo,
1: yes.
0: Equipped ka, siyempre kailangan, marami siyang factor na kailangan para lumago, para lumakas. Yung nangyayari sa KL, di ba, pag naitanim na yon, tumubo na, marami siyang bagyo na naranasan sa buhay. Pero dahil maganda yung location niya, maganda yung lupa na kung saan itinanim siya, ay talagang matibay siya sa buhay. Maraming bagyo na darating. Ganun din sa ating personal na

0: buhay. Kapag tayo ay na-educate ng maayos, na equip ang sarili natin, equip tayo sa mga pwedeng mangyari sa ating buhay, sa ating environment, sa ating hindi man natin gusto, pero dahil equip tayo, ay kaya natin ma-overcome ang lahat na yun, Sir Kyle. Kaya ang mahalaga sa ating buhay ay keep educate, keep learning, at higit sa lahat, Sir Kyle, ay lagi kang equip ng salita ng Panginoon. Dahil sa negosyo, Sir Kyle, kung mainay na ang iyong values, mainay na ang bini mo na kung saan ka itinanim, ay talagang matitim ka dahil sa nangyayari sa ating buhay, sa ating sa environment, sa kung hindi man yung pagsisira ng mga kapwa mo o sisiraan ka. Pero tibaya mo lang dibdib, ang yun nga ang bili, yung promise ng Panginoon, Sir Kyle, no? Sabi niya, huwag kang susuko, sasamahan kita. Pero hindi niya pinangako na masaya lang, hallelujah. Ibig sabihin, kapag hindi ka magi-give up, tibaya mo, dibdib mo, andyan yung assurance na magtatagumpay ka.
1: At dahil nga ngayon, Kuya Nestor, diba, yung letter E natin is educate yourself. Very quickly, kwento mo sa amin, Kuya Nestor, ano ba yung ina-attenda mo dyang training or seminar dyan sa UP Los Baños?
0: Oo, yung training na na-avail natin mula sa Alaska and then sa UP Los Baños, yung The Profitable Dairy Cow. Ibig sabihin, paano ka mamili ng tamang lahi ng baka, katas ng baka. Yun, marami. Paano, hindi lang siya, Sir Kael, akala mo yung physical, pag tinignan natin, dapat malaki yung pinaka-adder niya, ibig sabihin yung dede ng baka, pag sa unang tingin, pag hindi ka equip, hindi ka educate. Pag tinignan mo lang siya sa physical, akala mo yun ang tamang basihan, pero hindi pala. Sabi nga, hindi siya tinitingnan sa physical, pero mayroon siya, isa rin yun sa tinitingnan na physical, pero hindi siya ilang percent lang siya kinukunan. Pero ang mahalaga doon, anong binhi ba ito o anong lahi ba ito ng dairy cow? Sa ano ba yung history nito? Yun din pagdating sa binhi, imagine mo, Sir Kyle, no? Kahit saan, kahit sa sarili natin, saan ka ba nagsimula na pamilya, anong klaseng pamilya ka ba? Gayun din sa training namin yung dairy cow, paano maghanap. Hindi lang magandang baka, kundi profitable kasi nagninegosyo tayo, Sir Kyle.
1: Napakaganda. At saka sana no, yung mga kaagapay natin, lalo na sa mga nasa sektor ng agrikultura, mas maganda na umaatin din tayo ng iba't ibang mga programa, mga seminar trainings para mas maging equip pa tayo, mas maging handa tayo. And I believe, di ba, madaming programa ang pamahalaan na ibinibigay sa mga nasa sektor na ito para mas mapaunlad pa ang inyong buhay at pagnenegosyo. At tapos na tayo dun sa ating letter S, yung start small, yung E, educate yourself. Ano po yung next natin, Kuya Nestor?
0: Yung E, yung equip, educate, yung isang E pa, yung dapat nakapagsimula ka na, nag-educate ka na, na-equip ka na, dapat execute. Hindi lang siya, dapat daily talaga yung execution at talagang tinitingnan mo yung record. Sabi nga, keep yung record ng nangyayari sa yung enterprise, dapat doon. Bakit? Dapat accurate dahil isang araw magbabalikan mo, mag-analyze ka at yun dahil meron kang record, alam mo kung saan ka mag-i-improve na area. Kaya yun ang value ng execution mo, ano yung mga nangyari sa yung journey ng yung business at yun sa during journey mo, marami kang learning na matutunan at marami kang need na i-improve kung saan. Basta ang malaga kung nagninegosyo tayo, at the end of the day, babalik tayo doon, profitability ba itong ginagawa ko? Hindi lang siya, sabi nga, production, may profit ba? At higit sa lahat, titingnan mo rin yung longevity, yung business mo, tatagal ba to? Ganun siya tinitingnan sa
1: Ang isa sa mga concern, no, Kuya Nestor, nabanggit mo kanina, for example, yung madami tayong ino-educate natin ang sarili natin, nagiging madami tayong ideas, ang nagiging problem ngayon is yung execution. Eh, sa dami ng brilliant ideas, minsan doon tayo na tumitigil at minsan nahihirapan tayo sa execution and implementation. Sa iyong pananaw, Kuya Nestor, paano ba natin ito ma-accomplish, ma-ibababa at maisasagawa?
0: Magandang tanong yun, Sir Kael. No? Actually, sa amin, kakatapos ko lang ng defense kasi sinabi ko na ako muna mauna dahil may program ako. Tama yun. Sa nangyayari ngayon, marami kang mga information na pwedeng makuha sa internet, very readily available. Kung nalilito ka, talagang mahirapan, ito ba yung execute ko? Pero lagi kong sinasabi na magsimula, ano ba yung passion mo? Ano ka ba? Yung strength ng iba, madalas hindi yun yung strength mo. Pero ano ba ang meron ka? Yun ang i-develop mo. Huwag mong gayahin. Ang mahirap sa atin kasi ngayon ay dahil sa dami ng information na nakikita mo, napapanood mo, ay ginagaya natin. Ang mahalaga sa kain ay ina-adapt mo pa ano ba ang meron ka. At yun ang pagyamanin mo. Gamitin mo lang yung mga information na yon to develop yung kung ano yung meron ka. Kung ang maganda lang, Sir Kael, ano, sa negosyo, hindi bawal mangopya. Pero sa pag-aaral, kung nasa klase ka pa, ay bawal. Bawal mangopya. Pero pagdating sa tunay na buhay, pwede mangopya. Pero hindi mo lahat kukopyahin yon. Ano lang yung bagay sa'yo. Lalo pa kung ano yung meron ka, yun ang pagkopya mo dahil meron ka, i-adapt mo kung ano yung pwede sa iyong gamitin. At yun din sa ating binhi. Halimbawa, ito ngayon, dahil sa innovation, kung kulang na ng binhi, ng nutrients ang lupa kung saan itinanim ang binhi natin, ay maraming pamamaraan. Yun yung learning. Yun yung information na pwede nating makuha sa electronics, sa pakikinig, katulad ngayon sa ating mga kababayan, na nagnanais na mag-negosyo, makinig lamang kayo at saan yung pakikinig i-verify ninyo. Huwag lang agad makinig, execute agad, pag-aralan pa rin ninyo. Sabi nga, hindi lahat ng sinasabi namin ay bagay sa inyo. Yung practice ninyo, baka yung practice ninyo sa practice namin, kung makuha namin yung pag-aralan namin, kung dinala namin dito, pwede namin gamitin dahil pwede pala sa amin o improve. Yung way pala ng pamamaraan pala ng ginagawa ninyo ay pwede pa namin i-improve dahil sa pakikinig namin sa inyo o pakikipag-usap sa inyo.
1: Yan, maraming salamat doon Kuya Nestor. At saka syempre bilang paglilinaw lang din sa mga kaagapay po natin, ang itinutukoy po ni Kuya Nestor na for example na pagkopya or 'di ba doon sa iba is sabi yung magagandang kaparaanan na pwede niyo i-apply sa inyong negosyo para syempre umasenso tayo dahil yung talaga yung pwede natin maging inspirasyon na pwede natin gawin din sa ating pagnenegosyo. Gawin natin kung ano yung tama at makakabuti. At doon tayo sa talaga ang goal natin ay umunlad, 'di ba, sa ating buhay. Pero ikaw kayo na store sa ginagawa mo, for example sa napag-uusapan natin na execute daily sa ginagawa mo sa iyong buhay, sa iyong pamilya, lalo na dyan sa farm, pwede ka bang magbahagi sa amin na siguro ilang pirasong daily action na ginagawa mo para mas mapalago pa sa practical na pamamaraan ng iyong farm or yung negosyo mo?
0: Yes, magandang anong yun, no, Sir Kael? Ano yung ginagawa mo daily, na example sa ginagawa? Lagi kong ginagawa, kinakausap ko yung aking mga empleyado, kumusta ba kayo? Dahil sila yung gumagawa talaga. In-encourage ko sila, minomotivate ko sila, and then sinisigurado ko din na yung ginagawa para sa pagpa-farming, ay yun yung ginagawa nila, yung foundation na yun. And then yung foundation, tinitingnan ko siya, kung ginagawa naman, tuloy-tuloy ba nilang ginagawa? Kasi madalas, kapag hindi natin, hindi sila motivated, pag nakatalikod ka rin, hindi rin nila ginagawa. Ang maganda doon, Sir Kael, ay mayroon pang indicators at motivation sa mga empleyado mo na dapat ay kahit wala ka, sabi nga, andun yung trust, and then binibigyan mo sila ng inspiration na gumagawa sila, hindi para sa iyo kundi para sa kanilang pamilya. Yun yung lagi kong ginagawa, i-motivate ang aking mga tao sa kanya.
1: Napakaganda yung pagbibigay ng motivation sa ibang tao, yung ini-encourage mo sila para masipagan pa nila, ibigay nila yung best nila. Maraming salamat po dyan, Kuya Nestor. At sa ating last point, yung letter D, ano ba ito, Kuya Nestor?
0: Yun D ay dapat, dahil ini-execute mo, dapat may discipline kasi yung sarili na yung consistency. Kapag hindi ka lang nagsimula, pero yung tuloy-tuloy na ginagawa mo, at doon ay nakikita mo yung learning doon, lalong-lalo na during lumalaki, nag-grow yung pagdating sa binhi, pag marami kang makikita at ma-observe na pwede mo pang i-improve. Mm-hmm. At yun, kapag nakita mo, i-develop mo pa. Huwag mong hayaan na manatili ka lang doon. Sabi nga, lagi mong bigyan ng room to improve, to develop. Huwag kang manatili doon. Sabi nga, huwag kang maging complacent o maging confident. Sabi, maging uhaw ka doon sa grow and then sa success. At higit sa lahat, Sir Kael, ay lagi nating tatandaan yung purpose. Sabi nga, itong lagi kong example sa aking naging partner before, sa katulad sa isang binhi ng mangga. Malago siya, malilim, malaking puno, pero walang bunga. Ganyan din sa ating buhay, ganyan din sa ating negosyo. Kahit malaki ka, pero kung ang impact sa iyong family, sabi ko nga, lagi mong sinasabi, dapat ang unang-unang purpose mo para sa iyong pamilya, sa iyong community. At higit sa lahat, Sir Kael, ang purpose mo, narito ka, inilagay ka ng Panginoon to show and mag-shine ang una ang pangalan ng Panginoon sa ating buhay, katulad din sa DCS, talagang ini-execute niya daily yung purpose niya, lagi niyang tinitingnan at lalo pang dinidevelop sa kain ang iyong purpose. Ganyan din sa ating buhay.
1: Alam mo, napakaganda nung napag-usapan natin ng mga kaagapay at salamat sa ibinahaging impormasyon ni Kuya Nestor. Ulitin ko lang yung napag-usapan po natin. Ang topic po natin is about SEED, S-E-E-D. So, start small, educate yourself, execute daily, and yung discipline po. Alam mo, kaagapay, ha, tandaan po natin, every great harvest starts with one seed. Hindi mo kailangan magkaroon agad ng malaking kapital, hindi mo kailangan maging expert agad, at ang kailangan mo, hindi maging magsumikap ka, di ba? Ituon natin ang ating presensya. You don't need to be perfect to start, di ba? Ang kailangan mo ay isang seed. Start small. Huwag mo pong maliitin ang maliit na simula. Educate yourself. Patuloy po na matuto every single day. Execute daily. Gawin ang kailangan gawin. Be consistent. At higit sa lahat, discipline. Maging disiplinado po tayo. Magpatuloy kahit hindi pa nakikita ang bunga. Dahil ang success po ay parang tanim, di ba? Hindi mo nakikita kaagad. Pero habang araw-araw mo itong inaalagaan, unti-unti itong lumalaki. Kaya kung may pangarap ka ngayon, kaagapay, huwag mong hintayin yung perfect timing. Start with what you have. Start where you are. Start small. Muli, Kuya Nestor, maraming salamat. Ibahagi mo sa mga listeners natin. Paano ba kayo makokontakt?
0: Yes, sa mga nagnanais na makatulong kami or magtanong, pwede ninyo kaming pakinggan dito sa DCS, sa 702 DCS, every first, second, third of the month, dito, every Friday, dito sa 702 DCS. Muli, maraming salamat sa inyong pagsama dito sa Agripreneur.
1: Yes. Salamat po. Maraming salamat po kay Kuya Nestor Flores Jr. mula po sa Mindorensis Tamaraw Realty. At sana kaagapay, nakapulutan mo ng inspirasyon ng ating naging kwentuhan. At kung may mga pangarap ka dyan, start small. At syempre, yung mga itinatanim natin, for sure, soonest, magbubunga rin po yan. Pero for now, kaagapay, ito po muna ang ating negosyonaryo.
2: Negosyonaryo. Kaalamang may kinalaman sa negosyo at pag-asenso. Negosyonaryo.
1: Yan mga kagapay para po sa ating negosyonaryo word for today, Gray Knight. Yan, Gray Knight. Tumutukoy po ito sa isang third party bidder sa isang business takeover na sumalisi sa bidding ngunit hindi malinaw o tiyak ang intensyon at plano para sa target company. Karaniwan itong lumilitaw sa pagitan ng White Knight or yung Friendly Bidder at Black Knight or yung Hostile Bidder. Sa corporate takeover, maaaring magdulot ang Gray Knight ng karagdagang uncertainty at competition sa proseso po ng acquisition. Muli, ang ating negosyonary word ay Gray Knight. At sa pagkakataong to kaagapay sa ating omento, yan ngayong umaga, para po sa ating omento, kung may Bible ka dyan, I encourage you na kunin mo or buksan mo sa iyong Bible app. At ang ating pong devotion ay about faith-driven entrepreneurship. At ang ating passage ay mula sa Kawikaan 3, talatang 5 hanggang 6, Proverbs 3, verses 5 to 6. Babasahin ko sa Tagalog version, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sariling karunungan, sa lahat ng iyong gawain, siya'y iyong alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Muli, mula yan sa Proverbs 3 verses 5 to 6. Kaagapay, ang pagnenegosyo po ay hindi lang po tungkol sa kita, yan, or sa profit. Ito ay tungkol sa pagtitiwala sa Diyos. Baka may mga pagkakataong magiging mahirap po yung pagnenegosyo at minsan mararamdaman mo na feeling mo mag-isa ka. Ayan. Pero tandaan mo ang sinasabi po sa Proverbs 3 verse 5 to 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at itutuwid niya ang iyong landas. Huwag mong dalhin ang negosyo mag-isa. Isama mo si Lord sa bawat desisyon, mapa minor or major man yan. At huwag kang matakot na humingi ng payo at suporta sa mga taong mapagkatiwalaan. So kapag ang Diyos po ang tunay na CEO ng negosyo, may karunungan sa bawat takbang, may lakas sa bawat pagsubok at may pag-asang magpatuloy kahit mahirap ang daan. So, kagapaya, maraming salamat po sa sumama sa ating program this morning. Good morning, Kuya Tristan Gulay. Good morning din kay Ate Rosaline Campanas Melo. Ikaw ba, kagapay, kumusta ka? Nag-good morning din sa atin si Ate Erlinda Hernandez sa ating YouTube channel. And don't forget, kagapay, patuloy na mag-comment at patuloy po na i-share ang ating broadcast ngayong umaga. Nagpapasalamat na tayo sa ating team. Nandyan ang ating gwapong pilot na si Reggie Villena.
3: Reggie sa control. Salamat po.
1: At syempre ang ating healthy boy na si Phil Lagtapon.
4: Phil Lagtapon, ready in action. Gagaan.
1: Syempre, at ito naman ang napakalino ng mata, si Jabez Mancio.
5: Jabez, at your service.
1: Syempre, maging ang ating Bukawa Transmitter Site and Engineering Team.
6: No problem.
1: Muli kagapay, ako po ang inyong nakasama, Kael Garcia. At maraming salamat po sa pagsama. Dito lamang po yan sa business-oriented program ng inyong Agape ng Sambayanan. Ito po ang Entrepinoy Espesyal. God bless you and have a weekend. Ingat ka!
7: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entrepinoy Espesyal.

0: Thank you, Lord. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonica 5:18. Kailan ka huling nagsabi ng Thank you, Lord? Kahapon? Kanina? Kamakalawa? Alam mo, may hiwagang hatid ang pagpapasalamat sa pananalangin. Nakatutulong ito sa pagtutuon natin ng pansin sa mga magagandang bagay na nangyayari sa buhay. Dahil dito, nakikita rin natin na ang Diyos ay kumikilos sang-ayon sa kaniyang alam na pinakamainam at hindi sang-ayon lamang sa idinidikta ng ating mga makasariling hangarin. Napakaganda nung awiting ang sabi ay, Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Ang buhay na iyong taglay, ang iyong lakas, karunungan, negosyo, hanap buhay, ang iyong mga remittance, ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong mga gamit. Ilan lamang ang mga ito sa mga biyayang dapat ipagpasalamat. Kapatid, sa araw na ito, huwag kaliligtaang taus-pusong magpasalamat sa Panginoon para sa lahat ng kaniyang mga pagpapala.
1: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
2: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

0: hiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Hango po ito sa 1:14-12. Ako po si Robert Page. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking patotoo kung paano po ako nakakilala sa ating Panginoong Jesus. Naririto po.
1: Robert? Dito tayo titira?
2: Oo, Lana. Ito lang ang paupaan dito sa bandang paho na may bakante. At sakto lang sa pera ko.
1: Eh, mas malaki pa ang koral ni Tatang sa probinsya kaysa dito.
2: Konting tiis lang muna tayo, Lana. Hayaan mo, pagka nakaluwag-luwag tayo, lilipat tayo sa mas malaki dito. At saka dalawa lang naman tayo. Para lang tayong nagbabahay-bahayan.
1: Ganun na nga. May magagawa pa ba ako?
2: At isa pala na, malapit ito sa trabaho ko. Tipid sa pamasahe.
1: Bahala ka. Hindi na ako magwawalis. Malinis naman tong kwarto. Ihahanda ako na yung gamit.
2: O dito ko lang muna. Pupuntaan ko si Pavian para ipaalam ko na nakalipat na tayo dito sa tiyahe niya.
1: Bumalik ka agad. Wala pa akong kakilala dito. Baka masasamang kapitbayang nakatara dito.
2: Mababait ang mga taga rito. Kahit barong-barong ang mga bahay dito, di sila tumatalo ng taga rito.
3: Ano? Kakalas ka na sa grupo ni Dagun? Kung kailan malakasan ang dilihensya ng grupo nila?
2: May asawa na ako, Pavian. Going straight na ako. Baka magkasabitan. Kawawa naman si Lana kung makukulong ako. Baka... pwede mo naman ako ipasok ng trabaho sa inyo.
3: May pasok man kita sa kumpanya, iyang pangarap mong makalipat ng apartment na malaki, naku, malabong mangyari yon. Dahil kakarampot lang ang sweldo doon. Di gaya ng mga dilihensya kay Dagul, paldo ang mga atik. Hindi pa naman ata kinakalawang yung mga kamay mo.
2: Hindi na marahil. Ilang taon na rin akong naniraan sa probinsya. Pagsasaka ang trabaho ko.

0: Lana, ito ang sweldo ko. Nakatatlong araw lang ako. Pagkasyahin mo na lang yan, ha?
1: Tamang-tama. Ubus na yung bigas natin galing probinsya. Ilang delata ng sardinas na lang ang meron tayo. Dumito ka na muna at pupunta ako ng tindahan. Bibili ako ng pangsaing natin.
0: Ah, sige. Talagang nasanay ka na dito sa area. Hindi ka na takot lumabas ng bahay.
1: Sabi mo nga, di ba? Mababait ang mga taga rito. Marami lang mga chismosa sa lugar mo.

0: Gandang-ganda sa asawa mo si Dagul. Parang di daw taga-probinsya ang medali mo.
1: Swertihan lang yung pag-aasawa. At saka alagayan ng mga biyanan ko sa Ilana. Kaya makinis. O tara, inom na tayo. Pangpatanggal pagod at malas.
0: Sige, ako na taya ngayon. Ikaw na kasi yung nakaraang Sabado eh. Kaya ako naman ngayon.
1: O sige, o tabi ko na lang muna itong pambili ko ng alak. Sa susunod, ako naman ang taya.

0: Lana! Tuloy ka sa loob! Akala ko di ka na magpapakita sa akin eh. Di ba nakakalata si Robert? Nung Wednesday pa kita hinihintay ah.
1: Oh, ngayon nandito na ako. Dalawang araw nasa retreat si Robert, kaya dalawang araw akong dito matutulog sa aircon mong kwarto. Namiss kita na sobra-sobra, Nick.
0: Eh, bakit di mo kasi iwan pa si Robert? Puro paghihirap pang tinatamasa mo sa kanya. Di gaya dito sa akin, lahat ng pangangailangan mo, mabibili ko. Bakit nagtitiis ka pa kasi kay Robert eh?
1: Mahal ko kasi ang asawa ko. At saka, makontento ko na sa ginagawa natin kahit balihim. Masaya ka at masaya ako. Ikaw kasi, tinakasan mo ko nang malaman mong buntis ako. Kaya si Robert ang sumalo. Pero nakunan rin naman ako. Kaya wala tayong anak ngayon.
0: Wala ka rin anak kay Robert. Swerte talaga ng lalaking yun. Imbis na sa akin ka, naging kanya pa. Hindi kasi sapat sa akin ng ganitong relasyon eh. Patago. Gusto ko yung totohanan na.
1: Totohanan naman itong ginagawa natin ah. Hindi naman tayo nagbabahay-bahayan.

Anong nangyari sa asawa ko? Dumalo lang ng retreat ang kumpanya nila. Marami nang nagbago sa kanya. Hindi na siya naninigarilyo. Nakita ko sa basurahan yung ilang pakete ng sigarilyo niya. Pati yung lambanog ay ibinuhos lang niya sa kanal. Madalas na siyang magbasa ng Biblia at naririnig ko siyang nananalangin. Bago kumain, nagdadasal. Bago matulog, nagdadasal.

0: Believe ako sa'yo, Robert. Isa ka nga ang tunay na mananampalataya ni Kristo. Kahit alam mong may ibang lalaki si Lana, ni hindi mo sinisita. Ni pitik, hindi mo ginagawa. Kailan mo ipapaalam na marami ka ng alam sa pagtataksi ng asawa mo? Kahit born again tayo, dapat sitahin mo siya.
1: Sa palagay mo ba, aamin si Lana? Malamang hindi. Biktima siya ng kasalanan. Kaya nagagawa niya ito, Fabian. Kung Kristiyano ba si Lana, magagawa ba niyang pagtaksilan ako? Kaso nga hindi siya mananampalataya. Sarado ang kaisipan niya sa kanyang reliyon.
0: Kailan mo puputulin ang pagtataksil ng asawa mo? Gusto mong tulungan ka namin ni Bebet? Pareho silang babae. Pwedeng pagsabihan ni Bebet at masirene ng gospel si Lana.
1: Hindi papakinggan ni Lana si Bebet. Masisira lang pagiging magkaibigan nila. Hayaan mo ang ina ni Lana ang mangaral. Kung ano man ang kakalabasan nito, handa naman ako.
2: Salamat, Robert. At di mo sinaktan ang aking anak. Kung ibang asawa ito, malamang pinatay na nito si Lana. Pero ikaw, nanatiling kalmado. Mabait kang tao, Robert. Sinayang ni Lana.
1: Ayos na po ito na iuwi niyo na po si Lana sa probinsya. Sa ngayon po kasi, di pa ako handa na magkasama kami sa isang bubong. Hindi ako natatakot na magkalayo kami. Mas natatakot po kasi ako na manaigang dati kong pagkatao. Mas pinapahalagahan ko po ang pagiging mananampalataya ko po. Mas takot na takot po ako sa Diyos.
2: Gusto ka raw makausap ni Lana. Pagbibigyan mo ba siya?
1: Hindi na po. Hindi na kailangan. At sana pagbalik ko rito sa bahay, wala na po ang anino ni Lana. Makakaalis na po kayo.

0: Kamusta ka na, Robert?
1: Mas maayos na po kaysa dati. Nakamove on na po ako. Magtatatlong taon na po.
0: Purihin ang Diyos sa buhay mo, kapatid.
1: Pastora, gusto ko pong mag-mission sa ibang bansa. Di po ba marami tayong gawain sa ibang bansa? Nakatapos naman po ako ng aking pag-aaral sa Bible Correspondence sa church.
0: Aba! Purihin ang Diyos! Nangangailangan nga ang mga kapatiran sa ibang bansa na tatayong pastor nila. Puntahan mo si Pastor Densho at sasamahan ka nitong kumuha ng passport. At kung sa gastusin, ilalagay natin ito sa mission fund para hindi ka na gumastos.
1: Purihin po ang Diyos!

0: Okay naman pala ang kalagayan mo rito sa abroad, Pastor Robert.
1: Biyaya ng Diyos ang lahat, Pastor Fabian. Dapat kasi nagtatlong buwan ka rito. Para naman, may katuwang ako sa mga gawain dito. Sa mga visitation, Bible study.
0: Namimiss ko na yung mga anak po at si Bibet. Todo na yung isang buwan ako rito. Kung gusto mo, magpapadala ako ng mga kabataang newly graduate sa Bible School. Mas mainit sa gawain. At saka, marami ka namang pastor dito sa church. Hayaan mo na ako doon sa Pilipinas.
1: Itong mall na ito ang... Di pa kami nakakapagpamahagi ng gospel tracks dito. Tamang-tama. Ang daming namamasyal. Nagwi-window shopping. Ah, itong babaeng blonde ang buhok na nakaupo sa table. Bibigyan ko siya ng gospel tracks. Lord, sana po makakilala siya sa inyo.
2: Yes, Tatang. Nagpadala na ako ng pera para sa patubig mo sa palayan.
1: Pilipina? Ayos! Blondie lang palang buhok. Akala ko Amerikana na. Bibigyan ko ng trucks. Kabayan, libreng pulyeto po para sa inyo.
2: Ha? Libreng pulyeto? Pilipino ka?
1: Oo, kabayan. Ha?
2: Nana? Robert! Robert!

0: Halos 10 taon na ang lumipas nang magkahiwalay kami ni Lana. At sa abroad pa kami muling nagkita. Tanging iyak ang nangyari sa amin ni Lana. Pinaghiwalay kaming dalawa ng kasalanan. Ngunit muli kaming pinagtakpo ng Diyos. Madalas na siyang dumadalo sa aming simbahan. Hindi rin pala sila nagkatuluyan ni Nick na natili siyang single hanggang mag-OFW sa abroad. Yung mall na yon ang kanyang tambayan tuwing araw ng kanyang day off. Nang dumating ang araw na pareho naming di malilimutan ang muli kaming pag-isahing dibdib ng puong may kapal. Purihin ang Panginoong Hesus!
1: Kung hiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. 1:14-12.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Robert Page. Mga nagsiganap:
3: Yul Serbonieto,
4: Carlene de Guzman,
5: Roy Camo Gomez,
6: Ariel Basas,
7: Eva Moratalia Gomez,
8: Janelle Briones.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DCAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 阳约在心间，
1: 恩典如雨滋润心田。
2: 与你有约，
0: 聆听歌声，
1: 点亮心灯。

0: Iyong narinig ang pagsasahim pampawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Sumasahim pampawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 30 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
4: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kaagapay, kasabay din po niya ng ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, ikaw kaagapay na aming nakakasama sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating mai-install at mai-download sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. And at the same time, kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood sa iba't ibang plataporma. Syempre, at napapakinggan sa pamamagitan po ng ating mga regular at syempre PM Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz para po sa Ahensya de Consensya. Kasabay niyan, kaagapay, tayo rin po ay bumabati po ng magandang hapon sa ating mga kaagapay na nakasubaybay sa pamamagitan po ng ating digital platforms. Alam niyo naman, kaagapay, kapag araw po ng Biyernes o Friday, ang usapan natin ay sa usapin ng oportunidad, sa usapin po ito ng iba't ibang klase po ng pag-asenso. Yan po ang ating tatalakayin. Alam mo ba, mga kaagapay, na mas pinapalakas pa po ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang paghahanda ng mga manggagawa sa pamamagitan ng Enterprise-Based Education o ito

0: Agapay. Sa ilalim nito mga kaagapay, ang event po ay pinagsasama-sama ang teorya, aktual na pagsasanay upang mas maging handa ang mga kalahok nila sa mapapasukang trabaho. Maaari ding maging benepisyaryo ang trainees ng mga allowance at scholarship sa ilalim ng TESA Training Work Scholarship Program. Ilang lang yung kaagapay sa mga ating aabangan at kailangan nating matunghayan dahil matamis at masarap ang episode natin sa pagkakataon na to. Bago tayo magsimula kaagapay, pakinggan muna po natin ang ilang updates mula po sa opisina ng TESDA.
1: TESDA Updates.
2: Isinagawa ng TESDA Provincial Training Center Leyte ang matagumpay na releasing of toolkits para sa 49 na scholar ng driving in situ galing sa Batch 1 and 4. Sa ilalim ng Special Training for Employment Program o STEP, dinaluhan ang nasabing aktibidad ng mga scholar, trainers at mga kinatawan ng tanggapan. Bago isinagawa ang pamamahagi ng mga toolkits, nagkaroon muna ng isang maikling programa kung saan nagbigay ng mensahe ang mga opisyal upang hikayatin ang mga scholar na pagbutihin pa ang kanilang pagsasanay at gamitin ng maayos ang mga kagamitang kanilang natanggap. Binigyan diin sa programa ang kahalagaan ng disiplina, responsibilidad at tamang kaalaman sa larangan ng pagmamaneho bilang paghahanda sa mas marami pang oportunidad sa trabaho. Ayon sa TESDA, ang mga toolkits na pinamahagi ay magsisilbing mahalagang suporta sa praktikal na pagsasanay ng mga scholar upang higit nilang mapuunlad ang kanilang kakayahan at kumpiyansa sa kanilang napiling larangan. Layunin din ang programa na matulungan ang mga benepisyaryo na maging mas handa sa paghahanap buhay at magkaroon ng mas magandang kinabukasan.
3: Opisyal na isinagawa ng TESDA Region 9 ang turnover of leadership ceremony sa Dipolog School of Fisheries sa Alingan, Dipolog City noong 28 ng Mayo ngayong taon bilang bahagi ng pagpapatupad ng mga bagong leadership assignments sa Zamboanga Peninsula. Ang aktibidad ay sinagawa alinsunod sa TESDA Order No. 290 Series of 2026 na nagtatakda ng mga bagong assignment at designation ng mga opisyal sa iba't ibang operating unit ng ahensya na epektibo simula Hunyo 1. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Acting Regional Director Alan T. Bakatan na ang pagbabago sa pamunuan ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng TESDA na mapanatili ang mahusay na pamamahala at epektibong paghahatid ng TIVET sa rehiyon. Aniya, bagamat may mga bagong tungkulin at responsibilidad na hahawakan ang mga opisyal, nananatiling pangunahing layunin ng ahensya ang pagbibigay ng dekalidad na skills training at mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Binigyang pansin din sa programa ang opisyal na pagsasama ng Sulu sa Zamboanga Peninsula sa ilalim ng Executive Order No. 91 na inilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang magpapalakas sa koordinasyon at paghahatid ng mga programa at serbisyo ng TESDA sa buong Zamboanga Peninsula.
4: Matagumpay at opisyal nang nagtapos ang WorldSkills Philippine Eastern Visayas 2026 Regional Skills Olympics na pinangunahan ng TESDA Regional Office 8 na idinaos noong May 19 hanggang May 21. Nagumpisa ang tagisan ng galing at diskarte noong May 19 sa pamamagitan ng isang masiglang mini-parade sa loob ng ACLC College of Tacloban, Fatima Campus. Binigyan diin ni TESDA Regional Director Dan M. Navarro, DPA, ang kahalagaan ng kompetisyon para sa paghubog ng world-class skills at profesionalismo ng kabataan. Noong May 20 hanggang 21, nagharap sa mahigpit na kompetisyon ang mga kalahok sa 20 trade areas na ginanap sa mga sumusunod na apat na malaking institusyon dito sa Luzon. Sa Regional Training Center Tacloban, ginanap ang Automobile Technology, Carpentry, Electrical Installation, Wall and Floor Tiling, ICT Network Infrastructure, Refrigeration, Welding, Landscaping, Gardening, at Fashion Technology. Sa ACLC Tacloban, dito sinalang ang Cybersecurity, Graphic Design, IT Network System Administration, Software Application at Web Technology. Sa St. Therese Educational Foundation, dito naman idinaos ang para sa plumbing and heating. At sa GA Mondihar Computer College, bumida ang hotel reception, cooking, restaurant service, bakery, at health and social care. Matapos ang dalawang araw na matinding competition, opisyal na nagtapos ang event sa isang closing ceremony noong May 21. Sentro ng pasasalamat ang ginawad ng mga certificates of appreciation and participation para sa ating mga walang pagod na kalahok, mga dedikadong industry expert, at sa mga katuwang na institusyon. Umugong ding ang malakas na palakpakan at tiyawan sa buong venue habang ipinamamahagi ang mga sertipiko, medalya at cash prizes para sa mga regional winners. Ang mga kampiyon ito ang opisyal na magdadala ng bandera at magsisilbing kinatawa ng silangang Visayas sa pambansang entablado. kinilala rin ang mga itinanghal

the best of province mula sa anim na lalawigan habang inirang namang best of region ang lalawigan ng Leyte matapos makapagtala ng 8 medalyang ginto. Sa kabuuan, muling pinatunayan ng World Skills Philippine Eastern Visayas 2026 Regional Skills Olympics ang kahalagahan ng husay, dedikasyon at pagkakaisa sa paghubog ng world-class na manggagawang Pilipino tungo sa mas matatag at maunlad na kinabukasan.

0: Yan kaagapay, muli po ang mga updates sa TESDA at para syempre i-formally introduce ang our program, ipinapakilala ko po ang syempre ang director po ng Public Information Office ng TESDA, walang iba kahit busy, si Miss FMJ. Magandang hapon sa iyo, Miss FMJ.
1: Yes, magandang hapon Brian at magandang hapon po sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay sa TESDA at sa pamamagitan ng Ahensya de Consensya every Friday. At sa katunayan, tama ka, medyo ano nga, ang tawag dito, very tight ang mga schedule ngayon even ng mga regional directors natin. As a matter of fact, ngayon po ay nasa Baler ako nasa Baler Aurora dahil isinasagawa ang ikatlong joint education management committee meeting or JETMC ang tawag namin doon. Ito po ay ang naging kasunduan na ng lahat ng mga ensya na nasa education sector, ang CHED or Commission on Higher Education, ang DepEd or Department of Education at gayon din po ang TESDA para magkaroon ng iisa, One Education. Yun po yung isa sa bago na ilo-launch ngayon yung One Education Program ng mga ahensya ng pamahalaan na nasa sektor ng edukasyon. Kasi gusto nga natin na ma-maximize yung resources na mayroon tayo sa pamamagitan ng pag-uusap nitong tatlong ahensyang ito para hindi nagkakaroon ng duplication at yung direksyon ay hindi iba-iba, kung hindi iisa at dinudugtungan mo ng ahensya ng bawat ahensya, dinudugtungan niya yung kapwa niya na nasa education sector para hindi nasasayang yung opportunity, para anytime na gusto niya ng isang individual na pumasok or pansamantalang lumabas muna sa kanyang pag-aaral, hindi masasayang yung kanyang nag-google na oras na doon sa kanyang initial na pagpasok sa isang pamamaraan ng pag-aaral, whether yan ay sa DepEd or sa CHED or sa TESDA. Para ano lang, organized lang at one, ang tawag nga ay One Education yung kanyang programa. At nandun po, iniwan ko pansamantala yung mga lahat ng mga direktor sa buong Pilipinas ng DepEd, ng CHED at saka ng TESDA para makakwentuhan ko po kayo at maikwento ko rin sa inyo yung ilan sa mga development sa TESDA sa atin pong mga ginagawa. At kasama na rin dyan yung pong paglulunsad natin, may kick-off tayo na gagawin sa Lunes doon naman po sa paghahanda natin para sa World Skills Competition na gaganapin naman sa bansang China. So may mga pakikipag-ugnayan din tayo sa mga iba't ibang industriya na sumusuporta doon sa ating naisin na ma-develop talaga at mas maging globally competitive yung ating mga nagiging graduates sa TVET. At mahalaga naman talaga yung papel na ginagampanan ng industriya. Just like this afternoon, atin pong ina-acknowledge yung malaking papel na ginagampanan ng mga industriya sa pag-develop ng ating mga future na manggagawang Pilipino. At ito ay sa pamamagitan ng isa nating training delivery modality, yung pong pagsasagawa ng pagsasanay o ng training doon mismo sa lugar kung saan meron yung enterprise na operasyon. Para ano na, sabay na yung natututunan, theoretical at saka yung practical na exposure doon sa sector ay naisasagawa din natin. So this afternoon po ay gusto na rin natin makakwentuhan, Brian, yung ating ka-partner sa larangan ng pag-develop ng ating mga manggagawang Pilipino or future workers. At sila po ay isang enterprise na nasa pagpo-produce ng mga tsokolate.
0: Ang sarap!
1: Dulce chocolates po ang ating makakapanayam ngayon. At sila ay merong registered na program sa TESDA. Kasi bago ka makapag-offer ng anumang training program, kailangan iparehistro mo muna sa TESDA para matiyak natin yung ano, quality assurance no nung ating mga ini-implement na programa. At para matiyak din natin na talagang pagkatapos ng programang yun, pagka nagpa-assess, eh makakapasa sa assessment at magkakaroon ng national certificate yung ating mga nagiging trainees sa iba't ibang programa. At ngayon po, to represent at para kwentuhan tayo, ay kasama natin ang isang entrepreneur at siya ay chocolate maker at isang trainer. At mula nga po sa Dulce's Chocolates ang ating makakakwentuhan, si Miss Eva Richelle Directo Padua. Magandang hapon po, Miss Richelle. Or ano ba ang mas preferred nyo? Miss Eva, Eva or Miss Richelle?
2: Most of my family po, they call me Rich.
0: Rich? Hello po, Ma'am Rich.
1: Magandang declaration yan, Rich. So yes, magandang hapon po, Miss Rich. Nung nakita ko yung inyong naging record or experience, sabi ko na po ko, ano naman, varied nung pinag-aralan niya, tapos napunta siya sa pagpo-produce ng mga tsokolate no? At pagiging trainer pa at that, no? Paano nga po ba nagsimula ang inyong naging involvement as an individual dito po sa larangang ito ng TVET?
2: Nakakasama ko na po ang TESDA sa council po namin ng Cacao, Cordillera Cacao Industry Development Council. Ako po yung chairman under the private sector. And na-offer po sa akin, na-discuss po sa akin ni Ma'am Arlene Ligos, yung provincial director po ng Baguio Benguet, about the EBET po. And nakita po namin na napakaganda ng programa kasi matagal din po akong naghahanap ng chocolate making training under TESDA. Pero parang wala pa pong training na offer ang TESDA na ganun. Kaya naisip po namin na through Dulce Chocolates, kung masa-certify po kami as one of the EBET under TESDA, makakatulong po kami sa enhancement ng mga interested po na pumasok sa chocolate making, especially yung mga tablaya makers po natin if they want to enter the chocolate making industry po.
1: Mm-hmm. Pero Miss Rich, yung bang kinuha mo in college, yung kurso ba ay talaga bang related siya sa agriculture or sa chocolate in particular?
2: I took up nursing po, but then I ended up becoming a doctor. Doctor Cacao.
0: Nagawa na sa'yo, akala ko doctor na bumubuo.
2: Lagi ko pong sinujoke yun. Somehow, since we wanted to promote healthy chocolates po, somehow may connection naman po siya sa course po na kinuha natin nung college. Because we introduce cacao as a healthy food po na beneficial po sa katawan ng mga consumers natin.
1: Ayan. So hindi tataasan ng kilay ng mga may diabetes ang chocolate na pinoproduce ng Dulce Chocolates. Opo. Yes, bakit po? Anong, what's so special? What's different sa klase ng chocolate na ino-offer ng Dulce?
2: Dulce ay isa po sa mga producer ng highest class of chocolate na bean to bar chocolate. So hindi lang po kami yung bean to bar chocolate processor dito sa buong Pilipinas, we are just one of them. Yung chocolates po na ginagawa natin ay mga tsokolate na gawa sa cacao. As much as possible sana, we want to produce yung mga byproducts ng cacao na food related po. So apart from the chocolates po, we also make chocolate spreads, almond coated, nibs coated. Meron din po tayong mga powdered chocolate drinks until we were able to produce beauty products, edible beauty products out of the cacao butter, yung oil po ng cacao.
1: Oh, edible na beauty products. Are we talking about mga lipstick? Ganun ba? Na pwedeng
2: kainin? I can show you a sample po.
1: Ayun.
2: We have here po body glow. It can be a replacement po sa ating moisturizer. It can be used po sa mukha and sa buong katawan po natin. So it functions as a lotion or moisturizer po. And we also have lip balm. Lipstick pero mahilig sa lip balm and cacao solid perfume po.
3: Oh, solid.
2: Kayo po yung napidus namin.
3: Talagang ano, grabe. Pwede kainin yun. Pwede kainin yung cream.
2: Yes po.
0: Ah, talaga po?
3: Oo.
2: Yes po, edible po lahat ng ingredients niya.
3: Oh, di ba, Bri? Pagka medyo sawa ka ng ipahid sa katawan, pwede mo dilaan.
0: Hindi ka kaya lang gamin yan, Ma'am Rich?
2: Hindi naman po, sir. Actually po, ang nagkukos ng langgam is the sugar na nilalagay natin.
3: So, hindi siya matamis.
2: Apo.
3: Hindi siya matamis. Okay. Yung pong Dolce chocolates ay gaano katagal na siya in the market? Or...
2: We started po in 2014, though nag-research and development po muna kami ng mga chocolates. And then, nung nakaproduce po kami ng 3 variants ng chocolate, we registered po noong 2016. Though yung unang pangalan po ng business namin ay hindi po Dulce Chocolates, Delicioso Chocolate Bites po. And then, nung nag-join po ako sa DTI as KMME, one of my mentor advised me na too long yung name ng business. So we changed it to into Dulce Chocolates noong 2017.
0: Alam nyo, Miss FMJ, no, yung Dulce Chocolate na yun, like kung nakikita yan sa mga pasalubong center. Tapos ano pa yan, nakapakpak pa. Talagang ano siya, talagang sabi ko nga, siguro napakasarap nga nito. And ngayon ko lang nakita, ang chocolate pwede mong i-lotion, ang chocolate pwede mong i-lip balm, ang chocolate pwede mong i-cream. Ma'am, bago tayo magsimula doon, no, onting ano lang tayo, onting balik lang tayo ng dahan-dahan. Ma'am, gusto kong itanong, paano kayo nagkaroon ng konsepto na gawing produkto ang tableya ba o kakao po dyan po sa ano po sa Baguio? Ano yung naging ano nyo? Ano yung naging puso nyo? Bakit gusto nyong pag-focusan yung ganitong local products?
2: Gusto ko pong mag-promote ng... Mahilig po ako sa chocolates, but then when I got pregnant po, pinagbabawalan din po ako ng doctor na control sa chocolates kasi nakakatabayan. And then I tried to search po kung ano yung pwede nating gawing chocolates na hindi naman siya unhealthy sa katawan natin, but then yung healthy sa katawan natin. So nilabas po ni Google yung cacao. So we tried to search for cacao po. Sa tuba po yung unang source namin. And we experimented po using the mortar and pestle since wala po kaming machine that time. Nagulat po ako sa lasa ng cacao. Sobrang pait pala. Akala ko matamis. So po, ayun po. Doon na po nag-start yung curiosity na paano ko magagawang masarap tong chocolate na to. And then habang ginagawa po namin, na-discover ko din po na marami din palang mga mahilig sa dark chocolates. Kaya ang isa po sa pinakamatagal nating product ay yung 70% dark chocolates.
0: Yes, ayun yung nakikita namin, Miss FMJ. Yes. Pero di ba po, no, sabi nyo nga kanina, Ma'am Richelle, nagkaroon kayo ng burden sa heart nyo na walang chocolate, ano, parang walang chocolate production ang TESDA. Miss FMJ, sa ganitong pagkakataon, paano po mapasok yung TESDA sa operations ng chocolate po? Lalo na po kung ito ay production, meaning to say, kasi mag-aalok tayo ng trabaho. Paano to? Ito ba ay sa between ni, like for example, Miss FMJ, correct me if I'm wrong, no? Ito ba ay parang kasunduan muna with TESDA or i-check ba muna yung mga item, yung parang nangyari po doon sa Universal Robina, kumbaga parang pa-apply muna sila ng pa-apply tapos magkakaroon ng intern. Paano yung proseso, Miss FMJ?
3: Oo. Dahil nga ang Dolce Chocolates ay naging ka-partner o bahagi ng implementasyon natin ng enterprise-based education and training. Ang naisin naman kasi nitong programang ito, yung EBET, ay mabigyan talaga ng mas malawak na partisipasyon ang mga industriya. After all, sila naman kasi ang magiging benepisyaryo noong mga skilled na mga manggagawa later on. So gusto natin na ilapit sa kanila at sila mismo ang tanungin, ano ba yung kailangan ninyong skill set? Ano po ba yung mga kailangan ninyong competency ng inyong mga magiging workers para yun mismo ang ating i-develop sa ating mga magiging trainees. At sa maraming pagkakataon, dahil nga mas advanced naman talaga, admittedly, syempre, mas alam nung mga nasa ganong linya na ng industriya yung mga pangangailangan, ano yung paano patakbuhin yung operasyon, ano yung klase ng mga skill set na kakailanganin ng kanilang mga tao. So, yung pag-develop din, kasi nga wala pang develop na training regulation o programa ang TESDA para sa specific for cacao at sa paggawa ng chocolate. So, ang ginagawa ng TESDA sa mga ganon, sa pamamagitan ng IBET din at ng partnership sa kanila, pati yung pag-develop ng mga training regulations or competency standards or micro-credentials kung meron at kung pwede, hinihiling natin na ang gumawa nun ay ang mga experts. Siyempre, yung mga nasa industriya. Alam nila at tutulungan lang sila ng TESDA kung paano ibuuin, i-craft yun para maging training regulation. But the content ay galing sa mga experts sa industriya. So, ganun yung partnership ng TESDA. Alam ng TESDA kung paano i-develop, isulat yung training regulation or competency standards. Pero, alam naman ng industriya kung ano yung dapat na ilaman doon para pagka natapos yung training ay yung klase ng skills or competency ang makikita natin na nade-develop doon sa mga dumadaan, sumasailalim doon sa ganong klaseng training. So, ganong partnership yung nangyayari. And para makapag-implement nga ang, halimbawa, na-develop na yung training regulation or competency standard sa tulong ng mga experts sa industriya, iyan ay ipinopromulgate, isinasubmit yan sa TESDA board, sila yung nagsasabi, oh, ito okay na to. Tapos, pagka ganon at na-promulgate na yon, pwede nang gamitin as guide doon sa mag-i-implement ng programa. At bago i-implement, in particular, yung isang training regulation na or competency standard na, kailangan pa rin ipa-register yung programa. Kasi ang habol naman nun ay para matiyak na kung ano talaga yung nakalagay doon sa training regulation, yung learning outcomes na ine-expect mula sa mga magtatapos at gagamit ng training program na yon ay siyang madidevelop nga doon sa mga trainees. Kaya ma-ensure niya yung quality ng ating mga isinasagawang training. Kaya kailangan iparegister. And para i-ano nga rin, idugtong doon sa pagpapa-assess at pagkakaroon ng national certificate later on ng mga makakapasa sa assessment. So, ganun pag, klase.
0: Pag ganitong case, Ms. Stephanie Goldian, si Ma'am Rich po ay tiga Baguio. Probably ba, yung course from Baguio, pwede siya maging, ano, maging tulad ng sa national na kukunin?
3: Yes, pwede rin naman. Kasi nga, isa sa mga understanding or agreement na kapag ka ang isang training regulation halimbawa or competency standard na dinevelop, pagka yun ay pre-nomulgate, nagiging public, ano na yun, pwede nang gamitin yon ng iba pang mga gustong mag-implement. Ipaparegister niya nga lang yung training program na yun or yung qualification.
0: So, masasabi natin, Ma'am Richelle, na isa ka ba sa trainer nang gumagawa noong ano? Ano po ang experience ng pagiging isang trainer?
2: Bago po ako na-accredit sa TESDA, ako na po yung isang trainer under DTI, Department of Trade and Industry, Department of Science and Technology, ATI po, and Department of Agriculture. Si ATI din po ay isang sangay ng Department of Agriculture. So parang gusto lang po naming mas maging official sana yung pagiging trainer namin. Gusto po namin parang mas tumaas yung standard ng dulce. Nag-apply na din po kami sa IBET. Last year po kami nag-apply.
3: Sabi mo, Ms. Rich, 2016 noong nag-start yung inyong kumpanya. Pero 10 years na yun eh. 1 year pa lang kayo na nasa IBET. Bakit on the 9th year eh nagpa siya kayo na maging part ng IBET? Samantalang pwede naman kayong kayo na lang, hindi na kayo mag-participate sa IBET.
2: Number one po, ma'am, ang una po namin ginawa ay training po muna namin yung mga cacao farmers po natin who are in need of help dahil hindi po nila alam kung paano i-maintain yung mga tanim po nilang cacao. And we also conducted trainings din po under DTI, DOSTDA. We want to make sure po na we have enough supply. Baka po may time na mag-conduct tayo ng training under IBET, tas wala po pala tayong supply na cacao. We want to make sure po that we have enough supply po before kami mag-apply. And actually, ma'am, matagal po kaming naghahanap ng way how to apply sa TESDA. So every time po may mga events on TESDA, tinitignan po namin kung saan kami pwedeng mag-qualify. I think po this is the perfect timing ni Lord para ma-credit kami sa TESDA.
3: Ba, yun po bang cacao? Meron bang, kasi yung iba sabi nila, ay iba pa rin yung lasa kapag ka, ang cacao ay hinarvest mo from highlands or kahit na itanim mo yan sa iba pang lugar sa Pilipinas, iba yung lasa. Bakit po? Or talaga bang merong kakaiba doon sa mga cacao na pinatubo at hinarvest from the highlands?
2: Dito po sa highlands, ma'am, nagkakaroon po ng same din lang naman po sa iba. May kanya-kanyang flavor profile po or flavor notes ang mga cacao po natin from the different regions. Dito lang po sa atin sa Cordillera, dahil hindi po ganun kainit, nagkakaroon po ng delay sa development ng flavors ng mga cacao. So fully developed po yung flavor po niya. And masasabi ko po na merong distinct flavor talaga ang cacao sa Cordillera. Yung pagka-creamy and the natural minty flavor ng mga cacao po natin dito sa Cordillera. Mapa saang probinsya man po, andun pa rin po yung creamy na taste ng cacao po natin.
3: So iba Grab. Yung... Yeah.
0: Sige, go ahead po, Ms. FMG. Oo.
3: So iba rin talaga, kasi ako, nakatikim ako ng mga cacao sa Region 5 area, sa Bicol area, Bicol region. Meron din silang mga cacao doon. Pero, and even sa Cavite, meron din tayo mga cacao na natikman from there. Pero sabi mo nga, Ms. Rich, may kakaiba, may distinct siya, like minty flavor. May flavor na kagad, umpisa pa lang. So, what more can you ask for, ano? Doon po ba sa pag-start ninyo ay naka-encounter din kayo ng ilan sa mga challenges? Kasi nga, yun yung kadalasang binabanggit ng mga nag-uumpisa pa lang eh. Parang ayaw kumampi sa kanila ng universe. Ang dami makakumukontra. Sa kaso po ba ng Dolce, may ganun din?
2: Sa amin naman po, laban, lumaban talaga po kami. hindi po kami yung kaya naming bilhin lahat ng equipments one at a time. Ang ginawa po namin is unti-unti po kung ano yung pwede naming ma-source out from our kitchen, yung mga personal utensils namin, yun po muna yung ginawa namin. And very thankful po kami kay Lord kasi we also have family members who offered po yung tulong po nila. Yung mga relative po namin na nasa abroad, they offered to purchase the machine for us. Tapos saka na lang namin bayaran sa kanila pa unti-unti. And I think, ma'am, if you really have the passion and the motivation to continue what you love to do, matutuloy po talaga siya. Hindi po kami tumitigil sa pag-innovate, sa pag-market ng mga products namin. Nasa iyo din po yata yun as the owner of the business.
0: Nako po ma'am, dahil dyan Miss FMJ, i-interviewin ko yan sa isa sa mga program natin para, kasi ang ganda po nung intention Miss FMJ, makilala na ang mga Pilipino ay gumagawa rin ng tsokolate at lokal na produkto ang gamit ng kakao. Pag ganito ba Miss FMJ and Ma'am Rich, sa pag-aaral ko na rin, may estudyante na tayo, provided yun ba yung product or provided yun din ba yung materials o kailangan nilang magdala ng sarili nila? Kasi since kung ito ay isang pag-aaral, alam naman natin sa TESDA, lalo na po ako nakapag-TESDA ako, may mga pinapagamit nyo ba talaga mismo yung item sa kanila? Tapos kayo na po yung nagpo-provide din po ng materials?
2: Sa ngayon po, meron po kaming dalawang scholar under TESDA. Sila po yung unang niregister namin sa TESDA. We provided everything po. Pero kung under po the TESDA, may ongoing proposal po kami na training sa TESDA. Hindi ko po alam kung nakapunta na sa head office. We included some of the raw materials there po. Pero the scholars po, matagal na din po kasi namin ginagawa yung ganun na kami na yung may shoulder ng mga raw materials and mga equipments na ginagamit.
3: Mm-hmm. Ang kagandahan dyan, Brian, kasi kapag IBET implementer ka, yung batas na lumika noong IBET program ay meron ding provision for some incentives do sa mga magiging implementer. May tax incentives. So kung yung mga gastusin na patungkol sa pag-conduct mo ng training, pwede siyang maisama doon sa mga tax incentives na ibinibigay ng pamahalaan para nga talagang mahikayat yung mas marami pang mga industriya, mga enterprises na mag-participate sa IBET program.
0: Napakaganda talaga nitong IBET, talagang pinabibilib tayo ng TESDA mga kaagapay. And ang nakakatawa dito Ma'am Richelle, no, kumbaga yung pangarap mo lang na magkaroon ng parang isang factory or sabihin po natin sa paggawa, ngayon ito na, ang katuwang mo pa is a national office po na kung saan nasa tamang pangangalaga. Pag ganito Miss FMJ, since locally parang siya, yung scholarship ito galing sa TESDA or galing doon sa ano, sa company?
3: Yung IBET program kasi ay pwede rin siya na yung mga sasa ilalim doon ay pwede mag-qualify doon sa tinatawag na Training for Work Scholarship Program or TWSP na merong provision para sa training allowance na 160 per day at bukod pa doon sa insurance at yung pagtiyak ng welfare ng isang trainee na sumasailalim sa IBET program.
0: So probably talaga ang parang gusto ko rin tuloy. Ang dami ko namang gustong mangyari dito sa TESDA. Gusto ko rin gumawa tuloy ng tsokolate. Pag ganito po Ma'am Richelle, like for example, meron tayo mga estudyante. Pag ganyan ba automatically ina-absorb niyo na as a worker din sa loob po ng inyong kumpanya?
2: Pwede po sir, especially po kung in need kami ng additional staff. Pagka naman po hindi pa kami in need, marami naman po kaming mga kasamang chocolate makers. We have more than 80 cacao processors here in the Cordillera po. Pwede po namin silang i-refer sa mga kasama po naming chocolate makers.
3: Mm-hmm. Yan. Yan ang kagandahan din sa IBET. At pag implementer ka ng IBET, ikaw ang may first call kung kailangan ko to eh. So, i-absorb ko na. Pero kung hindi pa kayo in need, yung mga training mo, pwede mo rin namang i-refer sa mga kakilala mo sa same sector na inyong ginagalawan. At sigurado naman tatanggapin yun kasi nga, na-train mo na eh. Pareho yung skill set na kailangan mo sa iyong operation at saka yung sa iyong pagre-referan sa kanila. So, job ready na or work ready na yung ating mga nagiging product ng IBET program.
0: Nako po. Grabe exciting ako sa mga ganito, no. Sana Miss FMB dumating yung pagkakataon na per region tapos may iba't ibang specialized skills. Ito katulad dito sa Bangyo Benguet, no, na may specialized skills sila na kung saan sa paggawa ng tsokolate, paggamit. And pangarap natin yung Miss FMJ na ang bawat rehiyon magkaroon ng mga specialized skill po, lalo na under ng TESDA. Yun po ito yung pinakamahalaga kaagapay na kapag yung skill natin, pinapalago natin at gusto malaman ng ibang tao. Yung sabi nga, naaalala ko palagi to, sa TESDA lahat libre. ang tao lang kapag tamad, yun yung problema natin. Kaya naman, sa lahat po na... Sige po, ma'am, bago tayo magtapos dito, ang una kong tanong, madali ba yung prosesong nangyayari sa'yo? At pangalawa, ano yung payo mo sa mga tao na gustong sundan ang yapak mo bilang isang chocolate maker?
2: Yung application naman po namin sa eBet, we are very much blessed po na lagi po kaming ina-assist ng Baguio-Benguet TESDA. Meron po kaming GC na kung may tanong po kami, very much welcoming po sila na sagutin yung tanong namin. Anytime po na needed talaga namin ng tulong nila, pumupunta kami sa office nila. Pagka ganun po kasi yung partner agency mo, mamomotivate ka din po na gawin yung part mo. Kaya pumabilis din po yung application namin. And pag may corrections po, tinutulungan po nila kami lagi. Pag hindi po kami nakakapag-meet face-to-face, online naman po yung meeting namin. Pero most of the time po, halos sila po yung pumupunta dito sa shop, which is nakaka-bless po on our end. And sa mga gusto pong maging chocolate makers, we can start small po. Para kasing pag chocolate makers, sir, iniisip natin yung mga machines natin, medyo mahal. Pero we have tabletop machines po. Marami pong nagsasabi na hindi pwede yung tabletop equipments. It's not enough. But then, kung madiskarte po tayo at alam natin yung ginagawa natin, pwede po, possible pong mangyari yun. Kagaya po namin, nag-start po kami sa iisang maliit na machine until nadagdagan ng nadagdagan po yun.
3: At doon naman sa nababanggit mo kanina na Brian, na sana sa iba't ibang region din. Pwede mangyari yan kasi nga, ngayon din, isa sa mga dinedevelop ngayon ng TESDA ay yung tinatawag na Regional TVET Innovation Center. So, sa bawat region, meron itinatayong mga innovation center dahil gusto nga rin nun na hindi lang tayo makontento kung ano na yung available. But for us to innovate, mag-isip tayo kung paano pa mai-improve yun, paano pa mas mapapaganda, mapapalawak yung ating market, at tumutulong ang TESDA sa pamamagitan nitong mga regional TVET Innovation Centers na ipinuput up sa lahat ng rehiyon ng Pilipinas. Magkatagpa yun actually. Depende kung ano yung expertise or yung kung ano yung sektor na kailangan doon sa area na yon. Kasi meron din tayo ng area-based na pagpaplano. So, kung ano yung nandun, halimbawa po sa fishing industry, baka cannery or kung sa bandang katulad ng dulce, yung may kinalaman naman sa agriculture kung paano ma-improve pa yung kanyang mga byproducts.
0: Mm-hmm. And syempre, Ms. FMJ, alam natin na limitado yung oras natin, pero nakakatuwa, Ms. FMJ, kasi ang dami na nating natunghay ang iba't ibang skills dito at mas lalo pong pinapaunlad ng TESDA. At dahil din po yan, Ms. FMJ, sa initiative nyo, dahil unti-unting nakikilala ang TESDA. And Ms. FMJ, ano na lang ang hamon mo sa mga kababayan natin na nais din pong gumawa ng ganitong uri po ng kurso sa loob mismo ng TESDA?
3: Ay, patuloy po ang aming paghihikayat at pag-aanyaya. Pero una, nagpapasalamat na po kami doon sa mga tumugon sa aming hamon at imbitasyon. At salamat na rin po sa inyo na siyang dahilan kung bakit ang TESDA sa pinakahuling Publicus Asia Survey number one sa trust at saka sa performance. So, salamat po sa inyong pagtitiwala at nandito naman po talaga ang TESDA para tulungan ng ating mga kababayan na matamo kung ano yung kanilang pinapangarap na mas magandang kalagayan sa kanilang kabuhayan. At kung kayo po ay isa sa mga pwede namang makibahagi din sa amin, just like Dulce's Chocolates, pwede rin naman po kayo makapag-ugnayan sa TESDA, sa pinakmalapit na TESDA office sa inyong lugar. Kasi pare-pareho po ng kalidad ng serbisyo ang hatid ng TESDA, san man kayo sa Pilipinas. Yung na-enjoy ng Dulce's na suporta mula sa Baguio-Benguet na office, ay ganun din po ang makukuhang suporta ng iba pang mga kababayan natin sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At patuloy, Boy na makinig at sumubaybay sa Ahensya de Consensya every Friday dahil babalitaan po namin kayo sa mga developments na ito na nagaganap sa inyong ahensya ng pamahalaan, ang TESDA.
0: Yan, kaagapay at may papyrex tayo para sa pinakamagandang sabihin natin na most trusted agency. At syempre yan po ang kapartner natin, ang TESDA. Muli mga kaagapay, nakasama po natin si Miss FMJ. Thank you so much Miss FMJ. At syempre po si Miss Rich, maraming maraming salamat po.
2: Thank you po.
0: Yan, kaagapay, grabe ang sarap talaga kapag usaping partnership, no? Biruin mo ang kapartner natin ay pinagkakatiwala ang ahensya, hindi lamang dito sa DZAS, maging sa iba pang panig ng ating bansa. Mga kaagapay, muli ito po ang himpila ng 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan, katuwang ang TESDA, ito po si Brian De La Cruz.
4: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Good news mga kaagapay, naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
1: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
1: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
1: Doctors Online.
3: Kumonsulta na.
4: Welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Ako po ang inyong makakasama ngayong hapon, Doktora Eileen Espina, sa loob ng isang oras. Usapang culinary medicine for nutrition man tayo today, mga kaagapay. Kaya, kung may katanungan kayo about this topic, you may type your comment on our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello sa mga nakikinig sa radyo sa 702 DZAS at sa pamamagitan ng internet streaming. Napapakinggan rin tayo sa 1062 DXKI Coronadal at 1116 DXAS Zamboanga. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa Health Forum.
5: Health Forum.
3: Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa
5: Health Forum.
1: Today's Doctor Online.

0: Kayo pa rin po ay nakikinig sa Doctors Online dito pa rin sa 702 DZAS Radio TV. Tuloy po kayo sa Health Center ng Bayan kung saan may libreng konsultasyon on air. Muli, ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Aileen Espina. Makakasama po natin ngayon ang isang napaka-espesyal na bisita. Siya po ay isang Certified Family Medicine Physician, isang fellow ng American College of Lifestyle Medicine at presidente po siya ngayon ng Philippine College of Lifestyle Medicine. And for your information, siya lang po ang the only Blue Zone Certified Practitioner sa buong Pilipinas. Mga kaagapay, let us all welcome Dr. Michelle Palma. Hello, Dr. Michelle. Welcome to Doctors Online.
1: Good afternoon, Doc Aileen, at lalo na sa mga taga-subaybay ng Doctors Online. So, exciting yung hapon natin, ano? Kasi tamang-tama yung ating discussion kasi tayo nagse-celebrate ng Nutrition Month.
0: Yes. At alam mo ba na diabetes awareness din pala yung week na to? So, sabi namin, maganda sigurong pag-usapan natin kung ano yung magiging parang role ng nutrition, no? ng culinary medicine sa pagsugpo ng diabetes na talagang dumadami na ang mga Pilipinong may sakit nito. So bago ang lahat, gusto ko pong tanungin si Dr. Michelle. Dr. Michelle, ano nga ba ang culinary medicine? Parang bago kasi siya sa pandinig ng lahat. Paano po ito naiiba sa nutrition, no? Yung dietary, yung dietitian, yung nutrition, at ano po ba yung parang difference ito o pagkakaiba? Can you tell us more about culinary medicine?
1: Thank you, Dr. Aileen. Siguro sa iba, ngayon nyo lang narinig yung culinary medicine. I'm sure narinig nyo na yung culinary, no? Pagkain. And then medicine, gamot. So ngayon, pinagsama natin yung culinary medicine. That means this is combined medical science and culinary skills. So ibig sabihin, this is where we talk about paano natin piniprepare yung pagkain? Ano yung methods of cooking para ma-enhance natin, for example, yung bioavailability ng mga vitamins, minerals, or active constituents na nasa pagkain para ma-maximize natin yung mga nutrients na yun sa kinakain natin. So, anong pagkakaiba nito sa usual diet and nutrition na pinag-uusapan? Kasama po ang nutrition education sa culinary medicine kasi yun ang basic pillar ng culinary medicine. Nandoon yung nutrition education, nandoon yung behavioral change, pinag-uusapan natin yung mindset, pag-uugali ng tao, and of course, yung culinary skills, kailangan marunong tayong mag-prepare ng pagkain. Ang pinagkaiba, yung nutrition ay mostly medical prescriptions, medical nutrition prescription. Yung culinary skills is, tinutulungan natin yung mga pasyente kung paano po natin matatranslate yung mga nutrition prescription sa totoo nilang plate. Kasi napakarami, Dok Aileen, na nakaka-receive ng nutrition prescription. Pagdating sa bahay, paano ko kaya i-convert ito sa plato? Ano yung realidad sa kusina ng pasyente?
0: So parang, ano to eh, pagpapatotoo o parang isasabuhay natin, ano nga bang ibig sabihin ng healthy eating? O yung mga, halimbawa, diabetic diet. Minsan, sasabihan yung isang pasyenteng may diabetes, oh, mag-diabetic diet ka. Tapos, hindi naman natin talaga tinuturo ano bang ibig sabihin. So, ang dami ring mga false na mga beliefs, no, na dapat hindi na raw kumain ng ganito. Halimbawa na lang, dapat hindi ka kumain ng munggo. Eh, ang sarap pa naman ng munggo dahil nakaka-cause daw yun ng gout. So, yun ang pag-uusapan natin ngayong hapon, mga kaagapay, na ano ba yung ibig sabihin ng the science ng sa pagkain natin. So simulan natin sa pag we will break it down, no. Marami kasi ang nagsasabing mahal ang masustansyang pagkain, no. So parang ang hirap. Tapos minsan sinasabi natin na kailangan mahal para maging masustansya o only the expensive food ang nutritious. Totoo ba ito? May mga paraan ba para maging healthy kahit limitado ang budget ng isang pamilyang Pilipino?
1: Actually, I would say, Doc, depende talaga yan sa pananaw ng mga tao. Nowadays, sa mga Pilipino kasi, hindi lang food composition ang tinitignan. Usually, last na siya, no? Na tinitignan nila kung ano yung food composition. Number one na priority ng mga tao ngayon is the food source. Kung meron ba akong kakainin. Pangalawa, ano yung lasa? Palatability. Pangatlo na lang yan at huli, kung ano yung nutrients na nakukuha nila sa pagkain. So, doon tayo nagkakaroon ng problema pagdating sa food security, no? Kasi kapag talagang available lang, halimbawa, 500 pesos lang ang talagang income na isang tao, bibili yan ng bigas, second na bibilihin niya na isda, you know? Pangatlong bibilihin niya ay yung mga isasahog na doon sa isda. So yung prutas at gulay, talagang pinakalis nilang i-consider yun kasi volume ang pinag-uusapan initially. So kung titignan mo, kung sa mga probinsya, readily available ang prutas at gulay, kaya lang ko konti ang nagtatanim. No? Or gusto nilang binibili kahit pa ito'y available sa backyard. Doon naman sa mga nasa syudad, ang pagkakakilala sa gulay, laging ito yung mga high-value crops, Doc. High-value crops, kaya nga pangalan ay high-value. Ito yung cauliflower, broccoli, kailangan talaga cabbage, kailangan talaga kasi carrots. Meron naman pong saluyot, meron naman pong
0: alubati,
1: malunggay.
0: Malunggay.
1: Maraming sitaw, pechay, etc. na indigenous ang tawag natin sa mga green leafy vegetables na yan. Marami pong murang gulay na pwede nating idagdag. So depende po talaga sa konteksto. At ang sinasabi na kailangan ba mas mahal bago maging healthy, hindi naman po talaga totoo yon. Kasi kailangan lang nating mauna siguro sa consideration yung food composition at yung nutrient composition. Pero kung ang pag-uusapan natin ay volume at palatability, baka huli nilang i-consider yun. So, Doc, not necessarily na kailangang mahal ang pagkain. Ang munggo po ay napakamura compared po sa ibang pagkain. Unfortunately, nabanggit mo, Doc, kanina, may mga connotations ang munggo, no? Siguro mapapag-usapan natin siya later on.
0: Yes. Thank you, Doktora Michelle. So, kung meron man, parang pagbabago na dapat mangyari starting today, no? Ito yung relationship ng mga Pilipino sa pagkain, na dapat mauna yung tanong na ito ba ay nutritious, ano ba yung nutritional component nito, tapos saka na natin papasok yung culinary medicine, tuturuan paano maging malasa, paano magiging palatable. Kasi yung nauuna kasi, kung ano yung nakasanayan kasi ng dila, no? Nung bata pa, kung ano yung nakasanayan na pagkain, yun talaga yung nagiging habit, no? Parang nagiging behavior na. So, tama si Dr. Michelle, no? Kailangan, yun ang una, ang kung gusto ng isang pamilyang Pilipino na kumain ng mas healthy, kailangan baguhin niya yung kanyang relationship sa food, na dapat titingnan kung ano ba yung nasa mga palibot lang natin, no? May isang tanong pa tayo tungkol dyan eh, kasi about palatability. Paano ba natututunan yung pagpapalasa ng pagkain na hindi gumagamit ng mga artificial na flavoring? Kasi, di ba, Doktora Michelle, yun din ang isa sa mga tinuturo natin sa culinary medicine, na dapat very natural yung pagkain, kasi yung mga artificial additives na yan, lalo na yung mga sobrang maalat, sobrang mga, huwag na natin sabihin bitsin, no? Pero yung mga magic sarap, mga ganun, magkakaroon din tayo ng problema. So, kasama ba yun sa itinuturo ng culinary medicine, yung paano yung pagluluto ng masusustansyang pagkain pero masarap at malasa at talagang gaganahan kumain ang at lalo na yung mga bagets natin na mga anak natin na syempre pihikan, mahirap pakainin. So kasama ba yun sa culinary medicine, Doktora Michelle?
1: Definitely, Doc, no? So in fact, one of the priorities sa culinary medicine is really the taste, the texture of the food, no? Kasi we eat with our eyes first. Kung ano yung nakita mo, presentation, Kapag ito ay gulay, pagkatapos nakasteam lang siya, nilagay mo dun sa pinggan at yun ang sinerve mo, most probably hindi niya kakainin yan. Pero kung ito ay steam, pero meron kang ginawang sauce or cream for example, or any other dip at nilagay mo dun sa taas with good presentation, mapapalingon yan, mapapaisip, para masarap tingnan. And then next, you eat with your nose. Naaamoy mo siya. No? And then that's the time you taste it. And sa taste, Doc, unang-unang hinahanap ng mga Pilipino ang umami taste. Hindi lang Pilipino, kahit sa buong mundo. Kailangan savory, malasa. So definitely, dito natin tinuturo sa culinary medicine kung ano-ano yung mga ingredients na pwede nating pagsamasamahin, for example, para maibaba natin yung sodium content, pero masarap na siya. Maibaba natin yung sugar, pero sweet na siya. Ano yung klase at stage ng tomatoes, for example? Ano yung tamang doneness ng pagkaluto para ma-preserve mo pa rin yung acidity, but at the same time, nandoon na yung sweetness? O kailangan mo ba itong iserve ng fresh or combined fresh or cook na? No, very good example, Doc, is yung lycopene. Yung lycopene kasi, alam natin na nasa ano yun, no? Na nasa
0: Nasa
1: tomato.
0: tomato.
1: Yes, ang alam natin na pag kinain natin yung tomato ng hilaw, mas masustansya siya. Mas marami tayong makukuha ng lycopene. Pero sa totoo po, kailangan nating iluto muna yung tomato. Kailangan natin i-break yung cells niya para makalabas yung lycopene. So mas marami tayong ma-absorb. Mas marami yung available. Pero yung absorption ngayon will really depend naman sa ingredients na dinagdag mo. So for example, lycopene kasi is fat soluble. So pag kinain mong lycopene without any fat at all, yung absorption niya mas mababa. Kaya pwede tayong magdagdag ng any form of healthy fats such as a little bit of oil for example, or pwede
0: Olive
1: nuts,
0: oil, mga
1: avocado ba?
0: ganun.
1: Yes, avocado, Doc, or any ano naman kasi ingredient na may fat para ma-enhance mo yung absorption ng lycopene kasi ang daming available pero hindi mo naman siya ma-absorb efficiently. So yun po ang pinag-uusapan sa culinary medicine. Hindi lang yun. Pwede kasi yung nutrients available. Kaya lang sa method of cooking mo, sinira mo naman siya. So it's balancing palatability, the taste, the texture and the nutrients na mamamaximize natin.
0: Wow, Doktora Michelle, ang dami kong natutunan sa iyo ngayong hapon. Di ba mga kaagapay, yung mga bagay na yan, akala natin yung pagluluto, paghahalu-haluin mo lang, parang chamba-chamba lang eh, kung ano yung kalalabasan ng lasa. Talagang meron pala talagang science ano, sa culinary medicine na ginagamit nang sa ganun ay yung mga piniprepare nating pagkain ay talagang nutritious at talagang magagamit ng katawan natin yung mga nandun na mga sustansya na nakapaloob sa mga pagkain niluluto natin. Doktora Michelle, magbe-break muna tayo ha. Mga kaagapay, pansamantalang magbibigay daan tayo sa health tips para sa karagdagang kaalaman pang kalusugan. After this short break, susunod na po natin ang mga katanungan ng mga nais ipakonsulta ng ating mga viewers and listeners. So, para mga kaagapay, baka gusto nyo magtanong kay Dr. Michelle, pagkakataon nyo na, minsanan lang to. So, para sa mga may katanungan, maaari kayong magpadala ng inyong questions sa ating chat box. Patuloy kayong tumutok mga kaagapay at marami pa tayong pag-uusapan. Magbabalik kami makalipas ang ilang paalala.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health tips.
4: Mga pagkaing mayaman sa antioxidant, may glowing at healthy effect sa ating balat. Isama na sa iyong diet ang skin-friendly foods na mga ito. Carrots, apricots, at iba pang yellow or orange na prutas at gulay. Spinach at iba pang green leafy vegetables. Ang kamatis ay di rin dapat mawala sa iyong diet list. Berries, beans, salmon, mackerel at iba pang fatty fish. Kabilang din dito ang nuts. Pero alam mo ba na magkakatulad lang ng nutrients ang kailangan para maging healthy ang buhok, balat at iyong kuko? Ang maganda pa rito, mainam din ang mga pagkaing mayamda pa rito. Mainam din ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant sa ating over

0: Online. At muli, ako ang inyong kaagapay sa kalusugan, Dr. Aileen Espina, at napapakinggan ninyo kami sa 702-DCAS at sa febc.ph at napapanood sa FB Live at sa YouTube channel ng 702-DCAS FEBC Radio TV. Michelle, Dr. Michelle, ang dami ng tanong na pumasok. Ang dami-dami. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Ang sabi dito, may nagpadala ng isang katanungan. Doktora, mahilig po kaming magprito sa bahay. Ano po ba ang mas healthy na paraan ng pagluluto? At isasama ko na, yung mga mahilig magprito, iko-combine ko yung isang tanong. Pag nagpiprito, ano po ang pinakamagandang cooking oil para sa pang-araw-araw na pagluluto? Yan, two questions in one, Michelle, para sabayang sagot.
1: Unang-una sa lahat, hindi po natin ina-advise na daily tayo ay kumakain ng pinirito na laging may oil yung ating kinakain. Why is that so? Ang oil po ay ultra-processed food. So ito ay calorie dense. Napakalaki ng calorie sa bawat gramo, you know, ng ating oil. So approximately sa isang tablespoon ng oil, meron po tayong around 124 calories. So can you imagine kapag ikaw ay nagprito, halimbawa tortang talong, apat na tablespoon ng oil ang magagamit mo. So that's around, ano na, ilan na yun, Doc? Nasa 500 calories na kaagad ang makukuha mo. But, you know, ang oil kasi ay it increases palatability ng pagkain. It increases crispiness kapag yan ang ginamit mong pangprito. So okay lang naman siya for as long as hindi natin laging ginagawa. To answer the second question, ano yung pinakamagandang gamitin na oil? Dapat po siguro malaman natin yung iba't ibang klaseng property ng fats. Meron po kasi tayong tinatawag na monounsaturated fats. Ito po yung ating olive oil. Ito po yung canola oil. O, nandito rin po yung ating mga iba't ibang klaseng oil na makukuha natin sa ibang bagay. We also have polyunsaturated fats. Ito yung omega-3 at omega-6. We can get it from fish oil, sa flax seeds, no? And then, nandito yung saturated fats. Ito yung lagi natin ginagamit sa kusina by the name of palm oil and coconut oil. Ngayon, sa saturated fat, may dalawang classification. Ang una doon ay yung harmful saturated fat, which is made of palmitic acid by the name palm oil. At meron pong tinatawag na neutral saturated fat, yun po ang coconut oil. So kung tayo ay gagamit po talaga ng oil na pang deep fry na mataas ang smoke point, ibig sabihin hindi mag-change yung molecular composition ng pagkain, not that much kasi mataas yung smoke point niya and even yung oil. Ganun din kasi Doktora Aileen, while we use the oil, no, wala ngang trans fat yung kinakain mo, pero while you keep using the oil at certain smoke point and processing, ikaw mismo yung nagpo-produce ng trans fat, no, doon sa pagkain mo. Kaya, and we don't like trans fat. Alam natin na high risk yung increases risk of heart disease and other health conditions, no? So, to sum it up, mas maganda pong magamit yung neutral saturated fat, which is coconut oil, comparative to palm oil, which is harmful saturated fat. Yung olive oil, mas maganda kasi mono unsaturated fat siya. Pero yung smoke point niya, napakababa. Kaya hindi po siya ginagamit pang luto. Usually, we use it for salads.
0: Yes. So, dapat maayos, no? Alam natin kung anong klaseng mantika ang ating gagamitin. Meron naman dito nagpapakonsulta, Doktora Michelle. High blood po ang tatay ko, pero mahilig siya sa maalat na pagkain. Paano po namin unti-unting mababago ang kanyang diet? O ayan, application na siya. Ang galing.
1: Yeah, so we usually say, doon sa asin, pwede tayong magbawas. Ang sinasabi natin ay low salt, hindi no salt, no? And then marami po iba't ibang klaseng asin. Ang problema naman po natin sa hypertension ay sodium. Yung sodium na nasa sodium chloride na asin. So, doon sa Himalayan salt, narinig niyo na po siguro yung pink salt at yan ay mura na ngayon. Dati Doc, I remember very mahal. Ngayon po ay very affordable na ang pink salt, ano? So, ang pink salt kasi may iba't iba ibang composition siya at ibang minerals na nagpapaalat pero hindi sodium ang content niya. That's one option. Second option, pwede po tayong gumamit ng iba't ibang spices.

0: and herbs na ilalagay doon sa ating niluluto so that we do not need to use more salt para may lasa. Yun lang naman ang gusto natin eh. We add more salt para mas malasa siya. For example, garlic powder, onion powder. Itong mga to nag-i-increase ng umami taste without adding salt, without adding sodium. So, unti-unti po natin gagawin yon. Hindi po biglaan kasi kailangan po tinuturuan ang taste buds. Minimum po ng 3 to 4 weeks na tinuturuan ang taste buds. Meaning consistency. Every time na magpe-prepare, yun at yun ang ibibigay natin para po matuto ang ating taste buds. The next time na kumain ka ulit, let's say you eat outside, you will notice sobrang salty na nung nakain mo. Kasi yung taste buds mo, iba na ang nakasanayan niya.
1: Yes. So, ayan ha. So, pagpunta po ninyo ng grocery, may tanong kasi dito sa tungkol sa pag nag-grocery daw sila, ano daw ang dapat nilang unahin? So, punta po kayo doon sa spices na section. Tingnan nyo, hanapin ninyo yung mga sinabi ni Dr. Michelle. Pag-aralan nyo rin paano mag-gumamit ng mga thyme, mga basil, mga parsley. Kasi yung mga spices and herbs na yon, talagang pag ginamit ninyo yun sa pagluluto ninyo, mababawasan po yung paggamit po ninyo ng sodium chloride o yung table salt na kung saan eh delikado po yung tataas po talaga ang sodium content ng ating dugo at it might lead to hypertension. So tapos na tayo sa high blood, Dr. Michelle. Punta naman tayo dito sa isang pasyenteng may diabetes. Tamang-tama kasi diabetes awareness month ngayon. Ang tanong niya, meron po bang paraan para ma-reverse o makontrol ang aking blood sugar sa pamamagitan ng healthy diet?
0: The answer is big yes. Big
1: yes.
0: Yes. No? So, good news. Actually,
1: good
0: lagi
1: news.
0: Siyang good news. Ang diabetes kasi should not be a lifelong diagnosis. Dati ang alam natin, once na-diagnose ka ng may diabetes, forever ka ng may diabetes. And by the way, lahat po yan ay nag-uumpisa sa insulin resistance. At ang pasyente ay nagkakaroon ng pre-diabetes. Kaya ang gusto natin, at pre-diabetes pa lang, ma-reverse na. Kasi yun ang reversible part. That's the reversible level ng insulin resistance. No? Nitong sakit ng diabetes, pre-diabetes stage. Now, once na-diagnose na po tayo ng diabetes, ang tinatawag na lang po natin dito ay diabetes remission. Yun ang outcome na gusto nating magkaroon. Meaning ng diabetes remission, hindi na po tayo mangangailangan ng maintenance medication para bumaba ang ating blood sugar. Kahit po hindi tayo uminom ng gamot, yung blood sugar po natin ay hindi papasok doon sa diabetes diagnosis. No? Pwedeng pre-diabetes ka or pwede talagang mawala na yung gamot na nasa normal yung blood sugar mo. Dietary intake is crucial. No? Pinaka-importante siya doon sa mga interventions na meron tayong binibigay in lifestyle medicine. Kasi anything that you put inside your mouth can be converted into calories. And yung calories na yun, nako-convert into energy. E ngayon, depende kung ano yung tinake natin. So definitely, sa mga kinakain, doktora, number one na ating intervention ay dietary intake. Caloric restriction talaga. Hindi lang po kasi sugar ang pinag-uusapan natin sa diabetes. Yun po ay old-fashioned approach na. Ang dating alam natin ay laging sugar, laging asukal ang pinag-uusapan. This time, fat has entered the equation. So kahit po ang fats ay pinag-uusapan na rin natin in terms of diabetes intervention, kung dietary intake ang ating i-consider.
1: Thank you, Dr. Michelle. At para sa ating mga kaagapay, hindi lamang po diabetes ang kaya na pong i-control o ibalik no, into parang yung tinatawag nating remission. Meron na rin po mga intervention para po sa halimbawa chronic kidney disease no, and even for fatty liver. So marami na pong mga pinag-aaralan ngayon at mga inaaral pa na ano po yung epekto ng tamang pagkain sa mga sakit na nararanasan natin. Pero dahil kami ni Dr. Michelle ay mga primary care physicians, sinusulong pa rin po namin ay primary prevention. So mas mainam po talaga na ngayon na wala pa po kayong nararamdamang anumang karamdaman sa inyong katawan, ayusin na po natin ang ating pagkain, mag-ehersisyo tayo. Okay, matulog tayo ng sapat na oras, umiwas tayo sa mga bisyo, magkaroon tayo ng malakas na na spiritual na buhay at magkaroon tayo ng meaningful relationships. Yun po ang anim na pillars ng lifestyle medicine. Kasi ayaw po natin na dadami ang may sakit ng hypertension, ng diabetes that will eventually lead to chronic kidney disease or even cancer. Yun medyo nasa end stage na po. So simulan po natin ngayon ang pagbabago. Doktora Michelle, ang dami pa nating katanungan, ngunit limitado po tayo sa ating oras. Kaya mga kaagapay, kung gusto po ninyong kumonsulta kay Doktora Michelle, sasabihin po niya sa kanyang panghuling mensahe kung nasaan po ang kanyang clinic. At iimbitahan ko rin kayo sa kanyang Blue Zone Center na soon ay tatayo sa Guimaras. Kaya Doktora Michelle, tatanungin kita ngayon, ano ang inyong panghuling mensahe sa ating mga kababayan tungkol sa kahalagahan ng masustansyang pagkain para sa buong pamilya? At sa iyong mensahe, sabihin mo na rin kung saan kanila, saan sila pwedeng magpakonsulta sa iyo. Kasi sa dami ng tanong dito, I'm sure dadagsain ka sa clinic mo. Please give us your contact details before as you close, as you give your closing message. Michelle?
0: Thank you so much, Doc. This is really wonderful opportunity to be with you. Dahil Nutrition Month celebration, lagi nating inaabangan yan. Isa lang po ang gusto kong ang na-take away ng ating mga taga-subaybay ngayon. Ang pagkain po ay hindi lang para masatisfy tayo. We don't live to eat. We should eat to live. So kung ano man yung ilalagay natin sa ating bibig, sana po'y pag-isipan natin what will follow after every swallows. Para po may consciousness tayo dun sa mga kakainin natin. You can always reach me. Nasa Facebook po ako, Dr. Michelle Acero Palma. So nandun po yung aking sekretarya. Nasasagot sa inyo kung kayo po yung may katanungan. So aking klinika, nasa Quezon City po, nasa Roses Avenue, at nasa Iloilo City din po at nasa St. Paul's Hospital. Iloilo City ang pinag-uusapan natin. Doon sa Blue Zone, thank you for opening, Doc. Ito po yung ating future na talagang nilulook forward. Ito po ay area in Guimaras Island na piniprepare natin para maging center for longevity. Kung kilala niyo po ang mga Blue Zone, ito po ay areas in the world where people are living longer, over 100 years old with functionality. So dito po ay kinikreate natin yung environment na ang healthy choice ay magiging easy choice. Na kapag ikaw ay nakatira dyan, hindi ka kailangang mag-decide. Yung willpower pwede nating i-bypass dahil ang nando doon is healthy choice na kaagad. Mababawasan yung chances of unhealthy behavior. So again, maraming maraming salamat po. It's an opportunity to be with you. Sana po kayo ay may natutunan sa hapon na to.
1: Thank you, Dr. Michelle. At mga kaagapay, iniimbitahan ko rin po kayo sa Lifestyle Medicine Center namin sa University of the Philippines, Philippine General Hospital. Meron din po ito sa St. Paul's Hospital in Iloilo City and soon in Southern Philippines Medical Center. So it's a growing movement, lifestyle medicine and culinary medicine, because we believe that prevention is better than cure and we need to start at home. So thank you very much, Dr. Michelle. And we will now go to our health meditation. Over to you, Shekinah.
2: Doctors Online, ang health center ng bayan.
3: Health meditation.
4: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali. Ang pamagat, Paano Dapat Magparaya? Iharap ang Kabilang Pisngi. Ang wika mula sa Mateo 5:39. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kapag sinampal ng isang right-handed na tao ang kanang pisngi ng kanyang kapwa, ang gagamitin niya ay ang likod ng kanyang kamay. Ito'y mas masakit kapag dumapo sa pisngi. Sa kulturang Hudyo, ang pananakit na ito'y lubhang na mapanghamak sa dignidad ng isang tao. Sinasabi ni Jesus na kapag may humamak sa ating pagkatao, huwag na nating gantihan ng paghamak din sa pagkatao ang taong iyon. ang gayong pagganti ay magbubunga lamang ng lalong paglala ng kasamaan. Sa halip, ang aral ni Jesus ay huwag gumanti kundi magpakahinahon at kung maaari ibigay pa nga ang kabilang pisngi. Ang pinakamabisang paraan ng pagtigil sa pagkakagalit ay ang pagpapasensya. Tiyak na matatauhan ang taong gumawa ng pananakit sa iyo kung sa halip na ganti ay pangunawa ang isusukli sa masama niyang gawa. Kung susundin ang katuruan ni Jesus, maaaring makonsensya ang gumawa ng pangahamak at maging dahilan ng pagtigil ng cycle of violence. Posible itong mauwi sa pag-aayos ng relasyon at pagkakaibigan. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa katuruan patungkol sa pagpaparaya at hindi paghihiganti sa aming kapwa. Humihingi po kami, Lord, ng kapatawaran sa maraming mga instances sa aming buhay na mas naging madali at first response namin ang paghigantihan ng mga taong nakagawa sa amin ng masama. Alam namin, Lord, right now na hindi po valid ang reason na nasaktan kami o na-invalidate ang aming mga feelings kaya namin ito ginawa dahil hindi mo po inuutos sa iyong Biblia at hindi mo po nais na gumawa kami ng mali sa aming kapwa bilang ambassadors of your grace and your love to each other. Hindi po madali na magparaya o i-let go na lamang kapag kami po ay nasaktan. Hindi po madaling ibigay ang kabilang pisngi kapag po kami ay naka-receive ng injustice o unfairness, unequal treatment. Pero alam namin sa pagkakataong ngayon na ikaw po magbibigay sa amin ng strength. Kayo po, Panginoon, na magbibigay sa amin ng ability na mag-let go. At tulungan mo kaming isuko sa iyo lahat ng aming mga nararamdaman, lahat ng galit, lahat ng tampo, at ang mga urges namin na maghiganti. Dahil alam namin, pag sinuko namin iyon sa iyo, magiging posible po ang pagpapasensya, pag-unawa, at pag-ibig sa kapwa. Nawa po sa lahat ng aming mga gagawin, eh, lagi po namin maging aim, maging goal, ay mag-glorify ang iyong pangalan. Nang sa ganon, marami pa pong mga taong mababahaginan namin ng iyong salita sa pamamagitan ng aming mga actions. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
5: Glosaryo Medico.
6: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
5: Glosaryo Medico.
4: Dyspepsia. Ito ay ang pagkaranas ng hindi maayos o may problema sa proseso ng pagtunaw ng pagkain. Muli ang ating Glosaryo Medico, dyspepsia. Tayo po ay magbabalik sa Doctors Online.
1: Kaagapay, salamat sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy ang 702 DCAS FEBC Radio TV sa pagsasahing papawid sa loob ng mahigit 7 dekada. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghahatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kay na Kayla Escalante, si Kaina Abalon, sa tech na sina Reggie Villena, Nathaniel, Benjo at John B. Reyes sa RTV na sina Aileen Valdez, Jabez Mancho at Angelica Calayag. Salamat din sa ating broadcast engineers at sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online mula Lunes hanggang Biyernes, 2:15 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Ako po ang inyong naging kaagapay sa kalusugan ngayong Biyernes, Doktora Aileen Espina, na nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan.
7: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
8: Sinasabi sa John 3:16, Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan, anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinayan ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na. Akuin
0: mo na. Diba?
2: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
3: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
2: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo stress ka sa work. Hay naku, Mommy, pwede bang forever na lang akong bata?
3: Ikaw naman, anak.
2: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
3: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
2: Pero paano kung hindi ko po kaya?
3: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
2: Pwede ba yun?
3: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
2: So okay lang matakot minsan?
3: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
2: Okay po, excited na po ako tumanda.
4: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s! In ang lahat! Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday!

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz.
1: At syempre, kung kasama nyo si Brian De La Cruz, nandito rin po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin yung mga kaagapay nating present na, no? Nabati na ni Bri yung mga nasa Facebook. Binabati ko rin yung mga nasa YouTube channel. At syempre, sa ating 702 DZAS mobile app, kung yan po ang gamit ninyo para makinig dito sa Inspirations Unlimited, happy listening po sa inyo. At syempre, patuloy po ang pag-invite namin sa inyo na i-download po yan sa inyong Google Play Store or Apple App Store, dahil dyan po ninyo mapapakinggan din ang mga programs na hatid ng 702 DZAS 24/7. At ang kinagandahan yan, libre lamang po yan. Kaya download na!
0: Yan, syempre kaagapay, yun naman yung purpose natin dito na mag-download at mag-install po ng ating mobile application para magkasama mo kami umaga man, tanghali, gabi, hapon man yan, ikaw ay inain dito sa Inspirations Unlimited. At magandang hapon dun sa mga kaagapay natin na nakatutok sa kanikailang mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, ano man ang iyong kapamaraanan sa pakikinig dito sa Inspirations Unlimited. Samahan mo kami hanggang alas 4 impunto ni Abcidi.
1: Yes, at dito nga tuwing Flashback Friday, eh talagang nagre-reminis tayo ng mga ginawa natin noong tayo ay bata pa. Diba? Aalahanin natin yung mga nakaraan. Yung mga pinaggagawa natin, especially noong tayo ay musmus pa lamang. Kaya naman kaagapay, samahan mo kami makipagkwentuhan na kwentuhan tayo dito sa ating ongoing streaming. Feel free na iwan ang inyong mga pabate, mga pa-shout out, at i-mention nyo rin ang inyong loved ones, ang inyong family or friends na nais nyo rin makapanood at makapakinig ng ating episode ngayong hapon. At update nyo na rin po kami, ano ang inyong pangmalakasang merienda. Yes. Ayan, dahil ako po yung ngayon nagkakape na.
0: Ay, wow. Ako kasi tubig lang.
1: Ayun, water. Stay hydrated.
0: Kanina pa tayo nagtutubig, di ba? Para at least hindi tayo mapaos. Kanina pa tayo nagseservisyo sa mga kaagapay natin. Anyway, yes, mga kaagapay, bago tayo magsimula, masarap yung kwentuhan natin kung sisimulan natin ito sa isang magandang question of the day.
1: Yes! Oh. Ano ba ang katanungan today? Nag-isip muna.
0: Ang aking question of the day, ito. Pwede ka rin sumagot pero mamaya na tayo. Kaagapay, ready na? Nakapin na rin yan sa ating FB Live ang ating pong question of the day. Ano ang baon mo? Ano ang baon mo noong ikaw ay estudyante pa? Uulitin ko kaagapay ang ating question of the day. Ano ang baon mo noong ikaw ay estudyante pa?
1: Ayun. Oh. So, kaagapay, iwan nyo ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming at makipagkwentuhan po sa amin ni Bri. Hindi yan limited kung gusto mo ikwento yung baon mo nung elementary ka, nung kinder, high school, college, o kahit hanggang ngayon. Pero hindi. Mm-mm. Hindi pala. Estudyante. Estudyante days pala.
0: Yes. So, yung mga estudyante moments.
1: Oo. Nung estudyante ka pa lang, ano ang madalas mong baon? Yan. Excited kami na mabasa ni Brian ang inyong magiging kasagutan sa aming question of the day. Ulitin lang natin, ano ang baon mo noong ikaw ay estudyante pa?
0: Mm-mm. At syempre mga kaagapay, dahil alam natin na July pa, kasakop pa niya ng Nutrition Month.
1: Yes.
0: Kaya patingin naman kami na mga baon nyo, yung mga binaon nyo noong kayo ay elementary, kinder, high school, or college. Kaya naman, sisimulan na natin ang pagbabasa, Abcidi, ng mga kwentuhan mula sa ating kaagapay na kanina pa sumama sa atin ng umaga. Sabi ni Ate Len Dizon, sabi niya, pera lang po sa halagang piso.
1: Oh.
0: Diba? ang hiwaga talaga ng piso noon. Hindi ko alam pag yung bata pinabaon mo ng piso ngayon, baka ibalik sa'yo. Diba?
1: Ay, oo naman. Pero talaga, iba kasi talaga yung value pa ng piso noon. Especially noong mga panahon ng ating mga parents pa, no? Talagang natatandaan ko laging kwento nila sa isang piso eh. Ang dami na nilang mabibili. Like, kompletong meal na. Eh ngayon, candy. Or baka mahal
0: na ang candy
1: ngayon, no?
0: Dos na ngayon.
1: Wala ng piso.
0: Wala ng piso ngayon. Naniniwala ako na parang wala na atang piso ngayon.
1: Ayun. So yan, thank you so much po sa pag-share niyan. At ito, si Kuya Raul Esteban Oleguera, dito sa ating poster. Ang sagot niya, noong elementary siya, 10 centavos to 25 centavos.
0: Wow.
1: At noong high school naman daw siya, 50 centavo to 1 peso. Ayun. So, doon mo talaga makikita, no? Iba talaga yung value ng mga sentimo noon at ng piso noon.
0: Ito, sagot naman ni Ate Ivy Fernandez. Sabi niya, egg pie bread tapos sunny orange juice na tinimplahan sa cool jug na maliit tapos ilalagay po sa de-plastic na lunch box. Nabutan mo pa to yung ano, sunny orange.
1: Sunny orange. Hindi ko alam.
0: Ito yung kinakanaw.
1: Sunny orange. Like, wait lang. Sige, habang ano, isusearch natin kung ano
0: yung sunny orange. Kaagapay itong sunny orange. Ito yung kinakanaw. Okay. Tapos sa handaan. Tapos yung meron pa mga display sa gilid.
1: Yes, natatandaan ko na. Oo, very nostalgic ang kanyang packaging. Natatandaan ko to. Talagang bote-bote siya.
0: Oo, sunny orange. Ano yan, diyan mo makikita na ano, may handaan kasi lumabas yung bagong ano, yung bagong malaking bowl ng nanay mo. Tapos may mga gilid na ano,
1: may
0: nakasabi
1: na pasa.
0: Oo. Diba? So, alam mo ngayon nagkaroon ng handaan sa bahay niyo. Yun.
1: At ito naman, galing kay Ate Geraldine Jimeno Mangubat. Sabi niya, 25 cents ang baon niya. Pambili daw ng banana queue at buko juice. At ito pa, may sukli pa daw yung 25 cents na yon kapag bumili siya ng dalawang yon. Diba? Imagine. At natatandaan ko, diba dati, pag magkasabay pa tayo umuwi noon, nabili tayo ng tarong.
0: Ay, talaga? Ako hindi.
1: Diba?
0: Ayo?
1: Tarong. Oo. Diba? Tarong.
0: Classmate ba kita?
1: Hindi, wait lang. Office pala yun. Iba pala yung naalala ko. Kaya ano sabi mo?
0: Kaklassmate ko ba si Ab?
1: Mali.
0: Iba. Erase. Kaagapay ha, quick reminder na hindi po kayo magkaklassmate ni Ab ng mga pa... Eto po mga kaagapay, sabi ni Ate Andrea Gabihan, sabi niya, kanin at tuyo, tapos sabi niya na nakabalot sa dahon ng saging. Alam mo, ang sarap talaga nito. Nakakain ka na ba, Ab, sa dahon ng saging?
1: Dahon ng saging, yes. Kapag ano, may budel fight pa nga, di ba? Oo, di ba? Lalo na masarap din yan kapag yung sinaing na isda, di ba binabalot doon? Kung natatandaan mo yung ganong klaseng ulam, yan. Doon ko naranasan ang pagkain sa balat or dahon pala. Nagsagi.
0: Exactly.
1: Ikaw,
0: diba?
1: Naranasan mo?
0: Ako hindi, ano eh, ano to? Lagi yan kasi merong binalot sa ano, sa tunasan.
1: Oy, anong
0: so, pag yung binalot na yon once palagi na ano, na nandiyadyaan, kain ka talaga, talagang mapapalabang.
1: Oo, mapaparami ka ng kain, no?
0: Oo, tsaka tuyo to, knowing ng tuyo. Sobrang sarap talaga ng tuyo, Ab.
1: Oo. At ito, sagot naman ng kaagapay nating si Kuya Ron Jen. Sabi niya,
0: hi.
1: Ang baon niya nung siya'y estudyante pa ay nilagang itlog at saging na saba. The best na pabaon sa akin ng nanay ko. Oo, ang mabigat sa tiyan to, no? Itong saging na saba. Feeling mo parang nagkanin ka na rin.
0: Oo.
1: Diba?
0: At pero hindi ako fan ng saging na saba.
1: Why?
0: Parang okay pa sa akin yung regular na saging. Pero pagkakainin mo yung saging na saba ng parang pinainit,
1: oo.
0: Feeling ko mas okay siya pag naturon na, pag na banana queue. Pero pag yung saba lang, parang nalulungkot ako kasi saba lang siya.
1: Parang nakukulangan ka.
0: Oo.
1: Oo. sige, sige. Sino pa next natin?
0: Ayan, meron pa dito. Ah, matutuwa ka dito. Sagot ang ating kaagapay na si Ate Marilu Dumasig. Sabi niya, wala kasi kami, meron kaming free Nutriban. At giniling na mais sa powdered milk nung panahon namin nung 80s. Kaya healthy ang mga kids noon. Wala kung ano-anong pagkain na nakakasama sa body.
1: Mm-mm. Ikaw ba, nakatikim ka ng Nutriban?
0: Hindi ako nakatikim ng Nutriban. Pero dati, nung payat pa ako, imagination mo, pumayat ako bigla.
1: Oo.
0: Yun, part ako ng feeding program.
1: Oo.
0: Ayun.
1: Ayun. At ito, mula naman sa kaagapay natin si Kuya Vincent Garcia. Ang sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. Noong ako ay estudyante pa way back, elementary, baon ko ay 1 to 2 pesos. Then, ang lunch na baon ay minsan boiled or pritong egg, noodles, at nung high school ay nasa 5 pesos na. At ang lunch ay nagbabaon ng kanin at bumibili na lang ng ulam sa karinderya. Minsan munggo, tapos hingi ng sabaw minsan para makatipid dahil taga-bukid naman kami. Marami kaming tanim na gulay. At nagbabaon ako ng pritong talong at pritong okra. At may sawsawan pa na bagoong hipon. Uy, wow, panalo. At sabi niya, minsan nakikipag-swap sa akin yung teacher ko sa baon niyang karne. Nung tertiary na, yun, tumaas na, naging 20 to 25 pesos na ang kanyang baon. Dahil afternoon class lang ako kumakain at sa bahay na daw siya pumaano, bago daw pumasok sa eskwela. And pamasahin na lang daw, papunta at pabalik ang baon niya. Pero nakasurvive sa biyaya ng Panginoon.
0: Amen.
1: Galing naman, kumpleto ang kwento ni Kuya Vincent.
0: Dapat no? Ganun, mga kaagapay, yung nakaka-inspired. Hindi kayo bahala kung paano nyo gustong ikwento. Ito, sagot ni Ate Lori Santos. Sabi dito, Aba, wala daw siyang baon. Tubig lang po. Lapit lang po kasi ng school namin. Umuwi lang ako. Pero, minsan, di na ako pinapalabas. Wala. Tubig lang. Winiwit lang namin yung uwian. Nag-aalmusal naman ako. Kaya okay lang. Sabi niya, happy, thank you and happy Friday sa inyo. Listening daw siya mula dito sa Pandi, Bulacan.
1: Ayun. Hello po sa inyo. Si Ate Ellen naman. Ellen Calzado. Sabi niya, ang kanyang baon nung siya'y estudyante pa lamang ay okoy dilis at rice. Meron pang kasamang kropek, banana cue, palamig, suman, peanut butter sandwich. Wow.
0: Ang dami.
1: Diba? Thank you po.
0: Ang dami naman nung mga pasik laban ng mga kaagapay natin dito. Dapat pala to ano, Inspirations Unlimited hashtag Pasik Club Edition. Ito sagot ni Tinsa Ramirez. Sabi niya dito, ang baon ko po ay yung paninda namin na chocolate na.
1: Ayun.
0: At iba't ibang klase pa ng pagkain na matatamis. Sabi niya dito, need ko munang maibenta at maiubos ang aking paninda bago ako magkaroon ng pera. Kapag hindi na ubos, di pwedeng gastusin ang benta dahil wala ang puhunan sa tinda. Kaya tamang tikim lang ng isang chocolate, pwede na yun. Basta madaming tubig ang baon, busog na.
1: Ayun, chocolate. Parang natatandaan ko yung ano nga ba yun? Ibang candy pala yun. Sorry.
0: Anong candy to?
1: Basta yung may chocolate something. Anyway, honey. Ito basta... Ayun!
0: Ayun. Chocomani. Ano pa? Ayan.
1: Ayun. Ang galing mo. Nabasa mo yung isip ko.
0: Diba? Kasi nga, when you are reading your minds, you read the mind.
1: Oo. Pero ito, basahin natin yung sagot ng kaagapay natin si Shekina Avalon. Ayan. Napadaan siya sa live streaming natin.
0: Hi, Sheki.
1: Nung elementary daw, ang baon niya ay chamito. Chamito ba yon? Sabi
0: niya. Oo, tama.
1: Saka yung Dutch meal daw.
0: Ay, mahal na. Oo. May Dutch meal ni.
1: Oo, diba? Talagang kakaiba na mga baon ngayon, bata.
0: Kakaiba na yung baon mo, Shekina. Alam mo, Shekina, ikaw talaga ang batang pinagpala.
1: Oo, diba? Shekina Grace.
0: Diba? Ang sarap naman ng mga baon niya. Pero yung chimito, sumabay dati kay Yakult yan.
1: Oo nga.
0: Ano pero yan si chimito color blue?
1: Oo, totoo. Tapos yung korte ng ng lalagyanan niya ay medyo, basta maliit, diba?
0: Oo, maliit din. Tapos kulay blue yon. Kaya si Yakult naglabas din ng kulay blue na Yakult.
1: Ah. Oh. Pero light yun ni, eh. 'Di ba? Light yung color blue ng Yakult. Nag-usap about ano?
0: Hindi basta may blue.
1: Oo.
0: Blue yun. Parang, yan, blue to blue yun. Sige, bumayag tayo dito. Sabi pa dito ng ating kaagapay na si Kuya John Lawrence Caceres Andaya. Sabi ni Kuya John Lawrence, tama na po yung 5 piso po. May nanlilibre naman. Wala, nabulol na. Paano to? Sabi ni Kuya John Lawrence, sabi niya, tama na po yung 5 piso kasi may libre naman pong feeding program. Mm-hmm. Ewan ko lang yun. Sabi niya, big shoutout po mula po sa Cavite kay Nanay Amor, kay Tatay Adolfo, sabi niya, kay Ikan Family, kila John Paul, kay Zairine, kay John Rick, at kay Angel. Hello po. Mm-hmm. Salamat po sa pakikinig.
1: Ayan, thank you po. At dito sa ating ongoing streaming, nagpapabati si Kuya Vincent Garcia. Ayan, malamig at maaraw daw na umaga dun sa UK while watching daw. Kumakain siya ng breakfast. Ang ulam niya ay sinigang na salmon head. At good afternoon din daw sa Garcia and Valeros family sa Nueva Vizcaya. Ayan. Happy listening po!
0: Yes, yan naman yun mga kaagapay. Kaya naman po, sa lahat po ng mga kaagapay namin na gustong mabasa ang kailang komento, kaagapay, punta ka lang po sa Facebook page ng 702-DZAS-FEBC Radio at i-click na ang amin ongoing live. Dahil po muli ang aming question of the day, ano ang baon mo nung ikaw ay estudyante pa? Mamaya mga kaagapay, mapakikwentohan natin ang iba't ibang uri ng baon sa pagkakataon na to. Muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon. Games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.
1: Yes! And we're back mga kaagapay. At kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At kami pa rin po ang inyong kasama, Absidy Ferrer Tabua.
2: At ako pa rin po si Brian De La Cruz.
1: Yes. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ang ating mga kaagapay. At ito ang, ano ang baon mo noong ikaw ay estudyante pa?
2: Ikaw kaagapay ay musmus pa lamang, di ba? Wala pang kakayahang bumili ng sarili mong pagkain at syempre nang hihingi ng baon sa magulang. Muli ulitin lang po natin ang ating question of the day. Ano ang baon mo noong ikaw ay estudyante pa? At kanina nga, Ab, nabasa natin ang mga komento ng mga kaagapay natin. Almost the same sa mga palagian natin na babaon nung tayo ay elementary, high school, at college. Pero syempre, may iba't ibang klase ng combo. Ayun,
1: combo.
2: Ano combo meal to, di ba? Iba't ibang klase ng combo na mga pagkain natin. Number one na dito, Ab. Ang sabihin natin, no, siguro sabihin natin ito na prime time. Wow! Prime time, all-time favorite. Ang kanin at pritong itlog. Ayan, shout out sa mga tropa natin dyan na kahit walang ulam, itlog lang sapat na, di ba? Kaagapay, ito yung pinakasimple at pinakakaraniwang baon, una sa lahat,

0: ano, tipid ka na.
1: Oo.
0: Syempre, busog ka pa.
1: Ayun, oo. Healthy pa, di ba? Talagang mayaman sa protina ang pritong itlog. At ito, meron pa. Meron pa isang combo na madalas natin makita sa mga baunan natin or sa mga baunan ng ating mga kaklase. Ito ang kanin at hotdog.
0: Wow!
1: Ito yung mga paboritong baon eh, ng maraming kabataan noon, ngayon, at magpakailanman. Diba? Kasi mabilis lang siyang ihanda. Diba? Ipiprito mo lang, tapos yun na. Meron ka ng baon sa pagpasok mo. Kaya
0: pero ikaw, anong gusto mong hotdog? Ako kasi gusto ko yung sobrang daming cheese.
1: Ah, gusto mo pala yung ganun.
0: Gusto ko ma-cheese ng hotdog. Parang feeling ko pag walang cheese yung hotdog, ay, ang lungkot yung hotdog. Parang ganun. Hotdog na malungkot.
1: Ako, as long as may ketchup akong maisasawsawan, okay na sa akin kahit anong klaseng hotdog.
0: Talaga?
1: Pero okay lang din kung cheese dog. Kasi ang sarap ka din pag cheese dog. Kasi hindi mo na kailangan dagdagan pa ng kahit ano eh. Kasi may lasa na siya. Lasa
0: oh,
1: na
0: yun
1: cheese.
0: Na yun. Diba?
1: Oo, diba?
0: Ito, shoutout sa mga tropa natin. Siguro shoutout sa mga tropa na to, no? Yung talagang, ito pag ito yung baon ko, Ab, talagang may kasalo ka eh. Talagang may sasalo sa'yo, di ba?
1: Ano
0: yan? Ito yung kanin at adobo. Ano mang klase yan? Manok man, baboy man niya, kangkong na adobo. Ano mang adobo yan? Kasi ano mo kaagapay? Ito yung pinakasikat na baon at dahil hindi ito mabilis, mapanis. Aminin nyo, umaabot ng gabi.
1: Oo. Totoo yan. At minsan nga hanggang kinabukasan eh. Di ba? Pwede pa siyang ulamin. Kaya talagang pangmalakasan yung adobo. Ikaw, anong klaseng adobo ang favorite mo? Baboy?
0: Atay.
1: Baboy, pork. Pareho pala. Atay din ng ano?
0: Baboy.
1: Ng chicken. Baboy.
0: Okay.
1: Parang
0: sarap
1: ko mas masarap ng chicken. Liver, diba?
0: Ay, oo, manok pala.
1: Ayun, diba?
0: Oo, tama, manok pala.
1: Oo, tsaka napakadaming luto ng adobo, diba? Adobong baboy, adobong manok, adobong sitaw, adobong atay. Diba, anda? Adobo.
0: Diba? Adobo kaya lang, adobohin mo, ganon. Ano pa dyan, Ab, yung iba?
1: Ayan, ito next natin. Ayan, isa dito sa mga favorite ko nung bata pa ako. Ngayon, hindi na kasi ako masyado nagaganitong food.
0: Tsaka ano yan, kapag meron yan, grabe ang yaman, parang ganun. Parang grabe ang yaman mo, parang gaganun ka.
1: Oo, ito ang kanin at tosino.
0: Yes!
1: Ayan, kumbaga talagang panalo dahil manamis na miss yan at malinamnam na ulam yan eh. Diba? At madalas nating baon tuwing may special. Kumbaga, parang special yung baon mo kapag may tosino ka, diba?
0: Exactly!
1: Tapos isasaw-saw mo sa... Ako kasi gusto ko sa suka. Para naglalaban yung tamis niya, tapos may asim, tapos medyo lagyan mong pepper. Ay, panalo.
0: Alam mo ano, hanga ako sa ganyan, yung tosino tsaka suka. Ako naman, ang gusto ko dyan, ketchup.
1: Talaga? Ketchup? Wow!
0: Oo, tosino ketchup ako. Parang... Though maganda din naman ang tosino tsaka ano, tsaka suka, pero iba kasi ang ano eh, ang tosino at ketchup.
1: Oh.
0: Parang perfect combination siya.
1: Oh,
0: parang mapapangata ka ng perfect combination.
1: Parang nag-iba na yung tono ng perfect.
0: Ay, iba ba yun?
1: Anyway, ayun. Ano yung next natin?
0: Ito, para naman sa mga tropa natin na maano to, mga almusal. Parang mo, bago pumasok almusal, tapos baunin na lang to, ha? Yan. Ako, paborito ko to. Pandesal siya kami palaman lang.
1: Ayan. Anong
0: kahit anong palaman, ha? I mean, sa sobrang love... Dati kasi, doon yung nadugpa kami sa Muntinlupa, Ab. Yung, ano, yung panideria doon, harap lang namin. So, talagang bibili ka talaga ng pandesal.
1: Oh.
0: Ngayon dito na nasa San Pedro kami, parang may dadayuhin ka pa, diba?
1: Medyo malayo.
0: Grabe, Ab. Talagang ano, talagang ang layo. Pero, ha, ang pinaka-perfect talaga na combination ng mga tinapay, una, keso.
1: Ayan, keso.
0: Diba? Pangalawa, ito hindi ko to favorite, pero sinasabi lang masay, peanut butter.
1: Bakit di mo favorite? Ang sarap kaya niya malinamnam.
0: Depende. Diba? Siguro depende sa peanut butter. Pero hindi talaga ako, alam mo dito sa bahay, dalawa peanut butter namin, hindi ko pa natitikman yung peanut butter.
1: So, iba pala trip mo.
0: Oo. Talagang mas gusto ko yung ano, parang mayonnaise.
1: Ayun, mayonnaise. Diba?
0: Yun. O di kaya yun. Ano, magluluto na lang ako ng itlog tapos yung ipapalaman ko, ganun.
1: Oo. Ayos din. Masarap. Diba? Nakakagutom tuloy, no?
0: walang pandesal ng ganitong oras. May
1: yun nga eh, tuwing umaga lang. At syempre may mga nauuso na no, malunggay pandesal.
0: Yes, diba? Hindi mo na realize, 'di ba? Sinasakop na tayo ng malunggay pandesal.
1: Oo,
0: ang dami na sa kanto.
1: Oo, talaga makikita mo sila, mga nakabike. At ito, isa pang pamalakasan, kung may pandesal, meron ding monay.
0: Oo, combo diba? Yan eh.
1: Isa yan sa mga favorite din ng mga Pinoy na klase ng tinapay, 'di ba? Kasi malambot yung monay eh. At talagang swak na swak pang merienda. At gaya din ang pandesal, kahit anong palaman, di ba?
0: Tsaka ano, pero sa akin ang monay, ang perfect yung giniling.
1: Giniling?
0: Oo.
1: Talaga?
0: Yung ano, yung parang papuntang ano, pa burger.
1: Ah, alright. Siguro parang burger patty. Ganun.
0: Oo. Pero nakatikim ka na ab ng monay ice cream.
1: Hindi pa.
0: Masarap ang monay ice cream. So ayan ang ano mo, ang assignment ko mo ngayon. Ayan. Okay. Ano, papa-comment tayo mga kaagapay. 'Di ba masarap monay ice cream? O comment down po kayo diyan. Comment down po kayo.
1: Sige,
0: monay ice cream number one.
1: Number one.
0: Oo nga, panalo 'yun, monay ice cream.
1: Sige. Pa-try gaya. Ano, sino pa next? Ano pa next natin?
0: Ayan, eto na. So, yung iba dito, talaga mga classic na ano to, mga classic na baon natin.
1: Ayan.
0: Mga kaagapay.
1: Ito
0: ay hindi mawawala. Sabi nga nila, pag wala kang ano, parang pag hindi gaal, pag alam mo, pag hindi ka mahilig, magsabi natin, magkumain ng ano ng madami pag umaga.
1: Oo.
0: Or syempre madaling araw.
1: Oo.
0: Nandyan ang
1: ano?
0: Sky Flakes.
1: Ayaw. Yan. Yung mga crackers, di ba? Yung mga walang palaman na biskuit, di ba? Yan yung minsan gusto natin. At pinapares natin minsan sa mga, yun, kunyari, gusto mo kape.
0: Tsaka ano yan, OG yan.
1: Totoo. Natatandaan mo ba nung bata ka pa?
0: Diba?
1: Pinapakain tayo niyan pag may sakit.
0: Ay, ako hindi. Pag ako makain ng Skyflix na may sakit ka.
1: Diba? Hindi. Parang kakombo ng ano pa nga yan eh. Royal.
0: Ay, hindi.
1: Hindi
0: talaga.
1: Ako lang ba yun?
0: Ayan na. May nag-comment na sabi ni Ate Rosalinda Gomez. Sabi, opo, masarap yung monay at ice cream. Sabi ko sa'yo, monay ice cream palaban yan. Sobrang sarap niyan.
1: Sige nga, maisubukan nga yan.
0: Ayan, ito na. May nag-comment pa si Ate Rubiclet. Sabi niya, ay, ginawa po namin yan pala, monay ice cream. Sarap kaya niyan. Sabi, dito po kami sa Harmony Hill Moon Zone, South San Jose del Monte, Bulacan. Take mo ab.
1: Sige.
0: Promise.
1: Sige.
0: Monay
1: mamaya,
0: tsaka ano.
1: Na ako. Siguro
0: ay, yan ang gusto ko.
1: Baka mamaya, bibili na ako. At ito, isa pa sa mga favorite natin, no? Parang gusto kong pag-isa-isahin na to eh. Itong Hansel, Fita at Rebisco, 'di ba? Yung mga biskwit na 'yan ay part talaga ng ating childhood.
0: Sobra.
1: Diba?
0: Parang, lalo na 'yung ano,
1: kasama 'yan sa lunchbox natin.
0: Ay, pang-ano lunchbox. Wala kasi akong ganoon.
1: 'Di ba? May mga ganoon, may lunchbox pa tapos may parang terno-terno. Yung mga
0: hala, public school kasi ako. Kaya ano sa atin, baonan lang o, lagay mo kaagad. Wait, yung bag mo, lagay mo kaagad, di ba?
1: Ganun agad, sasalpak mo agad sa bag mo. Pero yun, isa yan sa mga natatandaan ko nga, binabao natin nung tayo ay estudyante pa at bata pa. Diba?
0: Sobra, lalo na yung fita, grabe yung fita, ano, yung nauso yung kalahati tapos ano, ibibigay mo, di ba?
1: Yung commercial, nakita ko nga yan. Pero ano pa yung mga meriendang madalas natin kinakain ng bata pa tayo or yung
0: ayan,
1: baon natin.
0: Ito mga ate, medyo social ka na nito. Parang
1: ayan.
0: Okay, parang alam mo pero yung magulang niya parang mapagano, parang mapareflect ka. Parang alam mo pero yung magulang mo parang ganoon. So ito pag-iisahin ko din yung bread pan, yung lemon square at yung mga mamon.
1: Ayan, mamon. 'di ba? Isa 'yan sa masarap talaga dahil tayo meron tayong pinagmamalaking mamon dito sa San Pedro, 'di ba?
0: Yes.
1: The OG mamon.
0: Yes, so, punta ka lang sa Secret.
1: PM niyo po kami kagapay.
0: Oo, PM niyo kami kung saan makakakita ng masarap na mamon sa San Pedro, Laguna. Yun po ang ipinagmamalaki namin.
1: Yes. At ito pa, isa pa sa mga...
0: Ay, wait, lang may sabihin pa ako.
1: Ano?
0: Alam mo ba, masarap ang lemon square na ano na cheesecake. Di ba kainin mo, tapos lagi mo ng tubig.
1: Bakit?
0: Ang creamy.
1: Talaga?
0: Oo nga! Tingnan mo tayo mo, di ba ano kakayan ka ng lemon square?
1: Ang dami ko namang assignment.
0: Tapos, lagay mo ng tubig, ang creamy.
1: Sige. Ang dami mo namang pinapatry at assignment.
0: Okay, madami kang assignment ngayon. Gaganyan talaga pag mga lumaki sa ano private school.
1: Bakit gano'n? Pero masarap naman din yung ano yung cheesecake kahit walang tubig.
0: Hindi ko baga parang pag... Ano mo na, parang iba na kasi yung lasa niya.
1: Sige. Tatry natin yan. Sige, bibili na rin. Isasama ko na rin sa bibili.
0: Madami kang mga ano ngayon, grocery.
1: Oo. At ito pa, isa to sa mga favorite natin nung tayo estudyante pa. Yung Zesto na juice, yung Yakult.
0: OG.
1: Oo. At syempre, ito isa pa sa mga indicator kung ikaw ay rich kid, no? Pagbaon mo.
0: Oo.
1: Pag meron kang chocolate drink, diba?
0: Sobra. Parang ano yan eh. Syempre kami sa public school kami. Para pag may nakita ka, hala, meron siyang ano,
1: Chucky.
0: Parang, hala, ako meron ako tubig.
1: Diba? Yun.
0: Pero aminin mo, diba? Lahat yan, ang sarap kapag make a share.
1: Ay, oo. Totoo yan. Talagang, isa yan sa mga bagay na pwede natin gawin, no? I-share natin kung ano yung meron tayo.
0: Sobra-sobra ka ba magbaon?
1: Sapat lang nung estudyante pa ako. Very ano lang. Kumbaga, yung portion lang na kaya kong ubusin, ganun. Ikaw ba? Marami ka magbaon before?
0: Ganun din, sapat lang din. Kasi nga ano nga, pero diba, iba kasi kapag sinishare mo yung mga baon mo. Aminin mo, diba, ang sarap na, pero ako, madami akong baon kapag tanghalian.
1: Ayun, oo. Diba?
0: Talagang nakikipagpalit ako ng ulam. Kasi nag-private school din ako for 2 years lang. So, pero wala akong lunchbox. Ano lang yan, parang yung bagbag lang na lalagyanan.
1: Oo. So, yun pala. Kasi nga, sharing is caring.
0: Yes. And syempre, 8 minutes bago tayo magtapos. Oo, may naalala tuloy akong verse regarding about ano to, yung pakikipagkapwa-tao natin.
1: Ayan.
0: Alam mo yun yung pagiging mapagbigay. Shoutout dito sa
1: kaya
0: mga...
1: Kaya mo pala nabanggit ang pag-share.
0: Diba kasi aminin natin, di natin alam bakit yung baon hindi siya masarap pag hindi sinishare.
1: Oo, yun nga. At kagaya nga nung pag sa chips, kunyari, kukuha ka sa iba.
0: Ang
1: inaalok
0: sarap.
1: Inaalok na iba. Parang bakit ang iba lasa nung chips na galing sa iba.
0: Parang ano lang yan parang yung... bakit yung steak, hindi na siya masarap pag meron ka. Pero pag shinare mo, ang sarap-sarap.
1: Diba?
0: Parang pansit canton. Yung pansit canton, di ba? Ang sarap pag may kasama.
1: Yes, oo. Kasama natin yan nung tayo yung mga nagtitesis pa, di ba?
0: Kaya ito yung verse, mga kaagapay. Ang sabi dito sa Proverbs 11, verse 25, mula po sa Ang Bible, Binay Version. Ulitin natin. Proverbs 11, verse 25, sabi dito sa Ang Bible, Binay Version. Ang taong mapagbigay sa kapwa, gaganda ang buhay. Tumutulong ka sa iba, tutulungan ka rin nila.
1: Ayun, napaka-ganda namang reminder, no? Sa bawat isa na sabi nga sa Proverbs kapag natuto kang magbahagi ng iyong pagpapala or nararanasan mula sa Diyos, alam mo yun, ang Lord ang magbabalik niyan sa'yo in due time. At kung siguro kung may take away tayo, no? Or may babaunin tayo sa napag-usapan natin today. Speaking of baon, di ba? Ito yung baon na hindi lang dapat nalilimitahan ng pera or ng pagkain, pero yung ang baunin natin is yung yun nga gaya nung sabi mo, Bray, kanina, no, yung pagiging ano natin, mapagbigay, di ba, mapag share, no, at yun yung ating malasakit sa ating kapwa every single day of our lives, kasi in that way, di ba, napapapurihan natin yung Panginoon.
0: Yes. So, kaya ano din, no? Iba rin kasi yung mapagbigay ka na alam ng mga tao. Kasi pag mapagbigay ka, yung overflow, di ba? Yeah. Sabi nga lang, you cannot give what you don't have. Pero kung ano yung kaya mong ibigay, yun din naman yung pagkakataon na tutulungan ka rin ng tao once na tinulungan mo din sila. Grabe, wrap up na tayo. Pero ang sarap. I-promise mo, titikman mo yung ano, Monay na ice cream. Ayun, nadami naging request dito. Tsaka yung ano,
1: grabe ka yung...
0: yung mga ano to, yung cheesecake with tubig.
1: Sige, sige. Update kita. Update kita pag nakabili na ako ng mga yon.
0: Hay nako, kaagapay. Maraming salamat po. Bago tayo magtapos, magpasalamat tayo sa mga nakaagapay natin dyan po sa ating production side. Kay Kuya Reggie Villena, John B. Reyes, Nathaniel Peralta, Benjo Murano, at syempre si Kuya Benji Musura. At syempre po sa ating RTV team na si Ate Aileen Valdez.
1: Ayan. Thank you so much din sa mga umagapay sa atin sa Bukawi Transmitter side. Thank you po sa inyong assistant. At sa inyo mga kaagapay na nakipagkwentuhan sa amin ni Bri ngayong Friday afternoon. Maraming maraming salamat. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
0: Muli kaagapay, ito po ang Inspirations Unlimited. Bye!

0: Agency na ina-anticipate ang kalamidad o sakuna kaysa umaksyon kaagad. Sabi ng dating mambabatas sa paggamit ng Project NOAA na makapagpapatayo ng foolproof defense system, magagarantihan ito ang gobyerno ng long-term stability na kailangan baguhin ang anyo ng mga kanayunan sa isang maunlad na sentro ng ekonomiya. Nanawagan din si Barbers para sa isang mahigpit na batas na ipagbabawal ang pondo sa anumang flood control assets, maliban na lang kung isinuri at malinaw ito sa Project NOAA's strict parameters. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Pinalalakas patuloy ng Department of Education ang mga programa nila para sa mental health at reporting system. Ito anila ay parte ng mas malawak na hakbang sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga estudyante sa loob ng mga paaralan. Kasunod ito ng mga serye ng pagbabanta sa mga paaralan at iba't ibang bahagi ng bansa na nagbunga ng pangamba sa publiko. Kabilang sa mga hakbang ng ahensya ay ang pagpapalawak ng mga helpline at reporting mechanism para sa mga mag-aaral na nangangailangan ng tulong, paglulunsad ng active attack safety drills, pagpapalakas ng school safety audit, pati na rin ang paglalagay ng CCTV at metal detectors sa mga paaralan. Sinabi pa ni DepEd Secretary Sunny Angara na dapat ding pagtuunan ng pansin ang mental at emosyonal na kapakanan ng mga estudyante, hindi lamang ang active shooting drills. Samantala, minamadali na rin umano ng ahensya ang pag-hire ng aabot sa 10,000 school council associates kasunod ng pag-aproba ng Civil Service Commission ng mga qualification standard nito.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Nagkakaisang tinig ang pagbabatikos ng mga senador ang pinapakalat na video ng China na nagpapakita ng isang unggoy na nakabarong Tagalog at animoy isang tutang sunod-sunura na sa dalawang kamay na kumakatawan sa Estados Unidos at Japan. Ipinakikita rin sa naturang video kung paanong sapul sa isang water cannon na pinakawalan sa isang barkong pag-aari ng China. Pinangungunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagkukondena sa hakbang na ito ng China. Gayun din, binigyan din ni Senator Robin Hood Padilyang hindi katanggap-tanggap ang ginawang videong ito ng China. Para naman kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, sobrang pag-aalipusta ang ginagawang ito ng China, lalo na at ipinakikitang normal ang karahasan sa usapin ng West Philippine Sea. Wala anyang bansa na may paggalang sa sarili ang gumagawa ng ganito. Gayunman, sinabi ni Zubiri na hindi yuyukod sa ganitong pagkababa at pag-aalipusta ang Pilipinas. Maari anyang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa usapin ng teritoryo sa West Philippine Sea, ngunit hindi ito ang nararapat na paraan. Gayunman, binigyang din ni Zubiring patuloy na isusulong ng pamahalaan ang pag-aangkin ng naturang teritoryo batay sa 2016 arbitral ruling ng United Nations. Matatandaang sa ilalim ng liderato ni Zubiri ng Senate President pa ito nang magpalabas ng resolusyon ng Senadong nagdedeklarang pag-aari ng Pilipinas ang pinag-aagawang teritoryo.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nagsisimula na ang pagtalakay ng Technical Working Group na binuo ng House Committee on the Welfare of Children ukol sa mga panukalang batas na magpapatupad ng regulasyon sa paggamit ng social media ng mga bata sa bansa. Namumuno si Pasig City Representative Roman Romulo sa nasabing working group na ang layunin ay tutukan ng iba't ibang panukalang batas upang tiyakin ang kaligtasan at maproteksyonan ang mga bata sa digital environment. Kabilang sa mga panukalang ang House Bill Number 9965 na iniakda ni House Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Representative Sandro Marcos na naguutos sa Department of Information and Communications Technology at Department of Education na isama sa K-12 curriculum ang digital literacy and ethical use of social media. Sa ilalim nito, ipagbabawal ang social media accounts para sa mga batang 13 taong gulang pababa at papayagan naman ang 13 taong gulang hanggang 17 taong gulang na maka-access sa platforms pero dapat ay may verifiable parent consent and supervision. Sinabi ni Speaker D na hindi nais ng panukalang malayo ang mga bata sa teknolohiya.

0: kundi nais lamang nitong tiyakin na hindi nito maging biktima ang mga bata.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sa kabila ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang bahagi ng Metro Manila, nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Makati sa kanilang mga residente na huwag magpanik. Kasabay din ng kanilang paalala, lalo na sa vulnerable sector, na mag-ingat at manatiling alerto. Nabatid na kadalasan na ang nararanasan ay mild symptoms lamang ng COVID-19, kung saan nakaka-recover din agad kapag may sapat na pahinga habang nasa bahay. Ngunit muling habilin ng Makati LGU na mas maigi pa ring magpakonsulta sa mga health centers at hospital ang mga nakatatanda, mga buntis, lalo na ang mga individual na may malubhang karamdaman kung may sintomas ng COVID-19.
1: Ulat Panahon.
2: Nakakaapekto ang habagat sa extreme northern Luzon. Nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Batanes at Babuyan Islands dahil pa rin sa habagat. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot naman ng localized thunderstorms. Ang araw ay lulubog mamayang alas 6:29 ng gabi at sisikat naman bukas ng alas 5:36 ng umaga.
0: Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies: US dollar 61 pesos and 64 centavos.
2: Canadian dollar 43 pesos and 90 centavos.
0: Australian dollar 43 pesos and 11 centavos.
2: Singapore dollar 47 pesos and 80 centavos.
0: At Saudi Riyal 16 pesos and 42 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga kawikaan, Kabanata 22, Talata 8, ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan.
1: Hudyat Balita.
0: At iyan ang kabuuan ng mga balita hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Biyernes at 17 ng Hulyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan.
2: At ito naman si Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Ang oras, alas 4:45 ng hapon.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Bishop Ruben Abante para sa ating panalangin, para sa ating bayan. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po at kami na iyong mga anak. At kahit saan, sa mahal naming bayan na ito, kami magkaroon ng palanginan. Marami kaming pangailangan, O Diyos. Marami kaming hinaharap, mga kabigatan, mga challenges. O Diyos, dumadalangin po kami, hindi lamang ng kamalayan, kaparaanan para sa aming mga namumuno, kundi mismo, Panginoon, kalusugan para sa aming bayan. O Diyos, lalo na sa mental health at sa kung ano-ano pa ang maaaring maging kabigatan po sa aming bayan sa health issue. At magkaroon ng access ang aming mga kababayan sa lahat ng maaaring pag-abot ng aming pamahalaan, mga doktor. Proteksyon para sa aming mga health workers, kalakasan para sa kanila. At pagbangon po namin sa lahat ng aming pinagdaraanan. Ito man, O Diyos, ay sa kaisipan, pinansyal, o kaya naman sa bagay, O Diyos, nababalot kami ng lahat ng parabang walang kapag-apag-asa, mga uncertainties, sa pamamagitan, Panginoon, ng pananampalataya kay Kristo Jesus. ang lahat ay aming pinapanalangin. Buksan namin ang aming isip, ang aming kalooban, sapagkat isa lamang ang simulain po lahat ng ito, na kilalin ng lahat ng aming mga kababayan si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, at susunod dyan kung lahat ang lahat ng kanyang biyaya ay sumaamin lahat. Lord, Panginoon, salamat po sa bagay na ito, na ang mensaheng ito sa pamamagitan ng panalangin ay maihayag sa lahat. Sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen.
1: DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Real Travels.
5: Value for money.
1: Food trip.
5: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
5: Because adventures are the best way to learn.
6: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel host for this episode. And ngayon guys, nandito pa rin tayo sa ating Dubai Travel Series. And today, you will join me sa day in the life ko dito sa Al Seef, Dubai. So tara, let's go! So yun guys, no, bali actually sa Al Seef po kami nag New Year. We celebrated sa may bandang gitna ng Al Seef kasi nandun daw yung one of the best fireworks display sa Dubai. So nung gabi, pumunta kami doon. So parang naisip namin, what if like the next day we will go there ng hapon naman para naman makita namin yung Al Seef sa morning. So, bale, pumunta kami after New Year and talagang nakita namin yung Al Seef in its daylight beauty. Sobrang ganda, guys, kasi para pala siyang isang napakalaking port and napakadaming pwedeng gawin talaga dito. So, we went there and nagulat ako kasi ang Al Seef pala, meron pala siyang dalawang parts ng location. So, the first part is the contemporary part, guys. Nandito yung mga modern na boat, nandito yung mga picturesque places na pwede ka talaga magpicture. If nakikita nyo guys, nandito ako sa may dock. Actually, ang daming docks dito sa may Al Seef. And ang sarap lang maglakad-lakad. You can see some yachts, you can see different types of buildings then. And it actually reminded me of Hong Kong's Victoria Harbor. And if makikita nyo guys, ito yung contemporary part ng Al Seef. And merong mga golf cart dito pag tinatamad ka maglakad. And ang sarap lang dito maglakad-lakad kasi syempre after New Year, wala masyadong tao kasi pagod lahat. So nakuha namin yung Al Seef na wala talaga masyadong tao if nakikita nyo sa video. And ang ganda, ang daming mga restaurants to eat. And dito mo makikita yung napakalaking Christmas tree. So, ito guys yung Christmas tree na nakita namin yung New Year. So, napakalaki pala talaga niya. Very giant. And after 5 minutes of walking, nakalating na kami dito sa old part ng Al Seef. And yung first impression ko dito guys, para pala siyang Israel vibes. Alam niyo yon, yung para kang nag-time travel sa mga ancient times, ganun ka old. So yung mga boat na nakita namin, old din, like color brown, gawa sa kahoy. Tapos nakakatuwa kasi yung mga boat na yan, pwede niyo actually sakyan for a dinner cruise kasi yung mga boat nila, kakaiba yung mga designs. So yon guys, sobrang presko dito sa Al Seef. It's actually along Dubai Creek, so it stretches around 1.8 kilometers wide and 25 million square feet daw to. So napakalaki guys, so samahan niyo talaga ako dito sa ating Al Seef walking journey, no? And habang naglalakad kami guys, sobrang daming mga pwedeng bilhin. Like ito ako guys, biglang na-distract kami, nakita namin ang ganda ng mga dress, pwedeng pangpasulubong guys, sa tingnan nyo, 10 dirhams lang yan, yung mga duster na yan. Pero hindi siya basta-bastang duster guys ha, napaka-social niyan. It's made from India, it's made from Pakistan, iba-ibang mga countries near the Middle East kasi iba yung tela nila, iba yung quality ng tela. Sobrang ganda. So imagine yon, 10 dirhams lang, that's only parang 150 pesos, diba? Sobrang sulit yung mga pwedeng bilhin dito sa mga souk nila dito sa Alsif. And then, ano pa yung mga nakita namin? Parang may nakita din kaming mga curry, mga spices, iba't ibang klaseng spices kompleto din dito sa mga souk sa Alsif. Merong mga curry, mga saffron, mga yung mga pangluto na spices, lahat ng mga exotic spices nandito talaga makikita. So, ang galing lang guys, kasi parang itong Alsif na area na to, it's not only a place ng mga boat, ng mga yacht, or mga restaurants at kainan. It's actually a place na madaming mga souk, mga maliliit na mga stalls, mga stores where you can buy a lot of things talaga. So yon, mostly sa Alsif kasi na-enjoy ko talaga guys is maglakad. Kasi naglakad kami dun sa contemporary part to the old part. Sobrang enjoy kasi kahit medyo mainit yung panahon, since medyo winter season pa dito sa Dubai, very presko yung hangin. Alam nyo guys, yung hangin sa Baguio, ganon kalamig yung hangin dito guys, as in, kaya hindi ka pagpapawisan talaga. And around 30 minutes na kami nito naglalakad, tapos ang dami pa rin namin nakikitang mga stalls, yung mga bilihan, mga tiyangge, and iba-iba yung binibenta nila guys. And mostly may mga binibenta din silang mga iba't ibang mga clothing, which is yun talaga yung parang fina-front dito sa Alsif na mga souk eh, kasi yung mga textile nila, yung texture ng mga damit talagang napakaganda. Especially kapag made from India, Pakistan, nagugulat ako. Sobrang lambot, sobrang ganda ng quality ng kanilang mga damit. So yun guys, talagang napakaganda dito. At hindi lang yun guys, talagang pinanindigan ng Alsif yung pagka-ancient place niya. Kasi ang daming mga props dito. Dito sa may dock nila, meron silang parang fishing net. Nakakatuwa talaga. And then, after minutes of walking guys, nakarating kami dito sa part na to ng Alsif. Nasa old contemporary, nasa old part pa rin tayo, pero mostly ito yung part ng may mga restaurant. So, since Alsif ito, it's an old heritage area, yung mga restaurants dito, puro mga Emirati cuisine yung ino-offer. So, may mga biryani, may mga basmati rice, alam nyo yun guys, napakasarap. So, it's really good to try yung Emirati cuisine dito sa Dubai. And sa Alsif, madami kang mahahanap na cuisine na ganon. So yon, you can do a lot of things here. You can walk, you can jog, you can shop. Ang dami mo masya-shopping dito. Mga spices, mga damit. And guys, if mahilig kayo sa pabango like me, I suggest you go here to see the exotic perfumes na ino-offer dito sa Alsif. Meron din silang mga stalls na yung mga Arabian perfumes in-offer nila, different types of fragrant notes, different types of bottles ng Arabian perfumes meron sila. And ang maganda, lahat ng makikita mo dito na binibenta sa Alsif, lahat authentic and lahat talaga gawang UAE or gawang nearby Middle Eastern countries. So ganun yon. And they also have handcrafted potteries and mga mangkok, ganun. May mga colorful sila ng mga mangkok, mga plato. I think it's made from Turkey ata. So, super, super ganda. And of course, meron silang mga merch dito and souvenirs like mga magnet. Of course, kapag kailangan nyo yung mga ganun na souvenir or pangpasalubong from your Dubai travel, diba? And not only that, meron din silang mga ano, pwede kayong maghanap at bumili ng mga pang-Emirati na costume, o diba? Kung trip nyo lang, guys. Ayan. So, nakalakad kami after 1 hour na to. Nakarating na kami sa may roundabout, sa pinakamismong entrance ng Alsif, Dubai. So, napakaganda. Pwede kayong magpicture-picture dito, guys. Ang daming picture spots talaga. So, yon. So, nandito na ako actually sa may rotonda. Tapos nakita namin, meron pa palang another part ng old heritage, which is the continuation. Nakala ko, nakarating kami sa entrance, parang palabas na kami. So, nangyari, pumasok ulit kami pagdating namin sa entrance. And grabe, ang dami talaga. Para siyang divisoria, pero medyo saucy yung dating. Ganon. Kasi nga yung mga binibenta dito, very, parang mga niche yung items nila. They have textiles, they have pottery, they have clothing, they have perfumes, meron silang mga food, and nandito na ako sa part na to, na yung mga binibenta dito, mga paintings, mga talagang handcrafted items, and more gems dito sa mga souk sa Alsif. And I saw nga parang may nagbibenta din ng mga sand art ng mga Dubai places. So it's really nice. Kapag mahilig ka guys sa art and you want to see the artsy side of Dubai, you can actually go dito sa Alsif kasi ang daming places where you can buy mga novelty items. And we were walking and nagulat kami, ang daming ma-offer dito sa place na to. They also have a museum of illusions, o diba? So kung gusto mo din mag-museum, if you're with your family, may mga kids kayo, this is a nice place. And did I mention ba guys na it's a free place to go to? Ayan, if hindi ko pa na mention, Alsif is a very, very much free place to go to. So, wala kayong babayarang entrance fee, and I think yung babayaran nyo lang is yung isha-shopping nyo. Kung gusto nyo mag-ride ng boat, or kung gusto nyo kumain dito, yun lang yung talagang magagastos mo. So, yun. Sulit na sulit dito kasi parang ano siya eh, isang buong stretch ng location to. Maglalakad ka lang na maglalakad. Parang the last time, dun sa last episode natin guys, yung naglakad kami sa Dubai Marina, para siyang ganito. Pero syempre, mas pinapakita nila yung heritage talaga ng Dubai. Parang kung i-compare ko to guys sa Philippines, parang ito yung Intramuros ng Dubai. Kasi napaka-historical, tsaka ang daming mabibenta na parang ano, very Dubai na mga pasalubong. And ang pinaka-nakakatuwa dito guys, is while you're walking actually, parang na-appreciate mo yung paglalakad mo kasi ang dami mong nakikitang mga binibenta nila and ma-educate ka talaga sa mga products ng Middle East. So parang, ah, ito pala yung mga binibenta at in-offer sa Dubai. Meron silang spices, meron silang jewelry, may perfumes, and nakakatuwa. Ang dami mong ma-explore just walking dito sa Alsif. And if nakikita nyo sa video guys, tingnan nyo naman, may pa-free taste pa sila ng different types of syrup and honey from the Middle East. Itong nagbebenta ng honey na to, in-explain niya sa akin the different types of honey, tapos pinatikim niya sa akin guys yung honey from Yemen. So napakasarap guys. Tapos diba, ang dami niyang kinuwento about dun sa mga syrups na yon from the Middle East. Kaya very educational tour po ito. Kala mo nasa museum ka, ganun. Ganun ang peg. So that is Alsif guys. Lots of things to do, lots of things to learn. And yun, tumawid kami actually from Alsif kasi kadikit na nito yung isa pang napakagandang historical neighborhood which is called the Al Fahidi Historical Neighborhood. So dito naman guys, ano eh, parang kapag okay ka pa maglakad no, after mga 1.5 hour of walking, pwede pa kayo dumiretso dito sa Al Fahidi Historical Neighborhood. Again, it's a free entrance. Papasok dito sa neighborhood na to. So, parang Intramuros style pa rin to ng Dubai yung datingan niya because pinapakita dito yung mga historical items, historical places ng Dubai. You can see yung mga ancient boat nila. You can see yung mga kung saan tumira yung mga dating Arabo. Ganon. Talagang parang siyang interactive na museum. Pwede ka pumasok sa loob. Like ito guys, pumapasok ako sa loob sa dating bahay ng mga Emirati. So before, ginagawa nilang mga fort ng bahay nila is out of hay. Ang tawag po dito is the house of hair making. So dito nag-hair make yung mga Emirati. May kita mo yung life nila before. And if you will explore the Al Fahidi Historical Neighborhood, the difference of this one from Alsif is ito, wala siyang mga souk. So, wala siyang mga tiangge or wala kang mabibili dito. But then, ang sinoshowcase dito sa neighborhood, it's mostly like a museum type of neighborhood kasi ang dami mong makikitang mga artifacts, ang dami mong mga eskinitang mapapasukan. Like guys, ang gaganda ng eskinita nila, akala mo nasa Aladdin ka na movie. Ganon yung peg. Akala mo talaga nasa ano ka, trip to Jerusalem. Ganon. Para kang nasa Israel ang vibes kasi nga napaka- historical talaga. Yung mga buildings around it, iba-iba yung ino-offer. Merong mga art galleries sa loob, yung iba may mga restaurants, may mga coffee shops na traditional. Yung iba naman ng mga buildings sa loob, may mga museum. So, yung pumunta kami dito sa Al-Fahidi Historical Neighborhood, meron silang coffee museum, meron silang coins museum. So, different types of historical museums where you can learn. And ang pagkakaalam ko, napakamura lang ng entrance fee nila. I think around 10, 15, 20 dirhams lang, makakapasok ka na sa mga museum sa loob ng Al-Fahidi. So, yun guys, mga 2 hours na kami naglalakad. From 2 to 4 p.m. at kami naglalakad, guys. Medyo magana yung paan namin, tas gutom na kami. So, parang buti na lang nandito kami nag-stop over kasi sa dulo ng Al-Fahidi neighborhood, guys, merong pinaka OG, original spot restaurant daw to, guys, for authentic Emirati cuisine, which is the Arabian Tea House. So, must try dito, guys. So, what we ordered here is a pot of cinnamon tea with milk, and nag-order kami ng kanilang bestseller daw, guys, which is the Arabian Tea House specialty na shawarma, which is made out of roasted lamb. Meron din siyang capsicum sa loob, meron siyang mga onions, meron siyang mga iba't ibang mga laman pa sa loob, may syrup din sa loob na parang sauce na masarap. And sobrang sarap, guys. It's a 10 out of 10 for me. Sobrang na-enjoy namin yung day to day. Kaya yun, guys. Sobrang enjoy dito sa Al-Sif and Al-Fahidi neighborhood and dito sa Arabian Tea House. So yun, guys. Ang dami nangyari, no? Para ang bilis ng pangyayari kasi ang dami natin sobrang napuntahan for today's video. We went to Al-Sif, Al-Fahidi, and we went to the Arabian Tea House. And yun, guys. Sana na-enjoy nyo yung episode for today. More episodes pa to come dito sa ating Dubai Travel Series. So yun, guys. Always remember that adventures are the best way to learn. This is Shira De La Peña and see you on the next episode.
1: 702 DZAS FEBC Radio TV Agap

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Napakinggan po ninyo ang Sarilikha Senyores Medley. Magandang hapon po sa lahat. Ito po ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6:30 ng gabi. Ako po si Pastor Jonaver Luklukan ang makakasama nyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Mapapakinggan din ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, KR 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin po lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong mga komento o song request, pwedeng-pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maaari na rin makinig anytime, anywhere sa inyong agapay ng sambayanan sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. At para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS, o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Tampok po ngayong araw na ito ang Salmot Sari. Ito po ay iba't ibang mga papuri na galing po sa Salmo album. At narito po ang unang-unang awitin, nilikha ni Laverne Ducot, inawit ni Janet Rodrigo, ang Ihahayag Ko. Si Ronel Rubrica naman ang lumikha ng Ikaw ang Diyos, inawit ni Zion Suniga. Si Robert More, inawit ni Bebo Saavedra ang awiting Purihin ang Panginoon. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting papuri.

Maraming maraming salamat po sa patuloy na pakikinig, mga kaagapay, dito sa 702 DZAS Papuri Program. Nawa kayo ay nabebless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po si Pastor Jonaver Luklukan, kaagapay. Para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Halapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-2966620 at Smart 0999-223-5675. Tayo po muna ay bumasa ng talata sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Unang Tesalonika 5:16-17 na ganito po ang sinasabi. Mag-alak kayong lagi, manalangin kayong walang patid, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. Ang talatang ating binasa ay napakagandang paalaala sa ating lahat. Hindi tayo magagalak palagi dahil may problema, kundi magagalak tayo palagi dahil alam natin kasama natin ang Diyos sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Ang sabi pa, manalangin kayong walang patid. Alam natin, more power, more prayer. Kapag tayo'y nananalangin, doon nagsisimulang kumilos ang Panginoon. Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, pangatlo na sinabi dito sa talatang binasa natin. Kaya ka magpapasalamat unang-una. Alam na alam mo na pinagpala ka ng Panginoon. Alam na alam mo na ginabayan ka ng Panginoon. Yung nakakahinga ka ngayon, yung nakakapakinig ka ng Papuri Program, sobrang sapat na dapat magpasalamat tayo. Ang atin pong mga awiting tampok ngayon ay nagmula po sa Salmot Sari. Nilikha ni Junji Marcelo, inawit ni Bong Hermosa ang Dakila. Nilikha din ni Junji Marcelo, inawit ni Dada at Raul Supnet ang Kahit Saan Alinman. Isa pang nilikha ni Junji Marcelo at inawit din ni Junji Marcelo ang Posible Kahit Imposible. Inawit ni Chrissy Texon, nilikha ni Sok Villanueva ang Panalangin ng Bayan. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting papuri.

Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating mga song lineup? Ako pa rin po siyempre ang Pastor John Averluklukan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Kung meron po kayong komento o song request, pwede kayong mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga number na for Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Nais nating batiin ang Ate Arian at ang Kuya Jun Silvestre ng J3A3 Construction Firm. Nais din nating batiin ang Pastor Elmer Ruda kasama ang aking kumaring Wendy Ruda ng MJ Aquawave Resort. At syempre Ninong Erwin ng Cherry EJ Set, pagpalain kayo ng Panginoon ng Impact 316. Kanina po ay binasa po natin ang 1 Tesalonica 5:16-18. Na ganito po ang sinasabi, magala kayong lagi. Manalangin kayong walang patid, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon. Alam niyo po, kapag ito po ang naging batayan ng ating pananampalataya, kapag ito ay naging batayan ng ating pananaw sa araw-araw na buhay na ating tinatahak, naniniwala at nananampalataya ako, malulugod ang Panginoon. Sabi dito, magala kayong lagi. Sasabihin niyo minsan, paanong magagalak? Eh, meron namang mga pagsubok, may mga challenges. Pero alam mo, sabi, the joy of the Lord is my strength. Nehemiah 8:10b. Ang kalakasan na nagmumula sa Panginoon, ang kaligayahang nagmumula sa Panginoon, ang aking kalakasan. Siyempre, magala kayong lagi. Pangalawa, manalangin ng walang patid. Kung meron kang kahilingan, palagi mong sabihin, Panginoon, ipinapanalangin ko po sa iyo ito. Let your will be done. At pagkatapos, dahil sinabi mo, let your will be done, dapat nagpapasalamat ka sa lahat ng pagkakataon. Ang atin pong pakikinggan ngayon ay matatagpuan sa Salmo't Sari, nilikha ni Arnel Depano, inawit ni Edwin Reyes, biyaya niya'y labis pa. Si Rhea Bauyon ay umawit ng Kung Aalalahanin Ko, nilikha ni Darius del Rosario. At ang ikasampung awitin, nilikha ni Langleng Manalastas. Inawit nila ni Crisostomo Lava, Aking Panginoon. Mga kapatid, mga kaagapay, pakinggan po natin ang mga awiting ito at iba pang mga awiting papuri.

Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ayos ba ang ating song lineup? Ako pa rin po siyempre ang Pastor Jonaver Luklukan. Sobrang bilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Mga kaagapay, naniniwala ako hindi aksidente na nakapakinig kayo ng programang papuri. At alam ko, habang pinapakinggan nyo ang mga awiting makalangit, ang mga kwentuhan, naniniwala ako may sinasabi ang Panginoon sa inyo at may mensahe kayong narinig na kailangan nyong gawin bilang mananampalataya ni Kristo. Sa oras na ito, kung gusto mong manatiling masaya sa kabila ng mga sitwasyon, gusto mong palaging magalak, gusto mong palaging magpasalamat, gusto mong palaging makapanalangin, mas maganda kung hihilingin mo na magkaroon ka ng personal na relasyon kay Kristo. Kung nais mo, sumunod ka sa maikling panalangin ito. Panginoong Jesus, salamat po sa hapong ito. Naintindihan ko at narinig ko kung gaano katindi ang pagmamahal mo sa akin. Nagpapasalamat po ako sa pag-ibig na ipinaparanas mo sa akin. Hinihiling ko po, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Nawa, Panginoon, pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Simula po ngayon, pangunahan mo na ako. Tulungan mo po ako masunod ang nais mo sa buhay ko. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Sumunod ka ba sa ating panalangin? Let us know, kaagapay. Mag-message ka sa amin. Sa Facebook, merong 702 DZAS FEBC. O kaya mag-text ka sa mga number pag Globe 0916-296-6620 at pag Smart 0999-223-5675. Maraming salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Siyempre, hindi natin ito magagawa. Unang-una, kay Miss Kyla Escalante. At siyempre, sa Bukawe Transmitter Site, ang mga prodtech na sina Reggie Villena at Nat Peralta, Jonathan Reyes at Benjo Morano. Ang atin pong engineer on duty, JV Tabua. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako po ang inyong nakasama, ang Tay John, ang Pastor Jonaver Luklukan na palaging sinasabi, kay Lord hindi pagalingan, pasunuran. At sabay-sabay nating isigaw, sa Diyos ang papuri!

0: Mas marami bang napasaya ng iyong presensya? May makakaalala bang nakipag-usap ka sa kanya? Palubog ng araw at oras ng trabaho'y malapit nang matapos. Mayroon bang magsasabing sila ay nakausap mo maayos? Nakapag-iwan ka ba ng ngiti sa isang kaibigan? Paumumustang may kapulitan pero sinsero ang laman. Naglaan ka ba ng oras para sa kanya ay makiramdam? Masasabi mo bang sa pagdaan ng gabi, nakatulong ka? Mayroon bang magpapasalamat dahil sa kanila ay nariyan ka? Mayroon bang matutuwa dahil sa iyong nagawa? Nakapag-iwan ka ba ng liwanag sa mga nawawala ng pag-asa? Ang bawat oras ba ay kagamit-gamit na lumipas o mandar lang na nawaldas? Sa pagpikit ng iyong mga mata, ano sa palagay mo ang sasabihin ng Diyos Ama? Masasagot mo ba ng tapat? Ang bukas na laan sa iyo ay karapat-dapat. Isinalin mula sa Tulanghalaw sa likha ni Edward Guest, pinamagatang Have You Earned Your Tomorrow?
1: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
2: Ano ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapakasal? Ang marriage o ang kasal ay hindi galing sa tao. Noong nagkaroon ng mga gobyerno at batas, they only recognized marriage as something that was already in place when they came into being. Sapagkat ang marriage o kasal ay nauna pa sa pagdating ng mga bansa sa mundo. Before they came into being, marriage was already in existence. In fact, sa banal na kasulatan sa Mark chapter 10 and verse 6 ay ganito ang sinasabi. But from the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man shall leave his father and mother and shall be joined to his wife, and they two shall become one flesh. So then they are no longer two but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no man part asunder. Yan mismo ang marriage. So before any nation came into being or into existence, or any human government for that matter, mayroon ng kasal o marriage.
1: Ang tinig ni Bishop Ruben Abante ng Lighthouse Bible Baptist Church and Ministries. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
3: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Attorney Jeremiah Belica ng The Lord's Vineyard Covenant Communities. Ako po ngayon ay mananalangin para po sa mga marginalized, sa mga biktima po ng injustisya sa ating bayan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon dahil alam po namin na sa inyo po nakatatagpo kami ng kasagutan at katugunan, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Ikaw po, O Diyos, ang tunay na nagmamalasakit sa amin, Panginoon, sa amin hong pangungulila, sa amin hong Panginoon, ang mga hinaing sa bayan. Kaya, Panginoon, kami po ay tinataas namin ngayon, O Lord, ang amin pong mga kaagapay na dumaranas ng iba't ibang inhustisya sa kanilang buhay. Lord, those, Lord, who has been falsely accused, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na pinaparatangan, Panginoon, ng hindi humakatotohanan, ay gayon din, O Diyos, sa mga tao, Panginoon, na hinusgahan, Panginoon, ng publiko o hinusgahan, Panginoon, Lord God, ng batas, O Diyos, Lord, na kung saan ito po hindi makatarungan, maaring hindi ho totoo o kaya naman, O Diyos, labis po, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon, ang kanila pong natanggap, Panginoon, na paratang, Lord God. Father, we pray that you would just defend them, that you would uphold their rights, Lord God. Panginoon, dinadalangin po namin na katulad ng iyong pong dalangin, Lord, sa Isaiah chapter 59 that you have said that ikaw po ay humanap at yung Panginoon ay naghanap kung sino ang pwedeng mamagitan, subalit wala kang nakita. Ang iyong pong kamay ang siyang mismong gumalaw para sa hustisya. So Lord, today we pray that you would allow your hands, Lord, to work out justice. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong anak, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang mataas at makilala ng bawat isa, Panginoon, na dumaranas sa anumang, Panginoon, na paghihirap. Injustices, Lord, in their personal lives, Lord God, and Lord God, injustices in the public lives. Lord, ayusin mo, Lord, ang justice system po namin. Gayun din, Panginoon, ang bawat juez, ang bawat judge, bawat empleyado, Panginoon, ng aming sistema, Panginoon, ng hustisya mula sa investigation, sa prosecution, Panginoon, sa mga korte, at sa community ho, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng kaliwanagan, Panginoon, sa bawat opisyal, gayon din, Panginoon, sa taong bayan, Panginoon, who is also part, Lord, of the system. To you, we give all the praise and all the glory today. Papasalamat kami dahil dinidinig mo po kami sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen.
4: Kay, gandang buhay! Kay, saya-saya! Bakit?
5: Kaya sabihin mo,
4: Paul Pasko po, magkakasama tayo tuwing Linggo, alas 10 ng gabi hanggang alas 11:30 para sa Ayos Lang Kaibigan! Linggo, 10 to 11:30 ng gabi, Ayos Lang Kaibigan!
6: Kulamang ang pinto at nagusang daraan, hindi ko kayong huminto, maubusan ng daan, kasalanan.
7: Sumasayang papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702 DZAM.
7: Ay gabay ng sambayanan.
9: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
10: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Ang atin pong programa ay pwedeng masubaybayan gamit po ang radyo. Pwede niyo pong subaybayan sa iba't ibang mga AM stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. At tayo po ay maaari ding masundan gamit po ang mga online platform. Nandyan po ang FEBC Radio TV, andyan din po ang Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral at gusto po natin pag-aralan paano ho ba tayong mamumuhay at magmamahal kagaya po ng ating Panginoon? Ang mundo po natin ay napaka-negatibo. At ang reason po sa negativity ng mundo ay sapagkat pilit namumuhay na malayo at hiwalay sa ating Panginoon. Alam niyo po yung perspective natin sa mundo, nababago yan pag tayo po ay walang Diyos. O may Diyos man pero hindi tayo sumasampalataya. Tingnan niyo po. Halimbawa, kung kayo po ay may problema, natural, kung wala ho kayong Diyos na sinasampalatayanan, ang atin ho nga inaasahan ay kaibigan, koneksyon, at saka yung ating mga kayamanan, di po ba? At pag ang mga ito ay naubos, nawala, o kaya napatunayang hindi maaasahan, marirealize po natin na yung discouragement at saka yung negativity magseset in. Sa kadahilanan po na talagang makikita natin na hindi natin kaya at talagang nakaka-overwhelm ang mga problema. Gayun din naman, di po ba, sa bawat relasyon na pinagdadaanan ay pag wala po ang Panginoon, ang basihan lamang ng ating pagpapatuloy, pagpapasya, pagkilos ay ang ating sarili. Halimbawa, hindi ba sinasabi ng Bible, ano? Sa mga husbands, love your wives as Christ loved the church. Napakahalaga yung dulong bahagi, as Christ loved the church. At saka sa mga babae naman, ang sabi po, submit to your husbands as unto the Lord. So, mapapansin niyo po, yung kaayusan ng relasyon ng lalaki at babae ay nakasalalay po doon sa as unto the Lord. Di ho ba? Ibig sabihin, sa Panginoon. So, kung wala po siya at hindi siya ang source o hindi siya ang dahilan ng ating pagmamahalan, eventually, nakakapagod eh. Di ho ba? Dahil magsisimula na tayong magbilangan, tumingin sa kahinaan, limitasyon ng bawat isa. In other words, magiging negative na po tayo. Ang problema po sa negativity, it is normalized in a sinful world. Tayo po'y namumuhay sa mundong makasalanan at ang negativity po ay makikita natin sa ating paligid. Di ba? Mas madali po ang magreklamo kaysa maging mapagpasalamat. Minsan nga, sobra-sobra na tayo sa reklamo, no? Yung mga bagay na dati at dapat pinagpapasalamat, minsan po, nire-reklamo na natin. Naalala ko at palagi kong ilustrasyon, di ba? Yung nangyari sa mga Israelites sa wilderness, yung mana nung unang makita, talagang gayon na lamang ang kasiyahan, kagalakan, dahil miracle food. But after a while, no? Araw-araw yan ang kinakain, siguro nagsawa. Nandun pa rin naman yung provision, pero ang problema po, naging iba na yung pagtingin. Ganyan din po kadalasan ang nangyayari sa atin. Hindi naman sa pinagkulang eh. Kadalasan po, yung araw-araw na himala ng Panginoon, na-o-overlook na natin. Hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa kalusugan hanggat yung kalusugan nandyan. Hindi tayo nagiging mapagpasalamat sa pera, sa trabaho. Ang totoo pa nga, baka mareklamo pa tayo sa mga bagay na ito. Pero pag nawala na, nanganib na ang mga ito, dun natin nare-realize yung kahalagahan po nito. Sa relationship, ganun din. Ang tendency po, magreklamo tayo sa mga taong nasa buhay natin. Pero pag sila po ay nawala, doon naman natin nare-realize gaano sila kahalaga. Kaya mapapansin niyo po na yung complaining is a matter of attitude. Ano pa po ang pagpapakita ng negativity? Assuming the worst without trusting God's sovereignty. Di ba? Kadalasan po, pag talagang wala tayong Diyos na pinagtitiwalaan, eto ho yung problema, maliit lang, and laki ng tingin natin, di ba? Parang lumalaki sa ating pananaw, sa ating paningin, and then later on, it becomes overwhelming. At bakit po nagkakaganoon? Sapagkat sabi nga, pag wala tayong Diyos, talagang yung problema ng nakaraan, problema ng kasalukuyan, problemang haharapin sa kinabukasan, sama-samang nag-o-overwhelm bukasan, sama-samang nag-o-overwhelm po sa

pagkakataon pong iyon, talagang napakalamig nung aircon. Centralized po kasi. So sa mga kwarto, talaga hindi makontrol, no? Sa isang conference. I remember yung sharing ng ilang kapatiran. Hindi po nila napansin, no? Kasi po sa mga hotel, di po ba yung pinakakumot, nakaipit po yan eh, doon sa kama. Dahil baguhan lang at first time silang nakasama sa ganung event, nako, sabi nila talagang sa sobrang ginaw at wala daw silang kumot. Kasi nila nalaman na kumot pala yun eh. Pinagbabaklas po nila yung mga kurtina at yun ang ginawang kumot. Ano? Ngayon, bakit ko sinasabi yan? Kaya ko binabahagi yan, parang isang tao na may mga pangako pala. Pero dahil hindi natin alam, ang tendency po na mumroblema tayo, sinasarili natin. In other words, maaaring ang mga bagay na ito ay unnecessary problems. Pero dahil wala tayong ka-idea na may mga pangako pala, we become negative, di po ba? What else? Or sometimes ito pang isang mabigat. Spreading discouragement that weakens the faith of other people. I remember yung 12 spies na pinadala po sa Promised Land, di po ba, kasama si Joshua and Caleb. Nung sila po ay nagpunta, lahat, 12, they saw the same things. Pero dahil yung iba po ay merong fear at yung 2 ay merong faith, the way they interpreted the situation was very different. Yung pong mga taong merong fear, anong pong nangyari? Pag-uwi, yung fear na yon became very contagious. At sino po ang nahawahan? Nako, napakaraming tao po ang nag-negative. Hindi man nila nakita yung lugar. Pero pinanghawakan po nila yung patutuo ng mga taong puno ng pangamba. Alam po ng marami sa inyo, nakamakailan po ako yan, nag-undergo ng surgery. At alam niyo po, pagka ikaw ay dumaraan sa mga ganyang klase ng mga karamdaman at mga treatment, kadalasan po maraming interpretasyon, maraming salita, maraming kanya-kanyang opinyon. At napakahalaga that you listen, you learn to listen to the right people. Totoo po yan. Sa maraming beses na po na ako'y dumaan sa mga medical procedures, yung recent brain surgery ko po is the second. Yung first time po was way back in 2018. So nag-record po yung tumor. So basically, ang dami pong maririnig talaga. At ang isang wisdom na binigay nga ng Panginoon is we really have to learn to listen to the right people. Dahil pag maling tao ang ating napakinggan, malamang po yung ating mga pagkilos, desisyon, reaksyon, pananaw, huhubugin ng mga maling bagay na ito. Learn to listen to the right people. Ngayon, ang sitwasyon po ay ito. Yung pagiging negatibo po, it becomes sinful when it reflects persistent distrust of God. So in other words, yung pagkakaroon ng problema, hindi naman necessarily negative agad eh. Kung yan ang magtutulak sa atin sa pananampalataya, sa pagtitiwala, sa paghawak sa pangako ng Panginoon, well and good. Di po ba? Dahil ang isang bagay na negatibo nagresulta sa isang bagay na positibo. Pero, pag tayo naman po ay nagkaroon ng negatibong pananaw sa gitna ng negatibong karanasan, lalo tayong nalalayo sa ating Panginoon. Yan po ang epekto niyan. So yung pagkakaroon ng problema per se is not necessarily bad. If it leads you to a closer relationship with God, then that's good. Kasi ang reality po, kadalasan yung pride natin eh. Yan po ang dahilan kung bakit hindi tayo makalapit sa Panginoon. Di ba? Pagka tayo po ay nasasalat, namumroblema, or when things are beyond our control, that's the time we realize, Lord, we need you. Pero ang reality naman po talaga, there is never a moment na hindi natin kailangan ng Panginoon. Palagi natin kailangan ng Diyos. Kaya lang paminsan, nagiging kampante tayo sa kakayahan, katalinuhan, karanasan, o marahil po ay kaayusan ng mga bagay. Di po ba? At ang resulta eventually is that we get satisfied with these things and we don't see the need for God. Now, mahalaga ding maunawaan na kadalasan po, yung negativity na ito is just the tip of the iceberg. Sa ilalim, nandyan po ang bitterness. Ang bitterness po is

0: Maybe meron tayong naranasan sa nakaraan, maybe betrayal, di ba? Pain. At dahil po doon sa bitterness na yon, dala-dala natin sa present eh. Kaya paminsan po, kahit na punong-puno tayo ng maraming magaganda at mahalagang bagay na pwedeng ipagpasalamat, as long as there is bitterness, the way we look at the situation will always be from the perspective of bitterness. Parang ganito yan eh. Kunwari, meron po kayong orange juice. Ayan, di ba? Matamis, masarap. Ang bitterness po, parang kape. Hinalo mo dun sa orange juice. So obviously, ang magdo-dominate na lasa po yung pait ng kape, di po ba? So later on, mapapansin mo yung isang bagay na masarap, masustansya, maayos sana, magiging kakaiba yung lasa, di po ba? At marahil hindi mo ma-appreciate. Ganyan po ang epekto ng bitterness sa tao. Pagka yung kapaitan ay dumating sa ating buhay at hindi po ito dinil ng isang tao sa presensya ng Panginoon, dala-dala natin ito. Ang masakla pa, habang dala-dala po natin ito, lahat ng bagay na pwede sanang ipagpasalamat, ikagalak, hindi na po natin makuhang ipagpasalamat at ikagalak. Diba? Dahil bakit po? Kasi yung bitterness natin affects the way we perceive or we interpret the situation. Pangalawa, aside from bitterness, woundedness. Pag meron tayong wounds, alam nyo, ang wounds, di ba, pag meron kayong mga sugat, pain sa inyong katawan, pag hinawakan ho kayo, talagang overreact eh, no? Paminsan, di ba, may mga tao na pagka natuwa sa'yo, oy, tatampikin ka pa, good job, di ba? O kaya ay, minsan pa nga, doble pa eh. Salamat sa Panginoon sa iyong buhay. Nako. Eh kaso ho, kung meron kang pain sa balika tapos napisil, ang reaction mo ano? Negative, di po ba? Bakit ka magne-negative? Ang reason po doon is because of the pain. I remember nung kami po ay nagbakasyon, kasama ko po ang buong pamilya, nagkamali po ako ng dinalang sapatos. The first day it was okay. Naglakad po kami and sanay naman kami naglalakad. It was around 16,000 steps the first day. Okay lang, sanay naman kami. Ang problema, dahil maling sapatos po yung naisuot ko, maniwala ho kayo, hindi ko ho naramdaman yung pain until nakatulog at paggising. Paggising ho kinabukasan, talaga naman. Yung papunta ho ng CR, ang lapit lang, pero grabe ho ang pain. Ano? Talagang bawat hakbang masakit, pagtindig masakit. At alam niyo po, the second day, maglalakad na naman kami ng maraming steps kasi hindi naman kami magastos sa sasakyan pag kami po'y nag-a-abroad. Naglalakad-lakad kami kung kaya. And then of course to enjoy the place. Ngayon, ang daming magagandang view, magandang sight, magagandang lugar. But guess what? Ang focus ko po is on the pain. Para bang sa halip na ma-appreciate mo ang gandang lugar, tagal natin pinangarap, ang gandang makita. Nako, hindi na ho ganon, mga kapatid. Ang tendency po talaga, bawat hakbang eh, masakit, masakit. Sa halip na isipin mo saan tayo pupunta, ang nasa isip mo, anong oras tayo uuwi. Sa halip na isipin mo ay masaya at maganda sa lugar na ito, para bang nasa isip mo, pwede bang dito na lang? I guess you understand the situation, di po ba? Pag meron kayong pain, meron kayong wound, instead of appreciating the blessings around, ang fixation po natin is on the wound. At ganyan po kadalasan ang nangyayari, kaya tayo nagne-negative. Hindi ba sabi nga nila, pag masakit ang ngipin ng isang tao, yung fixation dun sa masakit ng ngipin eh, di ba? Para bang nakakalimutan natin na maraming parte ng katawan na hindi masakit at dapat ipagpasalamat. Eh kasi nga, dahil nakafixate na tayo dun sa pain, we lose sight of all the other blessings. Ganyan po pag wounded tayo eh. Kahit yung magagandang intention, na-interpret natin negatively. Misa nga nagkakabiruan, di ba? Pagka yung asawa, narigaluhan ng bulaklak. O yan ha. Para bang sa halip na, uy, salamat ha, nakakatuwa. Hindi, yung iba ho, ano eh. Siguro may kasalanan ka, siguro may ginawa ka. Di ba? Bakit naman nagkaroon ng ganong paghihinala? Ang reason po doon, kasi nga, when you are wounded, you see things differently. So yung bitterness, woundedness, pangatlo po, selfishness. Isa pa ito eh. Ang tao kasi masyadong makasarili. Kaya anong epekto niyan? Kasama dyan yung inggit, di ba? Sa halip na mag-rejoice ka sa sinapit ng iba, pagpasalamat mo yon, ikagalak mo yon, nako, ang tendency, kabaliktaran eh. Sa halip na ikatuwa mo yung nangyari sa kanila, negative ka kagad. Because you are selfish. Ang sabi nga ng isang author, ano daw ho ba yung envy o inggit? Ang ibig daw sabihin yan, yung meron ng iba, yun ang gusto mo. Diba? Selfish eh. Ayaw mong mapunta sa iba yan. Natutuwa ka pagka hindi maganda sinasapit nila at masama ang loob mo pag maganda ang sinasapit nila. Para bang ang gusto mo, akin, akin lagi. Ano pa? Yung selfishness po ay nagdadala sa atin sa mentality na ako muna o kaya magmahal man tayo, gusto natin ang kapalit. Diba? Selfish nga eh. Kaya minsan po, tingnan nyo, bakit ang tao po ay napapagod, nagsasawa, at kadalasan sumusuko sa pagmamahal? Because we are selfish. Magmahal man tayo, may expected return. Diba? Kaya ang resulta po niyan, para bang ang feeling natin, ginawa kong lahat sa iyo ito, bakit walang kapalit? Ginawa kong lahat sa iyo ito, bakit hindi mo sinusuklian? Bakit tayo naghahanap ng sukli o kapalit? Kasi nga po, we are selfish. At yung selfishness na yon creates expectation. Ang problema po sa expectation, pakinggan nyo ito, yung expectation results in irritation. Kaya ho tayo naiirita kasi may expectation tayo eh. Dapat sana ganito, kailangan ganyan. O pag hindi nangyari, irritasyon. What else? Expectation leads to frustration. Kaya tayo nabibigo kasi may inaasahan tayo. At bakit tayo may inaasahan? Kasi marahil meron tayong ginawa para sa isang tao. So nag-uugat pa rin doon sa selfishness, di po ba? Kaya nga napakaganda yung sinabi po doon sa Ephesians 4:17-19. Pinaliwanag sa atin eh kung saan ang gagaling. With the Lord's authority, I say this, live no longer as Gentiles do. For they are hopelessly confused. Their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds, have hardened their hearts against Him. They have no sense of shame. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. Tingnan niyo po ang sitwasyon niya. Live no longer as the Gentiles do. Sino ba ito? Ito yung mga taong walang Diyos. Imagine mo, no? Bakit ho tayo nawawala ng pag-asa samantalang may Diyos tayo? Kaya nga huwag tayo mamuhay kagaya ng mga Hentil. Wala silang Diyos na kagaya sa atin. They live for lustful pleasure. Ibig sabihin, puro sa akin. Ang modern day equivalent nito, alam nyo kung ano? Kung saan ka masaya. Yan eh. For self. Kung saan ako masaya. Eh hindi naman ho tayo nilikha para magpakasaya. Nilikha po tayo so that we can give God happiness. Sabi nga ng author na si Rick Warren, to worship God means to give God happiness. So it's not about us. Eh problema po, pag namumuhay tayo para sa sarili natin, tayo na ngayon ang sukatan. So pag hindi nangyari yung inaasahan natin, pag hindi tayo masaya, then we become negative. So ano pong mga pagbabago ang dapat gawin? The first one, there must be a shift from self-oriented life, from a self-oriented life to a God-oriented life. Alalahanin natin, it's not about you or me. Hindi po ito tungkol sa akin, kasiyahan ko, gusto ko. Kailangan po isipin natin for God's glory. Kaya nga si Apostle Paul, hindi siya nanumbat sa Diyos. Hindi niya sinabi na, Lord, sa dami ng paglilingkod ko, nakulong pa ako. Nabugbog, natuklaw ng ahas, talubugan ng barko. Hindi po. Sa Philippians chapter 1, napaka makapangyarihan pa nga ng kanyang sinabi. Ang sabi niya, salamat sa Diyos, and because of this I rejoice. Yung pagkakakulong po niya ay nagdulot pa nga ng advancement ng gospel. So, nagagalak siya dahil nandoon po ang magandang resulta sa kabila ng kanyang pinagdadaanan. Hindi naman nawala yung kanyang sitwasyon eh. Pero siya po ay nagkaroon ng magandang pananaw sa kanyang sitwasyon. So yung una po, from a self-oriented life to a God-oriented life. Secondly, from a self-governed life to a spirit-led life. Alam nyo, kadalasan din, kaya tayo merong negativity. Dahil hindi tayo sensitibo sa leading ng Holy Spirit. Yung bang gawa tayo ng gawa, bana tayo ng bana, commit dito, commit doon, decision dito. And later on, we realize na bakit ganito kasalimuot ang aking buhay. One time, I asked this question. Sabi ko, saan nagmumula ang mga problema natin? And interestingly, merong at least tatlo, generally speaking. Natural calamities. Man-made o gawa ng ibang tao. And then self-inflicted or self-made. Pansinin mo ha, hindi lahat ng problema natin pwedeng isisi sa kalamidad. Di ho ba? Misan may mga ibang tao na gumawa ng mali sa atin. Pero ang totoo po, karamihan ng ating problema, self-inflicted because we are not spirit-led. Ang sabi po sa Ephesians chapter 4, verse 23, instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Tayo po ay magpasakop, magpabago sa banal na Espiritu. And that way, mararanasan po natin yung tamang kapasyahan, tamang paglalaanan ng buhay. Yung word na regret ay nangangahulugan po, meron tayong mga kapasyahan ng nakaraan na ngayon ay naiisip natin dapat iba ang aking naging kapasyahan. Kaya nga may kasabihang laging nasa huli ang pagsisisi. At bakit ganon? Maaring yung pinili mo dati, gustong gusto mo, pinaglaban mo, tingin mo tama. Bakit ngayon pinagsisihan mo? Ang reason po doon is because sometimes using our own limited human understanding, we make decisions. Ayaw nating humakbang sa pananampalataya at pagkilos ng banal na Espiritu. When you are spirit-led, walang regrets. Kasi ang gagawin mo ay ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So sana po ay naging pagpapala ang ating pag-aaral sa pagkakataong ito, mga kapatid. Muli, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa iba't ibang istasyon sa radyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Nagpapasalamat maging sa inyong panalangin sa aking recent brain surgery. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Ako po si Pastor June from Equippers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
2: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
1: Gusto ko lang pong malaman.
2: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
1: Mami.
2: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka, anak.
1: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
2: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
3: La la la la la la la la la.
4: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
5: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
4: Ganun?
5: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
6: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
7: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
8: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
7: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
8: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
9: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
10: Wasted. Familiar ka ba sa pakiramdam na ito? Natapos ang araw na parang wala kang nagawa. Useless. Nasayang na araw. Kaibigan, sabi sa 1 Corinthians 15:58, maging matatag kayo at huwag magpapatinag. Lagi kayong magsipag sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi alam niyong hindi nasasayang ang mga efforts niyo para sa Kanya. Kaya, gawin mo ito araw-araw. pagising mo sa umaga, Lord, bless the work of my hands. Ialay mo sa Diyos ang lahat ng iyong mga activity, schoolwork man yan, assignment, o trabaho, at siya ang bahalang magpala hanggang sa matapos mo ang gawain ito.
11: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
12: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.

0: Sariwa pa sa aking isipan ang isang pangyayari nang una akong pinadalahan ng sulat ng aking kapatid na nasa malayong lugar. Hindi ko tiyak kung ilang taong gulang ako noon, subalit marunong na akong magbasa. Galing ako noon sa paglalaro at hindi ko akalain na makatatanggap ako ng sulat galing sa aking nakatatandang kapatid na babae. Magkahalong saya at pangunguli lang aking naramdaman dahil ilang taon ko na rin siyang hindi nakikita. Malapit kami sa isa't isa dahil ilang taon lamang ang aming agwat. Nang basahin ko ang kanyang sulat ay labis na pangunguli lang aking naramdaman. Pakiramdam ko ay nangungulila din siya sa akin nang gawin niya ang sulat na iyon. Tulad din ni Pablo, pangungulila ang naramdaman niya para sa mga taga-Korinto. Ganito po ang mababasa sa ikalawang Korinto, kalawang kabanata, talatang apat. Ang puso ko ay tigib ng hapis at pag-aalala ng sulatan ko kayo, at hindi kakaunting luha ang tumulo habang sinusulat ko iyon. Sinulatan ko kayo hindi upang dulutan ng kalungkutan, kundi upang ipadama sa inyo kung gaano kalaki ang aking pagmamahal. Sa oras pong ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa ikalawang Korinto, ikalawang kabanata, unang talata hanggang 17. Ito ay ihatid sa atin ni Pastor Rufino de la Peret. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Sa nakaraan nating pag-aaral ng ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ay sinabi niya na balak niyang dumalaw sa kanila. Subalit nagbago ang kanyang isip. Hindi na niya itutuloy ang kanyang balak na pagdalaw sa iglesia sa Korinto. Ito po muli ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na magdadala sa inyo ng pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos. Hahanguin po natin ang ating pagbubulay sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ikalawang kabanata, una hanggang 17 talata. Basahin po natin ang paliwanag ni Apostol Pablo kung bakit hindi niya itutuloy ang binabalak niyang pagdalaw sa Korinto. Ganito po ang kaniyang sinabi sa ikalawang Korinto, ikalawang kabanata, unang talata. Ipinasya kong huwag na munang pumunta riyan para hindi kayong madulutan ng panibagong kalumbayan. Inamin ni Apostol Pablo na siya ay nanlupaypay dahil sa kanila, sapagkat kung siya'y dadalaw doon, baka magdulot sa kanila ng panibagong kalungkutan. Dugtong pa ni Apostol Pablo sa ikalawang talata, sapagkat kung dulutan ko kayo ng kalumbayan, sino pa ang aaliw sa akin? Hindi hangad ni Apostol Pablo na magdulot ng kalungkutan, sapagkat iniiwasan niya na magkaroon ng luha sa kanilang mga mata at gayon din sa kaniyang mga mata. Ang nais ni Pablo ay kagalakan para sa lahat. Ganito po naman ang nasusulat sa ikatlong talata ng ikalawang kabanata sa aklat ng ikalawang Korinto. Kaya't sumulat muna ako sa inyo. Sa gayon, pagpunta ko riyan ay hindi na lungkot ang idudulot ninyo sa akin. Kayo na dapat ang magpasaya sa akin, sapagkat naniniwala akong ang kaligayahan ko'y kaligayahan din ninyo. Ang layunin ni Apostol Pablo kung bakit dadalaw siya sa Korinto ay pupunta siya na may kagalakan. Umaasa siya ng liham na magmumula sa mga mananampalataya sa Korinto na nagsasabing naayos na nila ang mga problema at hindi pagkakaunawaan sa iglesia. Ito ang dahilan na hindi itinuloy ni Apostol Pablo ang balak niyang pagdalaw sa iglesia doon sa Korinto. Binuksan ni Pablo ang kanyang puso at damdamin para sa kanila. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa ikaapat na talata. Ang puso ko'y tigib ng hapis at pag-aalala noong sulatan ko kayo, at hindi kakaunting luha ang tumulo habang sinusulat ko iyon. Sinulatan ko kayo upang hindi dulutan ng kalungkutan, kundi upang ibadama sa inyo kung gaano kalaki ang aking pagmamahal. Maraming tao sa loob ng simbahan ngayon ang nagtatampo o nagagalit sa kanilang pastor kung nakakarinig ng mga mensahe na nakakasakit sa kanilang damdamin. Nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng simbahan, at ang karaniwang nangyayari, inaaway ang pastor at pinalalayas, sapagkat maraming nagsasabi na sila ay mga Kristiyano, ngunit ang nais lamang nila sa salita ng Diyos ay ang mga sumasang-ayon sa kanilang panlasa at hindi salungat sa kanilang ginagawa. Sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang ikalawang sulat kay Timoteo, ika-apat na kabanata, una't ikalawang talata ang ganito, "Inuutosan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ng loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang sinumang mangangaral na matapat na ipinangaral ang salita ng Diyos ay mabigat ang kanyang pananagutan na ipangaral ang katotohanan at sawayin ang mga maling gawain. Ngunit maraming mananampalataya ang umaayaw sa ganitong pamamaraan. Ang layunin ni Pablo sa kanyang sinabi ay hindi personal na damdamin sa mga gumagawa ng kasamaan, kundi damdamin ng pagmamahalop ang maituwid ang kanilang buhay. Ang tapat na lingkod ng Diyos ay maipangaral ang salita ng Diyos na may pag-ibig at walang hangaring manakit o manuligsa kaninuman. Nais ko pong ipaalala sa inyo na ang sulat ni Pablo sa Iglesia sa Corinto ay sinaway niya ang ginagawa nilang imoralidad sa loob ng simbahan. Talamak ang kasamaan sa kanilang kapulungan, ngunit pikit ang kanilang mga mata sa nangyayari. Gayunpaman, nagpapanggap sila ng mga espiritual at namumuhay sa kabanalan. Ang ginagawa nilang kasalanan ay sa mga pagano lamang makikita. Ngunit nakalulungkot na isipin na nangyayari sa mga nagsasabing mga anak ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit sila sinulatan ni Apostol Pablo na sinabi niya sa 1 Korinto 5 kabanata talatang 13, "Sapagkat wala akong karapatang humatol sa mga Kristiyano, ang Diyos ang hahatol sa kanila. Ang mga nasa loob ng iglesia ang dapat ninyong hatulan, hindi ba?" Ganito ang sabi ng kasulatan, "Itiwalag ninyo ang masamang kasamahan ninyo." Nakinig ang kapulungan kay Pablo at itiniwalag nga ang mga gumagawa ng imoralidad sa kanilang kalagitnaan. Sa 2 Korinto kabanatang 2, talatang 5-6 ganito po ang sinabi, "Kung may nagdudulot ng kalungkutan kaninuman, hindi ako ang dinulutan niyon. Maari pang sabihin ng walang pagmamalabis na kayong lahat ang dinulutan niya ng kasalanan. Ngunit sapat na ang pagpaparusang ginawa sa kanya ng marami sa inyo." Tinupad nila ang sinabi ni Pablo na itiwalag ang gumagawa ng kasamaan na nararapat lamang nilang gawin. Ngunit inamin ng mga taong ito ang kanilang kasalanan. At ang nararapat na gawin ng kapulungan ay patawarin sila at muling tanggapin sa kanilang kalagitnaan. Ang 7 at 8 talata ay ganito po naman ang sinabi, "Patawarin na ninyo siya at aliwin upang hindi naman tuluyang masiraan ng loob. Kaya pinamamanhik kong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Malulubos ang kanyang kalungkutan, hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa hindi ninyo siya tinanggap. Kaya ang dapat ninyong gawin ay ipadama ninyo sa kanya ang inyong pagmamahal at ibalik sa inyong paghahalubilo." Sa mga mananampalataya sa Galacia ay ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo sa 6 kabanata, 1 talata. "Mga kapatid, kung may mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtutuwid sa kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso." Sa 2 Korinto, 2 kabanata, 9-11 ay ganito po naman ang sinabi, "Ang isa pang dahilan ng pagsulat ko sa inyo noon ay upang malaman kung sinusunod ninyo ang mabuti ang lahat ng ipinangaral ko sa inyo. Sino mang pinatawad ninyo ay pinatawad ko na rin. Ang pinatawad ko, kung meron man, ay pinatawad ko alang-alang sa inyo sa harapan ni Kristo, upang hindi tayo mapaglalangan ni Satanas. Hindi lingid sa atin ang ibig niyang mangyari. Ang layunin ng demonyo ay sirain at wasakin ang buhay ng mga mananampalataya. Linalagyan niya ng tiring ang ating mga mata upang magbulag-bulagan sa kasalanan. Maraming pagkakataon na nangyayari ang tulad nito sa loob ng mga simbahan. Sa lahat ng mga iglesia na kanyang dinalaw at nangaral, ay malalaman nilang kanyang ministeryo at pangangaral ng ebanghelyo. Meron akong kilalang pastor na nagkaroon ng relasyon sa iba't ibang babae sa tatlong simbahan na kanyang napaglingkuran. Ngunit sa kabila ng lahat, tinanggap pa rin nila ang taong ito na maglingkod sa kanila. Pikit ang kanilang mga mata sa kasamaan, hindi nila pinahalagahan ang mga layunin at aral ng Panginoong Hesukristo. Halimbawa, merong isang kapatid sa simbahan na nagkasala, ngunit tinanggap niya ang kanyang pagkakasala at buong kapakumbabaan na nagsisi ng kanyang mga kasalanan. Tayo ba ay nakahanda rin na magpatawad sa kanya? Subalit ano ang nangyayari? Marami sa atin ang hindi marunong magpatawad. Iyan ay gawa ng demonyo. Isa itong pananamantala ni Satanas sa buhay ng mga mananampalataya. Merong bagay na hindi na natin narinig sa kapulungan ng mga mananampalataya ngayon. Una, wala tayong naririnig na mga mananampalataya na umaamin at nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan. Pangalawa, wala na tayong naririnig na mga mananampalataya na nagpapatawad sa mga nagsisisi ng kanilang mga kasalanan. Ito ang malaking pagkukulang at kahinaan ng maraming iglesia ngayon. Dapat po nating alalahanin na tayong lahat ay may kanya-kanyang kahinaan at maaring mahulog sa pagkakasala. Kung meron mang mga kapatid na nasa ganitong kalagayan, sikapin nating maibalik sila at maituwid ang kanilang kalagayan. Gawin natin ito na may kahinahunan. Ibalik natin sila sa halubilo ng mga mananampalataya. Ito ay tungkulin at pananagutan ng lahat sa simbahan. Bahagi ito ng ating ministeryo at paglilingkod. Ganito po naman ang sinabi sa 12 talata. Nang magpunta ako sa Troas upang mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na maisagawa iyon. Si Apostol Pablo ay nagtungo sa Troas upang ipangaral ang mabuting balita at binigyan siya ng Panginoon ng magandang pagkakataon at bukas na pintuan upang maisagawa ang kaniyang layunin. Kalooban ng Panginoon para sa kanya na mamalagi doon upang mangaral sa halip na magtuloy sa Korinto. Si Pablo ay hindi taong pabago-bago ang isip. Naging tapat lamang siya sa pagkakataong ibinigay sa kanya ng Diyos. Basahin naman po natin ang kaniyang sinabi sa 13 talata ng 2 kabanata sa aklat ng 1 Korinto. Ngunit hindi ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon ang kapatid kong si Tito. Kaya ako'y nagpaalam at nagtuloy sa Macedonia. Samantalang nangangaral si Apostol Pablo sa Troas, may namamalaging kalungkutan sa kanyang puso sapagkat hindi nagpakita si Tito upang magdala sa kanya ng balita tungkol sa iglesia sa Korinto. Matyaga siyang naghintay, ngunit hindi dumating si Tito. Nagtungo si Pablo sa Macedonia at doon niya nakatagpo si Tito. Meron siyang dala na magandang balita na nangyari sa iglesia sa Korinto. Sinabi niya na naayos na ng kapulungan ang problema tungkol sa taong namuhay sa imoralidad. Ang taong ito ay nagsisi at tinelekdan na ang kanyang kasalanan. Tunghayan naman po natin ang pananagumpay ng ministeryo. Ito ay bahagi ng kapangyarihan ng ministeryo. Ako ay nagagalak sapagkat bahagi ako at kasama sa mga nangangaral ng Ebanghelyo at ng salita ng Diyos na dapat ipangaral. Sa 14 na talata, ganito po naman ang sinabi ni Apostol Pablo. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya akong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak ang pagkilala kay Kristo. Ang talatang ito ay larawan ng nais na ipakita sa atin ni Apostol Pablo na isang parada ng pananagumpay na pumasok sa lungsod. Tulad halimbawa ng isang manlalaro o mga manlalaro na nagtagumpay sa larangan na kanilang sinalihan. Sinalubong sila ng mga tao na nagsisigawan at kumakaway dahil sa tagumpay. Nangyari ito noong panahon ni Haring David. Sa bawat tagumpay nila sa digmaan at sa kanilang pagbabalik, ang buong Israel ay sumisigaw at nagdiriwang. Nagpapatay sila ng maraming hayop, naghahandog at nagpapasalamat sa Diyos. Kahit nasa larangan ng politika, nagkakaroon din ng parada ng pananagumpay ng mga taong nagwagi. Kailan lamang ay nasaksihan natin ang ganitong parada dahil sa tagumpay ng isang pinakasikat na boksingero ng ating bansa. Ito ay pangkaraniwang ginagawa ng mga mandirigmang Romano. Sa tuwi nang nagbabalik sila mula sa pakikipagdigma at nagtatagumpay, kasama nila ang mga bihag. Ang mga bihag na nasa unahan ng parada ay pinalalaya pagpasok ng lungsod at sila ay nagiging mamamayan ng Roma. Ngunit ang mga bihag na nasa hulihan ng parada ay binibitay o pinupugutan nila ng ulo. Sa paradang ito, ng tagumpay ay kaugalian na nila ang pagsusunog ng insenso sapagkat ibinibigay nila ang papurit at kalwalhatian sa kanilang mga diyos-diyosan. Kasing kapal ng ulap ang aso mula sa insenso na kanilang sinusunog habang daan. Sinabi ni Apostol Pablo, "Salamat sa Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo." Mga kaibigan, ang sinabing ito ni Apostol Pablo ay kahanga-hanga sapagkat nais ipahayag ni Pablo na kay Kristo ay walang kabiguan. Sinabi ni Pablo na sa Diyos ay palaging may tagumpay. Sa lahat kaya ng lugar ay merong tagumpay? Kamangha-mangha ang naging tagumpay ni Pablo sa Efeso. Subalit iba ang nangyari sa Athena. Masasabi kaya na tagumpay siya sa mga lugar na ito? Sinabi ni Apostol Pablo, kay Kristo ay palagi tayong may tagumpay. At sa pamamagitan natin ay pinalalaganap ng Diyos ang mabangong halimuyak, ang pagkakakilala kay Kristo. Ikaw ba ay merong tagumpay sa Panginoon? At sinabi pa ni Pablo sa 15 talata, tayo'y tulad ng mabangong samyo ng insenso na sinusunog ni Kristo para sa Diyos at nalalanghap ito ng mga inililigtas at ng mga napapahamak. Sa parada ng tagumpay ay merong mga palalayain at meron ding mga papatayin. Subalit silang lahat ay kasama sa parada ng tagumpay. Basahin naman po natin ang sinabi sa 2:16 sa aklat ng 2 Korinto. Sa mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Labis na kagalakan ang nadama ni Apostol Pablo nang sabihin niya, sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Mga kaibigan, ako ay naniniwala na ang pinakadakilang pagkakataon sa sanglibutang ito ay ang ipamahagi ang salita ng Diyos. Walang katulad ng gawain ito. Hindi ko iiwan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang kumandidato na maging pangulo ng bansa o anumang tungkulin sa pamahalaan. Hindi ko maubos isipin kung bakit marami ang mga nagnanais maging pangulo ng bansa sa panahon na ito nang walang katiyakan. Napakaraming problema na walang tiyak na solusyon o katugunan. Ngunit walang kasing dakila ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sapagkat siyang Panginoon na nagkakaloob ng tagumpay. Sa aking 45 taon ng paglilingkod bilang pastor na nagbabahagi ng salita ng Diyos, ako ay naanyayahan na naibahagi ang mabuting balita sa iba't ibang lugar at ngayon ay nasa radyo. Malaking kagalakan para sa akin na makita at marinig na marami ang mga natutulungang espiritual dahil sa pakikinig nila ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At sa tuwi nang nakakakita ako at nakakabalita na marami ang tumanggap sa Panginoon, sanhin ang kanilang pakikinig ng salita ng Diyos. Ganun na lamang ang aking kagalakan. Siya ang Diyos na nagbibigay ng tagumpay. Tulad natin ay matamis na halimuyak na nagdudulot ng buhay sa mga inililigtas. Ngunit sa mga hindi mananampalataya at ayaw tumanggap sa kanila, tayo ay nakamamatay na alingasaw. May mga pagkakataon na pagkatapos kong magbigay ng minsahe mula sa salita ng Diyos, ay sinasabi ko, ngayon at narinig na ninyo ang mabuting balita, ngunit hindi kayo tumanggap at nanampalataya sa Panginoon. Marahil, ako ay ituturing ninyong kaaway, sapagkat hindi kayo makalalapit sa presensya ng Diyos kung hindi ninyo paniniwalaan ang kanyang mga salita at tatanggapin si Kristo na inyong Panginoon at tagapagligtas.
2: tayong lahat ay kasama sa parada ng tagumpay. Ang mga tumanggap ay palalayain at may karapatan na maging mamamayan sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang mga hindi naniwala at ayaw tumanggap ay hahatulan ng walang hanggang kaparusahan. Hindi mahalaga kung anong denominasyon, iglesia o simbahan ng iyong kinaaniban. Ang mahalaga ay naniniwala ka ba sa kanyang mga salita? Tinanggap mo na ba si Jesus na iyong Panginoon at tagapagligtas? Alalahanin natin na nasa Panginoong Jesus lamang ang pananagumpay. Ang lahat ng tuhod kay Kristo ay luluhod at lahat ng dila ay magsasabing si Kristo ay Panginoon. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Apostol Pablo, sino ang may sapat na kakayahang makaganap ng gayong gawain? Sa mga napapahamak, ito'y isang nakamamatay na alingasaw. Ngunit sa mga inililigtas, ito'y halimuyak na nagdudulot ng buhay. Ngayon ay mabangong samyo ng insenso na pumapaitaas ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay naipapahayag sa himpapawid. Tayo ay halimuyak ng buhay, ngunit sa iba tayo ay alingasaw ng kamatayan. Tapusin po natin ang pag-aaral ng ikalawang kabanata sa aklat ng ikalawang Korinto. Basahin po natin ang 17 talata na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Hindi kami tulad ng iba na kinakalakal ang salita ng Diyos. Sa halip bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong tapat naming ipangangaral ang kanyang salita. Ito ang kabuuan ng plano sa ministeryo ng Kristiyanismo. Huwag nating palipitin o baligtarin ang mga katotohanan sa salita ng Diyos. Bilang mga sugo at tagapamahagi ng mabuting balita, huwag nating ipangalakal sa halip buong katapatan nating ipamahagi ang mga katotohanang ipinahayag ng Espiritu ng Diyos. Sa aklat ng Hebreo, 4, talatang 12, ganito po ang sinabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alinmang tabak na magkabilang talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng kasukasuan at ng utak ng buto at nakakatalos ng mga iniisip at binabalak ng tao. Idagdag po ng Panginoon ang kanyang biyaya at pagpapala sa ating pag-aaral ng kanyang mga salita sa oras na ito. Tayo po ay dumulog sa Panginoon at manalangin. Muli po kaming dumudulog at lumalapit sa iyo, dakilang Ama. Pinasasalamatan ka namin at pinupuri, nilulwalhati namin ang iyong banal na pangalan sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan sa pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, na patuloy na nagiging gabay at kalakasan naming espiritual. Salamat, Panginoon, sapagkat ang mga salita mo ang tanglaw at ilaw ng aming mga landas na dinadaanan sa araw-araw. Na kung iingatan namin ang iyong mga salita sa aming mga puso, hindi kami magkakasala laban sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, sa kapangyarihan ng iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng liwanag. Nagbibigay sa amin ng kaalaman, Panginoon Diyos, upang ganap naming maunawaan ang mga katotohanan. Kami po, Panginoon Diyos, ay patuloy mong gabayan sa aming mga pag-aaral at sa aming mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Saan man sila naroroon, marahil naroon sila sa kanilang mga hanap buhay, abala sila sa kanilang mga gawain, o marahil naroon sila sa kanilang mga higaan dahil sa karamdaman. Panginoon, sa iyong pangalan ay itinataas ko sila. Kumilos ka sa kanilang mga buhay. Ipadama mo ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa mga kaibigan at mga kapatid na nangaroon sa karagatan. Marahil naroon sila sa kagubatan o sa kabukiran. Panginoong Diyos, ngunit nakikinig sila ng iyong mga salita. Idinadalangin ko rin sila sa iyo, Panginoong Diyos, na madama nila ang iyong pag-ibig. Sa mga nangaroon sa bilangguan, nalulungkot sila, wala silang kalayaan. Ngunit Panginoon, bigyan mo po sila ng pag-asa na magkakaroon sila ng kalayaan at tatanggap ng buhay na walang hanggan kung sa iyong mananalig at mananampalataya. Dinadalangin din po namin ang ministeryo ng Kristiyanismo dito sa aming bansa. Sa anumang denominasyon o simbahan sila napapabilang, Panginoon, magkaroon nawa ng pagsasama-sama magkaroon sana ng pagkakaisa upang sa gayon, Panginoong Diyos, kaming lahat ay makasama sa parada ng pananagumpay pagdating ng takdang panahon ng iyong pagbabalik. Panginoong Diyos, kami po'y umaasa at nananalig na ito iyong gagawin sapagkat ang lahat ay dinadalangin po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
3: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
4: The more I understand about the greatness and majesty of Almighty God, the less likely I'm going to be to get enamored with who I am. The closer I get to God, the more I realize how far away I still am.
5: Join Dr. David Jeremiah for his series, Making Sense of It All, next time on Turning Point.
6: Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, katotohanan at ang buhay." Juan 14:6. Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kanyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanang ito. At mula sa 2 Korinto 1:18, kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa 2 Korinto 1:18 ng Diyos. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Kolosas na ang Ebanghelyo ay biyaya o grasya ng Diyos. Mayroong nagsabi, walang isang salita na mas tumpak na tumutukoy sa diwa ng Ebanghelyo kaysa sa grasya. Ang grasya ay kabaitan at awa ng Diyos sa mga taong hindi karapat-dapat. Ito ay isang mensahe tungkol sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Anak para sa ating kaligtasan. Ang ating pagtanggap sa Diyos ay hindi nangyayari dahil sa ating pagsusumikap, mabubuting gawa, at pagiging relihiyoso. Ito ay dahil sa lubos na kabutian at habag ng Diyos upang ipagkasundo tayo sa Kanyang sarili, upang bigyan tayo ng katwiran at gawin tayong Kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagbabayad sala ng Kanyang Anak na si Jesucristo. Ito ang grasya ng Diyos sa katotohanan. Narito po si Brother Juram Ramos para sa mensaheng The Gospel is the Truth about God's Wonderful Grace.
2: Saan po natin ang ating mga Biblia? Sa Colossians chapter 1 verse 6. Basahin ko po from the ESV. Colossians chapter 1 verse 6. Which has come to you, ito po yung Ebanghelyo, as indeed in the whole world it is bearing fruit and increasing, as it also does among you, since the day you heard it and understood the grace of God in truth. Ang pamagat po sa aking isi-share ngayon, the gospel is the truth about God's wonderful grace. Ang Ebanghelyo ay ang katotohanan patungkol sa napakagandang grasya ng Panginoon. Mga ilang taon na pong nakaraan, ito po ay noong 1998, meron pong presidential election sa ating pong bansa na kung saan si Joseph Estrada ang nanalo. Nakikinig po ako nung time na yon, after a few days ng kanyang pagkapanalo. At ito ay isang interview na ginawa ng ABS-CBN ng mga reporter. At ako ay tinamaan noong sinabi ng isa sa mga ini-interview. Para bang ang direksyon ng kanyang mga pangungusap ay ganito. Parang sabi niya, dapat ngayon ang COMELEC ay naperpekto na niya yung proseso ng eleksyon. At dapat sana mga Pilipino na bumoboto ng mga kandidato nag-mature na. Pagkatapos nilang daanan ng napakaraming taon ng experience. Pero ang nakakalungkot, hindi pa rin natuto ang mga kababayan natin. Para bagang tuwing eleksyon, balik na naman sa square one. Laging parehong kwento, pandaraya, vote buying, pagnanakaw ng mga balota, dagdag bawas, patayan. Yung natatalo, hindi willing na tanggapin ang pagkatalo, laging sinasabi, nadaya ako, etc. Bago mangampanya, pag oras ng kampanya, pagkatapos ng eleksyon, pag nadeklara na, kung sino ang panalo, ganun pa rin. May dayaan pa rin. At parang lalong lumalala. Yung mga religious groups, lalong nai-involve sa politika, sila pa yung mga nangunguna sa mga mass rallies. dahil sa inakalang mga pandaraya. Patituloy ang ibang mga bansa na nagmamasid kung anong nangyari sa mga elections natin, takantaka. Bakit ganito natin, after all of these years, ganito pa rin ang election natin? Sabi nung iba, nung time na yon ako'y nakikinig, para ma-solve itong problemang ito, kailangan isama natin sa curriculum, sa eskwelahan, etong subject na to na may connection patungkol sa election. Ibig sabihin, paano dapat ang isang tao, isang Pilipino, paano niya dadalhin ang kanyang sarili, paano niya gagawin na maayos lahat nitong eleksyong ito. Nung narinig ko yon, naisip ko, hindi sapat yung solusyon na yon. The doctrine of the fall of man, the doctrine of sin, the doctrine of man as condemned by the law of God. You see, you cannot get away with it, sabi ni Lloyd-Jones. You need to ask, why do I need it? Why am I undeserving? And you cannot answer that question or any other questions, any of the other questions, without coming immediately to this body of doctrine which Epaphras taught these people at Colossae. Kaya ngayon, yan ang titingnan natin. Ano ba tong doctrine about the grace natin? Ano ba tong

siya ng mga Hudyo mula sa sinagoga, ginamit niya yung Hall of Tyrannus at nag-lecture siya doon ng 2 taon. Naisip ko, posible si Epaphras, nung napadpad doon, nakilala niya si Pablo, narinig niya yung Ebanghelyo, naligtas siya, tapos hindi pa siya umuwi. Siguro sabi niya, gusto ko pang matutunan tungkol dito. Ang ganda nito! Ibang-iba doon sa background ko, sa Colossus, na ang daming Diyos, ang daming mga kaaway, ang dami naming kinakatakutan. Pero ito, grasya ng Panginoon. So siguro, umaten siya sa mga lectures ni Pablo. 2 taon yon. Who knows? Nung alam na niya, nung kilala na niya kung sino tong si Jesus, yung doktrina tungkol sa grasya ng Panginoon, sabi niya, ready na ako. Sabi siguro ni Pablo, ready ka na. Alam mo na yung dapat mo i-share. Sige, pwede ka nang bumalik sa Colossus, i-share mo na yan sa kanila. At yun na nga ang ginawa ni Epaphras. So ang tanong, ano kaya yung mga natutunan niya mula kay Pablo? So ang gagawin ko ngayon ay i-share ko sa inyo yung palagay kong mga importanteng mga punto, mga elemento ng kanyang doktrina patungkol sa grace of God. At ang pagbabasihan ko ay yung mga turo, yung mga sermon, yung mga sinulat ni Pablo na makikita natin sa Book of Acts at sa mga writings niya in the New Testament. Kasi dito niya natutunan yan eh. Hindi naman narinig ni Epaphras directly si Jesus. Hindi naman siya apostol. Hindi niya naman narinig kay Pedro. Okay, Pablo lang naman niya narinig. So ano kaya yung natutunan niya? Okay, so ito sa tingin ko. At least may 5 elemento yung ebanghelyong kanyang narinig mula kay Pablo. Una, ano yon? Una, ang ebanghelyo ay nagsisimula patungkol sa katuruan sa iisang Diyos at iisang Panginoon. Sabi ng 1 Corinthians chapter 8 verses 4 up to 6, sulat ito ni Pablo. Therefore, as to the eating of food offered to idols, we know that an idol has no real existence. Tingnan niyo si Pablo, no? Tinitira niya kaagad yung idolatry. Itong mga sinasamban yung idol na to, punong kahoy na to, bato na to na binalutan niya ng kung ano, tapos nagsisindi kayo ng makandila at ng mga insenso sa kanya. Dito, hindi yan, wala yang real existence. Hindi yan Diyos. Bato lang yan. Punong kahoy lang yan. Estatwa lang yan. Huwag niyo sasambahin yan. Sabi niya, and that there is no God but one. Tanyo, klarong-klaro para sa kanya, iisa lang ang Diyos. For although there may be so-called gods in heaven or on earth, no, kasi yun yung konteksto nung time, kahit saan ka pumunta nun eh, yun ang kanilang paniwala, oh maraming Diyos, lalaki, babae, dun sa langit at dun sa lupa, at kung saan-saan, sabi niya, there may be so-called gods in heaven or on earth, as indeed there are many, parang nangiinsulto siya, oh. There are many, quotes, gods and many lords. Yet for us, there is one God, the Father, from whom are all things, and for whom we exist, and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and through whom we exist. Yan kagad, diretso ang kagad. Yan ang turo na natutunan ni Epaphras. One God, one Lord. Pero hindi mo pwedeng i-add ito na 1 + 1, o di 2 gods, 2 lords, hindi. Yan ang mystery ng Trinity, ng Bible. Iisa lang ang Diyos, ilang persona, hindi lang isa, pero hindi mo pwedeng sabihin maraming Diyos. Pwede mo sabihin maraming persona, pero hindi mo pwedeng sabihin maraming Diyos. Iba yon, isa lang ang Diyos. Sino ang Diyos? God is the Lord Almighty, na sa kanyang sariling, paano ko ba sabihin, pagkatao o pagka-Diyos, hindi siya nakadepende sa anumang bagay o kanino man. Kasi siya ang pinagmumulan ng lahat ng bagay sa mundong ito. Siya ang

0: creator ng lahat sa mundong ito, sa buong universe. Sabi nga ni Pablo sa Acts 17:24-25, the God who made the world and everything in it, being Lord of heaven and earth, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands as though he needed anything. Bakit daw? Since he himself gives to all mankind life and breath and everything. Kita nyo? Walang, hindi tulad natin ngayon, no? Ba't ako nakakatayo ngayon? May tinatapakan ako stage eh. Ba't naririnig nyo boses nyo ngayon? Nakamikropono ako eh. Ba't hindi tayo naiinitan ngayon? Kasi merong bubungan eh. Bakit komportable ngayon? Kasi may aircon eh. Ba't ako nakakatayo na kapag salita ng ilang minuto na? Kasi may oxygen eh. Dito ako dependent. Pag biglang tumigil ang pasok ng oxygen sa aking mga baga, patay ako. Tignan nyo, nakadepende ako sa maraming bagay eh. Kayo din. Ang Panginoon Diyos, hindi siya nakadepende doon. Lahat ng bagay, nakadepende sa Kanya. The moment na itigil ng Panginoon ang Kanyang kilos, patay lahat, madidisintegrate ang buong mundo, magkakalat ang mga atoms at molecules ng universe na to at wala nang order tayo makikita. Magugunaw ang lahat. Yan ang sinasabi rito. Yan ang Diyos na nakilala ni Epaphras. Sabi ni Pablo na ang Panginoon Diyos nilikha niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang anak, the Lord Jesus Christ. Sabi niya sa Colossians chapter 1 verse 16, for by Him, eto si Jesus Christ, all things were created. Tingnan niyo, by Him. Ang Diyos, pero through Jesus Christ, create ang buong mundo, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Yan ang doktrina ni Pablo. Acts 17 verse 26, sabi rin ni Pablo na ang Diyos nag-create una ng isang tao lang. At mula dito sa taong ito, nagmula, nanggaling ang lahat ng mga iba't ibang bansang nagkalat ngayon sa buong mundo. No? God made every nation of people from one man to live on the face of the earth, having determined their appointed times and the boundaries of their lands and territories. Yan ang Acts 17 verse 26. Pero hindi lang creator ang Diyos, siya din ay sustainer. Yan yung prayer ni Brother Alan kanina. God is the sustainer of all things. Sabihin, siya ang humahawak ng lahat upang, eto, manatiling pulpito to. Bakit yung mga molecules nito ay sama-sama upang mabuo at maporma ito? Bakit? Ang Diyos ang humahawak nito. Kung gagamitan natin ng malakas na microscope ito, makikita natin, hindi naman dikit-dikit yung mga molecules nito. Hiwa-hiwalay siya. Dito, sa labas, mukhang buo. Sa pinaka-ilalim nito, hiwa-hiwalay. Parang na-imagine ko yung solar system natin. Pagka malayo ka, akala mo nakadikit lang yung isang planeta doon sa isa o yung between doon sa isa. Hindi, ang lalayo ng distansya nun. So, paano yung force nito, eh, parang yung distansya siguro ng bawat molecule nandun at pag pinagsama-sama mo lahat, nakabuo itong formang ito. Dahil sa Diyos. He sustains all things. Sabi nga ng Colossians 1 and verse 17, sa pamamagitan ng anak niya. Kaya namemaintain ang lahat ng bagay. Sabi ng Colossians 1:17, before all things and in Him, all things hold together. Ang implication niyan, ang Diyos ang may hawak ng lahat, pero ginagawa niya yun sa pamamagitan ng kanyang anak. Noon si Pablo ay nasa isang lugar na tinatawag na Lystra, Ito sabi niya sa mga idolaters na nakatira ron. Acts 14 verse 17. The living God who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them did not leave himself without witness, for he did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Yan ay under ng goddess sustainer. No, hindi na siya nagki-create, tapos na yung creation niya eh. Pero siya nag-arrange ng mga sirkumstansya upang magkaroon ng ulan, magkaroon ng summertime, magkaroon ng kung ano-anong mga bagay sa mundong ito upang magdala ng blessing sa atin ng lupa. Maging masaya tayo, matuwa tayo. Uy, ang daming prutas sa palengke ngayon. Lahat 'yon ay manifestation ng buhay na Panginoon Diyos. Yun ang paliwanag ni Pablo sa Acts 14 verse 17. Para dun sa mga tao ng Athens, ito sabi ni Pablo sa Acts 17 verse 29, "Being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man." Kaya huwag kayong sasamba. Dahil ang Diyos, hindi siya tulad nitong etong iniisip ninyo na siguro ang Diyos eh may forma, may parang tao, parang hindi. Sabi niya, he's not like gold or silver or stone or any image dahil sa mga artists, no, yung mga naggawa lang nito. Sabi, hindi. God is a personal supreme being. At gusto ng Diyos, siya ay ating ibigin, sambahin, sundin, pagsilbihan. Dapat huwag tayong sumamba sa iba pang Diyos, wala namang iba, kundi ang Diyos lang, ang Diyos Ama at ang kanyang anak na si Jesus. At dahil ang Diyos ay banal, meron siyang itinilaga na isang araw na kung saan huhusgahan niya ang mundo na makasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Yan ang makita natin sa Acts 17 verse 31. So ulitin ko, no? Ito yung mga nagkalat na mga ideas tungkol sa Diyos na sinabi, binanggit ni Pablo or sinulat niya sa kanyang mga writings. Posible, ito ang natutunan ni Epaphras sa kanya. Okay, ngayon, ano yung ikalawang elemento nitong doctrine of grace? Ang ikalawang elemento nitong ebanghelyong ito is the bad news that all men have become guilty sinners before God. So yung ebanghelyo may kasamang masamang balita. At ang masamang balita ay lahat ng tao, lalaki, babae, matanda, bata, mayaman, mahirap, lahat ay makasalanan sa mata ng Panginoon. Kung isa-summarize natin ang lahat ng kautusan ng Biblia, dalawa lang. You shall love the Lord your God with all of your heart, mind, soul, and strength, and you shall love others as you love yourself. Pero ang malungkot na katotohanan, pati yung unang magulang natin na si Adan, na nilagay ng Panginoon Diyos sa isang perfect environment. Wala naman siyang sinful nature nung time na yon, pero bumagsak sa kasalanan. Kumbaga siya na yung pinakamagaling na representative ng buong mundo. Bumagsak pa. Talagang tayo, lalo na ngayon, talagang babagsak talaga tayo. At sabi ni Pablo, ito ang revelation ng Panginoon Diyos sa kanya, sabi niya sa Romans 5 verse 12, "Therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned." Tinihan, naniniwala talaga siya na lahat ng tao galing sa isa eh. Galing lang kay Adan. Naniniwala siya sa kwento ng Genesis na si Adan nagkasala. Na nung si Adan ay nagkasala, pinarusahan siya ng Panginoon Diyos. Na nung siya ay nagkasala, after some time, namatay siya. Hindi dapat namatay ang unang tao eh. Pero dahil sa kasalanan, ang parusa ng Panginoon Diyos, kasama doon kamatayan. At sabi dito, lahat ng tao, kumbaga, na ipinanganak sa mundong ito, nagmana ng kasalanan ni Adan. We're all born into this world with a sinful nature. Walang sino man na exempted o hindi kasama rito. Sabi nga ni Pablo sa Romans 3:9-11, all, both Jews and Greeks are under sin. As it is written, none is righteous, no, not one, no one understands, no one seeks for God. Walang sino man. At ang malungkot, hindi natin maayos itong problema nating ito. Sabi ng Romans 8:7-8, for the mindset that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Hindi mo nga kaya eh. Those who are in the flesh cannot please God. Parang ini-imagine ko isang nagba-basketball, no? Sabi mo, i-dunk mo nga yan. Eh, matangkad siya eh. 6'7" Kaya niyang i-dunk. Pero minsan, hindi niya ma-dunk. Bakit? Eh, ayoko mag-dunk eh. Pero may isa, 4-footer lang, no? Ganun lang, maliit lang siya. So pag sinabi mo, mag-dunk ka, kahit gustuhin pa niyang mag-dunk, hindi niya kaya. Bakit? Putot eh. Ayun ba yan? Sa Bisaya. Pandak eh, maliit lang siya eh. Yun yung sinasabi dito. It does not submit to God's law. Why? Because it cannot. Hindi niya magawa eh. Yun yung kanyang nature eh. Hindi natin masunod lahat ng kautusan ng Panginoon. Kung gusto natin standard ng Panginoon, sabi ni Jesus Christ, be perfect as your heavenly Father is perfect. Gusto niyo makapasok sa langit? You must be perfect in obeying all of His commandments. Walang makagawa nun. Kaya kahit gustuhin man natin, we cannot. Dahil sa ating sinful nature, dahil sa ating mga kasalanan laban sa Diyos at sa ating kapwa, lahat tayo ay nasasailalim sa galit ng Panginoon. Sa Romans chapter 1 verses 18 up to 23, makikita natin yung condemnation ng Panginoon Diyos sa Gentile world. Kaya ito, shoot na shoot ito sa mga taga-Kolosas. Karamihan sa kanila, mga Gentiles eh. All day ito ay para sa mga taga-Roma, sulat ni Pablo, but this generally applies sa lahat ng mga Gentiles. Ano sabi ni Pablo sa Romans 1:18-23? For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. Kita niyo kung talagang matino kang mag-isip, pag tiningnan mo daw yung mundo, nakita mo lahat ng order, nakita mo lahat ng ganda, sabihin mo, meron Diyos. Eh ikaw ba, pag pumasok ka dito sa hall na to, galing ka ng labas, pagpasok mo, naka-arrange lahat itong mga upuan ng ganito. Eto, may pulpito. Eto, naka-arrange lahat niyan. Eto, may halaman dito, pero halatang-halatang may nag-ayos. Ano sabihin mo pagpasok mo rito? Wow, ayos ah. Siguro may hangin na pumasok dito sa hall na to, tapos ang lakas ng ipo-ipo, pagka nang natapos yung ipo-ipo, arrange na lahat. Hindi, loko-loko lang yung nagsasabi ng ganun. Masyadong obvious. Nakita mong ayos, merong taong matino, maayos, na nag-arrange ng lahat ng ito. Eh di lalo na sa mundo. Tingnan mo yung mga halaman. O tingnan mo tong mga ito na naka-arrange ito ng ganito. Sino nag-ayos niyan? Para itong bulaklak na to maging ganito. Para ito maging ganyan. Chamba? Hindi. Kung gagamitin mo lang ng matino yung utak mo, merong magaling, matalino, makapangyarihan na may gawa niyan. Kaya ito yung sinasabi dito ni Pablo. So, sabi niya, dahil nga pinakita ni Lord ang kanyang existence, they are without excuse. Ano nangyari? Although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. Imagine, yun ang kanilang sinamba. Sabi nila, ito ang aming Diyos. Ano yung sinasamba mo? Ahas? Ahas? Ahas? Makakagawa ba ng ganyan ng ahas? Yung sinasabi ni Pablo dito, kaya sabi niya, walang excuse ang Gentiles. Pinakita ng Panginoon, hindi nagpakita ang Panginoon Diyos na, ako ang Diyos, at narinig natin yung boses. Hindi mo kailangan may makitang tao mag-ayos itong mga silyang ito. Pero sabihin mo, may nag-ayos nito. May tao, sigurado ko. Nakita mo ba? Hindi ko nakita, hindi ko na kailangan makita. Masyadong obvious eh. Kaya, wala silang excuse.
1: Ang mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahing papawid ng Shepherd's Call.
2: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming i-like sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
1: Iyong napakinggan ang Shepherd's Call, inihatid ng Solideo Gloria Christian Ministries sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: The book of Job brings up hard questions, but there are two ways to ask them: from the armchair or from the wheelchair. And for those who are hurting, there are precious truths to be found in its pages. I'm David Wolin. Join me on the next Haven Today in a series called Hope When Life Hurts.
4: Seven O Two DZAS FEBC Radio TV.

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
4: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa Kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
3: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
4: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng Kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng Kanyang mapagmahal na pamamahala.
5: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pininapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Hello po mga kaagapay, welcome po muli dito sa ating Heartline Friday Night Edition. Ito po si Coach Philo, ang inyong Kuya Philo Laharca. At patuloy tayong nagbibigay ng pagpapala sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon. Kamusta kayo mga kaagapay? Blessings to all of you. Lumipas na ang bagyo and we're praying that you're safe. We're praying that you're okay kung saan kayo man naroon ngayon. It's the 17th of July, kalagitnaan ng July, and sa mga pagpapala ng Diyos, patuloy tayo nakakagawa at nakakatungo sa mga kailangan nating gawin. And sa inyo mga kaagapay, tuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos. Nangyari lang na sa news, madaming nakikitang mga negative na news. So, yun yung naman lagi ang ibibigay ng news. And there's a research talaga na mas madalas ilagay yung negative things sa news. Pero, hindi katulad ito ng Panginoon. Ang pagpapala ng Panginoon, tuloy-tuloy. Hindi binabalita, pero mararamdaman mo, makikita mo na kahit sa gitna ng mga mahirap na mga bagay, ay nakakasustain tayo. Naidadaos tayo. We are all given grace a daily. So, magandang pagpapala, ha? Wonderful grace to all of you. Dito kayo ngayon, nakikinig sa 702 DZAS sa Heartline Friday Night Edition. At tuloy-tuloy tayo ngayong gabi mula 9:30 hanggang 11 p.m. Tayo ay kasama sa Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas at suportado at pinapaandar ang programa natin ng Far East Broadcasting Philippines. And thank you very much to everyone who's right there listening. Then, you know, right now, kasama ko ang mga naging kaparte, naging ka-fellowship ko sa Philippine Association for Christian Counselors and sa ACA, sa Asia Christian Counseling Association. And this here, my guest is also a person from the
1: Door of Hope.
0: Door of Hope, yes, the Door of Hope. At siya ay talagang napakabihasa, well-experienced na in counseling. Naku, kung alam niyo lang, isa siya sa mga naunang guidance counselors dito. Yes. No, pag nakita mo yung license number niya, wala pa sa 100. Yeah. Naku, siya yung mga unang, grabe. And I really admire that and I praise God that we have her right here. Ang ating guest na walang iba, kundi ang treasurer, ang pinaka board member din ng Philippine Association for Christian Counselors, board member ng Door of Hope, board member ng Asia Christian Counseling Association. And sa kasama natin siya, makikita kasama din sa Church of Grace Gospel Church. And I'm thankful for her life and her presence here. Blessing na malaki. Ang ating guest counselor ay si Ma'am Jane Lee. Hello, Ma'am Jane!
1: Hello, hello. Hello, Philo. Hello, mga kaagapay.
0: Yes, magandang araw sa inyo. I'm so happy na didinig tayo sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya sabi ko ay magandang araw kasi minsan sa iba kasi tanghali ngayon. O kaya magandang sa kanila. So, andito sila. Ma'am Jane, kamusta na po?
1: Mabuti naman. Yung mga counselors namin na online counselors, iba't ibang bansa din eh. Meron ding Middle East, may USA, may Taiwan, may Europe pa nga eh. Dahil sa online, natutulungan natin from the PACC online counseling. Thank God talaga.
0: Absolutely. Ayan. Yung mga kaibigan natin na naghahanap ng counseling services online, andito rin kasama si Ma'am Jane. Mamaya i-announce natin ha kung ano yung pwedeng gawin, kung ano yung makakontakt nyo for online counseling. Ayan. Well, Ma'am Jane, baka meron kayong mga gustong batiin dahil sila ay nakikinig ngayon. Go ahead.
1: Oh, sige, batiin ko ang aking mga kasama, katrabaho sa Door of Hope Counseling Resource Center. Sila Ma'am Chit Villegas, sila Ma'am Mary D. Nivera, si Doc Ames Del Mendo, at saka si Ma'am Aji Isha. And then, i-greet ko din ang mga officers ng PACC, especially yung mga nagse-celebrate ng birthday nitong July. Oy. So si Ma'am Lou Mandalupe, si Mary Jane Ferrer, si Gail Pavis, si Adrian, Ma'am Doc Adrian Gayatao, July birthday niya. July 15. Tapos
0: Oh.
1: si Jocelyn Formento, and then Eunice Guevara, and Marian Harder, and lastly, but not the least, John Zulueta. Mga
0: Yan.
1: Birthday celebrants in July for PACC members.
0: Mm. Hello, special mention Ate Eunice. Kamusta ka na? Si Eunice Guevara. Yeah. Well, I'm very happy na yung mga counselors natin ay happy din. So, happy birthday sa inyo. Ate Lu! Ate Lu Mandalupe, belated happy birthday. Ayan. Yan, Ma'am Jane. Ako naman, binabati ko yung aking wife. Si Doris, very supportive. Kung wala siya, ewan ko na kung paano ako makakapag-broadcast dito. Ayan. So, God is good. Amen. Talagang patuloy na gumagawa ng kabutihan ng Diyos. So, Ma'am Jane, ready na kayo sa mga questions natin?
1: Oo, yung number one question para sa iyo, ah, Coach Pilo.
0: Opo, sige. Kaya, sige
1: basahin ko
0: po.
1: Na.
0: Basahin niyo po. Okay.
1: Okay. Masama po ba na akong anak kung mas gusto ko na lang minsan manatili sa trabaho kaysa umuwi sa bahay?
0: Oh.
1: Masamang anak ba ako kung gano'n?
0: Ay, nako. Well, hindi naman masasabing masama or something. Nasa kultura kasi natin na dapat mas maraming panahon ka sa bahay. Well, nakita ko rin naman yung kalagayan ng mga nagtatrabaho ngayon, Ma'am Jane. Ano? Madami talagang kailangan magtrabaho at humayod. Minsan, sa sobrang tindi ng mga bills na babayaran, mas matagal ang panahon sa pagkayod para may overtime pay. Pero may point din ang mga magulang ko, ano, di ba?

0: Ito yung ano, near-death experience, NDE, kung tawagin, ano, near-death experience, na every time na merong nagsasalita, magkukwento tungkol sa near-death experience, ang nakikita nila, umakyat daw sila sa langit, may liwanag na butas na gano'n, na unti-unti silang lumalapit doon sa liwanag nila. At then, pag liwanag na gano'n, andun yung mga kamag-anak nila. So, I just mentioned this kasi, totoo naman, pagdating natin sa langit, pagdating natin sa after ng buhay, baka mag-anak ang mahalaga. Yung mga relationship natin ang mahalaga. Kaya pagtuunan yun ng pansin. Hindi naman masama na maging ano sa trabaho, maging nag-i-enjoy ka sa trabaho. Pero i-balance niyo yung relationship niyo. Yun kasi, tao lang tayo eh. Hindi naman tayo pwedeng mag-relate lang sa mga katrabaho natin. Kailangan din natin ang mga kasama natin sa bahay.
1: Yes. Tama. Oo, importante yung relationship, no? Yeah. Especially sa bahay. Sila ang ating ano, first line of defense, first line of support eh.
0: Yes, first line of support.
1: Sariling pamilya. Yes.
0: Totoo. I agree with you on that one, Ma'am Jane. Ako naman magtatanong sa inyo kasi yung listener natin, gusto kayo. Okay, ready. Ito po yung tanong niya. Paano po kung napapagod na akong intindihin ang lahat ng tao sa paligid ko? Pero nahiya akong sabihin dahil baka isipin nilang makasarili ako. Medyo malawak yung kanyang, ano, medyo vague. Parang lahat ng tao kailangan niyang intindihin. Ano ba yung...
1: Oh, napapagod na daw siya dahil kailangan niyang intindihin ang lahat ng tao sa paligid. Kaya napapagod na siya. Well, it could be na itong taong ito, itong listener natin, baka introvert ang kanyang personality. Kasi ang mga introvert, gaya ko, introvert ako, ano, talagang napapagod tayo kung ano, maingay, maraming tao, ang daming activities, napapagod. Pero na-energize tayo kung may solitude tayong nag-iisa lang tayo at saka tahimik, na-energize tayo. Kabaliktaran naman yung mga extroverts.
0: Extrovert.
1: Baka pilo, extrovert ka, no?
0: Ano?
1: Introvert din. Ang mga extrovert naman, na-energize sila pag maingay, maraming tao, maraming activity, lalo silang ano, nabubuhay. Pero pag tahimik, walang tao, nako, nawawalang gana sila. Yan ang mga extroverts. So itong listener natin, most probably, introvert ka. So, okay lang, introvert ka. It's not that, ay, mali ka kasi introvert or mali ka dahil extrovert. Iba't ibang personality lang naman eh. So, okay lang nasabihin mo sa mga kapaligid mo, pwede ba, time out muna ako? Napapagod na ako, magpapahinga muna ako. I need space for myself, di ba? Maraming nagsabi, I need space. Give me some space for myself. I need a break. Magpapahinga muna ako, ganun.
0: Naalala ko nung high school ako, introvert ako. Hindi ako masyadong bumabarkada. Madalas nga mag-isa ako. Napansin niya nung missionary sa amin, yung nag-share ng gospel sa akin. Napansin niya, lagi daw mag-isa sa pinipipray niya ako. Ganun. Pero later on, natutunan ko naman makipag-usap na sa mga tao. So I would say, siguro ngayon ambivert ako. Ambi. Pwede kang introvert, pwede kang introvert. Ito natututunan to, di ba, Ma'am Jing?
1: Yes.
0: You can learn to be, kung hindi ka extrovert, pwede mong pag-aralan yun. Kung hindi ka introvert, pwede mo pa rin pag-aralan yun. Kailangan lang maging flexible sa mga circumstance na dumarating.
1: Oo nga, no? Oo. Ano, may balance.
0: May balance din. Pero siguro sa ating ano kapatid na dito, hindi naman pa makasarili niya. Naisip niya makasarili. Hindi naman siguro. No.
1: Oo.
0: Yung meron ka lang... position or meron kang estado na parang you are more comfortable in a certain state and that is your most effective way of dealing with circumstances. You know?
1: So don't feel guilty. Don't feel guilty na ganun ang personality mo. Okay lang. You just be yourself.
0: Oo. Yeah. Pero hindi rin tama yung masyado nahihiya.
1: Oo.
0: Para makikipag-meet lang sa mga tao, nahihiya na. Ay, ang dami ngayon, Ma'am Jane. Nahihirapan makipag-relate. Kasi, you know, naging ang kalakaran ng mga bata ngayon, ang mga bata kasi, hindi na masyadong naglalaro.

0: laro ng in groups, in social games. Mostly computer games, mga isolated games na ang nilalaro. So, paglaki, yung mga bata noong 10 years ago, ngayon, mga teenagers sila, ang hirap na hirap makipag-relate. So,
1: talaga, no? Yun ang observation.
0: Opo, observation yung mga teenagers ngayon. Hindi makapag-relate sa public or sa ibang tao. Hindi alam kung paano mag-approach ng mga ng kaibigan o kaya kakilala. Yung, alam niyo yun, yung dati naman sa atin, tinuturuan tayo ng social graces. Hindi na masyado ngayon. Hindi na masyado na nagagawa ng paraan. May kilala ako, teenager. Hindi makapag-usap ng harap-harapan. Gusto chat.
1: Oo nga, no?
0: Chat
1: oo.
0: Lang.
1: Oo.
0: Wow, pero wag naman ganun. So, yeah, I hope and we pray for our children to be getting better soon.
1: Yes.
0: Eto sa inyo din to. Mayroong isang pang tanong ang ating listener. Ang sabi niya naman, normal lang po ba na naiinggit ako sa kapatid ko? Kahit mahal ko naman siya. May ganun. Naiinggit. Mahal niya naman.
1: Yeah, meron naman. Meron naman kasi, di ba? Human beings lang tayo. Tao lang tayo. Na may mga damdamin, may mga feelings tayo, no? So, kung minsan, naiinggit kung mas magaling yung kapatid mo at ang galing niya, yung may maraming kakayanan, tapos ikaw, nakikita mo yung kakulangan sa sarili mo, yung sariling limitation, kaya naiinggit ka. Pero ang advice ko, sana you can focus on your own strengths, on your own talents, and also celebrate your own talents, your own strength.
0: Oh.
1: At saka, i-avoid mong mag-compare. Kasi dyan nagagaling yung inggit pag kino-compare natin ang sarili natin sa ibang tao. Oo. So talaga, just be aware of your own strengths and weaknesses, no, yung iyong kakayahan, and then accept na ganun ka naman, and there's room for improvement, no?
0: Yeah.
1: Kung may weakness ka naman, you can improve. Ganun. So for example, you are strong in math pero weak in English. Pero yung kapatid mo naman, strong in sports, weak in music or arts. Ganun. Iba-iba eh.
0: Opo.
1: Iba-iba ang ating kakayanan at iba-iba din yung ating mga limitations. So, yan, acknowledge ourselves, our own talents, and then strive for improvement. Improve natin ang sarili natin. And then celebrate your kapatid's talents and achievements din instead of jealous.
0: Mm-hmm. Yeah.
1: Meron kang idadagdag, Coach Philo.
0: Sa Ten Commandments, do not covet. Huwag kayong magko-covet, huwag kayong maiinggit sa iyong kasama, sa neighbor. Ayun. At napansin ko lang, yung mga nakausap kong mga tao na hindi naiinggit, sila yung gumagawa ng paraan sa sarili nila. Sila yung nagiging umasenso. Sila yung gumawa ng negosyo. Sila yung nagtaguyod ng ibang bagay. Dahil usually, mga manakita ko to, ito na, totoo to, Ma'am Jing. May mga nakita ako mga dating drug addict, tapos nagbago. Nakakita ng inspirasyon mula sa Diyos. Tapos sila, nagbago sila din mismo. Then, nakapagtayo ng sariling negosyo, nakapag-asawa, nakapag-ano ng pamilya. Marami akong nakilalang ganun. Ang background talaga ay merong pagiging addict. Tapos yung iba sa kanila, yung iba pa sa kanila naging author. Sulat ng libro.
1: Nagkaroon ng transformation ang buhay nila, no?
0: Yeah.
1: Pagbabago.
0: Yeah. Isa sa mga bagay na hindi mawawala sa'yo, yung mabuting transformation, yung mabuting pagbabago. Hindi yan bagay na matatanggal sa'yo, hindi yan yung bagay na parang mananakaw. Wala makakanakaw ng transformation. And hindi dapat, hindi ka magkakaroon ng inggit sa kapwa. Dahil ang nakita mo you can experience how it was to be changed, to be
1: And it is talaga, no, by the power of God, the power of the Holy Spirit, na magkaroon ka ng transformation talaga.
0: Absolutely. Yan. Nako. Tungkol naman sa transformation, bago tayo pumunta sa next question natin, Ma'am J, babatiin ko lang po yung ating mga listeners, ha?
1: Sige.
0: So, binabati ko ang mga nakikinig sa atin. Thank you sa inyong mga greetings, mga kapatid. Si Daniel Valdez, hello, dyan sa Victory, Caloocan. Kuya Ferdy Teodoro, Milet Lirio, Axonic Aviles, mga suki natin. Thank you for caring. Kuya Joan Jimeno, Ricky Yaranon. Hey, Kuya Ricky, kamusta? Aaron Gacho, Enery Ella, Eleanor Rodriguez, Lordan Maulion, Mary Beth Itak, Maria Tagles Abater, Lot Lot, Nora Salvador, Myla Ancajas, Linda Celestino, kasama din sila Edna Paran, Edna Eliazar Paran, Ate Lu Mandalupe, hello. Pilo Laharka, uy, si Pilo, inigrip din ako. Ako pala yun. Mary Ann Kabiling Pinera, Abong Abong Alcor EJF, yan, si JJ Delgado, Isa Rama, Rosalinda Gomez Buiko, Ma'am Rosalinda, nanay kayo ni ano, no? Ni Ma'am Benny, Benny Guillermo, Benny Buiko Guillermo, hindi ko sure, pero pa-shoutout naman po sa akin kung kayo nga yun. Rolando Season, Romy Arsenas, Myra Manahan Parot, Grace Nosy, Grace Alothe Nosy, Epifanio Salvador, Violeta Romero, Maria James Kazui, Leonila Veron, Jane Dumanico, hello Ma'am Jane Dumanico, Emerlinda Aguirre, Richard Bendia, Edmund Garcia, Manay Christy Hupanda, Dante Oriver, si Cherry Cadelina, Gary Tansuico, Yoprosina Bernardino, Jolina Torres, Ludi Santos, Ian Tiongzon, Aquari, oh, ang ganda pala, Aquari Castle, Nisan Pascua. At sana malaman ko rin kung taga saan po kayo para makita ko kung saan parte ng mundo kayo nagbo-broadcast or nag-greet pala, hindi broadcast. Ayun. At syempre, greetings kay Tito Falguera, kay Ate Des Agkawili na andyan sa US, kasama si Monde Bernal, si Shanine, tsaka si Isabel, Isabel ng anak niya, si Shanine ang kanyang asawa. Kuya Monde, kamusta na dyan sa New York? And bukod sa New York, dito sa Malabon, si Nanay Rosa Balinas. Ayan. Oh, greetings sa inyo. At shout out
1: wow,
0: na.
1: Ang dami
0: ah. Ang dami. Shout out doon sa mga kasama ko sa work. Hello. Shout out Richard Pletado. Ayan. Kay Raymond Kalingasan. Kay Ivy Carodan, Ivy Rose Carodan, hello. Kay, nako mamaya, i-check ko yung ilan. Nako, nakalimutan ko yung listahan. These are my friends na kasama ko sa work sa BPO. Counselors din. Thank you very much for being there. Ayan, shout out sa inyo. Mamaya, more to come sa mga kaibigan natin. Okay. Kayo, Ma'am Jane, baka may ka-shout out kayo.
1: Wala na. Tapos na. Natapos na kanina.
0: Kanina. Diyan sa lahat sa mga tumatin sa Grace Gospel Church. Thank you. Greetings sa lahat dyan. Ano? And kaway-kaway. Magpadala din kayo ng tanong nyo. No? Kung meron kayo
1: mga ito para sa'yo, ah, Coach Pilo. Itong
0: ayan, sige
1: tanong
0: po.
1: Na ito.
0: Okay.
1: Paano ko po sasabihin sa asawa ko na pakiramdam ko hindi na niya ako napapakinggan kahit magkasama naman kami araw-araw.
0: Ayan. Ay, ang gandang tanong nito. Parang hindi na kayo nakakapapakinggan ng asawa nyo. Oo. Eh, huwag kayo magnanag, ha? Hindi kayo pinapakinggan, huwag kayo magnag. Huwag niyong sisigawan, huwag niyong, yung bang tawag doon, ano ba yung nag sa Tagalog? Bubungangain. Huwag ganon. Ayan. Pero ang kasi ang normal po kasi Ma'am Jane sa bahay pagka mag-asawa kayo. Hinahanap niyo pag-uwi sa bahay komportable. Maging komportable. Kasi kung pagod ka sa trabaho, pag-uwi mo pahinga. Ayun. At minsan sa sobrang dami ng ginagawa kami si Doris. At saka hello honey. Mag-ano kami, minsan talaga may time na talagang hindi na kami nagkakausap dahil sa sobrang pagod ko. Ang daming ginagawa. Bukod sa opisina, may internship pa ako, nag-aaral pa ako. Tapos ito, may recording. Tapos may ginagawa pa ako sa mga kila mami pag pumunta ako doon. Ang dami. Naunawaan niya ako. Iyon yung pinakamasarap. Ang sarap makipag-usap sa taong nauunawaan ka. So, ang galing nga ni Doris eh. Ang ginagawa niya, supportive siya, grabe. Hindi siya ano, hindi siya nagko-complain to ano. Kinakausap nila ako yung mga daily things kailangan niya. Uy, tara, labas tayo. Mamili tayo ng ganitong gulay, ganito, ganyan, yan. Uy, may sales, ano, tara, sama ka. Well, alam natin na parang mababaw lang. Pero it's one of the events, it's one of those times na nagsasabi, you can talk to a person comfortably. Yun, hindi nakakaalangan. Yung bang, pagka nakita mo siya, sasabihin mo, ah, okay kami. Okay kami, kahit na ganito, medyo may mga bagay na mahirap gawin. May mga bagay na hindi na masyadong nagagawa kaya gaya ng dati. Pero kapag okay kayo, nababalik yon. Which means, tanggap ni Doris na may mga time, pagod na pagod talaga ako. Pero, kinakausap niya pa rin ako para sa ibang bagay. Tungwari, uy, may magandang movie. Eh. You know? Although, I miss those times na marami kaming time talaga na magpintuhan. May mga time talaga na isip ko, kulang ha. Kaya maganda rin na nagta-time out. Nagpa-plano kami na mag-travel sometime soon bago tuwing anniversary naman namin lumalabas kami. Ayan.
1: Oo, mabuti naman, no?
0: Oo.
1: Hindi nakakalimutan.
0: Ayan, tsaka tuwing birthday. Ayan.
1: Oo.
0: Basta't kailangan, ang magandang condition is komportable yung tao, maging tahimik, tsaka maging sabi ng walang issue. Kasi ganun dapat ang isang samahan. Hindi pinalalaki yung bagay na, uy, wala ka ng time. Uy, hindi mo na ako kinakausap. Pagka pinalaki mo yun, eh, nadidisrupt yung tahimik na bahay. Ngayon, sabi ng mga ibang pastor, kailangan, obligasyon yun. Kailangan mag-usap. Kailangan pag-usap. May problema ang kailangan gawin. Kami naman ni Honey, ni Doris, ang style namin, may mga problema kami. Pero, hindi kami aligaga dun sa problema na nangyayari. Ibig sabihin, merong malalaki, may mga maliliit na problema. Hindi ka magpapanik pagkakausapin ni asawa mo. Hindi mo sasabihin, huy! Yung bill natin sa Meralco, ang taas-taas. Hindi mo ginaganon. Ang usapan natin, namin ganito, uy, tumaas ang bill natin pala, no? Ano kaya yung ano, yung pwede nating gawin? Yung bang, walang pressure. Kasi mahirap na nga ang buhay pagka i-pressure mo pa. Ang hirap noon. Mag-asawa kayo. Magkasama kayo, magtutulungan, tapos pagka nangyari, nag-awayan kayo. Hindi yan. So, ang hirap talaga magsalita kung ang paraan mo ay magiging paaway. O kaya eh, parang nauna yung insecurity, ay, hindi na pinapakinggan. Hindi ganun. Hindi ganun. Minsan, may sinasabi sa akin yung wife, patuloy mo na nga yung puno, mataas na, mga ganun. Tapos mga ilang linggo na. Mga ganun. Pero patient pa rin siya. No? Sabi ko, eh, hindi ko magawa. Eh, mahina katawan ko kapag ako'y tuyat. Hirap, hirap. And then, pero there's that patience. I really admire my wife for the patience that she shows. Kasi, you know, it's a biblical thing, Ma'am Jane.
1: Oo.
0: Patience talaga.
1: Oo.
0: It's not yung performance. It's not yung efficiency. It's not yung immediate compliance, yung madaling, ayan, sunod ka agad, isang sutsut, uwi.
1: Parang robot.
0: Parang robot. Hindi yun eh. Patience is a very good virtue. Dahil, sa totoo lang, yung mahal mo sa buhay, gusto niya rin naman talagang gawin yung gusto mo. Pero, tao lang tayo. Hindi lahat ng gusto natin, eh, magagawa sa panahon na gusto natin. Minsan, talagang, iba yung pakiramdam ng katawan. Lalo kung, siguro kami, dahil kami, nakakaedad na kami. Mas naunawaan na namin ang bawat isa. Hindi na, minsan, pagka siya naman, nasunog yung kanin, o kaya nasunog ang ulam, hindi masarap, ganun. Hindi ko naman siya, hindi ko siya binabana, hindi ko siya, tawag doon,
1: Pinapahiya.
0: Pinapaya, hindi ganun. Oh, okay naman to, yung pagkain niya. Sometimes ako na yung gumagawa ng luto para makakatikim naman siya. And then na-realize ko, gusto niya rin pala na ako nagluluto. Kasi
1: Oo.
0: mas magaling ako magluto sa kanya. Ayun. Hindi niya sinabi yun. Kasi hindi niya rin naman binaba yung sarili niya. Which, ayoko mangyari na ibababa niya yung sarili niya. Ayoko yun, ayoko yun. Masarap yung nagkakapakiramdaman kayo. Patience.
1: Understanding.
0: Yes, iyon. It's still the very essence. It's still the fiber of your relationship in marriage. Mm-hmm. Yung pa rin. Hindi efficiency.
1: Uh-oh.
0: Hindi yung agad-agad ginawa. Hindi yung isang utos na gawa na. Hindi ganun. It's
1: tsaka yung ano, respect, Coach Pito,
0: yes.
1: Respect is so
0: yes,
1: important,
0: respect.
1: No?
0: Opo.
1: Uh-oh.
0: Oo, may respeto. Minsan yung asawa nyo, baka itong listener natin, kung di kayo nagkakausap masyado, eh, huwag niyong kausapin sa time na may pressure, kaya pagod, o kaya yung ang dami-daming ginagawa. Huwag sa time na ganun. Tayo, dapat marunong tayong makiramdam at magpakita ng konsiderasyon sa tao. Hindi ini-issue kung ano yung... Pero, Ma'am Jane, ito ha. Ito napansin ko lang. Pagka kunwari, nagsususpecha yung tao na baka may kalaguyo, meron tong ano, affair, kulasisi, baka merong babae, iba, ganun. Eh, ganun eh. Ayaw nilang tumahimik. Pero, kaya galing! Ba't kayo ka lang? Ganun. Ganun yung mga tanong. Siyempre, it's not a good way.
1: Defensive ka agad.
0: Oo, yeah, ganun. Hindi magandang pag-uusap yung ganun kapag ganun yung simula. Ganun, entrada. Hindi, parang antimano, away talaga ang unang plano mo doon, paaway eh. No. Wag pong mang-aaway. Wag kasama natin, katuwang sa buhay. Kung maaari, hindi, iba yung enemy. Iba yung enemy. Hindi, wag yung ituturing na enemy ang inyong asawa. Kasi sa mga counseling sessions, minsan, madalas, nakikita ko, yung mga nag-aaway na mag-asawa, ang treatment sa bawat isa, magka-aaway talaga, enemies. Pero that's not how it's got to be. Ganun. Kung meron kayong suspecha na bagay na parang sinisikreto niya, eh hindi yun nadadaan sa pag-aaway. Ganun. Kailangan nauuna yung tiwala din. Ganun. Minsan yung suspecha, hindi tayo magtatanong from suspicion. Hindi yung tamang hinala. Ano, mali po yung tamang hinala. Kundi, paano ba magtanong mula, nanggagaling mula sa tiwala? So, ganun. Kuwari, tatanungin mo, uy, oh, kamusta ka na? Oo. Yung ano, nabayaran na yung kuryente. Gusto mo, ano, kailangan mo. Anything you need, yeah, ganun. Nagsusupport. Ganun. Minsan yung tiwala, nakaka-guilty doon sa taong hindi nagsasalita. Kuwari, sasabihin ng isang tao, uy, ako na yung umano ha, ako na yung nagbayad ng ganito. Uy, ako na yung nakipagsabi doon kay kumare na hindi tawa atin doon sa event. Ganun. Oo. Ha, akala ko kasi na hindi tawa atin. Hindi mo naman nasabi sa akin. Ganun. Dali. Oo, next na ano natin. Mapapakiusapan naman sa kanya. Pwede naman bawiin yung sagot natin. So, take it easy lahat. Yung inyong magaan lahat para madaling magkausap. Yung suspecha, naku, natingin niyo, Ma'am Jane, pagka nagsuspecha na kasi, magiging defensive na yung tao.
1: Oo. Ang hirap, ha?
0: Mm-hmm.
1: Oo, baka may reason talaga bakit naging suspicious. So, talaga, no, kailangan ipag-pray. Ipag-pray
0: mm-hmm.
1: ang sarili, ipag-pray ang asawa
0: mm-hmm.
1: para maiwasan yung mga temptation. Kasi, laging nandyan yung mga temptations.
0: Oo.
1: Yeah.
0: Pero huwag niyo kausapin ang asawa niyo sa pamamagitan ng suspecha. Ang opposite ng suspecha ay tiwala. Kausapin niyo, magbigay kayo ng damdamin na pinagtitiwalaan niyo siya. Example, uy, ano? Late ka na dumating kagabi. Pagod ka ba? Gusto mo magtimpla ang kape? Gusto mo paghanda kita ng favorite mong pagkain? Yun, ang galing nun! Kasi, kung totoong meron siyang affair, magigilty siya and lalo siyang lalo siyang magugulumihan, nagtukumbli siya ng mga bagay, no, ganun, magigilty siya. Sabi sa Bible, di ba, Ma'am Jane, kung merong ginagawang masama ang isang tao, ay gawan mo na kabutihan. In that way, sa 1 Corinthians, in that way, you're putting heaps of coals upon his head. You know, do not return do not return
1: evil
0: evil,
1: for evil,
0: evil, but instead you
1: but
0: could
1: return evil for good.
0: Evil for good. Bigyan mo na kabutihan. And then, doon talaga, totoo, totoo, Ma'am Jay, yung kabutihan na yun, napapabago yung buhay ng tao. Masasagip mo pa nga. Kung nag-a-affair siya, masasagip mo siya sa kabutihan ng iyong sinasabi. Ganun. So, patience talaga. Ganun. Pagka nakita niya, unawa-unawa ka. Ang kala ng mga iba, ay, nagmamartir. Ay, nako, ayokong ganyan. Pagka merong kasalanan yung tao, ay, nako, ultimatum na yan. Ganun. Kapag ganun ang nangyari, you're not saving the relationship. You're not saving the relationship that God gave you. Parang sinasabi mo kay Lord, Lord, ayoko na nito, tatanggihan ko na, ibabalik ko na sa iyo. Don't do that to God. Nako, hindi. Instead, save it by applying patience, kindness, gentleness, meekness, goodness, self-control, nasa fruit of the Spirit, love, joy, and peace. Ayan. Nako, Ma'am Jane. Ang sarap nitong, ang sarap ng ganun, no? Anyway, Ma'am Jane, meron pa bang, alam ko may tanong pa dito eh, pero magbe-break po muna tayo, ano? Para mamaya, ituloy natin yung question, okay? So,
1: yes.
0: Ayan. Anyway, may gusto kayong sabihin, Ma'am Jane, tungkol dun sa ating, ano, listener.
1: Wala na. Very well said. Ang mga advice mo, very well said talaga.
0: Thank you, Ma'am Jane. Pero, alam niyo, sensya, dami ko nang sinabi. Next seminar ako tungkol sa mga gachete. Pero, it's a happy thing. I'm glad that they asked this question. Sige, keep on bringing your questions in, okay? Para makatulong po sa inyo. Kasi dito, sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. So, babalik po kami just a few minutes and then we'll return with your questions, okay? Don't go away. We'll be right back. Stay tuned.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit nang maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
2: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
2: Himpila.
4: 702
2: DZAM. Ay, gabay ng sambayanan.
5: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
0: Ayan, tuloy tayo mga kagapay. Thank you for tuning in still right there. At yung mga katropa natin, mga katoto, mga kapatid, kapitbahay, lahat ng K, kasama, katnegosyo, kachokaran, ayan, kalaro, ayan, pati mga kaibigan at kaaway, ayan, dito na kayo tumutok, yayain nyo na. Hilahin na ang mga silya at imbitahin nyo. Talagang kailangan nila ito. Blessings sa inyo, sa ating mga kapatiran na nakikinig ngayon. Diyan sa UAE, si Kuya Edgar and Ate Rose Enoveso. Hello, kamusta kayo? Kuya Ephraim and Erica sa New York. Sa si Caleb, ang kanilang anak. Si Pastor Resty Cadyong and Stephanie Cadyong. Hello, Pastor. Kamusta kayo diyan sa Olongapo po? Sa California naman, si Pastor Tito Falguera, si Des Agkawalili, tsaka si Ate Claire Cartel, pati si Ate Chibu Manlag Santos, si Arnie and Sarah Bersenio. Thank you very much sa inyo. Ate Vicky Galino, kamusta ka? Nakabalik na sa Guam. Wow. At sa Japan, sila Ferdy, Kuya Ferdy and Ate Ging Katabay. Diyan sa Tokyo Baptist Church, si Malin and Karen kasama nila doon sa Tokyo. Ma'am Marivic Pimentel, Dr. Marivic Pimentel, diyan sa Philippine Normal University, diyan sa Philippines. Yan si Doc, kamusta na po si Joshua and Christine? Pakibalita po sa kanila. Ha? Ayan, si kasama naman natin ang ating mga kapatid, sila Ma'am Marivic Luterio, diyan sa Victory, Caloocan. Pastor Daniel Herrera, tsaka Ate Normie Herrera, belated happy birthday din sa iyo, Ate Normie. Si Nanay Rosa Balinas, si Rolin, tsaka si Sheila Balinas. Hello, kamusta kayo? Salamat kay Hannah Go, kay Jen Go, kay Anel Go, tsaka kay Gina Go, ang mga magkakamag-anak na yan. Diyan, dito mga barkada ni YP. Ayan. Thank you very much for being with us. And shout out doon sa mga kaibigan natin. Nagpapa-shout out ito kasama ko sa trabaho, ano? So shout out sa lahat ng mga people who are right here. Teka, bakit nawala? Saan na 'yon? Oh. Okay, we'd like to thank you for shout out kay Richard Pletado, kay Ivy Rose Carodan, Raymond Joseph Kalingasan. Yeah, thank you very much. Kay Christine Bobier, kay Bonnie Martinez, kay Fatima Lontok, kay Joanna Marie Luna, kay Noreen Dominique Apolinar, siyempre kay Melbourne Cortez. Yan, kamusta kayo mga kaibigan dyan? Si pa nakalimutan ko. Ayan, ako dami ninyo. Di bale. We'll have that on our next episode natin. Mga kasama ko sa BPO. Ayan. Thank you very much for all the kind support na meron kayo. Alam nyo, masarap din na maging maayos at maganda ang pakitungan nyo sa opisina para gumaan naman yung trabaho. Kasi sa bahay, meron ng mga challenges. Pagaanin nyo ang trabaho para naman makatulong na malaki doon sa mga kasama ninyo. So, tulungan yan. Tulungan sa trabaho para gumaan ang trabaho at hindi na maging balakid doon sa mga challenges sa bahay. Yan.
1: Totoo yan, no? Coach Pilot? Yeah.
0: Yeah, nako. So, ayan. Sige, sagutin na po natin ang tanong natin. May tanong yata dyan para sa akin, Ma'am Jane.
1: Para sa akin na yan, number 5.
0: Ah, para sa inyo pala to, no?
1: Oo.
0: Ang tanong, ay, Ma'am Jane, bagay to para sa inyo. Sabi niya, sabi na listener natin, bakit po parang hindi ako masaya kahit nakuha ko na halos lahat ng pinagdadasal ko noon? Mm-hmm. Uy, iba to ah.
1: Oo. Oh. So, parang itong question na ito, it just proves that we have a God-shaped vacuum in our hearts that only God can fill, di ba?
0: Yes.
1: Kasi, ano, halos lahat na pinagdasal mo, nakuha mo na, pero hindi ka pa rin masaya.
0: Uh-huh.
1: May kulang pa. Kasi yung vacuum na yon, ang Panginoong Jesus lang, ang Diyos lang talaga ang mag-fill ng vacuum na yon. At ang Panginoon lang ang nagbibigay ng kaligayahan na walang hanggan, di ba? Everlasting joy. Pero ano, on the other hand, may findings din ang neuroscience. That's the findings nila. There's such a thing as post-adrenaline depression. Yung nakamit mo na, nakuha mo na yung goal mo, ano, pinagtrabaho mo, na kahirap-hirap, pagkatapos niyan, you feel depressed, you feel malungkot. For example, yung mga athletes, nanalo na sila sa NCAA, UAAP, or NBA. Nanalo na, di ba? Dapat masayang-masaya. Pero, at the end of the day, parang ano, biglang nalungkot. Kasi bumaba na ang kanilang adrenaline level. Kaya ang tawag dyan, post-adrenaline depression. Yung iba naman, halimbawa, nag-aral ng medicine, 8 years, no? 8 years of study, tapos internship pa, board exam pa, o na-pass na ang board exam. Wow! Pagkatapos, tatanungin na lang niya, is this all there is to it? Ito na lang ba? Ano na ang susunod? O ganun. Ayan. Kaya importante na i-focus din, i-focus mo ang iyong relationship mo with the Lord, with
0: yes.
1: God. Yeah, ang iyong kaugnayan sa Panginoong Diyos para talaga magkaroon din ng grateful heart at saka mag-focus on the giver and not the gift. Siya,
0: yes.
1: no? Siya ang
0: yes.
1: nagbibigay ng lahat ng mga biyaya. So, ayan, focus on Him and not on the gifts. Pero ano, no, understand ourselves na talaga human beings tayo, itong adrenaline, no, when we are doing something, we're working so hard on something, mataas ang adrenaline level natin. Alam, may sunog ang bahay, kayang-kaya natin iakyat yung refrigerator, yung sofa sa second floor, or ano, ilabas. Pero pagkatapos ng sunog, wow, nawala na yung energy. Kasi bumaba na yung adrenaline level. O ganun. So, yan, baka ang pakiramdam mo, ganun siguro. Noon, na nakuha mo na lahat, kaya lang, hindi ka pa rin masaya. May konting depression, post-adrenaline depression. O anong dapat gawin kung ganun?
0: Okay, ganun. Ano po? Ah, yeah, ano po? Ano po? Yeah. So, ibig sabihin, bumagsak yung adrenaline.
1: Oh.
0: Ano eh?
1: O paano na?
0: Patasin ulit.
1: Oo.
0: Pero
1: ano kaya?
0: Ang nakikita ko po doon eh ito'y problema din ng mga thrill seekers. Yung mga nagpa-party-party, o kaya gumagawa ng mga bagay na ang saya-saya, yung mga nagba-bungee jumping, yung mga nagpa-parachute na ganyan. Nakaka-thrill talaga. Hindi yung mga nagbabakasyon sa resort. Mga energy, adrenaline yun. Yung sasakay yung motorboat, palilipa rin ka dun sa, tawag dun, sa parang yung hinihila ng motorboat tapos lumilipat ka ganun. Okay, yung mga pumupunta ng Enchanted Kingdom, adrenaline yun.
1: Tama. Oo.
0: Paiikutin ka dun sa sasakyan na yun na mahilo-hilo ka, ganun. Tapos yung kung ano-ano ang pagagagawin sa'yo doon sa makina na yon. Grabe. Pero pagkatapos noon, pagod ka.
1: Oo nga. Pagod, no? Physically, napagod ka na rin. Oo.
0: Yeah.
1: Kailangan na magpahinga rin.
0: Oo. Pero siguro, yun na rin yung sinabi ng Diyos, ano, na kapag narating mo yung tagumpay, alam mo, hindi yon ang tunay na kahulugan ng buhay. Na maraming mga tao ang narating ng lahat, pero hindi pa rin material ang magpapasaya sa iyo. Yung pa rin relasyon mo sa Panginoon ang magpapaligaya sa iyo. Di ba? May kahulugan lahat yun eh. Lahat yun na narating natin eh.
1: Uh-uh.
0: Hindi siya magiging makabuluhan. It will not be significant until you see it from the eyes of God. And ito, totoo to. I'm sure you know this, Ma'am Jing. May mga taong ang yaman, ang daming kayamanan, pero pagdating doon, parang hindi pa rin sila masaya.
1: Mm-hmm.
0: Pero naging masaya na lang sila nung natutunan nila magbigay. Yeah, mm-hmm. sa kapwa, yung mga kailangan nila. Yeah, and there are many people, maski sa counseling, that when you become giving and when you are generous, there's something you are thankful for, there's something you are, nakakonsidera mo na, may mga bagay kang napapasalamatan sa mga na-achieve mo. At din, nung ibinigay mo na sa ibang tao, nakatulong ka na sa ibang, nagdudulot ng saya. At kaya siguro doon sa tanong niyo, Mung Jane, anong gagawin? Adrenaline ka. Kung naging matagumpay ka, tulungan mo yung iba na magtagumpay din.
1: Tama.
0: Ngayon.
1: Wag yung focus lang sa sarili mo, no, naging selfish na lang. So, magtulungan nga yung ibang tao din.
0: Oo. Yeah. Kasi, andun yung meaning ng lahat eh. Tayo, nabalitaan nyo naman, I'm sure, alam ng mga kaagapay natin. yung mga kumurakot na ang laki-laki ng pera, na parang kahit ang laki-laki na nang meron sila, hindi pa nakontento, kumuha pa na mas malaki pa, pinadami pa na, hindi naman din sila masaya. At ngayon, kapag sila na ay nasasalang sa harapan ng investigasyon, eh, hindi rin sila masaya. Pero ang dami-dami mo na nakuha. Grabe, no? So it's not the material thing.
1: That's right. Oo. Yeah.
0: There is something spiritual that makes you happy. Spiritual yun. Hindi siya material.
1: Kasi spiritual beings tayo, eh, no? We are spiritual beings.
0: Yes.
1: So kailangan talaga natin may connection sa ating Panginoon.
0: Yes.
1: Siya ang lumikha sa atin. And also good connection sa ating mga kapwa-tao, sa ating pamilya, mga kaibigan, mga relatives.
0: Wow, ang galing. I thank you, ma'am. Nakaka-inspire yung sa akin, ma'am Jing.
1: And to be an inspiration to others, no? Tama ang sinabi mo, Coach Pilo, na naging successful ka ngayon, mag-give back ka naman. You help others naman. You be an inspiration to others.
0: That's right, Adrenaline din yun.
1: Oh, ito naman para sa iyo, ah, Pilo. Tuwing may nagkakagusto sa akin, ako mismo ang lumalayo. Ano po bang mali sa akin?
0: Oh. Nakang daming ganyan, Ma'am Jane.
1: Oo nga eh.
0: Eh siguro kasi, one, maaaring may naranasan ka na dati na hindi maganda sa isang tao nagkagusto sa iyo. So maaring meron kang kinikimkim na pain doon sa mga tao nagkagusto sa iyo. O kaya may nagkagusto sa iyo tapos iniwan ka. O kaya nagkagusto sa iyo tapos biglang hindi naman tinuloy, mga ganun. Eh di syempre sumamalo mo. So lumalayo ka na just to protect yourself. Yeah. Or number two, baka yung mga nasasabi nila tungkol sa'yo, kasi kapag kunwari may nanliligaw sa'yo o merong nagkakagusto sa'yo, sinasabi lahat ng magaganda tungkol sa'yo. Sinasabi lahat ng mga mabuti tungkol sa'yo. So ang dating sa'yo ay parang flattery. Parang bola-bola lang ito. Mukhang hindi naman talaga totoo. Baka may balak lang gawin. Baka may gusto lang makuha sa akin. So ganun. Ito, protektahan mo rin yung sarili mo. Kaya lumalayo ka. Ganun. Now, para mas maging malinaw sa iyo, magpa-counseling ka. Ayun, dito sila Ma'am Jane diyan sa PACC, mayroong service doon ano para magkaroon ng linaw sa iyo kung ano yung tunay na nararamdaman mo. Kasi may kinalaman 'yan doon sa sarili mong pagdedesisyon. Meron kang sinasaloob na mga damdamin kaya hindi ka rin bukas sa mga bagay na ganun. Malay mo, baka pwede rin may mga bagay kang gusto mo tuparin sa buhay mo. Wari, ayoko pang mag-entertain ng mga ganitong inquiry, mga ganitong mga nanliligaw o kaya approach. Kasi kailangan ko pang tapusin pag-aaral ko. O kaya kailangan ko pang tulungan ng mga magulang ko. Ayan. Kamina ko, may mga madaming dahilan pero hindi malinaw sa ngayon. Kaya I would request, punta po kayo sa counseling. Ayan. Ma'am Jay, may counseling po ang ano, ang Philippine Association for Christian Counselors, ano? Online?
1: Tama. Oo, online.
0: Yung door ko. Pwede niyo pong imbitahin sila ngayon kung gusto niyo po.
1: Okay? Or sa Door of Hope, pwede din kayo mag-set ng appointment sa aming website na Door of Hope. Ang haba ng website namin, Door of Hope Counseling Resource Center.com. Yan ang website. Sa PACC naman, philacc.org. philacc.org.
0: Ayan.
1: Yan ang website ng PACC. Yeah.
0: Ayan. Lahat ng yan ay makakatulong sa inyo. So, inquire nyo lang.
1: O kaya, pwede din sa Facebook. Parehong may Facebook page, ang Door of Hope Counseling Center, at saka ang PACC meron din sa Facebook.
0: Yes, absolutely. Yeah. Wow.
1: Punta na tayo sa next question.
0: Sige po.
1: Para sa inyo pa ito, Coach Pilo. Paano po ako mag-move on kung hindi naman naging kami? Pero siya pa rin ang nasa isip ko hanggang ngayon.
0: Well, parang familiar yan. May kanta yata.
1: Ang lungkot naman.
0: Alam niyo yung kanta na yun. Ang puso ko'y dumudugo, naninikip na rin ang dibdib ko. Tuwing nakikita kita, kahit hindi naman tayo. May nakikita kita, hindi naman tayo. Wow, ang sakit.
1: Ang sakit.
0: Hindi siya makamove on. Siya pa rin yung nasa isip mo, ay, nako. Well, probably andun yung thought, andun yung kaisipan na, ay, wala na akong ibang gusto kundi siya. O kaya, maaaring andun yung kaisipan na, wala nang magiging mas bagay sa akin kundi siya. Yun, parang, yung bang andun na nakukulong tayo doon sa ganung kaisipan na siya lang ang pwedeng maging, siya lang yung plano ko, siya lang yung gusto ko. Yan yung nasa plano ko, hindi ko mabaguhin. Yan. And then, hindi mo mabinago, kaya nasa isip ko siya habang sa habang panahon. Yun. Yan. Pero I'm asking you, mga kapatid, mga kaagapay, maging flexible tayo dahil ang plano ng Diyos, yun ang dapat mananatili. Okay, paano ba yun? Kasi maraming tao naguguluhan. Eh, hindi ko maalam yung plano ng Diyos. Paano ko malalaman? Eh, gusto ko na ngayon. Gusto ko na magkaroon ng pag-ibig ngayon. Gusto ko nang ma-inlove. Ano, mumove on ko na naman ng ito. Lagi na lang ba mag-move on? Kailan naman ako magiging masaya? So, yun yung madalas na nagiging rason. Yeah. Kailan ako magkakaroon ng tahimik na kalooban? Kailan magkakaroon ng tunay na pag-ibig? Lagi nating hinahanap yun, totoo. Pero ang tunay na pag-ibig, hindi mo naman ito talaga sasadyain na ikaw lang. Kasi ang tunay na pag-ibig, dalawa. Kailangan yung isa matino, yung isa din matino. Pareho kayong matino at kayo'y pinagtagpo. Hindi pwedeng yung hinanap mo siya sa timing na hindi pa timing, o sa panahon na hindi pa timing. Kunwari, gustong-gusto mo na siya, eh wala pa siyang trabaho. Okay, hindi pa niya na-accomplish yung kailangan niya ma-accomplish bago niya i-meet ikaw. May mga pagkakataon gano'n ang tingin natin eh. Pero alam mo, Ma'am Jane, matalino ang Diyos eh. Kailangan matutunan mo na kusa, sa kusang loob ng Diyos, mag-meet kayo. Makikita niyo yun, makikita niyo. Dahil kasi, kapag umakyat ka na sa antas na mature ka sa Panginoon, spiritually mature ka, matibay ka na, ang buhay, kaya mong sagupain, spiritually, you're able to battle against these difficulties, madali nang mag-desisyon. Pinakamadaling desisyon yun, yung kung sino mamahalin. Yun. Usually, mga kabataan, ano, mga age 24 below, mga 30 below, yan. Usually, ang tingin natin, ang isang relasyon, kapag may nagustuhan ka, yun na. Tapos, magkakaroon kayo ng masarap na usapan, magandang pakitunguhan, and then mag-live in. And then later on, na-discover nyo, may mga ugaling hindi maganda, tapos nagkaaway kayo, edi naghiwalay kayo. Sakit sa puso yun, masakit. Yeah. Ibig sabihin, doon sa pagkakataong yun, ginawa nyo yung sa paraan ninyo. Nakita kayo, hindi nyo na kailangan kinalanin maiging. Nag-live in kayo, hindi naman na talaga agree ang Diyos doon. Tapos, ginawa nyo yung mga gusto nyo, plano nyo yun eh. Plano nyo yun. Masakit sa puso yun. Pero pagka kinuha mo yung plano ng Diyos, anong plano ng Diyos? Ang plano ng Diyos, kailangan matutunan mo kung ano yung spiritual fruit, kailangan matutunan mo kung ano yung tamang pakikipag-ugnay sa Panginoong Diyos upang sa ganun, kasama mo sa buhay mo yung tibay ng loob na nagpo-protekta sa iyo at doon sa mamahalin mo. Kailangan pareho kayo ng antas, pareho kayo ng level ng paniniwala sa Panginoon, sa pananampalataya. Kapag hindi mo sinunod yung paraan ng Diyos, hindi nagiging automatic yung pagtatagpo ninyo. Noon. Madaling matagpuan yung tao. Kailangan nasa loob kayo ng plano ng Diyos. Kasi ang Diyos ang nagko-coordinate noon. Ito, Ma'am Jane, mayroong scientific na ano na experiment.
1: Ano
0: ka na, yeah, isang planggana, lagyan mo tubig, punuin mo tubig. Tapos, bayaan mo siyang maging still, maging wala lang, hindi maalon, no? Basta tahimik lang. Tapos maglagay kayo ng dalawang bagay na lumulutang. Kahit ano, basta lumulutang. Nakikita nyo, paglipas ng ilang panahon, automatic, nagkikita, nagkakadikit. Scientific, hindi ma-explain kung bakit yun. Nilagay nila sa isang lugar na vacuum naman. Pero, ganun pa rin. Parang may attraction automatic. Parang, ang ibig sabihin, likha ng Diyos na ma-meet mo yung tao na para sa'yo. Kailangan mo lang maging panatag. Mula sa kapanatagan, makikita mo yun. No, dahil kasi sa kapanatagan, lumalago ka rin. Nag-grow ka spiritually, nag-grow ka, nagmamature ka sa buhay. Kaya mo sumagupa sa mga problema, suliranin, iba-iba. Pagka ikaw ay laging matatag, matatag din ang iyong pagmamahal. Kailangan yung isa din, ganun, nag-grow din, naging matatag, naging matibay sa pananampalataya. E di, madaling-madaling ninyong matagpuan ng bawat isa at makakapag-commit kayo sa bawat isa. Huwag kang mag-aalala. Si Lord bahala doon.
1: Wow.
0: Automatic.
1: Wow.
0: Hindi ko ma-explain. Walang scientific explanation. Pero you get to meet that person just when you be at the level of God's requirement for you. Obey the Lord's way and path.
1: Yun, napaka-inspiring yun. At encouraging ang mga sinasabi mo, ha, Coach Philo.
0: Ay, thank you, Ma'am Jane. Natutunan ko rin doon sa iba.
1: Parang si Adam and Eve, di ba?
0: Opo.
1: Si Eve, dinala ni Diyos sa kay Adam.
0: Opo.
1: Naghintay lang si Adam, nandun na si Eve sa kanya.
0: Pero nakilala.
1: Binigay ng Diyos sa kanya.
0: Nakilala ni Adam si Eve. Hindi niya sinabi, ay, ito, hayop to.
1: Oh,
0: katawag sa hayop na to ay babae. Di ba?
1: Oo nga.
0: Bakit naman?
1: Oo. Hindi. Sabi niya, this is bone of my bone, flesh of my flesh. Oh, this is talaga bagay sa akin, ang sabi niya.
0: Hindi so, siya, special siya, hindi siya katulad ng iba.
1: Oo. So, talaga ang prayer natin, no, God will prepare that man or that woman for you. God's best plan. Talaga.
0: Amen.
1: And at the right time, you will meet each other. God will make things happen.
0: Yes, indeed. God will make things happen. Ayon. Amen. Amen. Wow. Ma'am Jane, itong last question po ay para sa inyo.
1: Okay.
0: Ang sabi niya po, bakit po sobrang sakit pa rin? Kahit ilang taon na ang lumipas mula nang mawala ang nanay ko. Ayun po. Taon na lumipas nung nawala yung nanay niya, masakit pa rin.
1: Oo, taon na. Siguro sobrang malapit siya sa kanyang nanay.
0: Mm-hmm.
1: Sobrang close ang relationship nila.
0: Yeah.
1: Na mag-ina. Kaya napakahirap kahit na ang daming taon na lumipas, ang sakit pa rin. Nandiyan pa rin yung sakit ng damdamin, the feeling of loss. Nandiyan pa rin.
0: Uh-huh.
1: Pero yung pagluluksa, iba-iba iba't iba. May mga taong nagluluksa, sandali lang, naka-move on na. May mga tao naman, mas matagal sila nagluksa, no? Mas matagal mag-grieve. So allow yourself to feel the pain. Okay lang na umiyak ka.
0: Yeah,
1: Pero wag naman buong araw umiiyak. You give yourself siguro 30 minutes na umiyak. But after that, maligo ka na, lumabas ka na, pumunta ka sa mall para magpalamig or window shopping, tingin-tingin. That's part of the grieving. And pwede rin, pwede ka rin sumulat ng isang sulat sa nanay mo. Na namimiss mo, sumulat ko.
0: Yeah. Ay, nagawa namin yan noon. Ang ganda, ang sarap.
1: Oo, tapos basahin mo, bisitahin mo ang puntod ng nanay mo, tapos basahin mo yung liham mo sa kanya doon. Ayan, parang kinakausap mo sa kanya from the heart, no? From your heart, heart-to-heart talk. Yun. And then, pwede ka rin, honor the memory. Kung paano mo maala-ala ang iyong nanay.
0: Ayan.
1: So, ano ang pwede mong gawin? Yung ibang tao, didi-display nila yung picture ng nanay nila sa tahanan,
0: yeah.
1: O kaya ilalagay na wallpaper sa iyong laptop, kaya wallpaper sa phone mo, so laging ano, in memory of your mother. Yung iba naman, ano, nagtatanim sila ng punong kahoy. They plant a tree to remember their loved one. So pwede mo rin gawin yan. You can plant a tree to remember your mother, or a special plant, or a special orchid to, in remembrance of your mother. O kaya, pwede kang gumawa ng special project para sa ano, alaala ng iyong nanay. Halimbawa, ang nanay mo loves children, so pwede kang bumisita sa isang orphanage at ano, tulungan yung mga bata doon sa orphanage in honor of your mother, no? Para sa alaala ng mother mo. Another thing you can do, pwede mong kausapin yung mga kaibigan ng nanay mo, yung mga kamag-anak ng nanay mo, para yung mga memories of your mother pwedeng ano, ma-remember. Pero at the, baka kuminsan may mga regrets ka eh.
0: Yeah.
1: Regrets, no? May regrets na bakit hindi ko nagawa sa nanay ko ito? Hindi ko nasabi I love you, hindi ko, or sa tatay ko, hindi ko nasabi, tatay, I forgive you. Ang ganun. I forgive you for what you did. And oh, kaya hindi mo nasabi sa nanay mo, nanay, salamat ha. I appreciate your sacrifices all these years. Kaya may mga regrets. So you can ask for forgiveness from your mother. Even though wala na siya, you can still pray, Lord, forgive me. Nanay, forgive me na, na hindi ko nagawa yon. So baka yan yung mga regrets that that is causing you to delay, yung delayed grieving, na ang daming taon na nag-grieve ka pa, masakit pa sa damdamin mo, kasi baka may mga unresolved issues pa, no, na kailangan harapin. Ganun. Meron ka pang sabihin?
0: Inaalala ko yung tatay ko nung nawala siya. Ano eh, nanaginip ako, Ma'am Jane. Nung namatay siya, di nilibing na siya, nanaginip ako. Doon sa panaginip ko, umiiyak ako. Sabi ko, daddy, namimiss kita. Umiiyak akong gano'n. Tapos, biglang dumating yung tatay ko. So, alam ko panaginip yun. Eh, dumating yung tatay ko doon. Sabi sa akin ng tatay ko, uy, ba't ka umiiyak? Sabi ko, eh kasi umalis na kayo. Wala na kayo. Ano yan? Hindi man lang nakapag-goodbye kasi na-stroke yung tatay ko. Hindi na siya nagising. Dumating siya. So, sabi ko, paano yung mga plano? Bakit kayo umalis? Umiiyak ako nun. Sabi ko, nadidepress ako, daddy, dahil wala kayo. Sabi niya, ganito, nadidepress ka dahil sa akin. Sabihin, ako yung dahilan, kaya nadepress ka. Bakit ganun? Wala ba akong magandang ginawa? Hindi ba naalala yung magandang bagay na ginawa ko? Tapos nadidepress ka dahil sa akin? Bawa naman ako, ako pa dahilan. Nadepress ka. Sabi ko, eh ba't ganun, daddy? Paano na? Ang gagawin ko, wala ka. Tapos sabi niya, wala na ba akong karapatang bamatay? Eh, tao lang din naman ako. Tsaka, ang tanong ko sa'yo, kailan mo ko aalalahaning masaya? So, nagising ako bigla. Ano? Kailan ko, mahal ko tatay ko, pero kailan ko siya aalalahaning masaya? Nakita ko yung t-shirt niya, sinuot ko. Masaya ba ako nung suot ko yun? Alam ko, nalulungkot ako, pero sabi ko, pipilitin ko maging masaya. Sinuot ko yung t-shirt niya. Lumabas ako, pumunta ako office, suot ko yung t-shirt niya. Ako lang nakakaalam. Sabi ko, kailangan maging masaya ako, kasama ko yung t-shirt ng tatay. Sinuot ko yung relos niya. Masaya ko rin inaalala na kasama ko siya dun sa... Yun yung ginawa ko, Ma'am Jane. Dahil naalala ko yung tao, ang halaga ng tao pala ay hindi lang malungkot na bagay. Kailangan pala maalala niyo rin yung kasiglahan na pinigay niya.
1: That's right. Huh? Yung mga happy memories.
0: Happy memories have to be there. Naging dahilan, kaya mas naging maunlad ang buhay, maging maayos ako, dahil may mga magagandang memories na naiwan siya. Tulad nung tinuruan niya magtubero, tinuruan magkapintero, tinuruan niya ako magtanim ng mais, tsaka mga palay, mga gulay.
1: Wow, ang galing.
0: Ang dami niyang tinuro sa akin. Tinuruan niya ako magluto ng pata na sabaw, yun. He's got a good one. He's a good recipe, yeah. Yun.
1: Wow.
0: Taught me a lot of things. And so many things na kakain ko yan, mga mga funny things na naging encounter namin sa yun. It's funny. It was one of the most meaningful and memorable things. I will always remember that. I will know that I will be happy. Dahil pagka kunwari, nakita kami sa langit. Alam mga aalalani ko, yung pangit lang. Diba? We should be thinking of the happy things. We will meet again.
1: Yeah. So sa ating listener na ito,

0: Caleb,
1: Sige po.
0: Psalm 34:18, the Lord is close or near to the brokenhearted.
1: Yes.
0: He rescues those whose spirits are crushed.
1: Yan.
0: Ano naman sa Tagalog?
1: Tagalog po. Ah, ako rin ko ba sa Tagalog?
0: Oo, ikaw.
1: Ikaw, wala po akong ano, Tagalog Bible dito. Ayan.
0: Pero, Psalm 34:18. The Lord is close of 34, verse 18.
1: 34 verse 18. Ayan, sige. Psalm, tandaan natin, Psalm 34, 18.
0: Verse 18.
1: Ayan. Ah, sabi, ang, sige, maganda to. Ang Panginoon ay malapit sa may bagbag na puso at inililigtas ang may pusong nagsisisi. Yeah. Mm-hmm. Sa ibang version, sabi, malapit ang Panginoon, tinutulungan niya ang mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Oh, is that cool na? Oo. Ay, this is
0: very encouraging.
1: Yeah, it is very encouraging. Oo, mga kapatid, may pag-asa. Huwag mabobroken hearted. Kasi ang likha ng Diyos sa atin ay maging masigla at masaya. Yan. Explain pa, explain ko yan later. Pero mag-pray na lang muna po tayo ngayon. Ano, Ma'am Jane?
0: Mm-hmm. Pilo, ikaw mag-pray.
1: Oh, sige po. I will pray for these people. Ready? Let's pray po. Kami po, Panginoon, ay lumalapit po sa inyo dahil alam namin sa maraming pagkakataon kami ay nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng pananampalataya. Pero sa pagkakataong ito, bigyan niyo po kami ng inyong mabuting pagtingin sa amin dahil kami po ay nakaasa lamang sa inyong kabutihan. Gaya po na mga naging kasama namin nagbigay ng questions, yung mga kasama namin napagod sa mga kapaligid, nakakaroon ng problema sa kanyang pagiging introvert, yung kanyang pagod sa trabaho, o yung mga taong hindi niya gusto ma-uwian sa bahay, sa mga taong nakakaroon ng inggitan sa kanilang tahanan, at yung nahihirapan makipag-usap sa asawa, at hinihiling namin na magkaroon ng kasiyahan kahit sa kalagitnaan ng tagumpay ay madiskubre yung kasiyahan na hindi nawawala galing sa inyo. Yung mga taong nakakaroon ng problema sa pakikitungo, sa mga taong nakakagusto sa kanila, o yung hindi makausad kahit na mayroon silang mga bagay na ninanais at hindi sila mawala sa isipan ang kanilang desire. At pati sa mga taong nawalan ng mahal sa buhay. Marami kami mga kanya-kanya mga suliranin. At alam po, Panginoon, na kayo ay Diyos na ang pinlano nyo sa amin ay maging matibay, malakas ang pananampalataya sa gitna ng mga bagay na ito. At alam pong nais yung maranasan namin kung paano yung hindi na aligaga sa mga problemang ganito. Yung mayroong kumpiyansa, yung mayroong kakayahan sabihin, ay, kaya kong sagupain ang buhay na ganito. At naman, Panginoon, sa inyong pagpapala sa amin, maranasan namin na mayroong kayong kapangyarihan higit pa kaysa doon sa mga alaala namin. Higit pa kaysa doon sa mga sarili namin kakulangan. Kaya po, papuno, please, punuin niyo po ang aming mga kulang. At kayo ang magdulot ng aming mga kasiglahan sa buhay, sa pangatawan, sa aming pag-iisip at sa pananampalataya sa iyo. Ang spirito namin ay sa inyo, Panginoon. Sa ngalan ni Jesus. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Yan. Well, Ma'am Jane, paano na nga po uli kayo makakontak kung may gusto magpa-counseling?
0: Okay, pwede sa Facebook ng Door of Hope Counseling Center Facebook, no? Tapos PACC, Philippine Association of Christian Counselors, may Facebook din. O kaya sa website ng PACC, www.philacc.org.
1: Yeah.
0: Ang Door of Hope naman, napakahaba ng website, ano, Door of Hope Counseling Resource Center.com.
1: Oh, wow. .com.
0: that

0: doorofhopecounseling.org. Oo.
1: doorofhopecounselingresourcecenter.com.
0: .com. Yes.
1: Oh, great. Madali naman matandaan.
0: Oo.
1: Well, Ma'am Jane, thank you very much sa inyong time. Talagang napapasalamat po ako na kayo kasama namin dito. And thank you din sa lahat po ng inyong insight sa amin. Very inspiring. And so I'm thankful that you're right here with us. Mga kaagapay,
0: thank you so much.
1: Yeah. I'm also thankful sa mga kaagapay natin na nagpapatuloy na nakikinig sa atin. Ano? So, Ma'am Jane, take care po. God bless sa inyo. I'll see you soon.
0: Yeah, kayo din lahat. Take care. God bless.
1: God bless. Thank you po. Goodbye.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Kumusta ka na? May problema ba?
4: Hindi ko alam. Pero unti-unti na ako nawawala ng interes sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko, ako na lang mag-isa.
3: Nako, hindi mo dapat sisihin ang sarili mo sa mga bagay na nangyayari sa iyong paligid. Nandito lang ako. Maaari mo akong kausapin kahit sa cellphone para makapagkwentuhan naman tayo. Higit sa lahat, kalmahan mo lang. Dahil hindi ka nag-iisa. Tandaan mo na nandito kaming mga kaibigan mo na handang sumuporta sa'yo.
5: Ito ang 702 DZAM.
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng Sambay Man. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Heartline.
5: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Mga kaagapay, meron poong isang tema ang ating napapansin dito sa ating programa ngayon. Sa mga walong mga sinagot natin, doon may makita kayong bukod tanging nagiging dominant o nagiging prevalent din sa ating kinalakay. Gaya nung tungkol sa sama ng loob, na sa pag-uwi, sa pagbahay, sa punta sa bahay, o gaya ng napapagod, gaya yung pagkakaroon ng inggit, o kaya yung kung paano sasabihin sa asawa ang damdamin o ang kanyang salita, paano makapag-usap. May mga taong nahihirapang maging masaya, tapos nasa tugatog ng tagumpay, mahirap yun. At meron din mga taong nakakagusto sa kanyang isang tao pero hindi niya magawan ng tamang pagtingin o damdamin tungkol doon. Pinatanong niya kung may mali sa kanya. Dito nakita rin natin yung mga nahihirapan mag-move on, tsaka yung nahihirapan din sa kanilang mahal sa buhay na nawalan. Isang bagay mapapansin niyo ay may damdamin palagi doon. At dito sa damdaming ito, meron akong mga tips sa inyo. Kasi may tatanong nyo kung paano ba talaga tama ang tamang paggamit ng ating damdamin. So, tatlong bagay ang ating dapat ikonsidera. Una, ano ba yung kahulugan nung yung damdamin na yon? Halimbawa, may nakita kang itim na pusa, tapos naramdaman mo takot. May kahulugan ba talaga? Anong kahulugan nun? O kaya, iniwang ka ng iyong boyfriend, girlfriend, jowa mo. Ibig ba sabihin nun, ang naisip mo, baka hindi ka kaibig-ibig. Ganun ba ka talaga ang kahulugan nun? Yan ba talaga? So, tatanungin nyo, maigi kung ano yung sabihin ng kahulugan nun. Ang isang tao, hindi nakapag-text sa'yo, ibig ba sabihin, initsapera ka na doon sa iyong buhay? Hindi ganun ang ibig sabihin nun. Baka, kilitisin mo mabuti. At kapag kunwari, lalo sa mga kabataan, kapag nabully ka doon sa internet, ibig sabihin, buong buhay mo, wala nang halaga. So, hanapin mo yung kahulugan, yun ang una. Ang ikalawa, ay anong damdamin ang iyong bubuhos? Kailangan piliin mo. Dahil kumari ikaw ay umattend sa isang funeraria, may namatay, damdamin ng dalamhati, pero pwede rin damdamin ng pagpapasigla dahil i-encourage mo isang tao. Depende kung ano yung pakay na gawin doon. Pero anong damdamin ang ibubuhos mo? May mga pagkakataon na aalalahanin mo isang tao sa lungkot. Pero lungkot lang ba ang dapat mong gamitin? Pwede rin namang saya na alalahanin mo isang tao na mayroong sigla at saya. Nag-away kayo halimbawa ng iyong magkaibigan. Ang damdamin ba doon ay tungkol lang ba sa sama ng loob? Kung iyon ang ipapairal mo, matatapos na ang pagiging magkaibigan nyo. Depende na sa kung gaano kahaba, permanente mo yung ganong damdamin, edi wala na talagang pag-asa ang pagkabalikan nyo. Pero kung bubuhusan mo siya ng damdamin ng pag-asa o kaya damdamin ng pagkakaroon ng pagpapatawad, doon, mayroon ang magiging pagkakaiba sa pwedeng mangyari sa inyong pagiging magkaibigan. Kaya pipiliin mo yung ikalawa, anong damdamin ang ibubuhos mo? May mga namatay, may mga mahal tayo sa buhay na nawala. Anong damdamin ibubuhos mo? Tama naman na malungkot sa panahon na sila nawala. Pero hindi lagi. May panahon din na dapat gamitan mo ng saya upang alalahanin sila na mayroong sigla. At ito yung pangatlon dapat nating alalahanin. Ganong kadami. May angkop na dami ang pagkakaroon ng damdamin sa isang bagay. Halimbawa, nag-away kayo na magkaibigan kayo. Yung kaibigan mo, may away kayo halimbawa patungkol sa pera. Ganong kadami ba ang iyong dapat i-google na damdamin doon? E parang kung halimbawa, nagkalindol ngayon na magnitude 10.1. Ganun bang kahalaga na yung iyong hidwaan sa kanya, ang iyong ikinasasama ng loob? Doon makikita kung gano'ng kadami. Hindi mo laging kailangan mong sukatin ng matino at maayos kung gano'ng kadami ang iyong ibubuhos na gano'n. Meron kang sama ng loob, iyon ba talaga gamitin mo? Hindi. Meron ka bang bagay na gustong ipahiwatig sa kanya? Idadaan mo ba sa lungkot? Idadaan mo ba sa galit? Dadaan mo ba sa saya lang? Dahil kung halimbawa, mayroong mga bagay na seryoso mong tatalakayin, hindi naman pwedeng i-joke-joke lang yun. Ano? Hindi naman pwedeng pa-saya-saya lang. Kaya maraming pagkakataon ay magagamit natin itong tatlong bagay na ito. Ulitin ko, ano kahulugan nun ng bagay na bubuhos ng damdamin? Kalawa, aling damdamin ang ibubuhos mo? At ikatlo, gano'ng kadaming damdaming ilalagay mo? Magagamit po to lalo na sa inyong pamilya. Kung meron kayong hidwaan ng asawa o kaya magkamag-anakan, anong kahulugan nung mararamdaman mo? Kaya halimbawa, naisip mong sumama ang loob, anong kahulugan? Anong magiging resulta? Anong kahulugan nun para sa'yo? Tama ba yung pinili mong kahulugan? Kunwari, sinabi mong, ay, wala, walang kwenta na to. Yun na ba kahulugan nun talaga? O baka naman ang kahulugan nun ay magagawan pa ng paraan. Ibig sabihin, pagkakataon para maiayos ang problema. Pagka nagka-problema sa buhay mo, ano kahulugan nun? Maaring sabihin mo, wala akong kwenta, hindi na ako mahal ng Diyos. Pero maaring ibig sabihin nun, ang kahulugan nun, mayroong kantibay at lakas na binigay ng Diyos sa iyo para makasagupa doon sa problema nun. Kaya anong damdamin ibubuhos mo? Kung ikaw ay nangihina ng loob, siguro ang damdamin ibubuhos mo ay lungkot, galit, kaya sama ng loob. Pero pwede rin naman yung damdamin mo ay tibay ng loob, kakayanin mo to, makakaraos ka. At yung ikatlo, gano'ng kadami, yung tama lang. Hindi ka magsosobra o magkukulang. Hindi ka naman tibay na loob na kulang, o kaya sobrang tibay na loob na hindi na tinitingnan yung realidad, sobrang positive thinking na lang. Hindi gano'n, and toxic positivity yan. Anyway, tandaan niyo yun, yung tatlong bagay na yun. Anong kahulugan? Aling damdamin ang ibubuhos? Gano'ng kadami? Sukatin natin at maging matalino tayo doon. Ayan, mga kapatid, salamat sa inyong pagsubaybay sa atin dito sa Heartline Friday Night Edition. Gusto ko lang batiin ang aking mga kasama dito sa Back to the Bible. Hello, Pastor Ken Guillermo, tsaka Ma'am Benny Guillermo. Thank you very much for accommodating me dyan sa inyong office. At syempre, mga kasama ko mga doktor, si Dr. Ken Villanueva, cardiologist, Ms. Dr. Myra Ngo, ang nephrologist natin, Dr. Carmela Encarnacion sa psychiatry, Dr. Maria Luisa Apu sa OB-GYN, Dr. Bernie Di Macali, ENT, Dr. Brigida Sales, ang ating dentist, sila Dr. Abby Del Mundo, Jay Del Mundo, and Love Del Mundo, ophthalmologist, at ang ating optometrist, si Dr. Cynthia Del Mundo. Si Dr. Geraldine Emperador, dermatologist, si Dr. Shirley Tomas sa Pedia, Dr. Cynthia Fabregas sa diabetology, and si Dr. Dong Fabregas ang general surgeon. Siyempre, shout out din kay Ate Lydia Cagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Separable. Thank you very much sa suporta niyo palagi. Alam niyo, pasalamat at praise God sa lahat ng inyong mga buhay dahil naging pagpapala po yun. Blessings sa inyo, pati sa team natin at umaagapay sa atin sa broadcast. Sa Bukawi Transmitter Site, sila ProdTech on Duty, si Benjo Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, and Reggie Villena. ang ating RTV team, si Eileen Valdez, Angelica Calayag, Bong Chica, and Jabez Mancho. Siyempre, ang ating engineer on duty, si Kuya JV Taba, at ang ating PA, Kuya Phil Lagtapon. Thank you very much for being right there. Ito po si Kuya Philo Olaharca. At kung sakaling mayroon kayong counseling concerns, matatagpan niyo po ako sa 0999-579-0049. Okay? 0999-579-0049. Yan ang aking smart. Okay. Ang aking globe naman po ay 0945-375-5575. Yan ang aking globe. At sa mga ating kaagapay, kung kailangan nyo ng tulong, lagi na andyan ang Panginoon. Hindi siya nawawala ng paraan. Mapapatunayan natin yan sa inyo. So, join. Padala kayo ng questions. Well, thank you very much. At tayo po ay tuloy-tuloy until next week. Ang Heartline ay mula alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Ito po si Kuya Philo. Magkita tayo muli next week. Goodbye. God bless. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas.
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
7: Sobrang daming insecurities ko noon. Sa likod ng mga ngiti, sabi ko sa sarili ko, kailangan long hair para mas maganda. Kailangan payat ang katawan para maraming maka-appreciate at magmahal. Maraming talent at achievements para may humanga. Kailangan sa lahat ng bagay perfect. Kailangan ikaw lagi ang piliin. Hindi ka dapat magkamali dahil nakakahiya. Hinahanap ko lagi ang kanilang approval. No space ang rejection sa aking katauhan. Gusto ko laging tanggapin at mahalin. Pansarili ang iniisip. Di ko gets ang sarili pero parang may kulang. Hinahanap ko yung value kung saan-saan. Pero hindi pala dapat sa mundo kinukuha ang kahalagahan. Dahil merong Diyos na dakila ang habag at pagmamahal. Ibinigay niya ang bugtong na anak na si Hesukristo para bayaran at ubusin ang kasalanan ng sanlibutan. Pinili niya ako na magkaroon ng relasyon kay Hesukristo at makasama sa kaharian niya. Batid ko ito kaya isinuko ang buong buhay sa kanya. Hindi pala ang achievements at ang approval ng tao ang sagot para maramdaman ang kahulugan ng buhay at pagmamahal. Dahil ang lahat ng iyon ay panandalian lamang. Kay Jesus ang aking identity at kakontentuhan. Siya ang tanging kailangan. Siya ang dahilan kaya nabuhay. Siya ang paglilingkuran ko habang buhay.

0: Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa?
1: As disciples of the Lord Jesus Christ, we are called to share the gospel to everyone, including the LGBTQ community. Why? Because God offered forgiveness and transformation that is available to anyone through His Son, the Lord Jesus Christ. The LGBTQ community, like any other group of people, person, apart from Christ, is in a condition of deep loneliness for true love, like the prodigal son in the Bible. We were all once God's enemies. We rebelled against God, but we have now know the grace of God. So none of us, therefore, is in any position to cast stones of condemnation toward any people. Lastly, we must minister to them in ways that God calls us to do. Let us seek God's will in how we journey with this community.
0: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito o makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
5: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
6: Kumusta ka kaibigan? Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbs 4:23.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong mga salita. Salamat po sa kalayaan na meron kami sa aming bansa, na kami ay maaaring may kalayaan na magbukas ng iyong salita pagbulay-bulayan ito. Allow us, Lord, to learn to appreciate this, na sa ibang bansa po, hirap na hirap ang mga tao, ibang tao na magbasa ng iyong banal na kasulatan. Habang mayroong kaming kalayaan dito sa aming bayan, tulungan niyo po na amin itong samantalahin upang kami ay magbasa, magbulay-bulay at panatilihing malakas ang aming relasyon sa iyo upang aming maalagaan ang aming puso na napakadaling maimpluwensyahan ng maraming bagay sa mundo. Lord, instill a godly fear in our lives so that we would continue to honor you in all we do. In Jesus' name we pray. Amen.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahing papawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
1: Ito ang hardin ng panalangin.

Binabati kita ng isang Biyernes na puno ng pag-asa. Magandang umaga, mga kaagapay. Halina't sumama sa isa na namang edisyon ng programang Hardin ng Panalangin. Ako po ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo, Pastor Ronald Llobrera, at ikinagagalak kong makasama ang lahat sa pagkakataong ito para manalangin sa ating Panginoon. At bahagi po ng Hardin ng Panalangin sa mga programang inyong himpilang napapakinggan sa 702 DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At kung sakaling kailangan mo pa kaagapay ng ibang paraan para mapakinggan ng DZAS, pwede mo po kaming mahanap sa Channel 185 ng Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZAS, at ganun din sa 702 DZAS app. Buksan natin ang umaga sa pamamagitan ng panalangin. Samahan mo ako, kaagapay. Aming Ama, aming Panginoon, pinupuri ka namin at dinadakila. Maraming salamat po sa patuloy na pinaparanas ninyong pag-ibig at biyaya sa bawat isa sa amin. Panginoon, itinataas ka namin sa aming mga buhay. Kasabay ng aming pag-amin na kami po ay napakalimitado lamang at maraming pagkukulang. Ngunit kayo po, O Diyos, ang patuloy na nagpupuno sa lahat ng kakulangang ito, Panginoon. Salamat po at minamarapat niyo po kami na maglingkod sa inyong ubasan. At sa araw na ito, Panginoon, sa aming paglapit sa inyo sa pamamagitan ng prayer o pananalangin, amin pong idudulog muli ang bawat kaagapay namin sa anumang sitwasyon ng kanilang buhay. Alam namin, Panginoon, na lagi kang naroroon, sinasamahan at ginagabayan niyo po kaming lahat. Minsan pa pinagkakatiwala namin ang bawat kaagapay namin ngayon saan man sila naroroon. Sa trabaho, sa eskwelahan, sa tahanan, Panginoon, patuloy pong maghari ka sa buhay naming lahat. Maraming salamat din sa aking mga kasama ngayon dito po sa studio, na patuloy po na naglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat sa buhay ni Brother Reggie Villena, and alam ko po na kayo rin ang magpapala sa kanyang buhay. At ganun din kay Shekina. Lord, maraming salamat po sa pagbuhay, paglilingkod ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat tahanan. Kayo po ang maitaas, kayo po ang madakila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako po ang inyong napapakinggang hardinero, Pastor Ronald Llobrera. Ito po ang programang Hardin ng Panalangin. At bibigyan din natin ngayon sa araw na ito ang sama-sama nating pananalangin sa isa't isa. Kaya kung ikaw ay may hinaharap ngayon o may nararanasan ngayong pangyayari sa iyong buhay na nais mong idulog sa Panginoon, mga prayer request ay ipadala mo na yan sa ating comment section para maisama po natin maya-maya sa ating prayer time. Panahon din ito, kaagapay, para pasalamatan natin ang faithfulness ni Lord sa ating mga buhay. Isama na rin natin ang mga answered prayers para ang bawat isa ay ma-encourage po na lalo't po tayong lahat magtiwala sa ating Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito, ang pagtutuunan po natin ng pansin ngayong araw, kaagapay, ay ang pangunguna ng Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po, nung tayo po ay musmus pa lamang, napakadali ng pagpapasya o pagdedesisyon. Noong maliit ka pang bata, madali mo lang sabihin kung ano ang gusto mo. Tama po ba? Halimbawa, kung tatanungin mo ang isang bata kung ano ang gusto niya, sasagutin ka kaagad kung ano ang nais. Pwedeng sumagot siya kaagad ng gusto ko ng laruan, gusto ko ng pagkain.
pagkain o laruan na kanyang kinahihiligan, madali niyang masagot yung tanong na ano ang gusto mo. Subalit habang ikaw ay lumalaki at nagkakaisip, mas nahihirapan kang makita o malaman kung ano talaga ang nais mo sa buhay mo. At nahihirapan ka na rin makuha ang mga gusto mo dahil may kaakibat na itong presyo o budget. Lalo na kapag ikaw ay nagkaasawa at nagkapamilya. Ito'y mas mahirap na. Hindi ka na pwede magkaroon ng hobby na magastos dahil yung gagastusin mo ay siyempre lalaan mo na lang sa iyong pamilya. Hanggang sa iyong pagtanda, hindi mo talaga nakukuha ang gusto mo. Dahil pahirap ng pahirap ang sitwasyon. Kaya maraming tao ngayon nabubuhay ng maraming kakulangan at hindi talaga nalalaman kung ano ang nais. Kaya naman yung iba ay napapariwara dahil ang napipili nilang gawin sa buhay ay kalungkot man, magbisyo na lang, get into wrong relationships or joining in an illegal transactions. Bakit? Dahil parang nakakalito na o nalilito ka na. Ano ba talaga ang gagawin ko sa buhay ko? Sapagkat nung ikaw ay maliit pang bata, wala kang pakialam sa iyong mga pangangailangan dahil ang nais mo lang ay masunod yung mga kagustuhan mo. Subalit kapag ikaw na ay tumanda, ang mangyayari niyan, yung gusto mo ay babangga na sa mga pangangailangan mo. Kaagapay, alam mo ba ang gusto ng Diyos? Ay malaman mo talaga ang mga nais mo sa buhay mo. Magkaroon ng tamang direksyon ng buhay mo. Sapagkat kung nabubuhay ka sa mundong ito na hindi mo talaga alam kung ano ang gusto mo, you will end up empty. Marami pong ganyan mga tao. Nakuha na lahat, nakuha na ang dream car, dream house, dream boy, dream girl, hindi pa rin masaya. At nasasabi pa rin, hindi ito ang gusto ko. Maraming tao na bubuhay dito sa mundo na katulad ng ganyang kalagayan. You can't be satisfied, you can't feel joy, dahil hindi mo talaga alam kung ano ang nais mo sa buhay mo. Merong mga bagay na ikinapapahamak ang tao. Ito ay mga sumusunod. Una, may sarili kang paraan. Ang nakakalungkot, maraming tao ang nakukuha nila ang gusto nila sa sarili nilang kaparaanan. Kahit naapektuhan na ang kanilang mga mahal sa buhay o ang ibang tao. Ito'y isang makasariling kaparaanan na tila bagang wala kang pakialam kahit magkaroon ka ng natatapakan tao. At karamihan sa mga taong napakahirap pakisamahan, alam nyo kaagapa, ito yung mga taong may sariling paraan. Ibig sabihin, makasariling mag-isip. Ikalawa, maraming mga tao, kagustuhan lang nila ang nasusunod. Nobody can make you do things. Walang pwedeng magturo sa'yo sa mga gusto mong gawin sa buhay mo. Dahil ang totoo, lahat ng nangyayari sa'yo ay sarili mo lamang pagpapasya. Maraming argumento o pagtatalo ang nangyayari dahil sa isang taong wala ng ibang inisip kundi masunod lang ang sariling kagustuhan. Alam niyo po ang sabi sa Santiago, Kabanatang 4, sa mga talatang 1 hanggang 3. Saan nang gagaling ang inyong mga alitan at pag-aaway-away? Hindi ba't nagmumula iyan sa mga pagnanasang naglalaban-laban sa inyong kalooban? Meron kayong ninanasa ngunit hindi ninyo makamtan, kaya't pumapatay kayo, mapasa inyo lamang iyon. May mga bagay na gustong-gusto ninyo ngunit hindi ninyo maangkin, kaya kayo'y nagkakagalit-galit at naglalaban-laban. Hindi ninyo nakakamtan ang inyong ninanais dahil hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayo natatanggap dahil hindi tama ang inyong layunin. Humihingi kayo upang mapagbigyan ng inyong kalayawan. So ano makikita po natin dito? Isang dahilan ay yung layaw ng buhay. Maraming tao na layo sa pagmamahal ng Diyos dahil sa mga layaw na ito. Marami ng tao ang nabigo at napariwara dahil dito. Kaagapay sa una lang masarap. Layaw, bisyo, subalit kapag hindi mo ito mapigilan habang buhay kang maghihirap. At pang-apat, isa pang dahilan,
na ikinapapahamak ng tao ay ang pagmamadali. Madalas napapahamak tayo sa mga gusto natin. Why? Because many times, we want it now. Gusto natin ngayon na. Ito po madalas na problema ng mga tao dahil parang lagi tayong nauubusan. Maraming nagsisisi sa huli dahil sa pagmamadali. Marami ng kabataan ang nakaranas ng kabiguan, kahirapan, pagkalugmok dahil sa pagmamadali. Katulad ng pagmamadali sa pag-aasawa na hindi pa handa. Kaagapay, laging nasa huli ang pagsisisi. Yan lagi naririnig natin sa mga nakakatanda. Ang totoong kasagutan sa mga kalituan natin sa buhay ay lumakad na kasama si Kristo. Jesus said, "Walk with me and work with me. Watch how I do it." Sumasabay ka ng masaya sa agos ng buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi ka lumalaban sa oras, wala kang nasasagasa ang tao, lahat maayos. Mararanasan at makikita mo na ang buhay ay masaya, malaya at payapa, pinagpala at kontento kung na kay Kristo ang buhay mo. Sa Diyos ang lahat ng papuri.

0: palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos.
1: Pagpalang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Buboy Espino ng Rock International Ministries. Samahan niyo po ako alalahanin sa panalangin ng ating pamilya. Tayo po'y manalangin. Aming Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyong presensya ngayon ng may pagpapakumbaba at pasasalamat. Salamat po sa kaloob na pamilya na kahit iba-iba ang aming pinagmulan, kayo po ang nagbuklod sa amin sa pag-ibig at pagkakaisa. Salamat po sa bawat ama, ina, mga anak at mga lolo't lola na patuloy ninyong iniingatan at pinapatatag sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Panginoon, tinataas po namin ang bawat pamilya na narito. Kayo po ang maging sentro ng bawat tahanan. Tulungan ninyo po ang mga magulang na maging mabuting halimbawa ng pananampalataya, katapatan at sakripisyo sa kanilang mga anak. Bigyan niyo sila ng karunungan na magturo hindi lang sa salita kung hindi sa gawa, upang ang kanilang mga anak ay lumaki na may takot at pag-ibig sa inyo. Para naman po sa mga anak, dalangin po namin na sila'y lumaking may paggalang sa kanilang mga magulang at may pagnanais na sundin ng inyong kalooban. Ingatan po ninyo sila mula sa mga tukso at panganib ng mundo. Puspusin nyo sila ng pag-asa at mga pangarap na nakaugat sa inyong salita. At para sa mga single parents, Lord, biyayaan nyo po sila ng kalakasan at kaaliwan na galing sa inyo. Malalahanan nyo sila na sila ay hindi nag-iisa sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagkukulang at hindi nagpapabaya. Panginoon, alam namin na hindi perpekto ang aming mga pamilya. May mga tampuhan, hindi pagkakaunawaan, at minsan may sugat na mahirap pagalingin. Ngunit naniniwala kami sa kapangyarihan ng inyong pag-ibig na magpatawad, maghilom, at magpanibago. Kaya hinihiling po namin, basbasan ninyo ang bawat tahanan ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, pagmamahalan na walang kondisyon, at pagtutulungan sa lahat ng aspeto ng buhay. At sa lahat ng ito, Panginoon, patuloy kaming nagtitiwala sa inyong kabutihan. Ang aming mga pamilya ay para sa inyo upang maglingkod at magbigay luwalhati sa inyong banal na pangalan. Naway makita ng ibang tao sa amin ang larawan ng inyong walang hanggang pag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Purihin ang Panginoon sa sandaling ito. Simulan naman natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay natin. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami lumalapit sa inyo. Dinadalangin ang mga prayer request ng aming mga kaagapay. Pinagpe-pray namin sa oras na ito, Panginoon, si Jessica Pangmito, Lord. Nawa yung kanyang medication o pagdadaanan, Panginoon, na raspa ng kanyang apo ay maging maayos at kagalingan na rin sa kanyang kapatid, Panginoon. Ganon din ang panalangin kahilingan ng aming kapatid na Ador Malapitan. Complete healing sa kanya, sa stroke na kanya naranasan, at maalis na po yung kanyang pananakit sa buong katawan, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Roel Martinez, Lord. Healing and kalakasang physical strength sa mga daladala niya, Panginoon, na karamdaman sa kanyang katawan, Panginoon. Ganon din, healing din sa kanyang brother-in-law na si Martin, na siya po ay mayroon pong stage 4 cancer. Lord, wala pong imposible sa inyo. Kayo po ang Diyos ng kagalingan, Panginoon. Pinagpipray din namin sa oras na ito si Menchi Rosquillo, kagalingan din, at bigyan niyo siya ng malakas sa pangangatawan. Pinagpipray din namin na naway maalis na po yung kanyang pagkahilo, Lord. Kayo pong magpagaling sa aming kapatid na ito. Amin din pong inilalapit sa inyo si Conception Balite, Lord. Healing para sa aming kapatid na ito. Ganon din kay Hazel sa kanyang sipon at ubo, Lord. Si Arlie Ligan, Lord, ang aming panalangin ay miracle healing from you, Lord, na magkaroon ng biopsy schedule at maging benign, Lord, ang tumor. At we pray also sa kanyang wife na si Mimi, na siyang caregiver po ngayon kay Arlie. Lord, ingatan niyo sila at ang buong pamilya, Panginoon, may bigyan niyo ng kalakasan. Aming inilalapit sa oras na ito, Panginoon, ang Illinwood Malati Church family. Lord, ang kanilang pastor, senior pastor na si Pastor Bobby Algoso, Lord. Patuloy niyo siya ingatan at bigyan niyo siya ng laging katagumpayan sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Ganon din kay Pastor Elias Gatos, Lord. Pagpalain niyo po aming mga kamanggagawang ito. Patuloy ko yung nilalapit sa inyo, Sister Juliet Payuan, Lord. Yung kanyang health issue, Lord, pagalingin niyo siya at bigyan niyo siya lagi ng kalakasan, Panginoon. Ganon din kay Unyaros Mali, Lord. Aming kapatid na ito na naway maging maayos na po yung burial process ng kanyang asawa, Panginoon. Samahan niyo po siya. Pinagpipray din namin si Brother Engineer Romeo David at ang buong David family. Lord, maraming salamat sa buhay po ni Brother Romeo David sa patuloy niyang pagtulong at paggabay, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, at ginagamit niyo siya as a source of blessing, Panginoon. Bigyan niyo siya lagi ng kalakasang pisikal, karunungan at kagalingan sa lahat po ng anumang karamdaman ng physical na katawan. Pagpalain niyo ang kanyang buong pamilya. Patuloy din pinagpapasalamat namin ang buhay po ni Mami Auring Sumulong, Panginoon. Maraming salamat, at siya po ang naging head ng prayer intercessors ng FEBC. At hanggang ngayon po ay talagang nandun yung kanyang pag-support sa inyong gawain ito sa FEBC. Pagpalain nyo ang kanyang pamilya, pagpalain nyo ang kanyang mga negosyo, Panginoon. Kayo po, Diyos, ang patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan. O Diyos, ganun din kay Ma'am Feda Santos. Bless nyo po si Ma'am Feda Santos at ang kanyang buong pamilya at sa lahat po ng kanyang pinagkakaabalahang negosyo. I-bless nyo, Panginoon. Lord, ang 23rd anniversary ng Happy Land Christian Fellowship Center or HCFC Fairview sa pamumuno po ni Pastor Ronnie Algario, Panginoon, pagpalain nyo sa ang kanilang pagdiriwang sa darating na August 2, Panginoon. I-bless nyo po ang mga kapatid at kaagapay po namin sa simbahang ito. Patuloy na itinataas namin sa inyo, Panginoon, si Rodolfo Mancio. Kalakasan at kagalingan ang aming panalangin para sa kanya. Ganon din si Rosana Ramos, Lord. Good health and past recovery sa kanyang pamangkin na si Alilia at kaibigan na si Ana, Panginoon, anuman ang kanilang pinagdadaanan ngayon. Lord, ipinagpipray din namin si Yolanda Roque, Panginoon. Miracle healing sa stage 4 colon cancer. Lord, pagalingin niyo siya. Kayo ang Diyos ng kagalingan. At si Arlene Nonan, Lord, healing sa current illness ng kanyang nanay. Lord, walang imposible sa inyo, dahil alam namin na kayo ang tumutugon sa bawat panalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa katugunan ninyo. At doon sa mga hindi na po namin nabasa, Lord, alam namin na kilala niyo sila. Sa mga oras na ito, inaabot niyo sila at binibigyan ng kagalingan at katugunan sa kanilang mga panalangin. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinig muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radyo Online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na patuloy na nagpapaalala sa ating lahat. Ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Nasaan ka man ngayon? Maaring nasa trabaho, nasa bahay, nag-aaral o dumaraan sa isang mahirap na sitwasyon. Dalangin ko na maranasan mo ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos sa araw na ito. Ako po ang inyong Kaagapay, Lourdes Magtunaw, dito lang po sa unang salmo ng 702 DZAS FEBC Radio TV.

Samahan ninyo ako sa isang pagninilay mula sa 2 Kings 6 verses 21 to 23. Nang makita sila ng hari ng Israel, dalawang beses nitong tinanong kay Eliseo, "Papatayin ko po ba sila?" Sumagot siya, "Huwag, mahal na hari. Hindi nga ninyo pinapatay ang mga nabibihag ninyo sa digmaan. Sila pa kaya? Sa halip, pakainin ninyo sila at painumin. Pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari." Nagpahanda ng maraming pagkain ng hari ng Israel at pinakain ang mga bihag na taga-Syria. Saka pinauwi sa kanilang hari. Mula noon, hindi na muling sumalakay ang mga taga-Syria sa lupain ng Israel. Kaagapay, paano ka tumutugon kapag may taong nakakasakit sa'yo or nakasakit sa'yo? Madalas ang natural nating reaksyon ay gumanti o magalit. Ngunit ipinapakita sa atin ang kwentong ito na may mas makapangyarihang paraan, ang kabutihan. Pag-usapan natin ang mga ito. Una, ang kabutihan ay mas makapangyarihan kaysa paghihiganti. May pagkakataong gusto nating suklian ang sakit sa ginawa sa atin, pero ipinakita ni Elisha na ang pagpapatawad at paggawa ng mabuti ay maaaring makapagpabago ng sitwasyon. Sa halip na parusahan ang kanilang mga kaaway, pinakain at pinainom nila ang mga ito. Minsan, ang kabutiang ipinapakita natin ang siyang nagbubukas ng puso ng ibang tao. Pangalawa, ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagpapatawad. Hindi madaling patawarin ang taong nakasakit sa atin. Ngunit, kapag pinili nating magpatawad at ipaubaya sa Diyos ang ating hinanakit, nagkakaroon ng kapayapaan ang ating puso. Hindi ibig sabihin nito na tama ang ginagawa sa atin. Ang ibig sabihin nito ay pinipili nating hayaang ang Diyos ang kumilos at magbigay ng hustisya. Pangatlo, ang kabutihan ay nagdudulot ng pagkakaisa. Nang pakitaan ng kabutihan ang mga kaaway ng Israel, tumigil muna ang kanilang pag-atake. Ipinapakita nito na ang kabutihan ay maaaring maging simula ng pagkakasundo. Sa ating mga tahanan, paaralan, opisina at komunidad, ang isang mabuting salita, isang pagpapatawad o isang pagtulong ay maaaring maging daan upang maibalik ang kapayapaan. Kaya naman pag-isipan natin at sagutin sa sarili natin ang mga katanungan na ito. Mayroon bang taong nahihirapan kang patawarin? Paano ka magpapakita ng kabutihan sa isang taong hindi naging mabuti sa iyo? Ano ang maaari mong gawin upang maging tagapagdala ng kapayapaan sa iyong pamilya at komunidad? Kaagapay, tandaan mo, ang kabutihan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng lakas na nagmumula sa Diyos. Kapag pinili nating gumawa ng mabuti kahit mahirap, ginagamit tayo ng Diyos upang magdala ng kapayapaan at pagbabago ng buhay sa iba. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig at awa sa bawat isa. Salamat po sa umagang ito ng pagpapala ng buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa pag-iingat, sa paggabay at pagpo-provide ng aming mga pangangailangan. Dalangin ko po na turuan mo kaming magmahal kahit sa mga taong nakasakit sa amin. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpatawad at gumawa ng mabuti sa lahat ng pagkakataon. Alisin mo ang galit, sama ng loob at paghihiganti sa aming mga puso. Gawin mo kaming mga instrumento ng iyong kapayapaan sa aming tahanan, paaralan, trabaho at komunidad. Dalangin namin ang pagkakaisa sa bawat pamilya, barangay

at sa buong bansa. Naway manaig ang pagmamahalan, pag-uunawaan at paggalang sa isa't isa. Ikaw po ang patuloy na magpala sa mga nakikinig at mga taga-subaybay. Dalangin ko po ang kanilang kaligtasan at ang kanilang provision. Maraming maraming salamat po. Itinataas ko po ang panalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Kaagapay, tandaan mo ito. Ang kabutihang ginagawa mo ngayon ay maaaring maging simula ng kapayapaan sa buhay ng ibang tao. Patuloy kang maging daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Dahil ang pusong marunong magpatawad at gumawa ng mabuti ay pusong ginagamit ng Diyos upang magdala ng tunay na pagkakaisa. Muli, eto po si Lourdes Magtunaw ng unang salmo dito lang sa 702 DZAS FEBC Radio TV. God bless ka agapay!

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
2: Kayo ay nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahimpapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph.
3: Ito
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
3: Angkla, sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla.
4: Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus.
5: Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Nawa naging maayos ang gising mo ngayong umaga. Ako ang iyong bago at nagbabalik na Kaagapay, Ronel Rubrica, para sa programang Angkla, mula sa inspirasyong hatid ng kaliwanagan ng Biblia. Tuwing Biyernes, tayo po ay magkakasama sa loob ng 30 minutes dito lamang sa 702 DZAS, FEBC Radio TV.

Sa buong mundo ay napakaraming mga institusyon ng pag-aaral ang naitatag at naging bukal ng karunungan at paghubog ng kaisipan ng tao. Mga pamantasan na naging malayang daluyan, tagisan at tunggalian ng mga ideya, konsepto, persepsyon at opinyon. Mga eskwelahan at universidad na ang naging layunin ay isulong, paunlarin, palalimin at palawakin ang kaalaman at kasanayang pangkaisipan. Mga akademya ng mataas na edukasyon na nagtuturo ng impormasyon buhat sa itinuturing ng marami na pinakadakilang mga kaisipan ng sangkatauhan. Ang mabunga at makabuluhang kontribusyon ng mga institusyong ito ay sadyang hindi mapapasubalian at maitatatwa sa paghawa ng landas at paghatid sa katagumpayan ng marami upang mapanatili ang mataas na pamantayan ng mga partikular na larangan sa buhay. Subalit sa kabila ng maigting, mahusay at mabilis na pag-usad ng mga kaparaanan ng pagpapaibayo ng kaalaman at karunungan ng tao, ang mga institusyong ito ay tila nilunod ng kawalang kaalaman at kamalayan sa pagsibol ng isang napakalaki at napakalawak na akademya. Akademyang sinlawak ng mundo dahil ang naging epektong dulot nito ay sakop ang buong sangkatauhan. Ipinahiya nito ang modernong kasangkapan ng siyensya, maging ang mga makabagong kagamitang teknolohiya, mga maunlad na instrumentong medikal, at lalo higit ang katalinuhan at kadalubhasaan ng mga siyensista. Isang malawakang pangdaigdigang pagkatuto ng sangkatauhan na magpahanggang ngayon ay patuloy na nagiiwan sa walang kasagutan at kalutasan ng lahat ng katanungan at pagsasaliksik. Ito ang akademya na bumalabog at bumulaga sa buong mundo na naging sanhi ng tila pagkahinto at pagkaparelisa ng halos lahat ng galaw, kilos at aktibidad. Mapanegosyo man, industriya, kalakalan, komersyo, transaksyon o maging ang transportasyon. Ang akademyang ito ay nagdulot ng lubhang pagkagitla at labis na pagkagulat hindi lamang ng ating bansa kundi sa buong mundo. Hindi lamang nagpadapa at nagpalugmok ng ekonomiya, nagpalugi ng mga negosyo, nagpasara ng maraming mga kumpanya at nagpahinto ng mga kalakaran, kundi maging tila ang pagtibok ng puso ng tao na nagdala sa pagkasira ng kalooban, pagkahina ng damdamin at ng kawalang pag-asa. Tila inihayaw at isinisigaw ng akademyang ito sa tainga ng mundo ang gusto niyang sabihin at ituro. Pukawin at kuhain ang mailap na atensyon ng bawat isa na napakaabalang daigdig na ito. At sabihin, nasaan ang iyong dunong? Nasaan ang iyong husay at galing? Nasaan ngayon ang iyong pagmamalaki at pagmamataas? Tila pinamukha at isinampal sa mundo ang tunay na kalagayan ng kanyang sariling kamangmangan. Ito ang akademya ng pandemya. Ilang taon na rin ang nakakalipas magmula noong kinumpirma ng pagkalat ng pandemya ng COVID-19, hindi lamang sa ating bansa, kundi maging sa buong mundo. Hindi biro ang naging takbo ng buhay magmula noon. Naging laganap ang pagkabalisa, pag-aalala, pagkabahala, pangamba at pagkatakot sa puso ng marami sa loob ng mahabang panahon. Napakarami at napakabilis na mga pagbabago sa gitna ng pandaigding ang pag-aalinlangan. Hindi naging madali ang pagbawi sa lahat ng nawala sa atin. Panlalapi, kabuhayan, trabaho, negosyo, ari-arian, kayamanan at anumang mga tinatangkilik natin sa buhay. Katunayan, marami sa mga nawala sa atin ay hindi na maibabalik pa sa atin. Katulad ng buhay na mga mahal natin sa buhay na kinuha sa atin ng pandemyang ito. Kaya kung patuloy nating pagmumuni-muniin ang mga pangyayaring maari nating sabihin na tila hindi pa talaga tayo lubusang nakakatawid sa tulay ng ganap na panunumbalik sa orihinal na kalagayan o kondisyon ng lahat. Marahil ang katanungan pa nga ay may katotohanan pa bang manumbalik ang lahat sa normal? Sa kadahilan ng magpahanggang ngayon ay dinadagsa pa rin tayo ng masasamang balita at hindi magagandang pangyayari. Magpahanggang ngayon, dama pa rin natin hindi lamang ang external effect nito, kundi ang internal effect nito sa ating puso, kalooban at isipan. Katunayan, nakikita mo pa rin ang iyong sarili na hirap umiwas sa pag-aalala para sa iyong sarili at maging sa mga mahal mo sa buhay. Sa totoo lang,
naroon pa rin ang pangamba at pag-aalala. Naiisip pa rin natin kung ano ang pinakamasamang maaring mangyari at natatakot tayong di natin ito kakayanin. Kahit nasabihin mong medyo nakakausad na at bumabalik na muli ang kasaganahan at sumisigla na muli ang kabuhayan, karaniwan ay mayroon pa rin pangamba at pagkabalisa. At kapag ito ay nangibabaw, maaari itong manaig pa rin sa puso mo. Ilang katotohanan ang tumambad sa atin sa kaganapang ito sa buong mundo? Sa akademya ng pag-aaral o edukasyon, may kalayaan kang pumili kung ikaw ay papasok dito o hindi. May kakayahan kang tumanggi o umayaw. Ngunit sa akademya ng pandemya, sa ayaw man o sa gusto, kasama ka. Damay ka. Bagamat mahirap itong tanggapin, wala tayong magagawa kundi yakapin ito at tingnan na lang sa positibong pananaw na marami itong itinuro at patuloy na itinuturo sa atin at marami din naman tayong natuklasan tungkol sa ating mga sarili. Ang ating mga kahinaan, pagkukulang, limitasyon at ang malalim na pagkatanto o pangkaunawa sa maraming realidad at mga katotohanang hinaharap natin sa buhay. Isa ka rin ba sa mga nagtatanong na paano ako tutugon sa ganitong krisis o trahedya sa buhay? Paano ako mamumuhay sa gitna ng realidad ng pandemya na sa totoo lang ay di pa rin naman natatapos, hindi pa rin nawawala? Katunayan ay nariyan lang at kasama-kasama na natin sa lahat ng panahon. Sadyang matindi ang naging dagok nito sa atin at ang naging kalunos-lunos na sinapit natin sa unos na ito. Ngunit kailangan talaga nating harapin ito at dapat nating tignan ang mata ng bagyo at tanungin, ano na nga ba ang natutuhan natin sa akademya ng pandemya? At paano tayo hinahangad ng Diyos na baguhin sa pamagitan ng pangyayaring ito sa buhay natin at sa buong mundo? Narito ang ilang bagay na maaari nating isaalang-alang na patuloy nating pakikipagbuno sa pandemyang ito o sa pakikipagtunggali sa anumang sakit, karamdaman, krisis o trahedya sa buhay. Napagtanto mo ba na sa pandaigdigang krisis o global crisis na ito, ipinakita o itinuro nito kung gaano tayo kahina bilang tao o yung ang ating fragility? Sa buong mundo o maging sa ating bansa o sa ating komunidad, o huwag na tayong lumayo pa, maging sa ating sariling pamilya, ay maraming tinamaan at nahawa ng virus na ito. Sinubukan natin sa abot ng ating makakaya na pigilin ang pagkalat nito, subalit alam nating lahat na bigo tayo sa mga naging hakbangin natin, sadyang malupit, agresibo, at mabagsik at may kapangyarihang sumira at kumitil ng buhay ang virus na ito. Ito pa rin ang kinakaharap nating banta hanggang ngayon. Kaya ang tanong, could we prevent our own extinction as a species? Ang maliwanag na kasagutan ay hindi. It is easy to forget, but humans are weak and frail. The words of the psalmist ring true sa awit 103, talatang 15 at 16. Ang buhay ng tao ay tulad ng damo, tulad ng bulaklak sa parang, ito'y lumalago. At kapag umiihip ang hangin, ito'y nawawala at hindi na nakikita. Paano tumatawid sa puso mo ang leksyon na ito ng ating fragility? Perhaps by reminding us to not take care ourselves or our lives on this earth for granted. Ang sabi nga ng salmista sa awit 110, talatang 12, ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Isa pang bagay na maaari mong pag-isipan at ito ay may kinalaman sa pagkakapantay-pantay o ang equality. This virus doesn't respect ethnic boundaries or national borders o maging estado o katayuan sa buhay, mahirap man o mayaman, bata man o matanda, may pinag-aralan man o wala. Ito ay virus nating lahat. Ito ay nasa Belgium, Denmark, France, Cambodia, Afghanistan, Amerika, mahigit o kumulang sa 80 bansa ang naging kontaminado ng virus na ito. Ito ay nasa syudad mo, nasa komunidad mo, nasa barangay mo, at nasa bahay mo mismo. Lahat tayo ay miyembro ng malaking pamilya ng sangkatauhan, nilikha ayon sa larawan ng Diyos. The color of our skin, the language we speak, our accents, and our cultures count for nothing in the eyes of a contagious disease
Sa mata ng mundo, lahat tayo ay magkakaiba. Pero sa mata ng virus na ito, pare-pareho lang tayo. In our suffering, in the pain of losing a loved one, we are completely equal, weak, and without answers. Naisip mo rin ba ang ating pagkawala ng control? We all love to be in control. We fancy ourselves captains of our destiny, masters of our fate. Sa ngayon, higit kailanman, maari nating kontrolin ang mahalagang bahagi ng ating buhay. Maari nating kontrolin ang seguridad ng ating tahanan ng malayuan. We can move money around the world with a click of an app. We can even control our bodies through training in medicine. But perhaps this sense of control is an illusion, isang bula na lumitaw ang virus na ito, revealing the reality that we're not really in control. Hindi ikaw, hindi ako ang may control o nagmamay-ari ng buhay. Marahil hinahamon tayo ng krisis na ito na tumugon sa ibang paraan. At ito ay sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tanging ang Diyos lamang ang may control ng lahat ng bagay at maging ng ating buhay. Ganito ang pahayag sa Hob, Kamanatang 34, talatang 20. Sa isang kisapmata, ang tao'y mamamatay. Ang hampasin ng Diyos, bigla na lamang papanaw kahit siya'y malakas o makapangyarihan. Isang katiyakan at katotohanan na si Jesus lamang ang may control sa sitwasyong ito at siyang tunay na kailangan mo sa buhay at para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Tiyak na siya lang ang makakagabay sa iyo sa bagyong ito ng buhay. Tinatawag ka niyang magtiwala at maniwala, magkaroon ng pananalig at ilagak ang pananampalataya sa Kanya. Sa gitna ng pandaigdigang krisis na ito, paano mo ngayon tinatanaw ang buhay at ang iyong bukas? May nagbago ba sa pananaw mo sa buhay? Napakadaling mawala ng pananaw sa gitna ng kahibangan ng ating buhay. Ang ating mga araw ay puno ng mga tao at mga proyekto, mga trabaho at listahan ng mga kahilingan at hangarin, mga tahanan at mga bakasyon. Ano pat, we can struggle to distinguish the important from the urgent. Sa totoo lang, hindi ba naiwawala o naiwawaglit natin ang ating sarili sa gitna ng ating buhay? Perhaps this crisis is reminding us what we should concern our lives with. Perhaps it's helping us to distinguish between what's meaningful and meaningless. Ang sabi nga ng Mangaral sa Ecclesiastes 1:2, napakawalang kabuluhan, lahat ay walang kabuluhan. Perhaps this crisis is showing us what to concern our lives with. Perhaps it's teaching us what's really important in our lives and what is vanity. Marahil ang krisis na ito ay nagtuturo sa atin kung ano talaga ang mahalaga. Ano nga ba ang mahalaga para sa iyo? Ano ba ang tunay na pinahalagahan mo sa buhay? In a sense, ang pinakamahalagang tanong ay hindi ang anong pag-asa ang mayroon ka sa harap ng virus na ito. Dahil sa Biblia ay inihayag na dumating ang Panginoong Jesus to warn us of the presence of a far more lethal and widespread virus, one that has struck every man, woman, and child. A virus that ends in not only certain death, but eternal death. Our species, according to Jesus, lives in the grip of a pandemic outbreak called sin o kasalanan. Ano ang iyong pag-asa sa harap ng virus na ito? This story of the Bible is the story of a God who entered a world infected with this virus. He lived among sick people, not wearing a chemical protective suit, but breathing the same air as we do, eating the same food as we do. Namatay siya in isolation, itinaboy sa kanyang bayan, seemingly far from his father on a cross, all that he might provide this sick world with an antidote to the virus, that he might heal us and give us eternal life. Ito ang napakagandang pag-asa na laan sa iyo. Ito ang sinabi ni Jesus sa 1 Kamaratang 11:25-26. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Kung lilingon ka sa nakaraan at babalikan mo ang mga pangyayari at naging kaganapan na pinagdaanan mo sa buhay,
napahalagahan mo ba ang mga aral at leksyon na natutuhan mo sa akademya ng pandemya? At kung tatanaw ka naman sa kinabukasan, susulyap sa bagong bukang liwayway na naghihintay sa iyo, dadalhin mo pa rin ba, tangan mo pa rin ba ang buhay at dakilang pag-asa sa puso at diwa mo? Saan at kanino ka kakapit? Kanino ka lalapit? Kanino ka ba sasandal at kanino ka ba sasandig? Sino ang iyong pag-asa? Maihayag mo rin ba ang sinambit ng salmista sa awit 33:22 at awit 130:5? Ipagkaloob mo na sa aming makamit o Yahweh ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asay sa iyo na sasalig. Ako'y naghihintay sa Panginoon, naghihintay ng aking kaluluwa at sa kanyang salita ako ay umaasa. Kanino ka hahawak? Kanino ka aangkla sa gitna ng kabalisahan, kagulumihanan at kaguluhan sa mga pangyayari sa kapaligiran? Narito ang napakagandang kapahayagan sa Roma, kabanatang 15, talatang 13. Puspusinawa kayo ng Panginoon na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaibigan, Diyos lamang ang pagtiwalaan. Ang Panginoong Hesus ang matibay na sandigan at angkla ng buhay sa gitna ng mga krisis at akademya ng pandemya. Ako ang inyong nakasama, Ronel Rubrica. Samahan niyo po ako muli sa susunod na episode ng programang Angkla, dito lamang sa 702 DCAS.

Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: la la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
4: Mami, pakiramdaman mo po ang heart ko, ang lakas ng tunog.
5: Anak, bakit ka naman kinakabahan?
4: Eh kasi po, hindi po ako marunong mag-cook, magpunta sa market, lalong-lalo na magtrabaho at magbayad ng bills. Tapos nakikita pa kita minsan, sabi mo, stress ka sa work. Hay naku, Mommy! Pwede bang forever na lang akong bata?
5: Ikaw naman, anak.
4: Dito na lang ako sa house. Alagaan mo ako at kami ng mga kapatid ko.
5: Naiintindihan kita, anak. Habang lumalaki ka, mas marami kang matututunan. Mas lumalawak yung pagtingin mo sa mundo. At higit sa lahat, mas na-appreciate mo ang power ni God na tutulong sa'yo na gawin ang mga bagay na sa tingin mo ay mahirap.
4: Pero paano kung hindi ko po kaya?
5: Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. Sabi nga sa Bible, cast all your anxiety on Him because He cares for you.
4: Pwede ba yun?
5: Kahit kaano kabigat, kasama mo ang Diyos.
4: So okay lang matakot minsan?
5: Oo naman, anak. Pero huwag kang mananatili sa takot. At habang lumalaki ka, andito lang kami ni Daddy mo, nagagabay. At mas higit doon, andyan si Lord.
4: Okay po, excited na po ako tumanda.
6: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
7: This is Inspirations Unlimited.

balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.

0: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito pa rin po ang himpilan ng 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Ito po si Brian De La Cruz.
1: At syempre, kung kasama nyo si Brian De La Cruz, nandito rin po ang inyong kaagapay na si Abcidi Ferrer Tabua. At syempre, binabati na natin yung mga kaagapay nating present na, no? Nabati na ni Bri yung mga nasa Facebook. Binabati ko rin yung mga nasa YouTube channel. At syempre, sa ating 702 DZAS mobile app, kung yan po ang gamit ninyo para makinig dito sa Inspirations Unlimited, happy listening po sa inyo. At syempre, patuloy po ang pag-invite namin sa inyo na i-download po yan sa inyong Google Play Store or Apple App Store, dahil dyan po ninyo mapapakinggan din ang mga programs na hatid ng 702 DZAS 24/7. At ang kinagandahan yan, libre lamang po yan. Kaya download na!
0: Yan, syempre kaagapay, yun naman yung purpose natin dito na mag-download at mag-install po ng ating mobile application para magkasama mo kami umaga man, tanghali, gabi, hapon man yan, ikaw ay in-in dito sa Inspirations Unlimited. At magandang hapon dun sa mga kaagapay natin na nakatutok sa kanikailang mga regular at PM radio. Magandang hapon sa inyo, kaagapay, ano man ang iyong kapamaraanan sa pakikinig dito sa Inspirations Unlimited. Samahan mo kami hanggang alas 4 impunto ni Abcidi.
1: Yes, at dito nga tuwing Flashback Friday, eh talagang nagre-reminis tayo ng mga ginawa natin noong tayo ay bata pa. Diba? Aalahanin natin yung mga nakaraan. Yung mga pinaggagawa natin, especially noong tayo ay musmus pa lamang. Kaya naman kaagapay, samahan mo kami makipagkwentuhan na kwentuhan tayo dito sa ating ongoing streaming. Feel free na iwan ang inyong mga pabate, mga pa-shout out, at i-mention nyo rin ang inyong loved ones, ang inyong family or friends na nais nyo rin makapanood at makapakinig ng ating episode ngayong hapon. At update nyo na rin po kami, ano ang inyong pangmalakasang merienda. Ayan, dahil ako po yung ngayon nagkakape na.
0: Ay, wow. Ako kasi tubig lang.
1: Ayun, water. Stay hydrated.
0: Kanina pa tayo nagtutubig, di ba? Para at least hindi tayo mapaos. Kanina pa tayo nagseservisyo sa mga kaagapay natin. Anyway, yes, mga kaagapay, bago tayo magsimula, masarap yung kwentuhan natin kung sisimulan natin ito sa isang magandang question of the day.
1: Yes! Oh. Ano ba ang katanungan today? Nag-isip po na
0: ang siya. Aking question of the day, ito. Pwede ka rin sumagot pero mamaya na tayo. Kaagapay, ready na? Nakapin na rin yan sa ating FB Live ang ating pong question of the day. Ano ang baon mo? Ano ang baon mo noong ikaw ay estudyante pa? Oo.

0: Ulitin ko kaagapay ang ating question of the day. Ano ang baon mo noong ikaw ay estudyante pa?
1: Ayun. Oh. So, kaagapay, iwan nyo ang inyong kasagutan dito sa ating ongoing streaming at makipagkwentuhan po sa amin ni Bri. Hindi yan limited kung gusto mo ikwento yung baon mo ng elementary ka, nung kinder, high school, college, o kahit hanggang ngayon. Pero hindi. Mm-mm. Hindi pala. Estudyante. Estudyante days pala.
0: Yes. So, yung mga estudyante moments.
1: Oo. Nung estudyante ka pa lang, ano ang madalas mong baon? Yan. Excited kami na mabasa ni Brian, ang inyong magiging kasagutan sa aming question of the day. Ulitin lang natin, ano ang baon mo noong ikaw ay estudyante pa?
0: Mm-mm. At syempre mga kaagapay, dahil alam natin na July pa, kasakop pa niya ng nutrition month.
1: Yes.
0: Kaya patingin naman kami na mga baon nyo, yung mga binaon nyo noong kayo ay elementary, kinder, high school or college. Kaya naman sisimulan na natin ang pagbabasa ABCD ng mga kwentuhan mula sa ating kaagapay na kanina pa sumama sa atin ng umaga. Sabi ni Ate Len Dizon, sabi niya, pera lang po sa halagang piso.
1: Oh.
0: Diba? Ang hiwaga talaga ng piso noon. Hindi ko alam pag yung bata pinabaon mo ng piso, ngayon baka ibalik sa iyo. 'Di ba?
1: Ayun naman, pero talaga iba kasi talaga yung value pa ng piso noon. Especially noong mga panahon ng ating mga parents pa, no. Talagang natatandaan ko laging kwento nila sa isang piso ang dami na nilang mabibili. Like kumpletong meal na. Eh ngayon, candy. Or baka mahal
0: na ang candy
1: ngayon, no?
0: Dos na ngayon.
1: Wala ng piso.
0: Wala ng piso ngayon. Naniniwala ako na parang wala na atang piso ngayon.
1: Ayun. So yan, thank you so much po sa pag-share niyan. At ito, si Kuya Raul Esteban Oleguera, dito sa ating poster. Ang sagot niya, noong elementary siya, 10 centavos to 25 centavos.
0: Wow.
1: At noong high school naman daw siya, 50 centavo to 1 peso. Ayun. So, doon mo talaga makikita, no? Iba talaga yung value ng mga sentimo noon at ng piso noon.
0: Mm-mm. Ito, sagot naman ni Ate Ivy Fernandez. Sabi niya, egg pie bread tapos sunny orange juice na tinimplahan sa cool jug na maliit tapos ilalagay po sa the plastic na lunch box. Nabutan mo pa to yung ano, sunny orange.
1: Hindi ko alam.
0: Ito yung kinakanaw.
1: Sunny orange. Like, wait lang. Sige, habang ano, isusearch natin kung ano yung sunny orange.
0: Kaagapay itong sunny orange. Ito yung kinakanaw. Okay. Tapos sa handaan. Tapos yung meron pa mga display sa gilid.
1: Yes, natatandaan ko na. Oo. Very nostalgic ang kanyang packaging. Natatandaan ko to. Talagang bote-bote siya.
0: Oo, sunny orange. Ano yan, diyan mo makikita na ano, may handaan kasi lumabas yung bagong ano, yung bagong malaking bowl ng nanay mo. Tapos may mga gilid na ano, na baso.
1: Oo.
0: So alam mo ngayon nagkaroon ng handaan sa bahay niyo. Yun.
1: At ito naman, galing kay Ate Geraldine Jimeno Mangubat. Sabi niya, 25 cents ang baon niya. Pambili daw ng banana queue at buko juice. At ito pa, may sukli pa daw yung 25 cents na yon kapag bumili siya ng dalawang yon. Diba? Imagine. At natatandaan ko, diba dati, pag magkasabay pa tayo umuwi noon, nabili tayo ng tarong.
0: Ay talaga, ako hindi.
1: Diba?
0: Ayo?
1: Turon. Oo, diba? Turon.
0: Classmate ba kita?
1: Hindi, wait lang. Office pala yun. Iba pala yung naalala ko. Kaya ako sabi mo.
0: Kaklasmate ko ba si Ab?
1: Erase.
0: Kaagapay ha, quick reminder na hindi po kayo magka-classmate ni Ab ng mga pa... Eto po mga kaagapay, sabi ni Ate Andrea Gabihan, sabi niya, kanin at tuyo, tapos sabi niya na nakabalot sa dahon ng saging. Alam mo, ang sarap talaga nito. Nakakain ka na ba, Ab, sa dahon ng saging?
1: Dahon ng saging, yes. Kapag ano, may budel fight pa nga, di ba?
0: Oo,
1: di ba? Lalo na masarap din yan kapag yung sinaing na isda, di ba binabalot doon? kung natatandaan mo yung ganong klaseng ulam, yan. Doon ko naranasan ang pagkain sa balat or dahon pala ng saging.
0: Exactly.
1: Ikaw,
0: diba?
1: Naranasan mo?
0: Ako hindi ano eh, ano to? Lagi yan kasi merong binalot sa ano, sa tunasan.
1: Oy, anong
0: so, pag yung binalot na yon, once palagi na ano, na nandiyadyaan,
1: mm-hmm.
0: Kain ka talaga, talagang mapapalabang.
1: Oo, mapaparami ka ng kain, no?
0: Oo, kapag tsaka doon. Tuyo to, knowing ng tuyo, sobrang sarap talaga ng tuyo, Ab.
1: Oo, at ito, sagot naman ng kaagapay nating si Kuya Ronjen. Sabi niya,
0: hi.
1: Ang baon niya nung siya'y estudyante pa ay nilagang itlog at saging na saba. The best na pabaon sa akin ng nanay ko. Oo, ang mabigat sa tiyan to, no? Itong saging na saba, feeling mo parang nagkanin ka na rin.
0: Oo.
1: Diba?
0: At pero hindi ako fan ng saging na saba.
1: Why?
0: Parang okay pa sa akin yung regular na saging. Pero pagkakainin mo yung saging na saba ng na parang pinainit,
1: oo.
0: Feeling ko mas okay siya pag naturon na, pag na banana cue. Pero pag yung saba lang, parang nalulungkot ako kasi, saba lang siya.
1: Parang nakukulangan ka.
0: Oo.
1: Sige. Sino pa next natin?
0: Ayan, meron pa dito. Matutuwa ka dito. Sagot ang ating kaagapay na si Ate Marilu Domasig. Sabi niya, wala kasi kami, meron kaming free Nutriban. At giniling na mais sa powdered milk nung panahon namin nung 80s. Kaya healthy ang mga kids noon. Wala kung ano-anong pagkain na nakakasama sa body.
1: Mm-mm. Ikaw ba, nakatikim ka ng Nutriban?
0: Hindi ako nakatikim ng Nutriban. Pero dati, nung payat pa ako, imagination mo, pumayat ako bigla.
1: Oo.
0: Yun, part ako ng feeding program.
1: Oo.
0: Ayun.
1: At ito, mula naman sa kaagapay natin si Kuya Vincent Garcia. Ang sabi niya, good afternoon, Inspirations Unlimited. Noong ako ay estudyante pa way back, elementary, baon ko ay 1 to 2 pesos. Then, ang lunch na baon ay minsan boiled or pritong egg, noodles, at nung high school ay nasa 5 pesos na. At ang lunch ay nagbabaon ng kanin at bumibili na lang ng ulam sa karinderya. Minsan munggo, tapos hingi ng sabaw minsan para makatipid dahil taga-bukid naman kami. Marami kaming tanim na gulay. At nagbabaon ako ng pritong talong at pritong okra. At may sawsawan pa na bagoong hipon. Uy, wow, panalo. At sabi niya, minsan nakikipag-swap sa akin yung teacher ko sa baon niyang karne. Nung tertiary na, yun, tumaas na, naging 20 to 25 pesos na ang kanyang baon. Dahil afternoon class lang ako kumakain at sa bahay na daw siya bago daw pumasok sa eskwela. And pamasahin na lang daw, papunta at pabalik ang baon niya. Pero nakasurvive sa biyaya ng Panginoon.
0: Amen.
1: Galing naman, kumpleto ang kwento ni Kuya Vincent.
0: Dapat
1: no?
0: Ganun, mga kaagapay, yung nakaka-inspired. Hindi kayo bahala kung paano nyo gustong ikwento. Ito, sagot
1: yes.
0: ni Ate Lori Santos. Sabi dito, Aba, wala daw siyang baon. Tubig lang po. Lapit lang po kasi ng school namin. Umuwi lang ako. Pero, minsan, di na ako pinapalabas. Wala. Tubig lang. Winiwait lang namin yung uwian. Nag-aalmusal naman ako. Kaya okay lang. Sabi niya, happy, thank you and happy Friday sa inyo. Listening daw siya mula dito sa Pandi, Bulacan.
1: Ayun. Hello po sa inyo. Si Ate Ellen naman. Ellen Calzado. Sabi niya, ang kanyang baon nung siya'y estudyante pa lamang ay okoy, dilis at rice. Meron pang kasamang cropek, banana cue, palamig, suman, peanut butter sandwich. Wow.
0: Ang dami.
1: Oh, diba? Thank you po.
0: Ang dami naman ng mga pasiklaban ng mga kaagapay natin dito. Dapat pala to ano, Inspirations Unlimited #pasiklab edition. Ito sagot ni Tinsa Ramirez. Sabi niya dito, ang baon ko po ay yung paninda namin na chocolate choco na.
1: Ayun.
0: At iba't ibang klase pa ng pagkain na matatamis. Sabi niya dito, need ko munang maibenta at maiubos ang aking paninda bago ako magkaroon ng pera. Kapag hindi naubos, di pwedeng gastusin ang benta dahil wala ang puhunan sa tinda. Kaya tamang tikim lang ng isang chocolate, pwede na yun. Basta madaming tubig ang baon, busog na.
1: Ayun, chocolate. Parang natatandaan ko yung ano nga ba yun? Ibang candy pala yun. Sorry.
0: Anong ito, candy to?
1: Basta yung may chocolate something. Anyway, honey. Ito basta... Ayun!
0: Ayun. Chocomani. Ano pa? Yun. Yan.
1: Ayun. Ang galing mo. Nabasa mo yung isip ko.
0: Diba? Kasi nga, when you are reading your minds, you read the mind.
1: Oo. Pero ito, basahin natin yung sagot ng kaagape natin, si Shekina Avalon. Ayan. Napadaan siya sa live streaming natin.
0: Hi, Sheki.
1: Nung elementary daw, ang baon niya ay chamito. Chamito ba yon? Sabi
0: oo, niya. Tama.
1: Saka yung Dutch meal daw.
0: Ay, mahal na. Oo. May Dutch meal na eh.
1: Oo, diba? Talagang kakaiba na mga baon ngayon.
0: Kakaiba na yung baon mo, Shekina. Alam mo, Shekina, ikaw talaga ang batang pinagpala.
1: Oo, diba? Shekina Grace.
0: Diba? Ang sarap naman ng mga baon niya. Pero yung chimito, sumabay dati kay Yakult yan.
1: Oo nga.
0: Ano yan si chimito? Color blue.
1: Oo, totoo. Tapos yung korte ng ng lalagyanan niya ay medyo, basta maliit, diba?
0: Oo, maliit din. Tapos kulay blue yun. Kaya si Yakult naglabas din ng kulay blue na Yakult.
1: Oh. Pero light yun eh. Diba? Light yung color blue ng Yakult. Nag-uusap pa ba? Ano?
0: Hindi basta may blue.
1: Oo.
0: Blue yun. Parang, yan, blue to blue yun. Sige, bumalik tayo dito. Sabi pa dito ng ating kaagapay na si Kuya John Lawrence Caceres Andaya. Sabi ni Kuya John Lawrence, tama na po yung 5 piso po. May nanlilibre naman. Wala, nabulol na. Paano to? Sabi ni Kuya John Lawrence, sabi niya, tama na po yung 5 piso kasi may libre naman pong feeding program. Mm-hmm. Ewan ko lang yun. Sabi niya, big shout out po mula po sa Cavite kay Nanay Amor, kay Tatay Adolfo. Sabi niya, kay Ikan Family, kila John Paul, kay Zairine, kay John Rick, at kay Angel. Hello po. Salamat po sa pakikinig.
1: Ayan. Thank you po. At dito sa ating ongoing streaming, nagpapabati si Kuya Vincent Garcia. Ayan. Malamig at maaraw daw na umaga dun sa UK while watching daw. Kumakain siya ng breakfast. Ang ulam niya ay sinigang na salmon head. At good afternoon din daw sa Garcia and Valeros family sa Nueva Vizcaya. Ayan. Happy listening po.
0: Yes, yan naman yun mga kaagapay. Kaya naman po, sa lahat po ng mga kaagapay namin na gustong mabasa ang kailang komento, kaagapay, punta ka lang po sa Facebook page ng 702-DZAS-FEBC Radio at i-click na ang amin ongoing live. Dahil po muli ang aming question of the day, ano ang baon mo nung ikaw ay estudyante pa? Mamaya mga kaagapay, mapakikwentohan natin ang iba't ibang uri ng baon sa pagkakataon na to. Muli pong magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Generation.
1: Balik-balikan ang nakaraan. Kwentuhang 90s. In ang lahat. Laro noon, games pa rin hanggang ngayon. Dito lang yan sa Inspirations Unlimited Flashback Friday.
2: Yes, and we're back mga kaagapay. At kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. At ito pa rin po ang programang Inspirations Unlimited. At kami pa rin po ang inyong kasama, Absidy Ferrer Tabua.
3: At ako pa rin po si Brian De La Cruz.
2: Yes. At meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang, ano ang baon mo noong ikaw ay estudyante pa?
3: Noong so, ikaw kaagapay ay musmus pa lamang, di ba? Wala pang kakayahang bumili ng sarili mong pagkain at syempre nang hihingi ng baon sa magulang. Muli ulitin lang po natin ang ating question of the day. Ano ang baon mo noong ikaw ay estudyante pa? At kanina nga, Ab, nabasa natin ang mga komento ng mga kaagapay natin. Almost the same sa mga palagian natin na babaon nung tayo ay elementary, high school, at college. Pero syempre, may iba't ibang klase ng combo. Ayun,
2: combo.
3: Ano combo meal to, di ba? Iba't ibang klase ng combo na mga pagkain natin. Number one na dito, Ab. Ang sabi natin, no, siguro sabi natin ito na prime time. Wow! Prime time, all-time favorite ang kanin at pritong itlog. Ayan, shout out sa mga tropa natin dyan na kahit walang ulam, itlog lang sapat na, di ba? Kaagapay, ito yung pinakasimple at pinakakaraniwang baon. Una sa lahat, tipid ka na.
2: Oo.
3: Siyempre, busog ka pa.
2: Ayun, oo. Healthy pa, diba? Talagang mayaman sa protina ang pritong itlog. At ito, meron pa. Meron pa isang combo na madalas natin makita sa mga baunan natin or sa mga baunan ng ating mga kaklase. Ito ang kanin at hot dog.
3: Wow!
2: Ito yung mga paboritong baon ng maraming kabataan noon, ngayon, at magpakailanman. Diba? Kasi mabilis lang siyang ihanda. Diba? Ipiprito mo lang, tapos yun na. Meron ka ng baon sa pagpasok mo. Kaya,
3: pero ikaw, anong gusto mong hot dog? Ako kasi gusto ko yung sobrang daming cheese.
2: Ah, gusto mo pala yung ganun.
3: Gusto ko ma-cheese ang hotdog. Parang feeling ko pag walang cheese yung hotdog, ay, malungkot yung hotdog. Parang ganun. Hotdog na malungkot.
2: Ako, as long as may ketchup akong maisasawsawan, okay na sa akin kahit anong klaseng hotdog.
3: Talaga?
2: Pero okay lang din kung cheese dog. Kasi ang sarap ka din pag cheese dog. Kasi hindi mo na kailangan dagdagan pa ng kahit ano eh. Kasi may lasa na siya.
3: Oh, yun na yun. Diba?
2: Diba?
3: Ito, shoutout sa mga tropa natin. Siguro shoutout sa mga tropa na to, no? Yung talagang, ito pag ito yung baon ko, Ab, talagang may kasalo ka eh. Talagang may sasalo sa'yo, diba?
2: Ano
3: yan? Ito yung kanin at adobo. Ano mang klase yan? Manok man, baboy man yan, kangkong na adobo. Ano mang adobo yan. Kasi ano mo kaagapay? Ito yung pinakasikat na baon at dahil hindi ito mabilis mapanis. Aminin nyo, umaabot ng gabi.
2: Oo. Totoo yan. At minsan nga hanggang kinabukasan eh. Di ba? Pwede pa siyang kulamin. Kaya talagang pangmalakasan yung adobo. Ikaw, anong klaseng adobo ang favorite mo? Baboy?
3: Atay.
2: Baboy pork. Pareho pala. Atay din ng ano?
3: Baboy.
2: Chicken. Baboy.
3: Okay. Ang sarap kaya.
2: Parang pili ko mas masarap ng chicken. Liver, diba?
3: Ay, oo, manok pala.
2: Ayun, diba?
3: Oo, tama, manok pala.
2: Oo, tsaka napakadaming luto ng adobo, diba? Adobong baboy, adobong manok, adobong sitaw, adobong atay. Diba, anda? Adobo.
3: Diba? Adobo kaya lang, adobohin mo, ganon. Ano pa dyan, Ab, yung iba?
2: Ayan, ito next natin. Ayan, isa dito sa mga favorite ko, nung bata pa ako. Ngayon, hindi na kasi ako masyado nagaganitong food.
3: Tsaka ano yan, kapag meron yan, grabe ang yaman, parang ganun. Parang grabe ang yaman mo. Parang gaganon ka.
2: Ito ang kanin at tosino.
3: Yes.
2: Kumbaga talagang panalo dahil manamis na miss yan at malinamnam na ulam yan eh. Diba? At madalas nating baon tuwing may special. Kumbaga parang special yung baon mo kapag may tosino ka, diba?
3: Exactly.
2: Tapos isasaw-saw mo sa... Ako kasi gusto ko sa suka. Para naglalaban yung tamis niya, tapos may asim, tapos medyo lagyan mong pepper. Ay, panalo.
3: Alam mo ano, hanga ako sa ganyan, yung tosino tsaka suka. Ako naman, ang gusto ko dyan, ketchup.
2: Mm, talaga? Ketchup? Wow.
3: Oo, tosino ketchup ako. Parang, though maganda din naman ang tosino tsaka ano, tsaka suka, pero iba kasi ang ano eh, ang tosino at ketchup. Parang perfect combination siya.
2: Oo,
3: parang mapapakanta ka ng perfect combination.
2: Para nag-iba na yung tono ng perfect.
3: Ay, iba ba yun?
2: Anyway, ayun. Ano yung next natin?
3: Ito, para naman sa mga tropa natin na maano to, mga almusal. Parang mo, bago pumasok almusal, tapos baunin na lang to, ha? Yan. Ako, paborito ko to. Pandesal ano tsaka may palaman lang.
2: Ayan. Anong
3: kahit anong palaman, ha? I mean, sa sobrang love... Dati kasi, doon nung nadupa kami sa Muntinlupa, ab, yung... ano, yung panideria doon, harap lang namin. So, talagang bibili ka talaga ng pandesal.
2: Oh.
3: Ngayon dito na nasa San Pedro kami, parang may dadayuhin ka pa, di ba?
2: Medyo
3: grabe,
2: malayo.
3: Grabe, talagang ano, talagang ang layo. Pero ha, ang pinaka-perfect talaga na combination ng mga tinapay, una, keso.
2: Ayan, keso.
3: Di ba? Pangalawa, ito hindi ko to favorite, pero sinasabi lang masaya, peanut butter.
2: Bakit di mo favorite? Ang sarap kaya niya malinamnam.
3: Depende. Diba? Siguro depende sa peanut butter. Pero hindi talaga ako... Alam mo dito sa bahay, dalawa peanut butter namin. Hindi ko pa natitikman yung peanut butter.
2: So, iba pala trip mo.
3: Oo. Talagang pero, mas gusto ko yung ano, parang mayonnaise.
2: Ayun, mayonnaise. Diba?
3: Yun. O di kaya yun. Ano, magluluto na lang ako ng itlog tapos yun yung ipapalaman ko. Ganun.
2: Oo. Ayos din. Masarap. Diba? Nakakagutom tuloy, no?
3: walang pandesal ng ganitong oras. May...
2: Yun nga eh, tuwing umaga lang. At syempre may mga nauuso na no, malunggay pandesal.
3: Yes, diba? Hindi mo na realize, 'di ba? Sinasakop na tayo ng malunggay pandesal.
2: Oo,
3: ang dami na sa kanto.
2: Oo, talaga makikita mo sila, mga nakabike. At ito, isa pang pamangalakasan, kung may pandesal, meron ding monay.
3: Oo, combo diba? Yan eh.
2: Isa yan sa mga favorite din ng mga Pinoy na klase ng tinapay, 'di ba? Kasi malam but yung monay eh. At talagang swak na swak pang merienda. At gaya din ang pandesal, kahit anong palaman, di ba?
3: Tsaka ano, pero sa akin ang monay, ang perfect yung giniling.
2: Giniling?
3: Oo.
2: Talaga?
3: Yung ano, yung parang papuntang ano, pa-burger.
2: Ah, alright. Oh. Siguro parang burger patty. Ganun.
3: Oo. Pero nakatikim ka na ab ng monay nagulat ice cream.
2: Hindi pa.
3: Masarap ang monay ice cream. So ayan ang ano mo, ang assignment ko ngayon. Ayan. Okay. Ano, papa-comment tayo mga kaagapay. 'Di ba masarap monay ice cream? O comment down po kayo diyan. Comment down po kayo.
2: Sige,
3: monay ice cream number one.
2: Number one.
3: Oo nga, panalo 'yun, monay ice cream.
2: Sige, sige. Pa-try gayan. Ano, sino pa next? Ano pa next natin?
3: Ayan, eto na. So, yung iba dito, talaga mga classic na ano to, mga classic na baon natin.
2: Ayan.
3: Mga kaagapay.
2: Ito
3: ay hindi mawawala. Sabi nga nila, pag wala kang ano, parang pag hindi gaal, pag alam mo, pag hindi ka mahilig, magsabi natin, no, magkumain ng ano, ng madami pag umaga.
2: Oo.
3: Or syempre, madaling araw.
2: Oo.
3: Nandyan ang...
2: Ano?
3: Sky Flakes.
2: Ayaw. Yan. Yung mga crackers, diba? Yung mga walang palaman na biskuit, diba? Yan yung minsan gusto natin. At pinapares natin minsan sa mga... Yun, kunyari, gusto mo kape.
3: Tsaka kape, ano yan? OG yan.
2: Totoo. Natatandaan mo ba nung bata ka pa?
3: Diba?
2: Pinapakain tayo niyan pag may sakit.
3: Ay, ako hindi. Ba't ako makain ng Skyflix na may sakit ka?
2: Diba? Hindi. Parang kakombo ng ano pa nga yan eh. Royal.
3: Ay, hindi.
2: Hindi mo siya
3: hindi talaga.
2: Ako lang ba yun?
3: Oh, ayan na, may nag-comment na sabi ni Ate Rosalinda Gomez Bong. Sabi, opo, masarap yung Monay at ice cream. Sabi ko sa'yo, Monay ice cream palaban yan. Sobrang sarap niyan.
2: Sige nga, Mai, subukan nga yan.
3: Ayan, ito na, may nag-comment pa si Ate Ruby Clet. Sabi niya, ay, ginawa po namin yan pala, Monay ice cream. Sarap kaya niyan. Sabi, dito po kami sa Harmony Hill Moon Zone, South San Jose del Monte, Bulacan. Tekma mo, Aba.
2: Sige,
3: promise,
2: sige.
3: Monay tsaka
2: bibili
3: ano.
2: Na ako. Siguro
3: pa ay, yan ang gusto ko.
2: Baka mamaya bibili na. At ito, isa pa sa mga favorite natin, no? Parang gusto kong pag-isa-isahin na to eh. Itong Hansel, Fita at Rebisco, 'di ba? Yung mga biscuit na 'yan ay part talaga ng ating childhood.
3: Sobra.
2: Diba?
3: Na parang, lalo na 'yung ano.
2: Kasama 'yan sa lunchbox natin.
3: Ay, pang ang karimi lunchbox. Wala kasi akong ganun.
2: Diba? May mga ganun. May lunchbox pa. Tapos may parang terno-terno. Yung mga
3: hala,
2: bata pa tayo.
3: Public
2: diba?
3: School kasi ako. Kaya ano sa atin, baonan diba? Lang o. Oh, lagay mo ka agad. Wait, ito yung bag mo. Lagay mo ka agad. O, diba?
2: Ganun agad. Sasalpak mo agad sa bag ko. Pero yun, isa yan sa mga natatandaan ko nga. Binabaon natin nung tayo ay estudyante pa at bata pa. Diba?
3: Sobra, lalo na yung Fita. Grabe yung Fita. Ano? Yung nauso yung kalahati tapos ano, ibibigay mo. Diba?
2: Yung commercial.
3: Oo.
2: Nakita ko nga yan. Pero ano pa? Ano pa yung mga meriendang madalas natin kinakain ng bata pa tayo or yung
3: ayan,
2: baon natin.
3: Ito mga ate medyo social ka na nito. Parang okay, parang alam mo pero yung magulang niya parang mapagano, parang mapareflect ka. Parang alam mo pero yung magulang mo parang ganoon. So ito pag-iisahin ko din yung bread pan, yung lemon square at yung mga mamon.
2: Ayan, mamon. 'Di ba? Isa 'yan sa masarap talaga dahil tayo meron tayong pinagmamalaki mamon dito sa San Pedro, 'di ba?
3: Yes.
2: The OG mamon.
3: Yes, so, punta ka lang sa Secret.
2: PM niyo po kami kagapay.
3: Oo, PM niyo kami kung saan makakakita ng masarap na mamon sa San Pedro, Laguna. Yun po ang ipinagmamalaki namin.
2: Yes. At ito pa, isa pa sa mga...
3: Ay, wait. Lamiya sabihin pa ako.
2: Ano?
3: Alam mo ba, masarap ang lemon square na ano na cheesecake. Di ba kainin mo? Tapos lagyan mo ng tubig.
2: Bakit?
3: Ang creamy.
2: Talaga?
3: Oo nga! Tingnan mo tayo mo, di ba kakayan ka ng lemon square?
2: Ang dami ko naman assignment.
3: Tapos, lagay mo ng tubig, ang creamy.
2: Sige. Ang dami mo naman pinapatry at assignment.
3: Okay, madami kang assignment ngayon. Gagayan talaga pag mga lumaki sa ano private school.
2: Bakit ganun? Pero masarap naman din yung ano eh, yung cheesecake kahit walang tubig.
3: Hindi ko baga parang pag... Ano mo na, parang iba na kasi yung lasa niya.
2: Sige. Tatry natin yan. Sige, bibili na rin. Isasama ko na rin sa bibili.
3: Madami kang mga ano ngayon, grocery.
2: Oo. At ito pa, isa to sa mga favorite natin nung tayo estudyante pa. Yung Zesto na juice, yung Yakult.
3: OG.
2: At syempre, ito isa pa sa mga indicator kung ikaw ay rich kid, no? Pagbaon mo.
3: Oo.
2: Pag meron kang chocolate drink, diba?
3: Sobra. Parang ano yun eh, kunwari, syempre kami sa public school kami, parang pag may nakita, hala, meron siyang ano,
2: Chucky.
3: Parang, hala, ako meron ako tubig. Diba, pero aminin mo, diba, lahat yan, ang sarap kapag may ka-share.
2: Ay, oo, totoo yan, talagang... isa yun sa mga bagay na pwede natin gawin, no? I-share natin kung ano yung meron tayo.
3: Sobra-sobra ka ba magbaon?
2: Sapat lang eh, nung estudyante pa ako. Very ano lang. Kumbaga, yung portion lang na kaya kong ubusin, ganun. Ikaw ba? Marami ka magbaon before?
3: Ganun din, sapat lang din. Kasi nga ano nga, pero diba, iba kasi kapag sinishare mo yung mga baon mo. Aminin mo, diba, ang sarap na, lalo, pero ako, madami akong baon kapag tanghalian.
2: Ayun, oo. Diba?
3: Talagang nakikipagpalit ako ng ulam. Kasi nag-private school din ako for 2 years lang. So, pero wala akong lunchbox. Ano lang yan, parang yung bag lang na lalagyanan.
2: Oo. So, yun pala. Kasi nga, sharing is caring.
3: Yes. And syempre, 8 minutes bago tayo magtapos, may naalala tuloy akong verse regarding about ano to, yung pakikipagkapwa tao natin. Ayan. Alam mo yun, yung pagiging mapagbigay. Shout out dito sa
2: kaya
3: mga...
2: Kaya mo pala nabanggit.
3: Yes! Diba kasi aminin natin, di natin alam bakit yung baon hindi siya masarap pag hindi sinishare.
2: Oo, yun nga. Kagaya nga nung pag sa chips, kunyari, kukuha ka sa iba.
3: Ang
2: inaalok
3: sarap.
2: Na iba. Parang bakit ang iba lasa nung chips na galing sa iba?
3: Parang ano lang yan eh. Parang yung, bakit yung steak, oh, hindi na siya masarap pag meron ka. Pero pag sinare mo, ang sarap-sarap. Diba? Parang pansit canton. Yung pansit canton. Diba? Ang sarap pag may kasama.
2: Yes, oo. Kasama natin yan nung tayo yung mga nagtitesis pa, di ba?
3: Kaya ito yung verse, mga kaagapay. Ang sabi dito sa Proverbs 11, verse 25, mula po sa Ang Bible, Binay Version. Ulitin natin, Proverbs 11, verse 25, sabi dito sa Ang Bible, Binay Version. Ang taong mapagbigay sa kapwa, gaganda ang buhay. Tumutulong ka sa iba, tutulungan ka rin nila.
2: Ayun, napaka ganda namang reminder, no? Sa bawat isa na sabi nga sa Proverbs eh, kapag natuto kang magbahagi ng iyong pagpapala or nararanasan mula sa Diyos, eh, alam mo yun, ang Lord ang magbabalik niyan sa'yo in due time. At kung siguro kung may take away tayo, no? Or may babaunin tayo sa napag-usapan natin today. Speaking of baon, di ba? Ito yung baon na hindi lang dapat nalilimitahan ng pera or ng pagkain. Pero yung ang baunin natin is yung, yun nga, gaya nung sabi mo, Bray, kanina, no? Yung pagiging... ano natin, mapagbigay, di ba? Mapag-share, no? At yun, yung ating malasakit sa ating kapwa every single day of our lives. Kasi in that way, di ba, napapapurihan natin yung Panginoon.
3: Yes. So, kaya ano din, no? Iba rin kasi yung mapagbigay ka na alam ng mga tao. Kasi pag mapagbigay ka, yung overflow, 'di ba? Yeah. Sabi nga nila, you cannot give what you don't have. Pero kung ano yung kaya mong ibigay, yun din naman yung pagkakataon na tutulungan ka rin ng tao once na tinulungan mo din sila. Grabe, wrap up na tayo, pero ang sarap. I-promise mo titikman mo yung ano, Monay na ice cream. Ayun, dami naging request dito. Tsaka yung ano,
2: yung
3: yung mga ano to, yung cheesecake with tubig.
2: Sige, sige. Update kita. Update kita pag nakabili na ako ng mga 'yon.
3: Hay nako, kaagapay. Maraming salamat po. Bago tayo magtapos, magpasalamat tayo sa mga nakaagapay natin dyan po sa ating production side. Kay Kuya Reggie Villena, John B. Reyes, Nathaniel Peralta, Benjo Murano, at syempre si Kuya Benji Musura. At syempre po sa ating RTV team na si Ate Aileen Valdez.
2: Ayan. Thank you so much din sa mga umagapay sa atin sa Bukawi Transmitter side. Thank you po sa inyong assistant. At sa inyo mga kaagapay na nakipagkwentuhan sa amin ni Bri ngayong Friday afternoon. Maraming maraming salamat. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
3: Muli kaagapay, ito po ang Inspirations Unlimited. Bye!

0: Inspirations Unlimited.
1: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Kumusta ka kaibigan? Salamat sa iyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflection sa FEBC Radio TV. Ako po si Ruth Larama Dizon. Magandang araw po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa ating pagbubulay-bulay sa Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Proverbs 4:23.

Narinig niyo na po ba yung kasabihan na just follow your heart? Gawin mo lang kung anong gusto ng sinasabi ng puso mo. Ito naman ang mahalaga. Sundin ang puso mo. Pero siguro po ang tanong sa atin, ano ba ang laman ng ating puso? Ang ating pong puso ay isang malakas na puwersa na siyang nagbibigay sa atin ng dahilan. It drives our actions at ito rin po nag-i-influence ng ating behavior, ng ating pag-iisip, hindi po ba? Depende po sa kung ano ang nasa puso natin, it can lead us down a path of righteousness or a path of destruction. Ito pong ating puso ay susceptible, madaling ma-impluensyahan ng maraming mga bagay, either good or bad. Kaya po, we must be mindful of what we allow into our hearts because everything we do flows from it. Kaya po sabi sa ating verse, sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart for everything you do flows from it. Ito po ay words of wisdom ni King Solomon. At ina-emphasize po niya ang kahalagahan ng pag-iingat sa kung sino tayo, sa ikaibuturan ng ating puso. Because our heart is the source of our thoughts, our attitudes, our beliefs and actions, and therefore crucial po, kinakailangan po na bantayan natin ang ating mga puso above all else. Paano nga po ba natin babantayan ang ating puso? Well, first, we must guard our hearts from external and internal factors. We must be mindful of the things we think about. We must be mindful of the things we set our affection on. We must be mindful of the things we give our attention to. Alam niyo po, minsan din natin napupuna yung bitterness, yung anger, yung negativity, no? So, sobrang nega na tayo. It can reside deep in our hearts. Minsan nakatira na sila dun sa ating puso. Hindi natin napapansin. At it can lead to sinful behavior. Kaya importante na tayo po ay nagsisiyasat ng ating mga sarili. We are asking the Holy Spirit to search our hearts so that we know na ito pong bitterness, negativity, anger, lust, greed, jealousy, itong mga to that are negative do not take root in our hearts. Kaya po sabi nga ni Apostle Paul, di po ba sa Ephesians 4:31, get rid of all bitterness, of all rage and anger, of all slander along with every form of malice. Tanggalin daw po yan. Guarding our heart means choosing to focus on godly thoughts. Sabi po sa Colossians 3:2 at Philippians 4:8, as well as seeking wisdom and guidance from God. Importante po that we guard our hearts so that we continue to walk down the path of righteousness. Our heart is the wellspring of life. Ito po ang bukal ng buhay. Kaya kinakailangan po na ang ating puso ay maging daluyan ng buhay at ng tubig na umaagos na mula sa ating puso.

Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming marami pong salamat sa inyong mga salita. Salamat po sa kalayaan na meron kami sa aming bansa, na kami ay maaaring may kalayaan na magbukas ng iyong salita pagbulay-bulayan ito. Learn, allow us Lord to learn to appreciate this, na sa ibang bansa po hirap na hirap ang mga tao, ibang tao na magbasa ng iyong banal na kasulatan. Habang mayroong kaming kalayaan dito sa aming bayan, tulungan niyo po na amin itong samantalahin upang kami ay magbasa, magbulay-bulay at panatilihing malakas ang aming relasyon sa iyo upang aming maalagaan ang aming puso na napakadaling maimpluwensyahan ng maraming bagay sa mundo. Lord, instill a godly fear in our lives so that we would continue to honor you in all we do. In Jesus' name we pray. Amen.

Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raymundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po, atin ang pasimulan.

0: sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Sabado, 18 ng Hulyo. Mangangaral, Chapter 5 to 8.
2: Mag-ingat ka sa pagpasok sa bahay ng Diyos. Ang pagsunod ay mabuti kaysa handog ng isang mangmang, sapagkat hindi alam ng mangmang kung ano ang mabutit masama. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang iyong sinasabi, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangangako at hindi mo tutuparin. Huwag mong pabayaang magkasala ka dahil sa iyong pananalita. Mangangako ka at pagkatapos ay babawiin mo. Sa ganyan, galit na galit ang Diyos. Kung magkagayon, hindi ka niya pagpapalain sa anumang iyong ginagawa. Kaya gaano man kadalas ang iyong panaginip, gaano man karami ang walang kabuluhan mong salita at gawa, magkaroon ka ng takot sa Diyos. Huwag kang magtataka kung makita mong ang mahihirap ay inaapi ng mga nasa kapangyarihan. Alalahanin mong ganoon din ang ginagawa ng nakatataas sa kanila, at bawat pinuno ay may nakasasakop ding mas mataas na pinuno. Sa isang lupaing puno ng kasaganaan, ang hari ang may pinakamainam na kalagayan. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan, at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan, at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Mahimbing ang tulog ng isang manggagawa, marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Ito ang isang nakakalungkot na pangyayari na nakita ko sa mundong ito. Ang tao'y nag-iimpok para sa kinabukasan, ngunit nauubos din sa masamang paraan. Kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Kung paanong tayo'y walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Narito pa ang isang mahirap isipin. Kung ano ang ayos nang tayo'y dumating, gayon din ang ayos sa ating pag-alis. Nagpapakapagod tayo, ngunit wala ring napapala. Bukod dito, ang buhay natin ay laging may alinlangan, puno ng pagkabalisa, hinagpis, galit at karamdaman. Ito ang isang mabuting bagay na aking nakita. Nararapat lamang na kumain, uminom at pakinabangan ng isang tao ang bunga ng kanyang pinagpaguran sa mundong ito sa maikling panahong ibinigay sa kanya ng Diyos. Ito ang ating bahagi. Ganoon din ang dapat gawin ng lahat ng niloob ng Diyos na yumaman. Tanggapin ang kanilang bahagi at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran, sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Sa gayon, hindi siya malulungkot kahit na maikli ang buhay niya sa daigdig, sapagkat puno naman ito ng kasiyahan. Narito ang isang kawalan ng katarungan na nagaganap sa mundo. Isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan, maraming ari-arian at karangalan. Sa kasawiang palad, hindi niloob ng Diyos na tamasahin niya ang kasiyahang dulot ng mga bagay na ito. Bagkos,

0: ay iba ang nakinabang. Ito man ay walang kabuluhan at nagdudulot lamang ng sama ng loob. Mabuti pang di hamak ang sanggol na ipinanganak na patay kaysa isang taong nagkaanak ng 100 at nabuhay ng matagal ngunit hindi naranasan ang maging masaya at hindi pinarangalan ng siya ay ilibing. Wala ring kabuluhang matatamo ang isang sanggol kahit siya ipanganak sapagkat mamamatay din siya at malilimutan. Hindi nito nakita ang araw, ni natikman ang mabuhay, ngunit mayroon naman siyang ganap na kapayapaan. Kaya mabuti pa siya nang hindi hamak kaysa isang taong nabuhay ng 2,000 taon, ngunit di nakaranas ng kasiyahan. Hindi ba't iisa lang ang uuwian ng lahat? Nagpapakapagod ang tao para sa kanyang tiyan, ngunit kailan may di siya nagkaroon ng kasiyahan. Ano ang kahigtan ng matalino sa mangmang? Ano ang mapapala ng isang mahirap kahit malaman niya ang pasikot-sikot ng buhay? Mabuti pa ay masiyahan sa anumang kalagayan kaysa mangarap ng di naman makakamtan. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. Lahat ng nangyayari sa daigdig ay alam na noong una pa at ang tao'y di makapananaig laban sa kapangyarihang higit sa kanya. Habang humahaba ang pagtatalo, lalo lang nawawalan ng kabuluhan. Kaya paano masasabing nakahihigit ang isang tao sa kapwa? Sino ang nakaaalam kung ano ang mabuti sa taong nabubuhay sa maikling panahon at pagkatapos ay mawawalang tulad ng anino? Sino ang makakapagsabi kung ano ang mangyayari pagkamatay niya? Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango at ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Mas mabuting pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay nakatakdaring mamatay. Ang kalungkutan ay mas mabuti kaysa katuwaan, pagkat maaaring malungkot ang mukha, ngunit masaya ang kalooban. Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Mas mabuting makarinig ng saway ng matalino kaysa isang mangmang ang pupuri sa iyo. Ang halakhak ng mangmang ay tulad ng siklab ng apoy, walang kabuluhan. Ang matalinong nandadaya ay para na ring mangmang. Ang suhol ay sumisira sa dangal ng tao. Ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Ang pagtitiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan. Pag-aralan mong magpigil sa sarili. Mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Huwag mong itatanong kung bakit mabuti noong araw kaysa ngayon, pagkat iya'y tanong na walang katuturan. Ang taong nagtataglay ng karunungan ay higit na mainam kaysa minamanang kayamanan. Ang tulong na magagawa ng karunungan sa tao ay tulad ng magagawa ng salapi. Ang tao'y maililigtas ng kanyang karunungan at ito ang kabutihan ng kaalaman. Pag-isipan mong mabuti ang ginawa ng Diyos. Sino ang makapagtutuwid sa binaluktot niya? Magalak ka kung mainam ang takbo ng lahat ng bagay. Sa panahon ng kahirapan, ay isipin mong parehong ipinadadala ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Sino ang nakakaalam kung anong mangyayari bukas? Sa loob ng maikling panahon ng aking pamumuhay, nakita ko ang lahat ng bagay. nakita kong ang tao'y namamatay kahit siya mabuti at may masamang nabubuhay ng matagal. Huwag kayong magpapakabuti o magpapakatalino ng labis. Bakit mo pahihirapan ang iyong sarili? Ngunit huwag ka rin namang magpapakasama ni magpapakamangmang at baka mamatay ka nang wala sa panahon. Huwag kang magpapakalabis ng kabutihan o kasamaan. Sa anumang kalagayan mo, magtatagumpay ka kung may takot ka sa Diyos. Higit ang magagawa ng karunungan ng isang tao kaysa magagawa ng 10 hari sa isang lungsod. Walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Huwag mong pakinggan ang lahat ng sasabihin sa iyo ng tao at baka kalaunan ay mismong alila mo ang humamak sa iyo sapagkat alam mo sa iyong sarili kung gaano nakarami ang iyong hinamak. Sa lahat ng bagay ay sinubok ko ang karunungan sa pag-aakalang ako'y matalino. Ngunit napatunayan kong hindi pala. Hindi natin matatarok ang kahulugan ng buhay. Napakahiwaga nito para natin maunawaan. Gayunpamay, nagpatuloy ako sa pagdidili-dili. Nagsuri akong mabuti at mataman kong siniyasat ang dahilan ng lahat ng bagay. Nalaman kong kamangmangan ang magpakasama at walang kabuluhan ang magpakamangmang. Natuklasan ko ang isang bagay na mas mapait kaysa kamatayan. Ito'y walang iba kundi ang babae. Ang kanyang pag-ibig ay tulad ng bitag at ang kanyang mga bisig ay tulad ng tanikala. Ang taong matuwid ay nakakaiwas rito, ngunit naaalipin ang mga masama. Sinabi ng mga ngaral, pinag-ugnay-ugnay ko ang lahat ng bagay at ito ang aking natuklasan. Pagkatapos ng mataman ngunit bigong pagsisiyasat, natuklasan kong sa 1,000 lalaki, isa lamang ang matalino. At sa 1,000 babae, walang matalino kahit isa. Ito lamang ang natitiyak ko. Ang tao'y nilikha ng Diyos sa kabutihan, ngunit ang tao'y nag-iisip ng kung ano-anong bagay. Sino ang ipapantay sa taong matalino na nakakasaliksik sa lahat ng bagay? Ang karunungan ay nagpapasaya sa mukha ng tao. Pati ang matigas na anyo ng mukha ay nawawala. Sundin mo ang utos ng hari at huwag padalos-dalos sa pagbibitaw ng pangako sa Diyos. Lumayo ka sa harap ng hari at huwag mong ipagpipilitan ang anumang labag sa kalooban niya sapagkat maaari niyang gawin ang lahat ng magustuhan niya. Ang utos ng hari ay di mababalik at walang makakatutol sa anumang gawin niya. Ang masunurin ay di mapapahamak at alam ng matalino kung ano ang dapat gawin, kung kailan at kung paano dapat isagawa. May kanya-kanyang panahon at paraan para sa lahat ng bagay, ngunit di natin ito lubusang nalalaman. Walang makakapagsabi kung ano ang maaaring mangyari at kung paano ito magaganap. Kung paanong di mapipigil ang tao ang hangin, gayon din, hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sa panahon ng digmaan, walang mapagtataguan. Hindi tayo makakatakas. Lahat ng ito'y nakita ko habang pinagmamasdan ang mga pangyayari sa buong mundo. Ang iba'y may kapangyarihan at ang iba naman ay api-apihan. May nakita akong masasamang taong inilibing ngunit pag-uwi ng mga nakipaglibing, ang masamang yaon ay pinupuri sa lugar na ginawan niya ng kasamaan. Ito man ay walang kabuluhan. Ang hatol sa kasamaan ay di agad iginagawad, kaya naman ang tao'y nawiwili sa paggawa ng masama. Kung sa bagay, daan-daan man ang kasamaang gawin ng masama, ay wala ring mawawala sa taong nabubuhay ng matuwid pagkat siya'y may takot sa Diyos. Ngunit ang kasamaan ng masama ay di makakabuti sa kanya. Mamumuhay silang parang anino at maaga silang mamamatay sapagkat hindi sila natatakot sa Diyos. Narito pa ang isang bagay sa ibabaw ng lupa na walang kabuluhan. Ang kaparusahang para sana sa masama ay sa mabuti nangyayari at ang dapat namang mangyari sa mabuti ay sa masama nangyayari. Sa palagay ko, ito man ay walang kabuluhan. Kaya para sa akin, ang tao'y dapat magpakasaya sa buhay. Walang pinakamabuti kundi kumain, uminom, at magsaya. Ito ay magagawa niya habang siya'y nabubuhay at nagpapakapagod sa mundong ito. Habang iniisip ko ang mga pangyayari sa daigdig, lalo akong naniniwalang kahit mag-isip ng mag-isip ang tao araw-gabi, hindi niya mauunawaan ang mga gawa ng Diyos. Kahit ano pa ang kanyang pagpaguran sa mundong ito, hindi niya ito mauunawaan. Maaaring ipalagay ng matalino na alam niya ang bagay na ito, ngunit ang totoo'y wala siyang nalalaman.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 BZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Maunlad na Pilipino. Pagtalakay sa iba't ibang pamamaraan sa kaunlaran ng kabuhayan. Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV. Agapay ng Sambayanan.
4: Ako po si Janeline Arcelias Intoy, the chairperson of Bustalis Agriculture Cooperative of Hampang Argao, Cebu. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino Radio Program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS, suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda.
5: Ella Arsyaga.
3: Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.

0: sa inyo.
1: Muli, magandang araw po mga ka-agri. Ito ang Maulad Pilipino kung saan ay hatid namin ang kaalaman, balita at talakayan ay ikot sa sektor ng agrikultura. At syempre bago po ang lahat, no? Sa lahat po ng mga naipagmamalaki po natin sa buhay natin, di po makakapantay yan sa unang dapat nating kausap sa bawat araw po na ipinapahiram lang sa atin. At yan po ay ang ating pag-anyaya sa inyo sa isang panalangin. Panginoon, sa gitna ng aming mga iniisip at alalahanin, kayo po ang aming kandungan. Punuin po ninyo ang aming mga puso ng kapayapaan at ang aming isip ng kapanatagan. Tulungan mo po kami magtiwala sa inyo mga plano at huwag pangunahan ng takot o pag-aalala. Naway gabayan niyo po kami, Lord, sa bawat na hakbang na aming atatahakin at ipaalala po na hindi kami kailanman ninyo iiwan. Tinataas rin po namin sa inyo ang simula, kabuuan hanggang napag ng programang ito po. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis sa pangalan ng inyong anak. Amen. At para sa salita ng karunungan, para sa pagpapahalaga sa pamilya, sila po ang ugat ng ating lakas at pagkatao. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si LR Shaga at ngayon po yung araw ng Sabado, 18 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Dahil po dyan, welcome po namin kayo sa Season 8, Episode 29 ng Maunad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay na Sambayanan. At sa mga kaka-tune in pa lamang po, sa mga ano po natin dyan, no? Bago po nating, kumbaga, napadpad lang po sa pakikinig sa ating program or sa mga dati na, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph at ganyan din po sa pamamagitan ng Facebook sa 702 DZAS FEBC Radio TV Facebook page and of course sa talapitang 702 sa AM band. At nais din po nating batiin ng mga ilan sa ating mga masusugid at kapakinig. Nauna na nga po dyan si Ma'am Marlo Barbosa de Osera. Yan, salamat sa Diyos at sa pag-uulan po natin recently. Nadadagdagan po yung laman ng ating mga dam. Yan, good morning daw po sa lahat. At may isa po mga bati sa atin na tumutugon sa pangalang John Enriquez. Yan, good morning po sa lahat. Thank you po ka John sa inyong message. Again din po from Sir Epifanio Salvador, good morning, share and listen on PM Radio or na ating personal missionary radio. At blessed Saturday morning po from UCCP, I guess, opo, UCCP Buena Vista ng General Trias City sa Cavite. Hello po. At ganyan din na dahil dyan, good morning po sa lahat ng mga taga Dasmariñas sa Cavite. Yan. And great is the Lord. Wonderful and winnable Saturday morning everyone. Mula po yan kay Sir Ronald Young. Good morning po. Blessed day. Amen. Yan ay galing naman po or mensahe mula kay Ma'am Jennifer Arile Cristalino sa Tingin. Yan. Maganda umaga din po kina Lorna Rogador Rint. Meron pa po ba tayo? Ayun, Euphorcina Bernardino, good morning po. Ma'am Evangeline Manggubat, Presi Mitra, maganda umaga po. Nag-iwan din po ng mensahe si Ma'am Dulce Alicante. Magandang araw po, Miss Ella, at sa lahat ng nakikinig. Yun. Sir Federico Termulo Jr., good morning din po sa inyo. Magandang umaga po, MNP, sabi niya. At mula po kay Ma'am Irene Salonga, good morning po, Ate Ella, and to all the listeners ng MNP. Good morning po, watching from Linwood, Washington State. Yun, God bless po sa lahat. Maganda umaga po sa inyo, Ma'am Emmy Pagio or Pagio Teodoro. Yan, maganda umaga po sa ating lahat. Hopefully, wala po kaming na-miss out sa mga nag-iwan ng kanilang mensahe. And sa inyo po lahat na nakikinig sa atin ngayong oras na ito, napapasalamat po kami sa inyong time na gumising ng maaga or nagising ng maaga. Pwede pong nagising ng maaga, yan po. At dahil dyan, syempre, may hatid po kaming napapanahon. Literal ho talaga para sa inyo dahil ngayon nga pong buwan ng Hulyo ay ang atin pong tinuturing or isa sa mga kinikilala po na observances po natin ay ang National Disaster Resilience Month. So kung hindi po kayo masyadong ano aware ano no, meron po tayong yearly po na with the Department of Agriculture meron din po tayong mga active na participation in line with this. So, naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Yan po ang tema ng ating NDRM 2026. And in line with that, makasama po natin ang OIC Chief ng Field Programs Operational Planning Division or FPOPD ng Department of Agriculture Central Office para po sa National Disaster Resilience Month. Siya po ay walang iba kundi si Ma'am Ping. Ma'am Perla or Ping Hines. At bukod po dyan, yan, sa ating mayamang talakayan at napapanahon, sabi nga po natin, na talakayan, tunghayan din ang regions on the go. Yan po yung mga segment natin, no, na nire-rundown natin para matatandaan po natin yung flow. Yun, yung regions on the go, hatid po yan ng ating mga kasamahang farmcasters at ang unlad komunidad. Yan, katuwang po natin dito ang DA Philippine Rural Development Project at ang ating Agri-Trivia segment. Yan, hello po kay Ma'am Ira Cruz at ito po ang batid ba ninyo. Siyempre, lahat po yan hatid namin sa inyo isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go.
0: 77 magsasaka mula sa General Mamerto Natividad sa probinsya ng Nueva Ecija ang sumailalim sa Philippine Good Agricultural Practices o PhilGAP at Marketing Strategies Training noong Hulyo 2, 2026 sa Municipal Event Center bilang bahagi ng patuloy na pagsusulong ng Department of Agriculture sa ligtas, dekalidad at napapanatiling produksyon ng mga produktong agrikultural. Ang pagsasanay ay pinungunahan ng Regulatory Division sa pamumuno ng Division Chief na si Dr. Sandra D. Bakay at ang Assistant Division Chief na si Ms. Marlene G. Velarde, katuwang ang Office of the Provincial Agriculturist ng Nueva Ecija sa pamamagitan ng Provincial PhilGAP Coordinator na si Evelyn Santos at ang Office of the Municipal Agriculturist ng General Mamerto Natividad sa pangunguna ng Municipal Agriculturist na si Mr. Fernando M. Del Parto Jr. Tinalakay sa pagsasanay ang mga pangunahing prinsipyo at pamantayan ng PhilGAP at ang proseso ng pagkuha ng PhilGAP Certification. Binigyang linaw din sa talakayan ang epektibong marketing strategies na makakatulong sa mga magsasaka sa pagpapalawak ng kanilang pamilihan, pagdaragdag ng halaga ng kanilang produkto at pagpapataas ang kanilang kita. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, ay inaasahang magiging handa ang mga kalahok sa pagpapatupad ng ligtas at dekalidad na agricultural practices, pagkuha ng PhilGAP certification at ang paggamit ng makabagong estratehiya sa pagmemerkado. Bahagi ito ng patuloy na layunin ng Department of Agriculture na mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka, mapataas ang kanilang pagiging kompetitibo at higit pang palakasin ang sektor ng agrikultura sa Nueva Ecija. Melody Alejandre para sa Agribalita, Central Luzon.
2: Inilunsad na 20 bigas sa Tanay Rizal, sinoportahan ng DA4A. Inilunsad na ang 20 bigas, meron na rice project sa Tanay Rizal, katuwang ang Department of Agriculture 4 Calabar Zone o DA4A, Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD, National Food Authority o NFA, Food Terminal Incorporated o FTI, at lokal na pamahalaan ng nasabing bayan noong ikadalawa ng Hulyo. Sa ilalim ng proyekto, mabibigyan ng prioridad ang mga nasa vulnerableng sektor tulad ng senior citizen, solo parent, PWD, miyembro ng 4Ps, mga magsasaka, mangingisda, minimum wage earner, mga benepisyaryo ng walang gutom program, public teachers at non-teaching staff, at mga transport group na mapag-aanak kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng abot-kayang halaga ng bigas. Ayon kay OIC Regional Technical Director Engineer Romulo Reyes, ang inisyatibong ito ay hindi lamang ukol sa pagbibenta ng bigas, kundi pagpapakita ng malasakit, pagkakaisa at paninindigan na ang bawat pamilya ay nararapat na magkaroon ng pagkakataon na makabili ng dekalidad at abot-kayang pagkain. Layo na aktibidad na matulungan ang 1,000 benepisyaryo sa Tanay Rizal, habang pinahihintulutan naman ng bawat residente na makabili ng hanggang 10 kilo ng bigas bawat araw na may kabuuang limitasyon na 30 kilo. Bukod dito, namahagi rin ang lokal na pamahalaan ng libreng gulay sa mga mamimili bilang karagdagang suporta. Samantala, inaabisuhan naman ang mga benepisyaryo ng proyekto na magdala lamang ng valid ID na nagpapatunay na sila ay kabilang sa naturang sektor upang makapagparehistro sa naturang programa. Ako si Lovely Annie para sa Balitang Sakahan.
3: Idinaos ng Agriculture and Fisheries Resources Research Extension Development Network o AFRIDEN Western Visayas ang kauna-unahang pulong ng lahat ng mga kasaping institusyon upang palakasin ang ugnayan sa pananaliksik sa agrikultura at isulong ang mga solusyon na kabatay sa agham para sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa rehiyon. Dumalo sa pulong ang mga kinatawan mula sa state universities and colleges, mga institusyon nagsasagawa ng pananaliksik, Agricultural Training Institute o ATI, at Bureau of Agricultural Research o BAR. Ayon kay Director Dennis R. Arpia, ang Regional Executive Director ng Department of Agriculture at AFRIDEN Western Visayas Chairperson, mahalaga ang pananaliksik sa pagpapataas ng produktibidad sa agrikultura at sa pagtugon sa mga hamon sa agrikultura sa pamamagitan ng mga pamamaraang nakabatay sa agham. Sinabi naman ni National AFRIDEN Co-Chair at DA BAR Director Cecilia C. Gascon na layunin ng network na higit pang palakasin ang pagtutulungan ng mga kasaping institusyon sa pamamagitan ng pagbuo ng pananaliksik na tumutugon sa aktwal na pangangailangan ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor. Samantala, binigyang diin ni National AFRIDEN Co-Chair at DA ATI Region 6 Director Remelin R. Recoter ang kahalagahan ng pagkakaisa, inobasyon at paggalang sa katutubong kaalaman at mga nakaugaliang pamamaraan upang maisulong ang napapanatiling pag-unlad ng agrikultura. Nagbahagi rin ang mga kasapi ng mga ulat hinggil sa kanilang mga isinasagawang programa, tinalakay ang mga prioridad na larangan ng pananaliksik at muling pinagtibay ang kanilang pangako sa sama-samang pananaliksik upang mapabuti ang produktibidad, katatagan at pagpapanatili ng sektor ng agrikultura at pangisdaan sa Western Visayas. Para sa maunlad na Pilipino, Georgia May Cordova, Department of Agriculture, Western Visayas.
4: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
5: At para po sa edisyong ito ng Maunlad na Pilipino, ikinagagalak po natin makasama ang woman behind DA's DRRM. Ano ba ito? Makasama po natin ng OIC Chief ng Field Programs Operational Planning Division ng Department of Agriculture dito po sa Central Office. Ma'am Ping, welcome po sa ating program na Maunlad na Pilipino. Salamat po sa pagpapaunlak sa atin ngayong araw na ito. Kamusta po kayo?
6: Magandang umaga, Miss Ella, no? Magandang umaga po sa ating lahat. So okay naman po. Okay naman tayo ngayon.
5: Thank you so much po once again for giving us the time. At nice po nating malaman along with our listeners po, ano po ba yung tema ng ating, syempre papakilala din natin, ano ba yung NDRM this year and yung mensahe po nito sa publiko.
6: Sa lahat po na nakikinig sa programang ito, no? So ang NDRM or the National Disaster Resilient Month, ngayong taon ang tema nito ay naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So ito ay sumasalamin sa whole of nation approach o pamamaraan na nagbibigay diin sa maagap at buong taong paghahanda natin sa sakuna at sama-samang pagkilos ng lahat ng sektor ng lipunan. So nangangahulugan ding dapat laging handa at mabilis tayong kumilos. Ang kumikilos or yung may responsibilidad, kundi pati lahat ng mga lokal na pamalaan, pribadong sektor, ang ating mga magsasaka at mangingisda, no? At yung komunidad sa sama-samang paghahanda at pagtugon sa iba't ibang uri ng kalamidad, particular sa ating sektor. So ang higit sa lahat, so ang temang ito ay nagpapaalala na ang katatagan ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang tumugan sa ating sa mga sakuna, kundi pati sa ating kahandaan bago pa man ito mangyari. So yan po yung parang pinaparating nung ating NDRM month, kasi every year po ito talagang observance na ito sa atin.
5: Opo. So we are glad that through your office po dito sa Department of Agriculture ay talagang lagi po nating naipapakita na tayo aktibong kasapi po nito. At dito po sa ating kasunod na katanungan, Ms. Ping, bakit po ba mahalaga din na maging kabilang or bakit nga po ba kabilang ang sektor ng agrikultura sa mga pinaka-apektado ng kalamidad? Paano po sa benepisyo, most especially ng mga hindi po masyado familiar or parang siguro hindi nila naiisip on a random day?
6: Yeah, oo. So ang sektor ng agrikultura ay kabilang sa mga pinaka-apektado talaga ng kalamidad dahil direkta ito nakadepende ito sa mga klima, panahon, lupa at tubig. Alam mo naman, binubuo yan bago yung mga pananim natin, binubuo ng ganyang mga aspeto. So kapag may bagyo, tagtuyot, pagbaha, pagputok ng bulkan o paglaganap ng peste at sakit, agad naapektuhan ang produksyon ng pagkain at kabuhayan ng ating mga magsasaka at mga isda. So siguro medyo i-specify ko lang no kung yung ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit isa sa pinaka-apektadong sektor ang agrikultura at pangisdaan. So dahil dito sa number one is yung direktang nakalangkutad sa kalikasan. So karamihan sa ating mga sakahan, palaisdaan, so mataas din ang panganib sa climate change. Ang madalas at matitinding bagyo, matagal na tagtuyo, nagpapababa ng ating ani at nagpapataas ng panganib sa produksyon. So, eventually, naapektuhan yung ating seguridad sa pagkain, yung ating food security, no? Kapag gumaba ang produksyon ng agrikultura at pangisdaan, maaaring magkaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain at pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.
5: For our next question po, Ma'am Ping, ano po natin dun sa previous yung binanggit na talagang mararamdaman na ng ating publiko yung kahalagahan nito kapag na-affect na natin yung source ng pagkain natin, syempre. Sino ba namang gustong nagugutom? At dahil dyan, meron po ba tayong mga programa ng kagawaran ng agrikultura upang mapalakas ang kakayahan ng sektor po laban sa epekto ng climate change at iba pa po nating mga sakuna?
6: Yes, oo. Tama ka dyan, Ms. Ella, no? Talagang affected yung ating food security pag talagang tinamaan na yung produksyon, yung ating mga crops and other agricultural commodities. So, upang mapalakas ang kakayahan ng sektor ng agrikultura laban sa climate change at iba pang kalamidad, pinapatupad ng kagawaran ang mga programang nakatuon sa prevention and mitigation, preparedness, response, at rehab and recovery. So, kabilang dito ang mga sumusunod. So, number one, climate resilient agriculture. Ito yung pagsusulong ng paggamit ng climate tolerant at stress tolerant crop varieties. So, isa din yung pagpapalawak ng crop diversification at integrated farming systems at pagsusulong ng climate smart at sustainable agricultural practices. Okay, so yung number two na natin, yung early warning at climate information services, no? Ito yung close coordination natin with our DOST Pag-asa para sa ating weather at climate advisories. At itong mga climate advisories na ito yung mga pinamimigay o pinaparating natin sa ating mga magsasaka at mangingisda para sa kanilang kahandaan sa mga paparating na bagyo at mga tagtuyot, halimbawa. So yung number three natin ay yung disaster risk reduction and management. So ito naman yung pagbuo at pagpapatupad ng mga DADRM plans and policies. Tulad nung halimbawa, yung DADRM Operations Manual at saka yung Strategic Plan of Actions for Agriculture and Fisheries. So nagsasagawa din tayo ng mga preparedness activities, contingency plans, at yung mga prepositioning ng mga agriculture and fishery inputs pag may mga padating na bagyo at iba pang kalamidad. And also strong coordination with our regional field offices, importante yon, yung mga concerned national government agencies natin, local government units, at iba pa mga stakeholders. So yung pang-apat nating programa ay yung rehabilitation and recovery programs. Ito yung pagbibigay ng rehabilitasyon, suportang pangrehabilitasyon sa mga lugar na nasalanta ng kalamidad at dun sa ating mga magsasaka at mga isda na apektado din ng kalamidad. So yung pagpapanumbalik ng produksyon sa pamamagitan ng pamamahagi ng mga agricultural inputs at technical assistance at yung pagkukumpuni ng mga agricultural and fishery facilities at mga infrastructures natin. So yung number five natin, yung ating insurance, yung meron tayo, yung Philippine Crop Insurance Corporation, yung pag-indemnify nila doon sa mga affected farmers natin, no, na mga insured. And then, number six natin is yung financial assistance and credit support. Ito yung programa ng ACPC natin, yung survival and recovery aid or yung sure aid nila. So, ito yung 25,000 loanable amount payable in 3 years without with zero interest. So, isa yan sa mga programa ng ating ACPC.
4: Maunlad na Pilipino sa 702 TZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Ayaw mo na ba?
8: Ha? Ano ba sinasabi mo?
7: Naisip ko lang kung anong sasabihin sa atin ng kanin kapag sinasayang natin siya. Diba malungkot? Kasi napakahalaga ng bawat butil.
9: Kaya kanin ay huwag sayangin.
10: Visit Be Responsible Facebook page for more information.

0: Oo, buntis ako. At ikaw ang ama.
1: Siyempre, sino pa ba? Dapat, Hyzing Christ ang kanin natin dahil nakatutulong ito sa ligtas at maginhawang pagbubuntis.
0: Tama, maganda rin ang Hyzing Christ sa mabilis na paglaki ng bata.
1: Ang Hyzing Christ tulad ng NCRC 460, 648, 684 at iba pa ay tumutulong din magpalakas ng resistensya at sumusuporta sa brain development ng mga bata.
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
3: Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, agapay ng sambayanan.
4: Ayan, at napakarami pong mga programa na inihatid ng ating kagawaran. And of course, dito po sa ating mga programs na ito, meron po tayong syempre kaakibat po na gagawin ng ating mga magsasaka. Ano po ba yung mga dapat gawin ng ating mga minamahal na mga magsasaka, Ma'am Ping, bago po dumating ang isang malakas na bagyo, let's say?
5: Yeah, oo, Miss Ella. So parang previously na-mention ko nga yung mga advisories, ano. So sa tuwing may paparating na panganib o kalamidad, particular yung bagyo, or tagtuyot, or drought, naglalabas ang DAE ng abiso or mga advisories sa ating mga magsasaka at mga isda. So ang mga abiso na ito ay pinapublish natin o publish na lang, FB page ng DAE. At pinapakalat sa pamamagitan ng mga emails, ganun. So kaisa rin natin ang ating mga DRRM phone calls sa mga regional offices natin at sa mga TADS agencies and bureaus, no, sa pagpapakalat nitong mga advisories na ito. So para ito yung mapabilis yung pagtugon natin sa mga kalamidad na dumadating.
4: Mm-mm.
5: Ang ilan sa mga halimbawa ng advisories na ating mga magsasaka para sa ating mga magsasaka at mangingisda ay yung pag-ani ng mga pananim na maari ng anihin. Tapos yung paglikas ng mga reserbang binhi, yung mga stocks reserves natin yan, no? Ng mga palay, corn, and vegetable seeds. Then yung mga materyales sa pagtatanim, yung mga bangkang pangisda, at iba pang mga gamit pansakahan o pangisdaan sa ligtas at mataas na lugar na hindi maabot ng baha. Kasi kadalasan, pag naabot ng baha, so yung mga kagamitan na yan at yung mga seed reserves na yan nasisira. So yung paglalaan din natin ng sapat na pagkain, tubig at gamot para sa ating mga hayop na ililikas. So kumbaga, hindi rin lang basta-basta natin ililikas. So kailangan din natin magkaroon din tayo ng mga reserve na ipapakain natin sa ating mga hayop. So yung paglilinis din ng mga irrigation canal upang maiwasan ang pagbaha at mapabilis ang pagdaloy ng tubig. Then yung pagpaplano o pagpapaliban ng paglalakbay sa dagat dahil sa posibleng malalakas at matataas na alon. Ito yung para sa ating mga mangingisda sa dagat, no? Para sa kanilang safety.
4: Mm-hmm.
5: Ganun din yung pagpaplano o pagpapaliban. Tapos na to. So yung pinaka-importante din yung regular or close coordination natin with pag-asa at yung pagsusubaybay natin sa mga ulat panahon. Kasi lalo na pag yung malalakas na bagyo, mga super typhoon, so parang every 3 hours yata or 6 hours naglalabas ng advisories ang pag-asa. So dapat talagang closely monitored natin yon dito sa amin sa DADRRM OPSEN para kumbaga maiparating din natin sa ating mga magsasaka at ating mga mangingisda.
4: Ayun, at napaka, ang binibigay po nitong mensahe, of course, isa sa mga magagandang ano natin po from DA ay yung pagiging proactive po natin pagdating po sa mga updates nito na pinoprovide ng ating DRRM OPSEN. At marami pong mga channels na available para po sa ating mga magsasaka at mangisda para po tayo ay properly advised kung ano yung gagawin natin at hindi masayang yung ating mga pinaghirapan na mga pananim at mga alaga po na mga isda panghuli po sa ating or para po sa ating kabuhayan. At dahil po dyan, meron din pong papel ang ating mga lokal na pamahalaan. Ano po ba ito, Ma'am Ping? And of course, sa ating community po na hand in hand pong natutulungan para po sa mabilis na pagbangon pagkatapos po ng mga sakunang ating nararanasan.
5: Okay. So tama ka doon, Ms. Ella. No? Actually, malaki ang papel ng mga lokal na pamahalaan at ng komunidad sa mabilis na pagbangon. Dahil sila yung unang kumikilos or sila yung unang nagre-respond sa pagtukoy ng pinsala, pagbibigay ng agarang tulong, at pag-aayos ng mga pangunahing serbisyo tulad ng kalsada, tubig, at yung mga evacuation centers natin. No? So importante yung evacuation centers natin na yan kasi kumbaga, yung bawat lokal na pamahalaan, isa sa mga ano ng kanilang local DRRRMO ay yung paglalagay ng mga evacuation centers para sa mga tao. At tayo, pinupush din natin na magkaroon din ng evacuation center for our mga livestock and poultry natin. Kasi pag ganyang halimbawa, malay may mga pagbaha, tapos yung pagputok ng vulkan, importante din talagang may mapaglagyan tayo ng ating mga livestock and poultry. Kasi otherwise, malulundod sila or mamamatay sila. So yung mahalaga rin yung pagtutulungan ng mga residente sa pamamagitan ng bayanihan upang mas mapabilis na maibalik ang normal na pamumuhay at matulungan ang mga apektadong, pinaka-apektadong sektor. Mas magiging mabilis at epektibo ang pagbangon kapag may malinaw na plano at polisiya ang lokal na pamahalaan. Ano? At aktibong pakikilahok ng komunidad sa relief, rehabilitasyon, at lalong-lalo na ang pagpapatupad ng programa at proyekto na nakatuon sa prevention and mitigation pillar ng DRRM.
4: Ngayon, napakaganda po ng konsepto rin natin, nabanggit natin yung bayanihan. Dito nga po, eh, kahit modern times po, eh, kailangan pa rin natin ng kumbaga yung meron kang pakialam sa ating kasama sa komunidad, lalong-lalo na nga kapag kailangan ito sa panahon ng mga kung anumang kalamidad na hindi naman natin winish, pero kapag nandyan, ay kailangan talaga na tayo ay may pakialam sa ating mga kasama. And of course, bilang pangwakas po, Ma'am Ping, ano po ba yung mga pinakamahalagang aral na dapat nating tandaan upang maging ligtas at matatag sa harap ng anumang kalamidad?
5: So, ang pinakamahalagang aral ay laging tayo maging handa. Makinig sa mga opisyal na babala at unahin ang kaligtasan ng buhay kaysa sa ari-arian. No, siyempre, kailangan talaga yon. Unahin natin yung ating mga pagliligtas ng ating mga sarili. So sa ganitong paraan, mas magiging ligtas tayo at mas mapabilis makabangon ang pamilya at komunidad matapos ang anumang kalamidad. So palagi talaga tayong paigtingin natin yung ating pagkahandaan at yung mga programa natin na pang prevention and mitigation talaga. Kaysa sabi nga nila, mas malaki yung nagagastos kaysa sa rehabilitasyon kaysa doon sa magagastos natin doon sa prevention and mitigation pillar ng DRRM natin.
4: Ayun nga po, at para po sa ating mga tagapakinig sa nakatunghay po ng ating pag-uusap so far together with Ma'am Ping, meron pong mga nakahandang tulong at assistance ng ating Department of Agriculture pagdating po sa usaping po ng ating paghahanda sa sakuna. At dahil po dyan, Ma'am Ping, saan po ba yung mga official channels kung saan pwedeng makipag-ugnayan po yung mga interested or even yung ating mga affected areas maybe sa inyo pong tanggapan kung meron man po silang karagdagang katanungan?
5: Yes, Ms. Ella. So, maaari makipag-ugnayan ang publiko sa DADRRM Operation Center sa pamamagitan ng ating telepono bilang 02-8929-0140 or 8273-2406. Or maaari rin kayo magpadala ng mensahe sa ating Department of Agriculture DRRM Operation Center Facebook page. Makikilike at makifollow na rin po.
4: Ayun, at kung kayo naka-like at naka-follow, talaga pong mauuna po sa inyo ang marami pong mga impormasyong kaugnay sa ating ulat panahon, mga official po nating dapat na tinitingnan at binabantayan dahil naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ang Hulyo po, once again, kagaya po na nabanggit ni Ma'am Ping early on, ay ang National Disaster Resilience Month. And with that, nakasama po natin ang ating pong OIC Chief ng Field Programs Operational Planning Division ng Department of Agriculture, Ma'am Perla Hines. Maraming salamat po, Ma'am Perla.
5: Thank you, Miss Ella. Salamat sa pag-imbita po dito sa inyong programa. No? Sana po makatulong tayo sa mga ating mga kababayan, lalo na sa ating mga magsasaka at mga mangingisda. So, mag-ingat po tayong lahat at palagi po tayong maghanda para sa mga kalamidad.
4: Ayun.
5: Salamat po.
4: Fondly called Ma'am Ping namin po dito sa DA. Thank you rin po kay Ma'am Cheryl Suarez ng DA AFID para sa bahaging ito ng ating programa. And of course, kina Sir Herbon. Thank you so much po sa lahat ng mga staff na tumulong. Hindi ko na po nabanggit lahat. Pero once again, maraming salamat po, Ma'am Ping of FPOPD.
3: Maunlad na Pilipino sa 702 TZAS Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
6: At narito po ang Unlad Komunidad o UK dito po sa segment na ito. Katuwang natin ang Philippine Rural Development Project. At para sa araw na ito, makasama po natin si Ginoong Erickson M. Giao, manunulat mula sa PSO North Luzon Info Ace.
7: Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, mapapakinggan natin ang kwento at karanasan ng isang residente at magsasaka sa isa sa mga barangay sa bayan ng Masinlong, Zambales, na sahop ng gagawing daan sa ilan ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale Up. Sa ating panayam rin sa kanilang punong bayan ay ating maririnig ang kasalukuyang sitwasyon ng mga daan at tulay sa kanyang nasasakupan ng mga barangay, dahilan upang magmungkahi ng proyektong Improvement of Baloganon Sitio Coto Taltal Farm to Market Road and construction of 11 bridges ang lalawigan sa tulong ng DIPRGP Scale Up. Ayon kay Mayor Hazel Lim, ang sirasirang daan at lumang mga tulay papunta sa barangay Baloganon, Tapuwak at Taltal ay nagpapahirap sa mga magsasaka sa pag-transport ng kanilang ani sa merkado. Aniya, mas napapagastos pa sila dahil bukod sa malaking input cost, dagdag pa sa gastusin nila ang hirap sa transportation. Ito ang isa sa mga rason para sa lalawigan na bumuo ng proyekto ang kapagbibigay ginhawa sa pang-araw-araw na buhay ng mga residente sa nabanggit na mga barangay.
8: Ang pinakamahirap po kasi dyan is yung transport ng goods, especially agricultural produce from to and from barangay Taltal, Baloganon to the market. Hirap po sa market access yung farmers natin. So, ang laki po ng land na nasasayang dahil, syempre, kung ikaw ay farmer, hirap, ang laki ng input cost, hindi lang sa pagtatanim, pati sa pagtransport, madadagdagan ka pa. So, aside sa struggle ng farmers natin, most of our facilities ng agriculture is located at kilometer 4 or the 4th kilometer of this road. Nandun yung mechanical dryer natin ng palay, nandun din yung ating pagiling ng palay na kung mas may access at hindi mahirap idala sana yung ani doon, mas mamomotivate ang farmers na ipakiskis yung palay nila. Kasi ang nangyayari kapag imbis na sila yung magpakiskis at magbenta ng bigas, dahil malayo nga yung facility, ay mas pinibenta na lang nila yung palay nila sa traders. Which is, traders yung kumikita. At pag nakiskis na, ibabalik sa bayan namin, tapos kami primary buyer. Mataas na.
7: Ang mga kasalukuyang istruktura sa kahabaan ng proposed road improvement ay kinabibilangan ng mga kalsadang may sirasirang konkreto, hindi magandang kondisyon ng graba and drainage, at 11 tulay na bakal na kailangang palitan. Para kay Jobal Salemaru, isang residente ng barangay Baloganon, ang proyektong daan na hindi lamang mapapabilis ang biyahe kundi gagawin pa nitong ligtasan maayos ang transportasyon ng kanilang mga produkto.
9: Bali, ang pangunahing ani po dito ay palay dito po sa aming lugar. Sekundarya naman dito ay mga iba't ibang klaseng gulay na mula po dito sa aming sitio. At napakahirap para sa amin. Unang-una ang aming kalsada, dinadaanan. Sa tuwing kami po ay bumabiyahe ng aming mga produkto mula po dito hanggang po sa pamilihang barangay bayan. Tuwing tag-ulan, napakahirap dahil andyan po ang putik, malalaking bato nagsisilabasan. Siyempre, kung dadaanan ng tubig ang kalsada, magsisilabasan po ang matatalim na bato, malalaki. Napapahirapan po kahit na kulong-kulong ang gamit dito karamihan, hirap na hirap po ang biyahe mula rito sa amin hanggang sa aming bayan, pamilihang bayan. Nasa isang oras mahigit po ang kuto mula po National Highway ng aming barangay. At ang dito sa akin na uupuan po ng mga tulad ko farmers dito ay nasa 20 minutes siguro. Normal po ang takbo, nasa 60 kph siguro ang takbo ng sasakyan, nasa 20 minutes. Pero kung ito ay mabilis, nasa medyo kamay kabilisan, nakukuha po na 15 minutes or 12 minutes. So siguro kung napaganda po at napaayos ang aming kalsada, makukuha pong 5 minuto hanggang 6 na minuto or 5 minuto ang takbo mula dito sa amin. So ito po ay malaking katulong sa amin dito dahil mapaiksi ang oras at takbo at kahirapan ng paglakbay ng aming mga sasakyan dito sa aming lugar.
7: Ang hirap ng mga residente ng Barangay Baloganon, Tapuwak at Taltal ay malapit ng mapalitan ng ginhawa dahil ang proyektong daan ay naaprobahan at kamakailan lamang ay nabigyan ng no objection letter ng DA National Office, signos ng pagsisimula ng implementasyon ng proyekto. Sa habang 26 kilometers at halagang 727 milyong piso, ang proyekto ay ang tinaguri ang pinakamalaki at pinakamahabang proyektong infrastrukturang daan sa kasaysayan ng PRDP na direktong magsisilbi sa mahigit 2,300 hektarya ng lupang pang-agrikultura na susuporta sa produksyon ng mangga, palay at iba pang mga pananim. At inaasahang mapapakinabangan ng mahigit 1,500 magsasaka at humigit-kumulang 4,500 na sambahayan kabilang ang mga katutubo.
8: To PRDP and World Bank, on behalf of LGU Masinloc, we'd like to thank you immensely for this project, for helping us fund the farm-to-market road, and for allowing LGU Masinloc to be part of this landmark program that will surely benefit not only farmers but consumers all over the Philippines and for marketing our prized mangoes all over the world. Thank you.
7: Ang idols of project na improvement of Baloganon Sitio Coto Taltal Farm to Market Road and construction of 11 bridges ay isa lamang sa maraming proyekto ng DAPRDP Scale Up na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating magsasaka at mangingisda. Para sa iba pang mga proyekto ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project Scale Up.
6: At abangan pa ang mga inihanda bahagi ng DAPRDP, tutok lang sa Unlad Komunidad dito sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At sa bahaging ito, hatid po yan sa atin ni Binibining Ira Cruz. Walang iba, kundi ang ating Agri Trivia Segment.
10: Good morning mga ka-agri! Narito na tayo sa ating Agri Trivia Segment, ang Batid Ba Ninyo? Batid ba ninyo na mas pinalalakas ng Department of Agriculture at Philippine Statistics Authority ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapabuti ang pangangalap ng datos sa agrikultura at mapatatag ang food security ng bansa? Nagkasundo ang DA at ang Philippine Statistics Authority o PSA na palalimin ng kanilang pagtutulungan sa pangangalap at pagbabahagi ng tumpak at napapanahong datos. Layunin nitong mapahusay ang pagpaplano sa produksyon ng pagkain, logistics at sa produksyon.

0: Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng produksyon ng pananim. Mas magiging epektibo pa ito sa tulong ng beripikasyon ng DA sa mismong mga sakahan. Binigyang diin din ni Secretary Chu Laurel ang kahalagahan ng muling pagpapalakas ng hanay ng mga agricultural extension workers upang mas mabilis na makalikom ng datos mula sa mga komunidad at agad na matugunan ang mga pangangailangan ng mga magsasaka at mangingisda. Inaasahan din ng DA na makatutulong ang isasagawang bagong national census ngayong taon sa mas tumpak na pagtaya sa pangangailangan ng pagkain ng lumalaking populasyon at sa mas mahusay na pagpaplano ng produksyon sa hinaharap. At iyan ang ating Agri Trivia segment, ang Batid Ba Ninyo. Magandang umaga, ito po si Ira Cruz.
1: Muli po, no, sa lahat ng mga naipabaon po namin sa inyong bagong kaalaman, hopefully, nagpapasalamat po kami ulit sa opportunity na kayo po ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng MNP. Ang Maunlad na Pilipino po ay programang pangradyo na hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa unang aklat ni Isaias, Kabanata 40, Talata 31. Ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh, lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Mula po sa Department of Agriculture, inyo pong napakinggan ulit ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS, FEPC Radio TV, Agape ng Sambayanan. Of course, may himpilan po sa Ortigas Center, Pasig City, at kasapi po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Once again, thank you po sa aming DZAS family na katuwang sa bawat episode na hatid namin sa inyo. And sa inyo po na listeners, ay taus-puso po kami nagpapasalamat. Kita-kits po ulit tayo next Saturday 5 to 6 in the morning, and kasama po ang lahat ng katuwang sa programang ito, kabilang si Binibining Ira Cruz. Ito ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli po, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Once again, ako po si LR Syaga. Enjoy the rest of the weekend.

Isang pinagpalang Sabado sa inyo kaagapay. Pabati namin sa inyo ngayong umaga ay pag-asa. Pagpapala mula sa ating mabuting Panginoon. Muli, welcome sa programang Ardin ng Panalangin. Kaagapay, ating ialay sa Panginoon ang unang bahagi ng araw para manalangin at mag-aral ng kanyang mga salita. Makakasama mo ako sa kalahating oras ng prayer and devotion. Ako po si Pastor Ronald Llobrera at kami po ay sumasa inyo mula rito sa One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Hatid pa rin po ng 702 DZS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And we are also broadcasting sa Channel 185 sa Signal Cable sa tulong ng GCTV, sa Facebook Live at YouTube ng DZS. Ganon din kaagapay sa 702 DZS app. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Aming Ama, aming Panginoon, patuloy ka namin tinataas at dinadakila, pinapupurihan ka namin, Panginoon. Ikaw ay napakabuti, Panginoon, sa aming mga buhay at nananatili po kayong tapat, hindi nagbabago sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito, Panginoon, muli kami ay nagtitiwala sa inyo. Pinagkakatiwala ang lahat ng bagay, Panginoon. Anuman ang situation ng aming buhay ngayon, ng bawat kaagapay namin, Lord, naniniwala po kami na kayo po ay laging naririyan, tumutulong at patuloy na gumagabay sa aming lahat. Minsan pa, O Diyos, pinagkakatiwala namin sa inyo ang aming kalagayan sa anumang panahon na dumarating ang mga pagsubok, Panginoon. Lord, ikaw ang aming lakas para mapagtagumpayan ang bawat pagsubok na ito. Itinataas namin sa inyo ang bawat kaagapay namin sa araw na ito, Panginoon. Pangunahan niyo po ang bawat isa. Kayo po ang magbigay ng proteksyon at pagpapala sa bawat kaagapay namin saan man silang panig ng mundo naroroon, Panginoon, sa kanilang trabaho, sa kanilang pamilya, maging sa kanilang personal na buhay, Panginoon. Lord, patuloy niyo kaming kaugnayin. Patuloy niyo kaming yakapin ng iyong pag-ibig at biyaya, Panginoon. Maraming salamat, ipinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng bagay, maging ang gagawin po namin ngayon, O Diyos, na paglapit sa inyo, makita nyo ang aming mga puso na totoong nagtitiwala at nananampalataya lamang sa inyo, Panginoon. Alisin ninyo anumang balakid, anumang pag-aalinlangan, Panginoon, anumang bagay, O Diyos, na makapipigil sa amin para lumapit sa inyo, Lord. Lahat ng ito ay pinagkakatiwala namin sa inyo at maging malaya kami na lumapit sa inyo na mayroong kapakumbabaan, Panginoon. Tinataas ka namin dinadakila sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Napapakinggan pa rin natin ang programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor Ronald Llobrera. At upang maging mas mabiyaya pa ang ating prayer time, kaagapay, maaari mo nang i-comment ang iyong mga hiling sa panalangin sa ibaba. Gagawin natin ang ating makakaya upang maisama yan sa ating mga panalangin maya-maya. At masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na talagang kasama namin kayo sa atin pong pananalangin. At kung sakali naman kaagapay na mayroong katugunan ang Panginoon sa mga idinadalangin po natin, balitaan niyo po kami. Maaari po kayo magpadala ng iyong mensahe dito po sa amin upang sama-sama nating mapasalamatan ang Panginoon. Alam niyo po, nakaka-refresh, no, na makarinig ng mga magagandang testimony na naranasan po ng bawat isa sa atin, upang yung iba naman ay ma-encourage din na maglingkod at patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. Amen. At sa pag-aaral natin ngayon ng salita ng Diyos, ang pagtutuunan po natin ng pansin ngayong araw ay ang paksang ano ang kalooban ng Diyos. Noong mga nakaraang araw, tinalakay po natin kung ano ang mga gusto natin sa buhay.
Ngayong umaga naman, ating tatalakayin kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. What God really wants. What God really wants from me. Ano ang kalooban ng Diyos? Kung pag-aaralan natin ang bagong tipan kaagapay, karamihan sa mga taong gustong sumunod kay Jesus ay may katanungang ano ang gagawin? Ano ang gagawin ko? What must I do? Katulad ni Nicodemus, Ravi, how can I enter into the kingdom of God? Yan po ang tanong niya. At ang sagot ni Jesus, you must be born again. Pansinin po natin ang tanong na what must I do? Isa ring binatang mayaman ang nagtanong kay Jesus, what must I do to inherit the kingdom of God? Yun ang kadalasan na nasa isip ng tao na ang Diyos ay may kailangan sa atin. Both Nicodemus and the rich young ruler asked the same question to Jesus, what must I do? At hanggang ngayon, kaagapay, yan ang daladala ng relihiyon. What must I do? Anong gagawin ko? Lord, what do you want from us, from me? What do you want us to do for you? Ganun lagi ang mindset ng tao. Ito ang dahilan kung bakit madaling mapagod ang tao sa kanya mga ginagawa. Kadalasan, puro simula lamang at hindi tinatapos ang gawain. Maganda rin na marami tayong ginagawa para sa Diyos kaagapay. Subalit huwag nating isipin na ang mga bagay na ito ay hinahanap ng Diyos sa atin, sapagkat ang mga bagay na ginagawa natin ay akala natin para sa Diyos. Subalit karamihan nito para din sa ating sariling kapakanan. Ang pagsunod mo sa kalooban ng Diyos ay para sa iyong sariling kapakanan, kaagapay. Reading your Bible is not for God, it's for you. Prayer is not for God, it's for you. God doesn't want prayer from you. He wants prayer for you. Kung pag-aaralan natin kaagapay, kapag napakadami mong alalahanin sa buhay, pagkatapos mong manalangin ay magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso at isip. Kapag nasa gipit kang kalagayan at nagbabasa ka ng banal na kasulatan, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, magkakaroon ng katugunan sa kagipitan at kawalan. There's wisdom through the Word of God. Ang pananalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan ay para din sa ating sariling kapakanan. Amen? God doesn't want anything from us. What God really wants is not something from us, but He offers things for us. Ang sabi sa Mateo, kabanatang 11 sa mga talatang 28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatanggap kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kagapay, ang kausap ni Jesus dito ay ang mga relihiyosong tao. Kung sa inaakala mong maraming ipinagagawa sa iyo ang Diyos, kung sa inaakala mong maraming kailangan sa iyo ang Diyos, nagkakamali ka. Maraming ganyang tao ang napagod at hindi na nakapagpatuloy. Ang minumungkahi ng salita ng Diyos ay lumapit tayo sa Kanya. Ang mga kapaguran natin sa buhay, ang mga kabigatan natin sa buhay, ang Panginoong Jesus ang makapagbibigay ng kagaanan at kapahingaan. What God really wants for me, yung alibugang anak ay hindi tinanggihan ng kanyang ama noong siya ay humihiling na kunin niya na ang kanyang mana. Tayo ang may kailangan sa Diyos. Nung nabuhay si Jesus sa mundo, maraming pagkakataon at natatagpuan siya ng kanyang mga alagad na nananalangin. Yung mga alagad kapag nanalangin ay detalyado at scriptural. At natanong nila si Jesus ng ganito, Panginoon, paano po kami manalangin? At ang sabi ni Jesus, ganito kayo manalangin.
Ama naming sumasalangit ka. Sapagkat hindi kayang banggitin ng mga alagad yung salitang Our Father or God, tila bagang napakalayo ng Diyos sa kanila at mahirap abutin. Subalit si Jesus mismo ang nag-iwan ng halimbawa na ang Diyos ay pwedeng tawaging Ama ng lahat. Upang malaman natin kung ano ang kagustuhan ng Diyos para sa atin, ay dapat malaman muna natin ang Diyos ay ating Ama. Hindi lang siya ang manlilikha, siya ang ating walang hanggang Ama. At yon ang kanyang nais para sa atin, ang kilalanin at tawagin natin siyang Ama. At kapag naramdaman mo talaga yan, mag-iiba na ang iyong pananaw sa Diyos at sa paglilingkod mo sa Kanya. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, sa Galacia, Kabanatang 4, sa mga talatang 6 at 7. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. God doesn't want anything from us, but He wants so many things for us. Kung kikilalanin mo siyang Ama, mararanasan mo ang lahat ng ito. Amen? Sa Diyos ang papuri.

0: ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagabay sa ministeryo ng FEBC.
1: Umaga po sa bawat isa sa atin. Ako po si Pastor Viel Samaniego. Samahan niyo po ako sa ating sama-samang panalangin para po sa FEBC. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa. At lalo na po sa buhay at ministeryo ng FEBC. Panginoon, salamat po sa mga ministeryong ito at sa misyon na maipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan sa pamagitan po ng radyo. Salamat po sa mga programa ng FEBC na siyang tumutulong na ang bawat isa ay mapakinggan ang plano mo ng kaligtasan para po sa sangkatauhan. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng karunungan, gabay, O Diyos, ang mga direktor at mga staff, Panginoon, na ikaw ang siyang manguna sa kalapong mga desisyon para po sa ikagaganda ng mga programa at lalong maunawaan ang nais mo para po sa mga tagapakinig. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong buksan ang mga pintuan, O Diyos, sa mga oportunidad para po sa mas mapalawig ang ministeryo ng FEBC. Lalo na rin, Panginoon, ang mga pangailangan nila pinansyal, mas palawigin mo pa, Panginoon, ang maraming partners at ang maraming mga taga-suporta, Panginoon, para po matugunan at mabigyan ng provision ang iba't ibang programa ng FEBC. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa on how they can find that support and resources para po, O Diyos, ay mas lalong mapaigting ang ministeryo ng programa, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, ang mga tagapakinig. Bigyan mo sila, Panginoon, ng puso na handa at pusong bukas na tanggapin ang mga pahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mong gamitin ang mga programang ito upang mabago ang kanilang mga buhay, ang kapangyarihan ng banal na salita, ang kapangyarihan ng banal na espiritu na siyang humipo sa puso at buhay ng bawat tagapakinig. Dalangin namin, Panginoon, na sa bawat isa naghahangad ng kanila pong healing, comfort, pag-asa, kapayapaan, Panginoon, gamitin mo ang mga programa ng FEBC, Panginoon, at magkaroon ng malalim na impact, Panginoon, sa bawat individual, sa bawat pamilya, komunidad, at talaga makita ang bawat isa sa positibong pagbabago. Makita ang buhay ng bawat isa na siyang patuloy na lumalago at patuloy na sumusunod sa nais mo para po sa buhay po ng bawat isa. Sa kalooban at mga plano mo ayon sa nais at layunin mo sa kanila pong mga buhay. Panginoon, maraming salamat sa lahat po ng iyo pong pagtugon sa pangailangan ng FEBC at sa mga buhay na patuloy mong binabago sa pamagitan ng iba't ibang programa ng FEBC. Lord, we continue to commit the ministry of FEBC. At sa iyo pong mga kamay, Panginoon, ay we are praying for your continued blessing and guidance na iyo pong patuloy igawad sa Far East Broadcasting Company. And with faith and God's power and hope, Lord, we commit everything to you because we know, O Lord, that you have a perfect plan and a perfect hand, Lord, na patuloy gagabay sa kanila. Lord, gaya po ng sinabi ninyo sa inyong salita, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangailangan. Nawa, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat isa at ang gawain na ito at ang mga programa ng FEBC. Salamat po, Panginoon, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Amen at Amen.
2: Sa sandaling ito, kaagapay, simulan naman po natin ang manalangin at idulog natin sa Diyos ang mga prayer request na pinadala sa atin ng ating mga kaagapay. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Panginoon, sa oras pong ito muli kami ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Patuloy na umaamin sa aming mga kakulangan, Panginoon. O Diyos, lumalapit kami muli sa inyo at ipinagkakatiwala ang bawat panalangin kahilingan na ipinadala po ng aming mga kaagapay. Niniwala kami, Panginoon, na ang inyong pagtugon ay nasa tamang panahon, napapanahon at perpekto, O Diyos. Lord, nilalapit namin sa oras na ito ang aming Tita Abby Dailo. Patuloy niyo siyang ingatan, patuloy niyo siyang palakasin physically, Panginoon. Tanuman ang kanyang nararamdaman na kahinaan sa kanyang physical na katawan, katulad ng mga karamdamang ito, Panginoon. Lord, pagalingin niyo po siya. Walang imposible sa inyo. Kayo po, Diyos, ang patuloy na gumabay sa kanya at pagpalain niyo rin ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak, O Diyos. Ganon din, aming ipinagpe-pray sa oras na ito ang aming kapatid at kapwa lingkod, Brother Leo Abisamis, na nandyan po ngayon sa Texas, USA. Patuloy niyo po ingatan ang aming kapatid na ito, si Brother Leo, at sa lahat ng kanyang ginagawa, pagpalain at ingatan niyo rin po ang kanyang family. Ingatan niyo rin ang kanyang kalusugan, Panginoon, habang siya po ay nagtatrabaho at naglilingkod, Panginoon, sa inyong ubasan. Pagpalain niyo po siya. Pinagpe-pray din namin sa oras na ito, Panginoon, Sister Evelyn Tagod at ang buong Tagod family. Panginoon, may mga pagkakataon na siya po ay nakakarandam ng panghihina physically, ganun din ang kanyang pamilya. Kakaroon sila ng sakit, Panginoon, katulad ng mga lagnat, ubo, Panginoon Lord, pagalingin niyo po sila. Bigyan niyo ng kalakasan ang aking kapatid na ito sa kanyang paghahanap buhay at pag-aalaga na rin sa kanyang mga apo, Panginoon. Pinagpipray ko din sa oras na ito ang aming kamanggagawa, kaagapay dito sa FEBC, sa bilang partner or donor, Panginoon, si Brother Engineer Romeo David. Pagpalain niyo siya at ang kanyang buong pamilya. Pagpalain niyo rin ang kanyang anak, Panginoon, na nasa barko, si Brother Engineer Romar David. Lord, ingatan niyo po siya at ganun din sa lahat ng buong pamilya ni Brother Romeo David, ang kanyang may bahay at ang kanyang iba pang mga anak, Panginoon. Lord, pinagpe-pray din namin si Nanay Telma Manjares, Panginoon. Patuloy niyo siya ingatan, kalusugan niya, Panginoon, ay maging maayos lagi, Panginoon, at makapaglingkod siya, Panginoon, sa inyong kaparaanan sa kanyang buhay. Ganon din ang panalangin kahilingan na magkaroon ng baby ayon sa inyong kalooban, ang aming kapatid na Sister Gladimay Manjares Alfino. Pagpalain niyo sila mag-asawa, Panginoon. Amin din pong inilalapit, Panginoon, ang aming mga kamanggagawa, Pastor Pablo and Nanay Bering Marquez. Patuloy niyo silang ingatan, bigyan ng kalakasan. Maraming salamat po sa kanilang buhay paglilingkod. Lord, palagi niyo silang samahan at ang buong Marquez family. Maraming salamat din po sa nakaraang pagdiriwang ng anibersaryo ng pinagbubunga Jesus Lord Almighty Church. Salamat po sa katagumpayan ng gawain nila. At alam namin, Panginoon, na maraming taon pa ang kanilang paglilingkod sa inyo. Sa pangunguna po ni Pastor Reverend Galileo Moralizon and Pastor Alejandro Balasbas. Panginoon, patuloy ko inilalapit sa inyo si Mami Auring Sumulong. Panginoon, buong puso na kami nagpapasalamat sa inyo sa kanyang buhay, na siya po ay talagang bukas palad na sumusuporta, tumutulong at nananalangin para sa ministeryo ng FEBC. Bless niyo po ang kanyang mga negosyo, bless niyo ang kanyang pamilya. Maraming salamat din po sa buhay ni Nanay Nora Cancheta o Canciela, Panginoon. Ingatan niyo lagi ang buong Canciela family, anuman ang kanilang sitwasyon sa buhay. Ganon din kay Sister Lilian Guerrero. Bless niyo po si Sister Lilian at ang buong Guerrero family. Pinagpe-pray ko rin Sister Corazon Holandes na nandyan po ngayon sa ibang bansa. Patuloy niyo siyang ingatan at ang kanyang buong pamilya. Dalangin ko rin kay Sister Ana Victoria Tutel at ang buong Tutel family, Panginoon, ang kanyang asawa at ang kanyang anak. Patuloy niyo silang ingatan sa lahat ng pagkakataon. I-bless niyo rin ang kanilang mga source of blessings, source of income, at higit sa lahat, lumalim sila sa pagkakilala at pagtitiwala sa inyo, sa pananampalataya nila sa inyo, Panginoon. Patuloy kong ipinataas din si Sister Juliet Payauan, Panginoon, na pagalingin niyo na po siya sa anumang karamdaman, Panginoon, na kanya nararanasan sa mga oras po ito. Pinagpe-pray din namin, Panginoon, si Wendelin Barrientos, Lord, healing po para sa kanya. Kayo po, Diyos, ang patuloy po na magbigay sa kanya ng kalakasang spiritual, maging kalakasang physical. Lord, pinagpe-pray ko din sa oras na ito, Sister Teresita de Pontorum, dyan po sa La Union, Panginoon. Salamat po sa kanyang paglilingkod at patuloy kong dalangin para sa kanyang pamilya na siya po ay magpakatatag, Panginoon. At kayo po, Diyos, ang magbigay sa kanya lagi ng kalakasan para sa kanyang pamilya, O Diyos. Panginoon, patuloy ko nilalapit sa inyo ang panalangin kahilingan ni Sister Maricel Arpia, complete healing para kay Mary Joy at negative MSA result, Lord. Complete healing din para kay Alicia. Lord, comfort and healing para kay Tatay Danilo, Panginoon. And fast recovery para kay Bubot at Mr. Manayon. Ganon din kay Sister Lara Manlangit, Lord, peace of mind at salvation po para sa kanyang pamilya. Pinagpe-pray din namin si Irene Del Rosario, Panginoon, na makapasa po sa board exam. Itong si Kim, Lord. Yun ding prayer request ni Julia Laurora, healing po for acid reflux, Lord. Kay Mylene Duran, Lord, good health and financial provision. Ganon din kay Edgar Sarabia, Lord. Gumaling na po sa pagkahilo at maging stable na po ang kanyang blood pressure. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito at alam namin na kasama namin kayo lagi, Panginoon, sa aming paglilingkod dito po sa FABC. Pagpalain niyo ang bawat kaagapay namin, alam namin na kayo po ang tutugon sa lahat ng aming mga panalangin kahilingan ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa Radio Online at dito sa Channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na laging nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Kaagapay, magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi,
2: kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansang Pilipinas.

0: sumasa sa iyong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702
0: DZAM. Agapay ng sambayanan.
2: Isa sa pinakamahalagang kailangang taglayi ng isang tao ay ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Ngunit paano ito maaabot kung may kagutuman na dulot ng kakulangan ng pagkain o kaya na may dahil sa kahirapan? Maring isaisip natin na magkahiwalay ang magkaibang usapin ng kalusugan at kagutuman. Pero ang katotohanan, ang dalawang bagay na ito ay magkaugnay. Ang kagutuman o ang kakulangan sa masustansyang pagkain ay maaaring humantong sa iba't ibang karamdaman na kalaunan ay may epekto rin sa ating ekonomiya o sa pamayanan. Kaya naman sa araw na ito ating suriin ang iba't ibang aspekto patungkol sa kagutuman at kalusugan. Ito si Heidi Bernardo Sampang at ito ang Pagsusuri.
3: Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri.
2: Ikaw ay nakikinig at nanonood sa Pagsusuri, isa sa mga paglilingkod bayan ng iyong FEBC Radio TV. Ang ating programa ay nasusubaybayan sa piling FEBC station sa buong bansa at sa pamamagitan ng GCTV Channel 185 sa Signal TV. Batay sa datos ng Social Weather Station Survey, mas maraming pamilyang Pilipino ang nakararanas ng involuntary hunger sa unang quarter ng taon. Nangangahulugan ang involuntary hunger ng pagkaranas ng pagkagutom at walang anumang nakakain. Hindi lamang usapin ng walang pagkain sa lamesa ang kagutuman. Masasabi rin nating ito ay usapin ng kalusugan, kinabukasan, kalidad ng buhay at pag-unlad ng pamayanan. Dahil kapag kulang ang nutrisyon, ang katawan ay humihina. Kapag nangyari ito, mas nagiging mahirap ang umahon sa kahirapan at kagutuman. Paano nga ba nakakaapekto ang kagutuman sa kalusugan ng bawat Pilipino? Paano nga ba matutugunan ang dalawang bagay na ito ng magkasabay? Suriin natin ang mga hamong ito, ang posibleng solusyon at ang papel ng bawat individual sa pag-abot ng pamayanang malusog at malaya sa kagutuman. Para sa makabuluhang talakayan patungkol dito, narito po si Bishop Ruben Abante.
0: Suri sa FEBC Radio TV.
4: Ayan, sisimulan po natin ang ating pagsusuri, ang ating usapan sa pamamagitan ng kalusugan at yung mga pagkain dapat makapagbigay sa atin ng nutrisyon. Eh tama-tama po na ang ating pong guest ay walang iba kundi ang Chief Nutritionist, no? Monitoring and Evaluation Officer ng Rise Against Hunger Philippines. Magandang araw sa iyo, Roland.
5: Isang masustansyang araw po sa ating lahat at Happy Nutrition Month po.
4: Ayun, napakaganda. Nutrition Month, sana maging aware ang lahat, ano? Diba? Eh lalo yes, na eh, yung bang ang lahat ng naiisip ng tao eh, kung ano-anong mga bagay sa lipunan, corruption dito, krimen doon, nakakalimutan yung topic na ito. Paalalahanan mo kami, Roland. Ano dapat ang maalala ng lahat?
5: Ang pagkain po ay karapatan ng bawat isa at dapat po ito ay accessible sa lahat. Yun po yung dapat nating inuuna bago po ang kung anuman. Dahil mahirap pong mag-react sa isang bagay kung kumakalam naman ang sikmura. So nahihirapan po ang ating isipan magbigay ng maliwanag na pamamaraan na sasabihin kung kanino man.
4: Okay. Roland, meron ako medyo technical na tanong sa iyo. Kasi yes, may mga survey na inilalabas sa ating mga social media, binabanggit yes, na mga news ano natin, yung bang survey ng mga nagugutom sa ating lipunan.
5: Opo.
4: Pero wala akong nakikitang survey tungkol sa kalusugan. Ba't po ganun?
5: Meron naman po. Lagi po silang magkadugtong. So pag okay, naglabas po ng survey regarding po sa kagutuman, ang karugtong po nun lagi is ano yung nagiging epekto ng mga ganito sa kalusugan ng tao. So kagaya po ng stunting. So bakit
4: Oo.
5: nilalabas ang stunting? Dahil naglabas din po ng mga datos ang ibang
4: Oo.
5: bansa na nagkakaroon po
4: Pero
5: tayo ng...
4: kasi pasintabi ano,
5: Yes, sir.
4: ang impression ko kasi pag sinabing kalusugan, hindi pwedeng mawala ang nutrisyon, yung balance
5: Yes,
4: ng
5: sir.
4: pagkain. Pero pag gutom lang ang pag-uusapan, para bang ang ginagawa sa tao eh makatawid lang sila sa gutom, kahit ano pwedeng kakainin. Ano dapat ang approach?
5: Sa Pilipino po kasi, dahil nga po sa limited yung laman ng bulsa. So, totoo po yung ganong konsepto o pananaw na ang kailangan namin ay maitawid ang isang araw para kami ay mag-survive. Pero kung titignan po natin yung konteksto ng scientific na pananaw, eh talaga naman pong mali yung ganong pag-iisip. Dahil pagkulang ka ng sustansya, eh talaga pong magkukulang ka ng productivity mo kung nagtatrabaho ka. Kung nag-aaral ka naman po, hindi maganda ang kalalabasan ng mga grado mo. Ang kaduluduluhan po niyan, out of school yun, at tataas ang krimen. So yun po yung magkakadugtong regarding po dyan sa kalusugan.
4: Ibig sabihin, dapat kadugtong din pala na pag-uusapan yung minimum wage, ano ba yung sapat para medyo nutritious ang iyong pagkain. Hindi lang yun. Hindi ba?
5: So,
4: no? Nagkakadugtong. Pero hindi yun ang topic natin. Balik natin sa gutom at kalusugan at nutrisyon. So, balansehin natin, Roland.
5: Base nga po sa mga datos na nilabas, lalo na po ng Food and Nutrition Research Institute, na ang bawat Pilipino po ay nakakaranas ng food insecurity. So pag insecure po ang tao regarding sa pagkain, eh talaga naman pong nagdadala po yan ng isang matinding problema sa bawat bayan or bansa. So sa Pilipinas po, 3 sa bawat 10 na sa sambayanan ay walang regular na access sa sapat na pagkain. So meaning ito po'y minsan isang beses lang kumakain or totally wala pong kinain sa 3 buwang nakakaraan.
4: Okay.
5: Nung 2023 po kasi Bishop, bumaba na ito yung issue po ng food insecurity. Kaya lang po nanatili itong hamon base po sa mga datos dahil bigla pong tumataas ang inflation rate ng Pilipinas.
4: Ayun.
5: So wala, parang ang piso po natin ay equivalent na lang sa almost 70 centavos. So kung isandaan mo, 70 pesos na lang pong equivalent. Kaya po yung pagtaas ng sweldo na pinagmamalaki po ng government, which is tinaas ng 85, ay at gagawin pa pong chop-chop na pagbibigay, ay isang indikasyon lang naman po talaga na ang nutrisyon ay hindi parte pa nung ibinigay na substansya nung amount nung 85 pesos.
4: So, dapat talaga pala itinetake into account, isinasama sa equation. Hindi
5: yes,
4: lang kung ano yung maitatawid ka, no? Compared doon sa maitatawid kang medyo hindi lang medyo matatawid yung iyong gutom, kundi yung nutritious
5: yes,
4: na
5: sir.
4: Pagkain ang masusupply sa iyo. Yun ang dapat nating siguridad.
5: Yes, sir.
4: Okay.
5: Sinisigurado naman po. So bilang sa aming mga nutritionist dietitian, ang lagi po naming si binibida or hinaharap sa tao ay yung pinggang Pinoy. So yung pinggang Pinoy naman po talaga ay isang pamamaraan para ipakita sa bawat Pilipino na ito dapat yung komposisyon ng isang tamang dami ng kinakain. Ngunit, dahil po sa pinggang Pinoy na ito, marami pong nahihirapan dahil ang kalahati po ng isang plato or ng pinggan ay dapat po may kumakain ka ng gulay at ng prutas. Yung 20 yun ay mahal.
4: Okay.
5: So,
4: tumatawid ngayon tayo, hindi sa issue lang ng ekonomiya. Tumatawid tayo ngayon sa issue ng kaalaman.
5: Yes, sir. Kaya may tinatawag pong food literacy.
4: Ayun.
5: So, dun sa food literacy, dapat maalam o yung mga tao sa Pilipinas na kung ito ang pera ko, ano dapat yung mga pagkain kinukuha o mabibili ko sa merkado na magiging sapat. Opo, dapat maturuan ng bawat isa na kung ang budget mo ay 100, ano yung mabibili nito para sa 5 katao sa isang pamilya. So yun yung dapat na pinag-iisipan po ng lahat.
4: So ang tanong ko ngayon,
5: opo,
4: ano ang level ng kamalayan o kaalaman ng ating sambayan ng Pilipino patungkol dito sa bagay na ito? Yung given, yung kahit limitadong bagay. Di ba?
5: Honestly, Bishop, maalam po ang mga Pilipino. So almost 85% po ng population ay maalam kung ano yung iyahanda. Ang problema po, yung laman ng bulsa. So babalik po tayo sa economics.
4: Okay.
5: Doon po laging doon po nagbo-boil down lahat po ng ating pag-uusap, dahil kahit anong galing ng kaalaman mo, kung insufficiente naman po ang kapasidad mong bumili, talagang babalik po lang tayo sa maitawid lang ang isang araw para may ilaman sa tiyan.
4: Okay. So, sa bagay ng ekonomiya, ano naman ang ginagawa both ng national at ng mga lokal na mga gobyerno? Ang ating bang sitwasyon sa ating mga probinsya ay meron ba tayong kasapatan? Halimbawa, no? Hindi na naman ito issue ng ekonomiya. Ano naman ang issue? Ano naman ang maaasahan natin? Yung halimbawa, galing sa farm, paano naman idadala sa merkado itong mga nanggagaling na mga pagkain sa mga bukirin natin?
5: So nagagawa naman po ng gobyerno o ng pamahalaan natin yung mga dapat, yung farm to market road. So may mga kalye na ginagawa po para mas maging konvenyente yung pagta-transfer po ng one good to another place. Nandiyan pa rin po yung mga roro natin. So hindi pa rin naman po siya talagang totally eradicated. Nandiyan po siya. Ang nagiging issue na lang po kasi yung presyo ng gasolina. So doon yun po yung nagki-carry over. Kahit tuloy-tuloy po yung maraming supply, pero yung to transport one item to another with the use of gasoline or liquefied petroleum, it's another thing. So nagiging add-on po siya.
4: Nabanggit mo na rin lang yung gasolina, yung namang ating kalalagyan sa presyo ng gas, medyo ang pinakadahilan niyan, hindi naman yung panloob natin na problema.
5: Yes, sir.
4: Ay, paano naman yung mga dumarating ng mga bagyo na sumisira sa ating mga production?
5: May paparating tayong bagyo. Dapat po yun anticipated. Kasi po kung ang ibang neighboring countries ng Southeast Asia, nakatabi na po natin, Thailand, Cambodia, ba't po nila nagagawang mag-supply ng tama? So katulong po lagi ang gobyerno. Babalik na naman po tayo sa usapin ng corruption. So yun po yung laging nagiging problema sa Pilipinas.
4: Nako, dugtong-dugtong pala tayo. Ano?
5: Yes, domino effect po ang lahat.
4: Okay. Kumusta naman ang educational system natin? Ang mga eskwelahan ba natin magmula sa pinakabatang nagdadala ng edukasyon sa ating kabataan, dala naman itong pagtuturong ito, itong advocacy ito?
5: Sa parte po niyang edukasyon, ginagawa naman po lahat ng DepEd o ating pamahalaan yung nararapat. Ang problema nga lang po, as I quote po kay Congressman Romulo, bago natin gawin ang educational reform, dapat bigyan muna natin ng lunas ang malnutrisyon. Kasi it takes one to know one. So kahit ang ganda na po ng curriculum na ibibigay natin sa bawat eskwelahan, pero kung kumakalam ang mga sikmura at may stunting pa rin po tayo, hindi po natin magagawa yung dapat at sapat.
4: Ayun. O kaya naman pala, napakaganda ng pangalan ng grupo ninyo, Rise Against Hunger.

0: during that time. So 11 years na po from this previous year ay ang Rise Against Hunger. So meron po kaming ginagawang yun nga, nourishing lives through dietary supplementation program. So yun nga po yung kasama po dyan yung pagpapakain sa mga daycare centers, elementary at community. Meron din po kaming food banking kasi ang
1: food banking.
0: Yes sir, para pong nasa Amerika na food banking. So yung mga surpluses po ng mga restaurants, hotels, mga food manufacturing companies, kinokontakt po kami para po kunin at i-delegate po yung mga food item surpluses sa community that totally are vulnerable po sa gutom. Opo, meron din
1: magaling.
0: Yes, ini-empower din po namin ng community para po naman sila ay hindi lang, sabi nga sa Bible, don't give them the fish, teach them how to fish. So parang ganun po yung mantra ng ating organization. Pang-apat po is meron din pong tumutulong din po sa sustainable agriculture. So kung kagaya po, meron pong farm ang connected ang Rise Against Hunger po sa Magdalena, Laguna. So meron po itong mga products o yung mga produce, yun po yung pag-harvest, yun po i-distribute sa mga community kung saan po may dietary supplementation program.
1: Okay, ibig sabihin meron kayo mga datos kung ano yung mga kakulangan sa isang lugar,
0: yes,
1: no?
0: Sir.
1: Kung saan makakakuha ng kasapatan pag may surplus, ay maganda yung ginagawa ninyo. Medyo
0: yes,
1: i-dinidistribute ninyo ang dapat na maiabot sa lahat.
0: Opo. Ginagawa po lahat ng pamamaraan para po lahat ng 117 million Filipinos ay makover ng aming program.
1: So gaano naman kalawak ang abot ng inyong grupo?
0: From Luzon to Mindanao na po, sir.
1: Oh.
0: Opo.
1: Kayo ba ay sinasangguni din ng mga leaders natin sa legislatura? Kayo ba ay sinasangguni
0: yes,
1: para sila ay makagawa ng mga batas na sapat, magkaroon ng kasapatan para sa lahat?
0: Ang alam ko po, sir, bago ko mapasok po dito ay nagkaroon na po ng second to third reading po about food banking para maging structured totally. Nasa house na po yun. So, hindi lang po kami inform kung umandar na po siya. Pero natanong po dyan dahil ang food banking po ng Rise Against Hunger ang kauna-unahan sa Pilipinas na structured.
1: Magandang no? Banking, food banking, ano?
0: Opo.
1: Ibig sabihin kung ibabangko natin, no?
0: Opo.
1: Ibig sabihin anong uring mga pagkain o nutritious na pagkain?
0: Ang common po ay yung galing sa farm na po namin, may mga petchay, may ampalaya. So yung typical pong na madaling itanim kasi within 45 days mag-harvest ka. Meron din pong mga surpluses ng mga canned goods. So may mga connected partners po kami kagaya po ng Century Pacific. So nagbibigay po sila ng mga canned goods na yes po. Pero hindi po basta nagbigay ng surpluses ang mga manufacturing company, itatanggapin namin biglaan. Titignan din po namin kung may mga dented, walang label, tas near the expiry. Talagang hindi rin naman po namin tinatanggap.
1: Siyempre naman, kahit naman sa mga blood bank, susuruin ka muna kung dapat bang, karapat-dapat ka bang mag-blood donor, ano?
0: Yes,
1: yun
0: sir.
1: Yun eh. So tama din ito. Siyempre nabubulok yung iba.
0: Opo.
1: Oh, maganda. So, sa bagay na ito, sabi mo kanina ay kayo pa lang ang nag-introduce nito. Sino-sino
0: yes,
1: na ba ang nandito sa bagay na yan?
0: Parang nag-mimic po or nag-kumuha ng ganitong konsepto po ay ang Metro Cebu. Opo, ang kataya po namin doon ay ang Simply Share Foundation po. So meron din po silang food banking.
1: Okay. Ako, nung marinig ko sa iyo yan, ako naging interesado sapagkat, siyempre, kailangan natin ma-realize kung ano ang biglang nagiging kakulangan. Hindi naman lahat tayo pantay-pantay ng lagay.
0: Yes, sir.
1: Kahit naman ang panahon natin, yung bagyo sa Mindanao, no? Pang Mindanao, yung kalalagyan ng ating mga rehiyon, iba-iba eh. Kung kaya, dapat may banking tayo para maiabot natin yung sapat sa atin sa iba. Yun ang pinakasusi palagay ko rito eh. Anong gagawin mo sa kaalaman no? Alam mo nga,

0: yung kakainin mo, pero kung paano mo makukuha yung produkto,
1: Yun po.
0: hindi mo makuha.
1: Yes, kailangan lang po talaga maging proactive. Bawasan na po ng mga Pilipino ang maging reactive.
0: Oh, talk about being just reactive.
1: If we are only reactive, what will happen? If you are proactive, we're dealing to the last part of the, sinasabi nga po noon ni Vice President, dalaylayan ng mga Pilipino ay gumagalaw. So lahat po tayo ay involved.
0: Kasi ba, kung hindi magugutom, hindi mag-iisip na dapat proactive tayo at may ginagawa tayo.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, nagkakaroon lang tayo ng plano, nagkakaroon lang tayo ng programa dahil may problema na tayo.
1: May problema na.
0: Oh. So, anyway, ito bang mga producers natin ng pagkain, for example,
1: Opo.
0: Yung mga nag-i-import ng mga pagkain lalo
1: yes,
0: na?
1: Sir.
0: Okay. Sila ba may kamalayan sa bagay ng kung ano ang nutritious o kita-kita lang iniisip nila?
1: Isang factor po yan, Bishop.
0: Okay.
1: Pero po, dahil gumawa po ang National Nutrition Council ng panibagong pulisiya, which is the Philippine Multisectoral Program for Nutrition, na dapat ang lahat ng pagkain po sa atin ay ibababa na ang sodium o yung mga ibang sustansya dahil para makaiwas po sa tinatawag po nating non-communicable diseases, kagaya po ng diabetes, hypertension, sakit sa puso, yung mga ganun po. So ngayon po ay nagre-remodification ang mga food manufacturing companies regarding po dyan sa mga food items.
0: Hmm. Alam mo ako, may naalala nga ako kasi minsan nababalitaan ko na may mga nag-smuggle ng mga food, ano, mga food products sa atin. Pagkatapos mahuhuli sila.
1: Yes.
0: Hindi ba dapat binibigay sa inyo yun para sa food banking?
1: Kailangan po muna siyang i-test kasi baka
0: okay.
1: Hindi po pumasa sa Philippine standards at mag-cause pa po siya ng panibagong sakit sa mga kapwa Pilipino po natin.
0: Okay. Alam mo, ibang klase itong usapan natin. Wala pong script itong pag-uusap namin ni Roland eh. Kung ano lang talagang pagsusuri ba?
1: Opo.
0: So, medyo maikli yung ating oras ng pag-uusap, Roland. Subalit, sige, mag-usapin mo. Magbigay ka ng reminders, mga encouragement sa ating mga kaagapay. Kung paano magiging, yung bang ang lahat ay may ambag dito sa bagay na ito.
1: Sige po. So, ang Pilipinas naman po, since after World War II, ay nakaka-experience ng gutom. Mababawasan, nadadagdagan, pero ngayon po ay tumataas. So ano po yung nagiging sanhi ng gutom sa ating bansa? Masyado na pong gasgas ang salitang kahirapan, kaya po nakaka-experience ang bawat isa ng kagutuman dahil meron pong kawalan ng kapasidad ng kita. Kahit po itinaas na yung sweldo, pero ginawa naman pong hulugan. Pangalawa is mataas na ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. At yung mga inflation na tinatawag po natin na hindi naman po talaga natin mapipigilan. Pangatlo, yung natural calamities, mga kalamidad na dumarating sa atin. Hindi natin pwedeng pigilan pero talagang nagaganap. Kagaya po nitong paparating na bagyo. So hindi pa tayo nakaka-recover sa Lindol, sa pagputok ni Mount Canlaon, ito na naman po si Bagyong Inday. Pang-apat po, yung laging tayo ang nagiging nagsasuffer is yung climate change. Kakaiba na po ang dating ng mga bagyo, ulan, so nasisira po ang agrikultura at ang ating kasama po doon yung pangingisda. So the more na nasisira sila, tumataas po lalo ang presyo ng pangunahing bilihin. At yung huli po doon dahil nagiging sanhi siya ng problema ay yung hindi pagkapantay-pantay ng access sa masustansyang pagkain. So kung may kakulangan ka ng pera, makukuha mo nga sabi nila na pagpilian na ng mga nakakaangat sa lipunan. Ano yung mga posibleng solusyon ng bawat isa? Hindi lang natin dapat iasa to sa ating gobyerno. Una is palakasin natin ang ating food security. Paano po yun? Magtanim. So maliliit na mga PET bottles, maiiraraos po natin ang mga pang-araw-araw nating pagkain. Pangalawa is palawakin pa po ang mga feeding programs. with regards to nutrition, kasi ito po'y nakakatulong para po umayos ang pag-iisip at pangangatawan ng tao, dahil once na hindi na po ito naagapan, irreversible na po ang epekto nito. Pangatlo is itaguyod ang wasto, hindi po tama ah, wastong nutrisyon at edukasyon para sa buong Pilipinas, hindi po lang nakasentro sa National Capital Region. Pang-apat po is palakasin ang mga programang panlipunan, gawin, lagyan ng mas maganda pong safety nets yung mga programa, at lalo na po yung pagbutihin ang access sa serbisyong pampubliko ng pamahalaan. Dahil lang po doon sa mga simpleng yun, siguro naman po mababago natin kung ano ang sitwasyon ng mga taong nagugutom at nakakaranas ng hirap sa Pilipinas.
0: Nako, pambihira. Parang sinabi mo sa lahat na ang kalusugan ay nagsisimula sa wastong pag-iisip. Ano?
1: Ah, totoo naman po, kaya po nagkaroon tayo ng mental health law.
0: Okay. Maraming salamat. Meron na naman topic tayo susunod. Okay.
1: Ah, sige lang.
0: Maraming salamat, Bishop Roland. Naging napakaganda. Napakaganda ng ambag mo sa kamalayan ng ating mga kababayan. Okay, very good. God bless you and until next time, ha.
1: Sige po. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Muli, maraming salamat at happy nutrition man po sa lahat.
2: Ito ang pagsusuri. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia.
0: Alam niyo po, para sa akin, itong pag-uusap kasama si Roland Yu ay naging kapaki-pakinabang. Marami din ako naiintindihan na ang kalalagyan pala natin sa bagay ng nutrisyon, kalusugan, ano po, ay napakarami, no, ang dapat na pagsamasamahin natin. It's actually a whole of nation approach. Ano po, hindi lang gobyerno, kundi tayo, mga magulang, mga mamamayan, mga kaagapay mismo, ay dapat na may ambag lahat po tayo. Naalala ko tuloy, itong Proverbs 13 and verse 23. Ang sinasabi po ay, much food is in the fallow ground of the poor, but for lack of justice, there is waste. Alam niyo po, totoo yan. No? At kung ang ating kakulangan ay pagkain, ang sabi po ng banal na kasulatan eh, marami eh. Sapat. May kasapatan ang ating mga lupain. Kahit ang kalalagyan natin siguro, isipin natin mahirap tayo. Subalit ang talagang kakulangan ng lahat, ang pinakadahilan po ay injustice. May injustice tayo sa lahat ng bagay. Ano po? May injustice tayo sa ekonomiya. May injustice tayo sa kasapatan. May injustice tayo sa mga batas natin. May injustice tayo. Naku, napakarami po. At alam niyo po, ang lahat ng karunungan ay nagsisimula sa pagkakaroon ng takot sa Diyos. Pagkilala ng kanyang kalooban. Ano po? Pag-ingatan po natin ito. Sapagkat naniniwala pa rin po ang programang pagsusuri na ang lahat po ng mga bagay, kapag alam natin kung paano gawin at tayo may takot sa Diyos, may pag-iingat sa kanyang kalooban, makakaahon po tayo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
2: Pagsusuri sa FEBC Radio TV.
3: Nagsisimula ang kalusugan sa sapat at masustansyang pagkain, habang ang pagwawakas naman ng kagutuman ay nagsisimula sa malasakit ng bawat isa. Isang paalala sa atin na ang kagutuman ay hindi lamang kakulangan sa pagkain, isa rin itong hamon na kailangang harapin ng may pagkakaisa at sama-samang pagkilos bilang isang pamayanan. Sa pangalan ni na Bishop Ruben Abante, Kayla Escalante at ng ating buong team, ito po si Heidi Bernardo Sampang, hanggang sa susunod nating pagsusuri.
2: Sumain niyo ang pagsusuri, produksyong hatid ng FEBC Philippines. Para sa komento, sundan ang pagsusuri sa Facebook.
4: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
5: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
7: Mga kapatid, magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Sana po nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Saturday morning at tayo sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong weekend na ito, inyo pong mamamaximize ang pagkagamit ng oras at pagkakataon. Medyo pahalo-halo lang ang timpla ng panahon. Mamayang mainit, mamaya po biglang uulan. At kinakailangan makibalita po tayo sa lagay ng panahon para hindi po tayo malagay sa peligro. At at the same time, makapag-prepare at ma-enjoy po natin ang mga events at mga activities na gusto po nating pagunan. By the way, ito pong weekend na ito ay atin hong binibigyan ng pansin ang mga binibigay ng Panginoon sa atin. At last weekend, atin hong tinalakay ang blessings, no? Ang Panginoong Diyos ay nagkakaloob po ng mga pagpapala, ng mga biyaya sa ating mga buhay. At yun nga po ang pinaka-focus natin last weekend. Ngayon naman po ang ating pag-uusapan ay opportunity. Ang opportunity sa Tagalog siguro ay pagkakataon. Yan po ang atin hong gustong bigyan ng pansin ngayon. Kasi kasama daw po yan sa mga iginagawad, pinagkakatiwala at ibinibigay ng Panginoon sa atin. Pero to start off, magandang palaisipan. Ano ba tingin ninyo sa buhay? Ito ba ay collection lang ng mga tsamba-tsamba? Sabi nga ng iba, no? Ay swerte-swerte. At yun daw ang pinakabasihan ng buhay. On the other hand, ano ho ba ang pagtingin ninyo? Pwede rin na inyong pagtingin may mga pagkakataon na iginagawad ng Diyos, depende sa iyong pagtugon sa mga binubuksang mga pagkakataon or opportunity, doon nakasalalay ang pwedeng pag-improve o kaya yung tinatawag na missed opportunities ng ating mga buhay. So, ang buhay po ba ay accidental? Kasi pagka-tsamba-tsamba lang, parang na-accidente lang or nagkataon lamang. Or ito po ay incidental, bunga po ito ng mga active and conscious choices and decisions na ating buhay. So yan po ang ating gustong tuntunin at ano ba ang mga bagay na dapat nating gawin pagka tayo po ay may mga God-given opportunities. Ang definition daw ng opportunity, at least dalawa. It is the chance to do something which could be rewarding or beneficial. So ang opportunity daw ay pagkakataon para, sabi nga natin para ang isang bagay ay gagawin mo at pagka ito ay iyong ginawa o iyong tinugunan, magkakaroon ng biyaya. Ang tawag natin doon ay gantimpala sa iyong buhay o yung iyong pagtugon dyan, merong pakinabang sa iyo. Ang opportunity din ay pwedeng isang posisyon, no? Ibig sabihin, yung pagkakataon na igagawad sa iyo ay isang siguro lulugaran sa buhay. Pwedeng yan ay sa isang organisasyon, pwedeng yan ay sa isang sirkumstansya. At yung pagkakataon na yan ay ibinigay sa iyo na pwedeng yan ay nagugustuhan mo dahil nailagay ka dyan, may availability, nagkataon ito ay iyon naman pong sabi nga eh, napasukan or kaya ikaw ay naitalaga dyan. So opportunity, it may be a chance to do something or it is a position which is suitable and available for you. Now, pag pinag-uusapan daw po ang opportunity, ano, meron akong maganda nakuha sa internet. Ito ho ay may kinalaman sa ang tawag niya ay synonyms for opportunity. Yung isa ay chance, no? Ano yung chance? Halimbawa, binigyan mo ako ng isang pagkakataon o isang pag-asa. Sabi dito sa statement, just give me a chance and I'll prove it to you. So, ang opportunity po ay pwede pong isang chance, no? Halimbawa, gusto mong masubukan ka. Gusto mong may patunayan, no? Yung chance ay isang opportunity. Yan. Yung pangalawa, ang opportunity rin ay isang possible deal, no? Pagkakasunduan. So, the deal was profitable to all of us, no? Yung kasunduan ito ay naging kapakinabangan para sa ating lahat. Ayan. So, ang opportunity can be in the form of a deal. Pwede rin daw na ang opportunity is timing, no? So, ang tawag dito ay good time. Hindi po yung good time na may kinalaman sa mga bisyo. Ha? Ito po ay good time. Ibig sabihin, tama yung timing. You are at the right place at the right time. Sabi dito, now is a good time to invest in the property market. Di ba? Ang opportunity involves yung event, yung timing, and you, no, yung presence mo, paano ka magde-decide dyan. So, ang opportunity is also timing. Pwede rin daw, it is a considered a free ride. Ano ba yung opportunity? Bibigyan ka ng pagkakataon, di ba? May mga panahon na makakamit ka ng tao, pwedeng siya may impluensya, pwedeng siya ay merong panunungkulan, at hindi mo naman hinihingi, no? Susubukan ka niya at bibigyan ka niya ng free ride. Sasabihin niya sa iyo, sige, subukan mo to, tugunan mo. Pagka natugunan mo, bigay ko sa iyo yan. So, and that can change a lot of things. Di ba may mga alam tayong kwento ng buhay ng tao? When they were given the opportunity by people who entrusted them or who trusted them and entrusted to them a position na kaya pwedeng yung circumstance ay nagdulot na may pinatugunan sa kanilang responsibility, nagawa nila. And then that changed yung kanila pong life trajectory. No? Ang sabi dito, suppose we get a free ride into the land of happiness. Ibig sabihin, yan nga, binigyan ka ng pagkakataon para mabago ang kondisyon ng iyong buhay. Ang opportunity then can be a scope. Ibig sabihin, mas maraming possibilities or opportunity. Ang hindi ba siguro pag-iisipan natin bakit nga ba ang mga tao sa mga third world countries they're looking to go doon sa more developed countries kasi nga mas maraming openings and chances for them not only to have work kundi work that pays better. So yung scope, no, ibig sabihin pwedeng limiting or limited sa isang konteksto, pwede namang mas maraming choices sa iba. So yan ang tawag natin doon ay scope. So there's not much scope for imagination in this place or in this job. Yun. So ang opportunity ay may kinalaman din sa scope. Ito naman, no, yung kanina nabanggit ko yung ibang tao, na hindi ho ito yung ating personal na pananaw, kundi ginagamit lang natin dahil ito ay typical sa mga conversation. May mga tao ka mamimit, ang tingin ang opportunity ay mga swerte-swerte. No? Sabi dito, I always knew I would get my lucky break one day. No? So, ayan, may mga tao, ginagamit yan for activities. Yung iba naman, hindi necessarily yung swerte-swerte yan lang. Pwede rin related sa tiyaga eh. Sige, kung ngayon, baka walang posibilidad, tiyagain ko to at may magbubukas din na pagkakataon sa akin. So yun, it's also a position pagdating dun sa quote-unquote lucky break. Kasi nga yung luck, madalas in-equate natin sa swerte. Pero it can be seen in two ways. No? Yung nag-aabang ka lang ng tsamba, ng swerte, or magsusumikap ka hanggang sa may magbukas na pagkakataon and then you will engage. And then of course, yung number five, yung last dito is called a window. No? Yung window, ito yung timing. Ibig sabihin, yung allocated na panahon para sa, sabi nga natin, sa pwede mong gawin. Halimbawa, pagbata ka pa, mag-ipon ka na para mas maging handa ka sa iyong pagtanda. Yan ang pagkakataon mo. So, opportunity, di ba? Ito naman, no? Hindi naman po ito pang discriminate ng kasarian. Pero hindi ba minsan sa mga kababaihan na babanggit o habang pwede ka pang mag-anak, no? I grab the opportunity para ngayon na kasi baka maiwanan ka ng biyahe. So yung mga ganyan, ang tawag natin doon ay opportunity. At tungkol sa window of opportunity, meron akong maganda nakita dito. Kasi idiomatic expression yun. Idiomatic expression, parang salawikay ng kasabihan. Ang meaning daw noon, it's a short or limited period of time in which one has a favorable opportunity to do, to obtain or accomplish something. So may pagkakataon na limitado na yun yung sabi nga opening mo na pwede mong tugunan ng isang bagay. So that's called a window of opportunity. A reminder, no? This is coming from William Arthur Ward. Sabi niya, opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them. Nung April, nagpunta po kami ng wife ko sa Balesin. Nakakatuwa, ano po, meron po kaming kaibigan na nagdala sa amin doon. Ang sabi niya, maganda dito sa iyong tiniterhang lugar sa Toscana, maganda ang sunrise dito. O di, yun na nga, ho, yun na nga abangan, sunrise. Yan ang unang umaga. Nakatulog ako ng mahimbing. Di, pagising ko po, recent na. Tirik na yung araw. So, nalampasan. Bagamat, you have a lot of sunrises, no? Every day you will have them. Pero of course, kailangan hindi ka mag-uubos ng oras dahil may saktong oras lang yung pag-angat ng araw. Dapat yung conditions din, katulad ng weather, no? Baka maulap or madilim, makulimlim, hindi mo makita yung ganda ng sunrise. Siyempre, dapat nandun ka. Sabi ni William Arthur Ward, opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them. No? Ang pagkakataon daw, parang bukang liwayway. Pagka patumpik-tumpik ka sa iyong oras, baka hindi mo siya makita. No? Sayang. At yun nga ho, isa sa mga bagay that we have to realize. No? Yung opportunities, may time frame din. Eh. So, kailangan nating ma-maximize. In relation to opportunities, no? Kailangan natin talaga yung tinatawag nating usapin na related sa fate factor. Alam niyo kung bakit? Kasi nga may mga pagkakataon hindi natin iniisip na yun palang yung pananagutan natin ay kasi minsan pagkakataon pero baka maling pagkakataon, meron yung saying eh, not everything that glitters is gold, no? Baka minsan, 'di ba, between many choices, pwede kang kumita, pwedeng pakinabang sa'yo, pero ang tanong, ito ba ay tamang pagkakataon? Kasi meron ding pagkakataong mali. Meaning, baka hindi tama yung iyong gagawin. Hindi tama ang iyong motibo, hindi tama ang iyong tutugunan, pero pinagpaplanuhan mo eh. There's a possibility mag-succeed ka. Ito nga, binabanggit natin lately. There's a possibility to succeed miserably. Magtagumpay ka sa isang bagay na masama, magtagumpay ka sa isang bagay na mali, no? So, wag naman sana. Eh, dito, no, pagdating sa opportunities, merong reminder sa atin. We have to maximize personal potential through dignified and purposeful living. So, lubusin natin yung ating potential, kasama ho dyan yung kakayahan, abilidad, at pagkakataong ibinibigay sa atin, pero hindi makukompromiso ang dignidad natin, yung ating integridad, no? At maging yung purposeful living, yung makabuluhan na pamumuhay. Ito lang, no? Meron ho akong pasasalamat sa ating Valenzuela Police District last weekend, kung narinig po ninyo yun. Yun ay bunga na meron hong pumitik ng cellphone ng misis ko sa isang fast food chain. So siya po ay bumibili at doon sa counter, habang may kinukuting-ting sa bag niya, nilapag niya sa counter yung kanyang cellphone. At meron naman hong CCTV camera na nakakita na meron hong nandun sa likod niya. Kinuha yung cellphone, nilagay sa bag at saka umalis. No? So may muka at nakita ho yung galaw. At ang kagandahan naman, sinamahan ho yung misis ko ng mga police. Dahil meron tayong kasamahang pastor, hinanap niya. No? Meron kasing GPS po ang mga cellphones. No? Pag naka-on yung inyong data, ay pwede hong malamang kung nasaan. No? At yan nga po, ipinapaabot natin sa lahat na i-on ninyo yung locator ninyo. Kasi napakahalaga, ang dami na hong ngayon. Kala ko, ilan lang yung ganyan. So far, no? Within the past few weeks, ilang tao na yung nakausap ko na nakukuhanan ng mga cellphone, laptop, sa mga kainan. So, mukhang hirap ang buhay. Pero hindi naman justification yun para gumawa tayo ng kasamaan, hindi ba? At mag-take advantage doon sa mga kaabalahan at mga kaaligagaan ng ibang tao. Pero yun nga yung point dito, na-track po, napuntahan doon sa isang lugar, no? Sa may dako ng panghulo. At sabi ng wife ko, ay may muka, kasama niya mga pulis eh. At alam niya kung sino yung kumuha, may video nga, no? Kung isasauli, sige, mapag-uusapan. O di, ayun na nga ho, kinaumagaan, isinauli. So sa pagpapaliwanag nung nagsauli, early morning, isa naman daw ay may sakit at nagpapagamot. Ang siguro, iniisip niya, opportunity, ito na yung pambayad sa aking pagpapagamot. Ay hindi ganun. No? So pag sinasabi natin, ito'y opportunity na galing sa Diyos, kinakailangan, hindi makukompromiso yung dignidad po. Hindi ka gagawa ng mali. Hindi ka gagawa ng panlalamang sa iba. At hindi mo gagawin yung kasamaan na ikapapahamak ng ibang tao. No? At yung kabuluhan ng buhay, yung layunin at alituntunin ng Diyos, yan po yung ating mainam na isipin. Ano ho? Kaya nga, kasama yun eh sa opportunity. You have to maximize your personal potential through dignified and purposeful living. Hindi pwede yung dahil nagbukas ang pagkakataon, kahit mali, eh, minsan sasabihin pa, blessing o sagot ng Panginoon. Hindi, blessing yun. Mayroon tinatawag tayong bitag ni Satanas at may tinatawag na biyaya ng Diyos. Pagka magdudulot ng kasamaan at peligro sa iba, hindi po yan biyaya ng Diyos. Ano ho? Yan po ay malamang sa hindi ay isang pagkakataon na pwede nating tawaging tinutukso ka, at pag tinugunan mo, magkakasala ka kasi gagawa ka ng kamalian. So yan po, konting paalala. At gusto ko rin na ito ay ma-input dito sa lesson na ito, because sometimes, no, people tend to think na yun na nga, justified sila kasi may need, may opening, may opportunity, so ito na yung sagot sa kahilingan. Hindi ho. When you look at yung mga instructions ng Panginoon at mga panuntunan niya, meron hong moral code ang Diyos. No? Everything that He will provide for us should be consistently following that standard and code. No? So yun po ay napakahalaga. Now, if you are to maximize yung opportunities that will be given to you, ito daw yung apat na bagay na kailangan mo. These are called components for personal effectiveness, no? So, kailangan po yan. Dahil nga ho sa ating mga buhay, pag pinag-uusapan po natin yung, paano ba natin i-engage ang mga dumadating sa atin. Yung father ho namin ni Pastor Jebo, no? Lagi ho kaming binabanggitan yan, kalakip ng akin hong nanay, si Sister Bean. Ang aming pamilya, laging merong teaching moment. Kaya yung father ko, kahit sa sermon niya, yan, binibigkas niya sa mga tao. There is a prepared place for a prepared person. No? Merong handang lugar sa taong handa. Kasi nga, minsan, nagdumadami yung opportunities kapag ka ikaw ay maraming mga kaalaman at mga kakayahan. So, paano mo inahanda sarili mo? Yung opportunities minsan dahil marunong ka makiugnay. Ano? Minsan, yan ay may kinalaman din sa iyong disiplina. So, tingnan natin yung apat na kailangan daw natin for us to have personal effectiveness so that we can maximize our God-given opportunities. Ang una, ang tawag po dito ay ownership. No? Ano po yung ownership? It is about taking control of your life. And being, and you are being responsible for your work and also its results. No, ibig sabihin, kinakailangan magkaroon ka ng pag-angkin, pag-ako. No? Ano ba ang aking mga dapat tugunan sa aking buhay? Gagawa ako ng maayos na desisyon, pangangalagaan ko oras ko, pangangalagaan ko katawan ko, pangangalagaan ko yung mga pagkakataon na binibigay at ginagawad sa akin. Ownership yan eh. Kasi yung kapabayaan is a lack of ownership. No? Hindi mo inaangkin na ito yung mga special na mga bagay na idinulot o pinadaloy sa iyong buhay. At pagka nawala, you regret. But if you own up to it, di ba sabi nga natin noon, banggit ni George Halas, isang football coach, nobody who has ever given their best ended up regretting it. So kapag binigay mo yung best mo, walang dapat pang hinayangan kasi in-engage mo yung pagkakataon. Kung hindi ukol sa'yo, di hindi bumukol. Pero yung nararapat na itugon, alam mong tinugon mo ang lahat. Nabigay mo yung best mo, nabigay mo yung kailangan. So walang ano doon, walang loss. Now yung pangalawa, it's called discipline. Ano naman yung discipline? After ownership, you have to have discipline. It means being proactive, anticipating needs, adequately preparing for them, and resolving every issue in your path. No, yun daw yung disiplina. Ano ba yung mga kailangan kong ayusin sa aking buhay, di ba? Ano yung mga kinakailangan? No, di ngayon paghandaan ko yan. Disiplina yun eh. At pagka ako'y nakapaghahanda sa mga kinakailangan tugunan, at pag may mga issues, no, na tinutugunan ko, sinosolve ko, ine-engage ko yung problema ko, nagiging mature ka. And then of course, ang word ay prepared. And then pagka andyan yung opportunity, you will be able to engage it properly. So ownership and discipline. Yung third is called execution. Ano naman yung execution? Ang sabi dito, execution requires a combination of speed and purpose to achieve personal effectiveness. So halimbawa, may pinatutugunan sa'yo, eh di kung kaya mong gawin ng mabilis at maayos, yan ang execution, no? Makaka-reflect yan sa'yo. Hindi nyo napansin pagka nag-a-apply po ng trabaho, kasama sa mga hinahanap ay hindi lang naman yung school na yung pinag-aralan, ano yung major at yung background as a person. Kabahagi ng tinatanong is your experience, yung karanasan mo. Because yung karanasan mo ay makakatulong sa yung execution or efficiency sa iyong trabaho. Pag binigyan ka ng responsibility at may alam ka tungkol dyan, bibilis at gaganda ang output. Eh kung wala kang kamuang-muang sa isang responsibilidad, mag-aapon ka na nakatayo na nag-uubas kang oras, walang nangyayari, walang nagagawa. At kung meron mong magagawa, baka ang ending walang quality. No? So remember, when we talk about yung personal effectiveness, we have ownership, discipline, execution, and the fourth is called learning agility. No, kasi minsan ang ating pinag-uusapan ay learning ability. Ito naman ay learning agility from the word agile. Ang sabi ho dito, it enables you to challenge yourself relentlessly and explore uncharted territories and be more resilient. So yung kakayahang matuto pa kahit na mga bagay na dati parang hindi mo naiisip na kailangan ko itong tutukan o gawin, no? yun, sumubo ka ng mga bagong bagay, no? That's learning agility. And after learning something new, developing something better. Ano, sabi nga natin that will improve yung buhay, pagkatao, experience, know-how, and then more opportunities get opened up for you. Diba sabi natin nung pinag-uusapan natin yung embracing change? Eh kung gusto mong mag-improve buhay mo, may dapat baguhin. Eto, yung learning agility is related to that. Ano yung babaguhin? Di kailangan mong matuto and then baguhin mo yung iyong pagharap sa isang circumstance ng may bagong nalalaman at mag-iiba yung takbo, no? So apat yan, ulitin natin, medyo makulit tayo dito kasi maganda, malista nyo po. How do you develop yourself? Itong four components of personal effectiveness: ownership, discipline, execution, and learning agility, no? So yan po yung apat. At napakainam naman dahil sa banal na kasulatan, ang mga bagay na ito ay tinutukoy din. Papaano? Bukas ho, araw ng Linggo. Yan yung second part natin at titingnan po natin kung saan nag-i-intersect ang opportunity and faith, no? Pero napahapyawan na po natin ang ilang mga bagay related to that. So I do hope na kayo po ay nagte-take notes at ito po ay nakakatulong para sa inyong personal and life improvement. So paalala po ng ating programa, sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Saturday morning, mga kapatid.
6: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
8: Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give para mag-donate. I-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat.
9: Aking Diyos Ama, ang bawat bagong umaga para sa akin ay himala sa pagmulat ng mga mata at kaya pang huminga. Minsa'y maayos, pero madalas nanghihina. Ngunit salamat, dahil di hinayaang mag-isa. May mga panahong ako'y masungit, sadyang nakasimangot. Patawarin mo po, dahil para bang nababagot. Palitan nawa ng nag-uumapaw na pasensya. At ang puso ko'y punuin ng kahit namumunting saya. Ikaw ang aking tungkod at gabay. Liwanag sa natitirang araw ng buhay. Lambing ko'y patuloy na bantayan. Sa iyo lamang aasa ang nanghihina kong katawan. Ako'y laos na at limitado na ang lakas. Lumipas na ang dati kong gilas. Naway ngiti ang siyang laging bumakas. Kahit hindi ko kayang ipangako ang bukas, tulungan mo po akong lagi kang itaas sa kabila ng limitado kong lakas. Mawala man ang lahat, palagi kong pagtitiwalaan. Sandigan ko ang matibay mong kapangyarihan.

0: kabanata para sa tunay na pagbabago.
1: Sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
2: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente. Hindi ako nanunuhol. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
3: Sa aking pagiging mamamayan, nagbabayad ako ng tamang buwis. Hindi ako namimeke ng ID o dokumento. Hindi ako bumibili ng peking produkto. Sumusunod ako sa batas trapiko. Tumatawid ako sa tamang tawiran. Pumipila ako ng tama. Hindi ako nagkakalat ng chismis. Ginagalang ang mga nakatatanda at nagiging mabuting ehemplo sa nakababata. Hindi humihingi o tumatanggap ng pera mula sa mga kandidato sa panahon ng eleksyon. Hindi sumasali sa vote buying, pinag-aaralang mabuti ang mga issue bago bumoto o magdesisyon.
4: Sa pagmamahal at paglilingkod sa kapwa, inaalala ko ang mahirap, mahihina, ulila at balo. Hindi sila tinatapakan kundi minamahal, tinutulungan at ipinaglalaban. Gumagamit ako ng sariling kakayahan, lakas at yaman upang maging pagpapala sa iba at sa bayan.
5: Sa pagharap sa katotohanan at katarungan, nagsasabi ako ng totoo kahit mahirap. Hindi ako nagsisinungaling sa pamilya, kaibigan at kapwa. Handa akong humarap sa anumang investigasyon ng buong tapang at kooperasyon upang lumabas ang katotohanan. Naninindigan ako na lahat ng pinuno ay dapat managot sa batas kahit sino pa sila. Sinusuri ko muna ang balita, usap-usapan at mga aligasyon bago maniwala sapagkat ang maling hatol ay isa ring anyo ng korupsyon.
6: Sa pananampalataya at bayan, nananalangin ako para sa aking bayan. Ipinapanalangin ko ang mga pinuno mula sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, kongresista, mga mahistrado, mga hukom, gobernador at barangay. Ninanais ko ang kalooban ng Diyos sa aking bayang Pilipinas.
7: Ang laban kontra korupsyon ay nagsisimula sa sariling tahanan, sa ating puso at sa araw-araw na buhay. Dahil anti-corruption ako, pipiliin kong maging matapat. Dahil anti-corruption ako, ipapamana ko ang tamang halimbawa sa susunod na henerasyon. Dahil anti-corruption ako, hindi ako susuko sa laban para sa isang malinis at maunlad na Pilipinas. Tayo mismo ang magtatayo ng isang bansang hindi binabalot ng kasinungalingan, kundi pinaghaharian ng katotohanan, katarungan at ng Panginoon.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Kilalanin siyang hindi basta-basta kung sino-sino. Panauhing sa kwento walang talo at sa huntahan sadyang panalo. Siya ang ating ehemplo. Makikilala mo na siya sa ilang sandali.
9: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
10: FEBC.
9: Himpilang
10: 702 DZAS.
9: Agapay ng Sambayanan. Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
11: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV Signal Cable Channel 185, sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

0: Magandang araw sa iyo, Kaagapay. Welcome po sa programang Ehemplo. Ako po si Jo Cabrera Alabastro at ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Saan mang platform, pwedeng sa Facebook, sa YouTube, meron din tayo sa GCTV Channel 185 at syempre sa iba't ibang himpilan ng FEBC Radio TV. At tayo po ay miyembro ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ngayon po ay napapanahon ang ating magiging talakayin at tayo ay pangungunahan ng isang leader na matagal na niyang advocacy ay kailangan talaga ng ating lipunan. At mamaya ikukwento niya sa atin kung paano nagsimula yung ganoong level ng pagpapalawak ng kaalaman para sa mga kabataan, sa mga teacher at sa mga kinauukulan patungkol sa bullying. At ang atin pong bisita ay malapit po sa puso ng 702 DZAS. Sila po ay ang mag-asawang Pastor Rally Abalon at syempre si Pastora Vicky Abalon. Magandang araw po.
1: Good morning, ma'am. Good morning. At napaka-abuti ng Lord at sa opportunity narito kami.
2: Good morning po, ma'am. Salamat sa pagkakataon na kami ay maimbita dito.
0: Magandang araw po sa inyo at kung kayo ay nakakapakinig o napapanood ninyo kami sa Facebook o sa 702 DZAS sa YouTube or sa Channel 185 sa GCTV, makikita po ninyo ang kamukha ni Shekinah Abalon. Batiin niyo po si Shekinah. Iba naman, kesa lagi siya yung bumabati sa inyo, kayo naman ang bumati sa kanya.
2: Shout out po sa aming bunso na ngayon ay work from home.
1: Our pride sa family po namin si Shekinah, no? Telling many others na yung passion ng pamilya ay kanyang itinaas ang level.
0: Mm-hmm. At syempre, meron din kayong si Kuya.
1: Yeah po, opo. Si Salmer, yan yung panganay.
0: Mm-hmm. Si Pastor Rally Abalon, Dr. Rally Abalon, siya po ang Senior Pastor ng New Life Ministries, Lead Convener ng National Movement for Safe Schools, National Director Over the Edge Philippines, Certified Campus Safety and Security Manager, Author, Broadcaster, and Counselor. At syempre, si Pastora Vicky naman po ay pastora sa New Life Ministries at dati po siyang preschool teacher. Mm. Ayan. Pastor Rally, matagal ko na pong naririnig itong Over the Edge Philippines.
1: Yes, ma'am. Mm-mm. It's been an organization that God has birthed in my heart. Nagsimula po siya 2010.
0: Mm-hmm.
1: Isa po siyang local, maliit na campus ministry sa Quezon City.
0: Mm-mm.
1: And God expanded it hanggang sa nagpanibagong anyo siya. At ngayon ay tinatawag po siya bilang National Movement for Safe Schools.
0: Mm-hmm. Pero saan po nang galing yung ganoong passion po ninyo na magpasimula ng ganoong movement?
1: Well, ako po ay since college ay naging bahagi ng isang organization, InterVarsity Christian Fellowship.
0: Mm-hmm.
1: At nailagay po sa aking puso noong araw na yes, nag-aaral ako, nais makatapos sa pag-aaral, pero bilang Christian ay meron pala akong mission doon sa paaralan. And I started to share the gospel inside sa campus. Never did I realize na ito pala ay magiging isang calling sa akin na ako ay maging pastor na sa New Life.
0: Mm-hmm. Naging bully ba si Pastor Rally?
1: Hindi po eh. Hindi naman. Konti lang, konti.
0: Eh kasi noong panahon natin, wala namang term na bully.
1: Oo naman.
0: Ano bang tawag doon? Sa Bicol kasi may term yan, sugot.
1: Ooh,
0: parang makulit.
1: Yeah. Wow. Bicolana pala ang mama.
0: Kayo ba? Naging makulit ba kayo nung bata kayo? Parang wala naman yata, hindi dumaan sa ganun.
1: Medyo lang po. Meron kasi sa grupo naming talagang mga hyper.
0: Pero si Pastora Vicky tumatango eh.
1: Anyway, ang bullying talaga po, nag-birth po yan sa yung pangalan, no? Sabi natin na nung ating generation walang ganyan. Mm. Pero it's already there.
0: Pero hindi na coin yung term.
1: Hindi po siya nako-coin, no? Na sa atin lang pong mas New Year generation na ilagay po yan. Kasi nga, masasabi po natin na yung New Year generation po natin is medyo prone sa ganoon as compared sa previous generation. Yung ating mga naunang henerasyon is para bagang mas ano tayo eh, ika nga hindi tayo fragile pagdating po sa emotions and others as compared sa ngayong pong henerasyon.
0: Kasi nung pinalaki tayo, di ba, Pastora Vicky, kung naaalala mo pa, pagka umiyak ka, tumigil ka, huwag kang umiyak.
2: Diba? Tama yan. Ako, grabe yung mga magulang namin
1: pinalo
2: doon.
1: Huwag kang iyak.
2: Magdisiplina eh, no?
0: Pinalo ka na. Titiisin mo pa yung iyak mo. Diba?
1: That's one thing.
0: Tapos, papagalitan ka sa harap ng pagkain. Siyempre, di ka na makakain. Ubusin mo yan.
1: At may hawak-hawak pang kung ano.
0: May hawak-hawak pa. Paano ka ba pinalaki, Pastora Vicky?
2: Ay, yung ano, mother ko, very strict yung mother
0: ko. Ah, ba? Welcome to
2: pero
0: the
2: club. Pero yung father
0: club
2: ko, hindi naman.
0: Gano ka strict po?
1: Maraming yung, kwento.
2: Yung pag hindi ka marunong magsulat, papaluin yung kamay mo. Pag dumating ng bahay,
0: yung pagpalo pa ng kamay,
2: malinis.
0: May pat-pat, di ba?
1: Walis.
0: Oo, walis. Tambo.
2: Talagang naranasan namin yung ano, yung talagang palong wagas, no? Di ba? Na parang ano, parang pag sa panahon ngayon, talagang hindi pa pwede.
0: Makukulong ka na.
2: Very strict ang parents. So kaya talaga kami, ano, nag-aral kami maigi. Kasi pag hindi ka marunong magsulat, hindi ka marunong magbasa, talagang ano, may palo ka.
1: Katamaan
2: ka talaga.
0: Ano po ba ang trabaho ng magulang ni Pastora Vicky?
2: Ang mother ko po ay nagtitinda lang. Nagtitinda siya. Tapos ang father ko sa construction.
0: Kaya gustong-gusto talaga nilang makapag-aral kayo, paghusayin ang pag-aaral.
2: Talagang
0: ano?
2: Iginapang talaga kami para makatapos lang ng pag-aaral namin. Kaya kami pinagbuti talaga namin ang pag-aaral.
0: Sa ganong klase ng pagpapalaki, hindi ka ba naman mag-ayos ng pag-aaral eh, no?
2: Oo, kaya nga eh. Tsaka wala ka namang masumbungan eh kung ano eh, di ba? Kung ikaw ay nahihirapan at nag-struggle sa magulang mo that time.
0: Dahil alam mo, papagalitan ka rin ng pagsusumbungan mo.
2: Oo.
1: Yun ang umiikot na mundo.
0: Sabihin pa sa'yo, buti nga sa'yo. Si Pasarali, kumusta ang pagpapalaki?
1: Same lang po din. Ang mother
0: sa'yo
1: ko is a vendor. Ang father ko ay painter po siya ng mga bahay, kotse and everything. So yun ang aming ikot ng mundo rin eh. Yung naranasan niya halos kaparehas din po naranasan namin kasi nakikita sa kami nakikita kami sa ano eh sa streets, no, bending ang nanay ko doon, kasama po kami. And the Lord
0: ano
1: has
0: tinitinda?
1: Yung mga pagkain po, banak,
0: karioka, mga ganun
1: po yung mga yung nilagang mais na merong kariton. Yun po yung nakalakyan ko pong trabaho ng aking nanay. Actually, nanay ko talaga nagtaguyod po sa amin. Yung father ko medyo nagka problema po sa addiction. So, that's the reason. Nakita namin bilang mga mait mga bata ng araw na talagang kunin mo yung whatever is walang available sa amin nung araw. And that is education.
0: Mm-mm.
1: And that changed everything for us.
0: That is your ticket to to sabihin na natin ticket to success by the grace of God.
1: Yes,
0: sasamantalahin ko na. Paano kayo nagkakilala?
1: Mahabang storya.
0: Eh, iklian lang natin.
2: Kami po ay ano, magkasama po sa isang church, doon din sa New Life. At kami po ay
0: nakrushan
2: mga young
0: mo
2: people
0: agad,
2: doon.
0: Si Pastor Ali. Sabay ano? Tingin.
1: Nag-develop po kami bilang friends. Isa po kami niya sa Sunday
0: ayoko
1: school.
0: Ayoko ng develop. Sino una nag-gusto sa inyong dalawa?
1: Siyempre ako.
2: Kasi ano, the same, ang place lang naman namin, ano, mas magkalapit lang din.
0: Sa Quezon City.
1: Quezon City,
0: sa
1: Cubao area.
2: Quezon City rin. Actually, yung campus namin, ako, magkakalapit din
1: kalapit
2: eh, di ba?
1: Magkaiba
2: kaming
1: siya.
2: School.
0: Ang school mo, Pastora Vicky, ay?
2: Sa Juan Sumulong High School.
0: Ah, okay. Oh, malapit lang.
2: Siya naman sa CJ.
1: Campaginando High School.
0: Ah, okay.
1: Magkalapit lang siya. So, yun din po mga unang eskwela ang pinuntahan namin for campus ministry.
0: Okay. Hindi, huwag nating ibahin yung so, nagka-crush ka agad.
1: Oo naman. Siyempre, dinama muna sa ano, pagiging friends.
2: Kasi ano to, conservative to eh. Si Pastor. Mm. Nung mga youth kami. Yung tipo mong mga naka long sleeves, naka necktie. Yung
0: parang hindi na ngayon ah.
2: Oo, ganun ang arrive niya noon. Noon. Parang grupo-grupo rin kasi yan
0: mo.
2: Yung mga youth. Hindi ko siya gusto kasi nga.
0: Hindi.
2: Very conservative talaga siya. Yung talaga sinisita kami lahat. Ganito. Pero youth leader
0: principal,
2: namin.
0: Si principal.
2: Oo, youth leader namin. Oo, kami yung mga inahawakan niya that time.
3: Ako youth leader eh.
2: Pero isang grupo sila, isang grupo din kami. Yan, medyo conservative. Yan.
0: Pero yung family niyo, Christian na?
1: Hindi naman lahat sa amin.
0: Mm-hmm.
1: Yung mother ko ang naunang Christian, tapos na kami ay unti-unting nahatak niya, napalapit sa Panginoon. Pero sa kanila ay halos lahat sila. Eh.
2: Oo, kami lahat. Okay. Halos Christian.
0: Paano pero nagpaalam si Pastor na liligawan ka na?
1: Well, inunti-unti namin sa walang nakakaalam.
0: Alam ba ito ni Shikai?
1: Hanggang sa hindi mo naman itatago.
2: Close kami ni Shikai na eh. Yan ang aking best friend.
0: So, pwede bang sabihin natin na MU?
1: Yes po. Yes po. Nung araw. So, kinakailangan hindi sabay darating sa church. Parang ganon.
0: Wala pang cellphone yan. Pero alam niya na yung teknika.
2: Tapos yung mga hinihintay sa kanto. Ganon. Tapos iahatid.
1: Kunwari na-tempo lang siguro nakita ko. Mari na, pero ganun talaga buhay. Well, yun yung relationship para sa akin, which is very, very good for makita ng mga kabataan. It should develop bilang friend.
0: Friendship,
1: friend,
0: yes.
1: Para,
0: the foundation.
1: Later on, kailan mo siya as someone na hindi malayo sa'yo.
0: Oo. Pastor Vicky, sabi mo nung una, hindi mo siya type kasi very formal. Tapos, palasaway.
2: Palasaway, oo.
0: Paano mo siya nagustuhan? Ano yung ginawa sa'yo ng Panginoon na isang himala upang magustuhan mo si Pastor Rally?
1: Actually, nag-ayuno ako eh.
2: yung part na kasi magaling kasi siya. Magaling na leader kahit na mga kabataan pa namin. Talagang makikita mo talaga siya. Magaling siyang
0: magpasunod.
2: Kasi parang pastor na rin siya noon eh.
0: Si Pastor Lali ba'y panganay?
2: Oo. Yeah.

0: Ano daw? Madaw ang daging.
1: Bilisan ko eh.
2: Ah, ganon. Oo, hindi akong ano, baka hindi akong first daw.
1: Hindi, ikaw talaga first.
2: Ah, ako talaga. Okay, sige, sige, okay na.
0: Sinayad ay ka eh.
1: But anyway, that's the beauty ng ano, magkasama kayo sa ministry, no? So, we can also, you can also minister, not only with a scheduled topic, even your relationship, pwede mo silang i-share sa mga kabataan, which is very, very much needed ng mga kabataan ngayon.
0: Mm-mm. Sabi niyo, coming from a very difficult background, yung family ninyo, halos parehas na vendor, ang mga magulang, construction worker, ang tatay. Paano kayo nagsimula sa inyong buhay?
1: Bilang mag-asawa?
0: Bilang mag-asawa.
1: Yeah, well, we have progressed from our background. Nakatapos kami parehas. Mm-hmm. Ako ay napunta sa sales work, sa real estate. Siya naman ay nasa bank, nag-work. Mm-hmm. At,
0: Malayo na sa dati.
1: Very interesting. Meron ako kinikwento lagi sa mga kabataan. One time, nanay ko ay nagkakariton. Hingi ako ng baon pamuntang school. Sabi ang nanay ko, wala pang benta. Itulak mo lang kariton. So ako naman, siyempre, tutulak ko. Kaya lang naisip ko, madadaanan yung bahay ng crush ko. Sabi ko, walang dating yata nagkakariton. Maes, sabi ko. Sabi ko, ayoko. Ayoko, sabi ko, ayoko, nahiya ako. May sinabi ang nanay ko na tumatak sa isipan naming lahat nung araw. That caused us really magpursige. Sabi ang nanay ko, anak, pagtama ang ginagawa mo, huwag kang mahihiya. Pero kung mali ang ginagawa mo, anak, wala ka lang pera, walang hiya ka pa. So sabi niya. So naisip ko, hindi ganun kahalaga kung saan ka nang galing.
0: Mm-hmm.
1: Ang mahalaga ay alam mo kung saan ka pupunta.
0: Mm-hmm.
1: So it gives us a goal. So kaming apat magkakapatid, nakatapos lahat kami ng college mula sa nagkakaritong nanay.
0: Grabe.
1: At isa doon ay naging doktora.
0: Wow.
1: Naka-based na sa Thailand. No? So very, very different na yung storyline ng pamilya namin by the grace of God.
0: Mm-hmm. And Pastora Vicky, ano po yung course ninyo na tinig?
2: Graduate po ako ng accountancy nung college. Mm-hmm. Tapos
0: kaya sa bank.
1: Sa bank.
2: Nag-work po ako sa manufacturing firm. Mm-hmm. Pero yung ano nga eh, Monday to Saturday yun eh, no? Nag-struggle ako dahil may Saturday. So, pero maganda yung position ko dun sa manufacturing firm. Mm-hmm. Pero nag-resign ako kasi parang may pinadala si Lord dun na consultant din ng bank.
0: Mm-hmm.
2: Tapos inalokan ko kung gusto kong magtrabaho sa bank kasi nga gusto ko ng Monday to Friday lang.
0: Mm-hmm.
2: So, nag-resign ako doon tapos nag-transfer ako sa bank.
0: Mm-hmm.
2: Siya mismo nagpasok sa akin. And then, doon, nakita ko na ano, na mas nakapag-serve ako sa Panginoon.
0: Kasi
2: dahil
0: Saturday, Sunday,
2: ay free ako to serve God. And then, after ano lang, ilang years lang, mga 5 years, yun na nga nag-full-time siya sa ministry.
1: Nag-resign ako sa work.
2: Year 2000.
0: Naku, nag-resign siya sa work niya. Real estate yun. Oo, magandagad ng kitaan.
2: And then ako, nag-resign din ako after 1 year.
0: Oh, sumunod. Ikaw din.
2: Oo.
0: Ano nangyari sa pamilya Abalon?
1: Nakakatuwa ang story ang Mam
2: Bang Jo.
1: Sabi sa akin ng mga kasamahan ko sa work, sabi niya, walang buhay after real estate. Ang ganda ng buhay dito. Kasi sinauli ko yung pakotse ng kumpanya.
0: Mm.
1: So I have lots of some sort of benefits.
0: Mm.
1: Sabi niya, medyo meron kang ganon. Sabi niya. Sabi ko, hindi naman.
0: So, pagtapos, para sa mga nakikinig sa radyo, parang may tililing. Kasi hindi nila nakita yung kamay.
1: Tapos pagkatapos po ng 1 year, nag-resign din po yung asawa ko. So ibig sabihin, dalawa na daw kayo may tililing. Pero after some time, after years na natapos na, yung mga friends ko na nangaasar sa akin dati, tumatawag sa akin. Mm-hmm. Nagpapa-counsel.
0: Oh.
1: May problema daw yung anak nila. O sabi ko, akala ko may tiniling ako.
0: Oh.
1: So God has been so good, vindicating yung kanyang call sa amin.
0: Yes.
1: Allowing us to minister to people, to those who may not be in agreement with us. But also, the Lord has been so good kasi sila mismo ay nabibless.
0: And it took you a lot of courage to do that kasi
1: yes,
0: nagsisimula yung family.
1: Yes po.
2: Actually, marami kaming mga experiences talaga pinagdaanan. Mm. Kasi nung nasa real estate siya, meron siyang car.
0: Mm.
2: Diba? Tapos ako, okay naman sa
0: banko.
2: Pwede naman ako mag-support sa kanya. Wag na akong... Pero I don't know, diba? Pero actually kasi before nung mag-boyfriend pa lang kami, ayoko talaga mag-asawa ng pastor. Kasi I've seen yung mga pastors.
0: Yung situation. Dati.
2: Yung mga situation ng previous pastors namin sa church.

0: church, no? Yung experiences mahirap yung buhay. Ko. Mahirap yung buhay. Pero I don't know, no, na tinawag ako ng Panginoon doon na after one year sumunod ako sa kanya, na natataka rin yung mga
1: kasama mo rin
0: kasama
1: naman
0: ko sa work, 'di ba? Kasi maganda yung position, maganda yung work, hindi na mahirap. Bakit ako magre-resign? Yes. Pero sabi ko gusto kong mag-support sa husband ko.
1: And to think yung work is also a ministry.
2: Yes.
0: Yeah, so oh, so parang
2: workplace.
0: Oo, ganun na kailangan para nasa isip ko lang ay I should support my husband, 'di ba? Kung ano kasi may iba kasi yung aming daraanan, 'di ba? Kasi magiging iba rin ang priority ko. So, yun ang nag-decide kami doon. Pero along the way marami kaming pinagdaanan kasi siya mayroon siyang car and then he give up yung car niya. Tapos mayroon kaming bahay sa Novaliches na purchase sa akin na single pa ako na purchase ko nung dalaga pa ako because of my work. We give it up.
1: Oh.
0: Kasi hindi ko patapos. Hindi kaya eh. Mm-hmm. We give it up. Tapos wala kaming siya lang may
2: support
0: honorarium sa church. Yeah, ako wala akong support.
1: Grabe, by faith.
0: And then I have to
1: two kids.
0: Oo, tapos mayroon kaming maliliit na eskwelahan and I have to study again. So nag-aral ako uli ng 18 units ng education and I took up my board, my licensure. Sa awa ng Diyos ay nakapasa po ako. Sabi ko, Lord, talagang ito yung ano. Kasi nung nag-review ako, naiwan sa akin po yung church na ako yung mag-head ng church. Wala siya, nasa Singapore siya for scholarship. Nag-aaral siya sa Singapore o Malaysia. And that time, magte-take din ako ng board exam.
1: Solo flight ka pala.
0: Pero nung nakapasa ako, Lord, this is it. Diba? Ikaw yung nandirito. And then, hanggang sa, to cut the long story short, binalik ng Lord yung nagkaroon kami ng car, nagkaroon kami ng bahay of our own, na mismo sa Cubao area. Nagulat yung mga classmates ko.
1: Ang mahal ng lote dyan.
0: Oo, kaya yung mga high school friends ko, pag nagre-reunion kami, college friends, paano ako nagkaroon ng property sa Cubao? Na akala po nila ay maganda magpastor dahil maraming pera dahil nagkaroon kami ng property sa Cubao, di ba?
1: Prime lot yan eh.
0: Oo, yung gano'n na sabi ko, Lord, salamat. Kasi hindi rin ho madali na nag-acquire kami noon. Kasi nagpapaaral kami ng nung pandemic, nasa college po ang mga anak namin, nasa private schools, and then nagbabayad po kami.
1: Yes.
0: Okay? Sabi ko, wala, nakatingin lang ako kasi naka-building po yun eh. Nakatingin lang ako sa ulap. Pero sabi ko, Lord, alam ko na kung ano man yung blessing mo sa amin ay matatapos po. Lahat po ito mag-continue. Mm-hmm. Diba? Matatapos po namin itong bayaran. Mm-hmm. So, yun po, nakagraduate yung mga anak namin. Hindi po namin alam pa paano nangyari. Diba? Just the wisdom of God na paano mag-manage ng pera. At on that time na pandemic, hindi ko po alam kasi nag-stop po yung school namin. So wala na po akong income. Si pastor na lang. At hindi ko po alam ginamit ang Panginoon. Talaga pinalakas ng Lord yung faith namin. Kasi hindi ko po alam paano ako magbabayad ng property, paano po makatapos ang mga anak namin. Akala ko po i-give up ko na yung property. So continue
1: wala
0: lang.
1: Naman.
0: Pero on that time nagulat po ako kasi parang yung wisdom ni Lord sa asawa ko, na he keeps on writing and writing and writing ng mga books. Talagang yung mga materials. At tapos marami pong invitation sa amin, provinces, different provinces. Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi po namin alam ba nga, grabe naranasan namin mag-travel doon ng naka-face mask, naka-face shield, lahat-lahat po, naka-PPE. Kasi, kumbaga, mahigpit eh. Sobrang strict na kinakailangan meron pang approval from the local government ng provinces na yon na pupunta kami. So, pero, yun yung ginamit ng Lord para makasurvive talaga po kami. The Lord is good. Na talagang, para bang money just keep on coming. And then, pambayad sa ganito, pang sa ganyan. Na nakita namin, Lord, this is it, talagang pinadaan mo kami dito para i-strengthen yung faith namin na hindi mo kami pinabayaan, that you have provided for us. At yun, natapos ang lahat. Natapos ang lahat.
1: O, diba? Ang sayang yung mag-asawa.
2: Yeah. Diba? Ako kasi, keep on writing. Mm. Siya naman, keep on talking. So, hati kami dalawa.
1: Kasi si Pastora, accountant. Yeah. Alam niya kung yung ins and outs ng money.
0: Management lang talaga.
2: Yun ang kanyang
1: expertise.
2: Kahusayan. Ang resibo, asan ang resibo?
0: Even po sa ano sa church, nagamit, 'di ba? Yung sabi nga yung mga experiences namin, sabi ko, Lord, bakit ano? Bakit nag-aral pa ako ng ganito sa ministry pala ako? Sana nag-start na lang ako ng Bible school, ng education and everything. Pero ginamit ng Lord lahat ng yun.
2: Lahat ay may gamit ng Lord, walang sayang.
0: Oo, ginamit niya. Even yung knowledge niya sa sales, ginamit ng Panginoon sa ministry.
1: Yeah.
0: Yung knowledge ko sa finance, ginamit din ng Lord sa ministry. Yeah. On how to manage finances.
2: Whatever
0: everything.
2: Little resources na meron.
1: Mga kaagapay, ang ating pong kausap ay si na Pastor Rally at Pastora Vicky Abalo ng New Life Ministries. At isa rin po sa kanilang ministry ay ang National Movement for Safe Schools. And Pastor Rally and Pastora Vicky, yung background ninyo eh, nung mga bata kayo, ginamit din actually ng Panginoon para ngayon naman kayo makapag-minister sa mga bata. Especially si Pastor Rally na nakita mo yung hindi maayos na pagka na tatay, ano, yung role model ng tatay, yung kahalagahan ng pagkakaroon ng ama, ng tahanan na tatayo para sa family. At yun naman yung isa sa mga itinuturo mo din, ano?
2: Yes po.
1: Pastor.
2: Yes po. Actually po sa mga paaralan is a mini picture of what is in the home. Ang sabi ko nga from another conversation is yung problem ng paaralan, problema po ng tahanan.
1: Yes.
2: Diyan lang po sa paaralan. Mm-hmm. So the way we handle the problem in the schools is let's trace it back sa pamilya. Kung maayos yung pamilya o aayusin yung pamilya, malaki po ang chance maayos yung problema sa mga paaralan. So that's we see in the campus ministry that the Lord has entrusted to us, little we did realize na yung pong aming pong karanasan sa ilang eskwelahan sa Quezon City ay sumasalamin pala sa karanasan o kalagayan ng maraming paaralan sa ibang mga lugar pa. Mm-hmm. Whether it is in the Mindanao or even in Pardar North, yun din po pala ang problema. So yung binigay ng Panginoon sa aming karanasan at kaalaman, nadala po namin sa kanila. I remember one time I was invited sa Mindanao. Mm-hmm. First time ko po ito. Nintuluso ako ng MC sa Butuan, Agusan del Norte. Mm-hmm. Sabi niya, our speaker has been with us for so many years. Binilungan ko po siya. Sabi ko, sir, first time ko sa Mindanao. Hindi. Sabi niya, hindi. We've been using your book for many years. We just want to listen to you personally. So sabi ko, Lord, napakabuti mo. Yung pong maliit na sinimulan, ginawa, ay nagamit niya on a more wider scale. Yung po ang kabutihan ng Lord sa amin.
1: And sadly po, no, coming from your perspective, yung situation ng mga school ngayon sa Pilipinas is a reflection of how broken the family,
2: yes,
1: Filipino
2: po.
1: Families
2: yes,
1: are.
2: Po. Yes po.
1: That's why we need pastors like you at mga kaagapay po natin na magsusulong ng ganitong mandato, ng ganitong movement na magkaroon ng safe schools. Pastora Vicky, you are a teacher.
0: Yes. So kaya nga po ako nagsusupport din talaga ako kay Pastor. At isa po sa ginawa ko din, no, namin dalawa is yung sa school niya, doon siya nag-minister. Ako naman po sa school ko na one sumulong. Kasi kilala na ako doon eh, di ba?
2: Kumbaga,
0: mas mabilis, madali na makakonect sa ano sa mga school authorities, mga teachers, principals, and everything.
1: Nalala ko, nung kabataan ko pa lang, ang Juan Sumulong ay ano, kilala yan sa mga fraternity.
2: Ah, nung araw.
1: Ah,
2: yeah.
1: Nung araw.
0: Ang kuya ko pa po ang ano eh, isa po sa ano diyan sa fraternity kasi
1: malapit
0: black
1: lang
0: sheep
1: din
0: po yung kuya ko talaga. Grabe yung kuya ko doon.
1: Kuya, shout out.
0: Oh, shout out po sa kuya ko na nasa Oman.
2: Wow.
0: Na siya po ay ano na rin na nakakilala na sa Panginoon. Oo, at umaattend na ng church at nagsiserve diyan sa isang Christian church sa
2: Oman.
1: Saan siya sa Oman?
0: Sa
2: City siya.
1: Sa Muscat.
0: Muscat.
1: Hello po sa ating mga nakikinig diyan sa Muscat, Oman. Andiyan din ang aking pinsan.
2: At manonood sa
1: ayan, ang De Pedro family, Catherine and Junix. Ayan. And kasi naalala ko nga dahil nakatira kami malapit